0: TC.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty Samaria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. Sa mga butika. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
11: DGX 500!
13: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
11: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!
17: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
18: 5 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamoy padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta. Ano sining mga minsahe mga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Salamat kung may mga messages kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ako't babasa tang inyo sining nga mga mensahe mga ka-K5. Panumdum lang ha, hindi pagkalipatan dapat magtumargid sa aton sinipang adlaw-adlaw ng suplemento para proteksyon sa aton ikeng lawas garantisado. Kopod naton ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Amon in Power 3 yung suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sini nga ikeng lawas mga ka K5. Subong damo na balaga ka patay sa stroke. Maswerte mo kung makasurvive ka. Ang stroke it's can either be ischemic or hemorrhagic mga ka K5. Gasugod ni tanan sa pagtigas ang arterial wall bangod sang blood pressure kag cholesterol deposits mga ka K5. Ang oxidative stress nagabulig ini mga ka K5 nga ining mga bad fats nga na-attach sa aton sini arterial walls ang nagiging plaque mga ka K5, and over time nagakitid nga nagakitid ang arteries kag kun kaisa nagakuan pa nagakabarahan pa kag indi makaagi ang aton sini nga dugo or kisa nagakabarahan galupok mga ka K5. Likawi ang oxidation sang bad fats mga ka K5, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Anong botsilingon kung wala sang oxidation sang bad fats kung nagatumar ka DTX 500? No oxidation, no plaque formation mga ka K5. Gani sa aton sinipang adlaw-adlaw nga cardiovascular health katuwang tagid ang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Aton sini nga ultimate cell guardian kagabulig likaw sa aton sa mas delikado pa nga mga komplikasyon. Tandaan, DTX 500 mga ka K5. Kag para naman sa mas mapagon nga immune system, kaupod man nato ng Mighty C alkaline based vitamin C, the immunity booster para mapagon naton resistensya, hindi kadali iguon sa mga masakit, hindi dali mag-iguon sang allergies. Kaupod ta ang Mighty C mga ka K5. Kag syempre yaraman ng klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka K5. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan kung nagka-klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Ang klinika D3 Bio nagabulig ini sa pag-amlig sa aton sinikayang lawas mga ka K5. Nagabulig inilikaw sa mga masakit nga nagasulod sa aton sinigalawas o kung nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa masakit kung makasara na sa aton sinigalawas. Gani for our overall health, para mangin healthy kita, katuwang tagid ang klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Amaning Power Trio nga suplemento mga ka K5, nagabulig amlig sa aton sini nga ikayang lawas. Kag sa may mga diabetes da, no, mga mataas ang blood sugar levels, manami gid ko nagamintinar ka sang pangadlaw-adlaw nga suplemento sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available ini sa mga butika malapit dira sa inyong sinigang lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka K5. Sa liwata, ang DTX 500 Mighty C D3 Bio mabakal ina sa mga butika da malapit sa inyo sininga banwa o kundira mismo sa inyo banwa diri man sa syudad sang Rojas. Mabakal man ni online mga ka K5 sa mga online platforms, kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan diri mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka K5. Sa dugang nga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, kapon nagpatawag sang press briefing ang hepe sang Roa City Police Station mga ka K5 para ibalita nga hasta subong way pagyapon ma-identify ang mga suspect sa pagtiro kag pagpatay sa sining delivery rider mga ka K5 nga si Chester Alagon dira sa may barangay Sibagwan, Roa City. Sang tinalikdan nga adlaw mga ka K5, today is Thursday. Ano subong Webes? Kuano? Martes sang hapon mga ka K5. Pasado las 4 sang hapon, natabo dira ang insidente mga ka K5. Ang pinaka latest nga lead nga uyat sang Roa City PNP nga tinabalaan lang nila nga duwang suspect sakay sa motor nga Mio. Kag according sa information ta, berde ang duag kag wala pa matumod kung ano nga kalibre sa armas lutang ang ginggamit. Pero sa information, na-recover ang slug sa lawas sa sining biktima mga ka-K5. May igo ini. Sa likod si Chester Alagon. Soltero pa ni. Kaga ginapadalman karon kung ano gid balang motibo sa pagpatay sa sining biktima. Kay kung matandaan nyo, mga ka-K5, December last year or 2024 or we're trying to check if it is 2024 or 2025, may natabo man na nga pagpang-hold up. Ang in-hold up to, kuan man, delivery rider. Grabe man tong dinalagan sang delivery rider matapos tong hin-hold up. Now karon nag-surface ang information nga ba si hold up man eh. O galing, kung hold up ini, wala madula ang iya sininga cash nga dala. Ara man ang mga parcel nga wala ma-deliver mga ka-K5 or nag-deliver pa lang. Kaya kung hold up ini, tuyo nga pagpang-hold up, basically, ang purpose is makuha ang kwarta. Kaghapon eh, amo nang ang pinaka-maayo nga oras nga magpang-hold up ini mga animal nga ni, hapon, kiti, somehow, damo-damo nang na-collect sa mga delivery riders. So, ang oras ang natabo. Kagang location, mga ka-K5, kapariyo iya nga kabisado sa mga suspect nga sa sina nga oras masulod ay ning delivery rider or may delivery rider nga maabot mga kakikwan. So hindi madula, wala gina kundi wala pa ginadula subong. Ang posibilidad gati ba si hold up gid man ni kag posible kinulbaan ang mga suspetsado sa ila ginimo nga pagkakriminal nga akto. Kag nalagyo na lang, kag wala na tumakuha ang kwarta sa biktima. Or, posible, target gid man nila nga patso niyang biktima. Pero, gaduda man ang publiko, kitiuna niya pala na nga ruta sa area. Nagbulos lang siya sa iya sining nga kaupod, mga ka-K5. May ara siya sang upod. Nga amo na dirang garuta according sa information. Kag siya iya, una niya palang adlaw kag nagbulos. Hindi yan ang upod niya tong target. So, kadamo subong sa mga informations nga nagatulohaw. Kay kadamo ang nanugon sa siling kay Chester gani. Bangod para sila, tikilala nila ni nga maayo, mabuot, masinadyahon. Very courteous katama. Towards siya siling nga mga kliyente. Now, sa parts ang Rusty PNP, why pa sang lead as to the identity sa mga suspect pero ang information nila nga nag-gather, nagwa padulong sa direksyon sa Banwa sang Ivisan ang mga suspect, mga ka-K5. Now let's check sa report ni K5 Rodney Dalanon. What's the latest? No? Anong pinaka-latest ni? Sa ginakandak subong nga maid-id ng investigasyon sa aton sa motoridad. Nga doon natahap mag-mention ng police kati pa ba si hold up ini? Kay komo may natabo na nga pagpang-hold up sa to? Kag ba si igoon ka mo? Or ano nga mga bagay, ano nga mga anggulo subong ang ginasundan sang mga investigator sang Ross Component City Police Station sa pagtulid sa sining kaso mga ka-K5? Bangod kun hindi ini masulbar kag kun pagpang hold up gid man ni kag hindi masulbar ti magatag ni sang dako nga kakulba sa mga utod naton nga yari sa sininga palangitan-an mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Rodney Daban Dalanon.
0: K5 News FM Live Report.
12: Tatlo tanan ka mga anggulo ka K5 Roldan ang gina

0: ipagidato ng ato na investigation, no, para ma-determine. So subong wala pa git kami git sa concrete kid, no, kung ano ang motive sa ato niya incident, no, sa shooting incident. Pero puli, no, maka deliver kid or ma-identify kid na hanggang ma-determine kid natin kung ano ang pinaka-motive kid. Kaya may kinalantaw kita ng mga possible, no, possible na motive dahil may tatlo kita kaangulo nga ginatan-aw. So sa subong api hindi pa ginaton ma-determine until now kung ano gid ang primary motive sang incident nato. Kamit yung firearms, no, sa subong hindi pa naton ma-determine dahil i-subject pa naton for ballistic examination. So we're waiting for the result kung ano gid ang kwansang shot dahil wala kita may nakita na fired empty shell dito sa area. Sino nga kaya gani ang ato niya investigation, hindi pa kita ma-determine kung ano gid ang pinaka-main motive, no, pero ang ato na bigang victim parang replacement lang ni sa ining area, no, para i-deliver ang mga item or package, no, na para sa mga pumulo yun ato yung nag-design.
1: Kung buman kayo na sir, may tatlo pa ang gulo nga ginasundan subong ang Roa City PNP, may kaantanan sa sininga shooting incident kahapon. Pwede mo siya, sir, masher kung ano ining mga angulo ang inyong nga ginasundan sa subong.
0: So, ginalantaw pa nato, no, ginapa nato ng angulo nga ang amon niya din nga subong nga gusto tani nga pamanang ng pamilya nga buksan nato ng cellphone kasi kung makita nato dito kung may mga text messages pala na kung nakita nato kung ano ang unod sa text messages, halimbawa kung may mga threat dito or other information kita nga magathered in between sa aton yung biktima kag ang mga possible suspect nato niya ka threat siya.
1: Given naman sir nga may hold up incident dira last December 19, isa man ba na sa ginalantaw sa Roa City PNP na possibly pagpang hold up ang motibo sa siniman nga natapo?
0: Yes, no, isa man na ginatutukan naton dahil so sumbong rin, no, kaya nakita naton na during sa processing, no, yara ang personal belonging, yara ang kwarta, wala sang may nadula, no, kaso na wala sang may nadula despite niya ang mga delivery package, yara madyapon nakaintak kag accounted madyapon diri sa aton na investigator ang case.
1: Sabay naman sir sang duha ka mga suspects nga ginapahayag nga amo to ang nag duthang may ara ka mo sang let's say persons of interest nga basi related sini sa iya.
0: So sa subong, no, amo gina sa subong nga ato niya ginatutukan gid nga tagaagi naton nga attention niya maka panig kita sa nga suspect, no, ma-identify naton ang suspect. So sa subong wala pa gid kita sa nga information pero ongoing, no, ongoing ang ato niya investigation kagang backtracking ang aton nya intelligence personnel na ka-deploy na para at least ma-identify naton ang suspect kung dasa din ang iyang location subong. So ikwano naton sir, no, ongoing ang iyang aton nya investigation tanan, so possible subong, no, tanan nya mga possible information, tanan nya mga possible information, no, kaga kung sino ang mga possible suspects, so ginagather din natin. So sa subong, ang amon lang subong nga trabaho subong ang backtracking, kaga ang gina-identification for possible suspect. So hopefully, no, sa with the partners of media, no, nga makahatag man sang information kung to lead kung sino gid ang aton niya suspect. No, part of the Roa City PNP, no, ginatagaagin natin ini sang dako ng atensyon, no. Kaya kinanglan gid natin ini na ma-resolve o ma-solve na natin ang kaso. Kaga subungan ni agi nga instruction ko na magka ako niya admin na officer nga magkaroon kami ng investigation team, no, mag-create yung investigation team para magtutok sa ini nga kaso para at least mapadali naton paano naton ma-resolve dahil kita niyo naman ang ato niya personnel sa Roa City nga buligan, no, nga obyon gid para at least matagahatag naton ang justice man sa ato niya victim. So kahapon, no, kagabi na istorya man naton ang parents sa biktima kaga ginapasalig man natin sila nga ang amon o brown ang amon pinaka the best, no, ma-solve ang ining kaso may file natin ang case sa court.
1: Okay.
2: kabatian ka kay Five Roldan ang gabayan sa nangin payag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Ruas Component City Police Station kung sa din ginapasaligid ang paghatag sa ustisya man sa pamilya sang biktima.
3: Okay, so paano sila nakakam up sining tatlo ka mga angulo subo nga ginasundan nila kag sa tatlo ka mga angulo ano diri ang pinaka mabugat kag pinaka malapit sa posible kabangdanan sa natabo nga pagpatay sa biktima kay Five Rodney?
2: Kay Five Roldan, ang ginalantaw nila is ang possibility sa mistaken identities, no? Amo ini ang ilasini daw gina-centralize sa subong among the three points sa ilasini man nga investigasyon. Kaya may posibilidad yun nga hindi iya si Chester ang muti ang kwangin ang tirada pala sang siniman ng mga suspect kay tungod gani may kung kwan kung mabalikan according sa mga panaysayon sang residente duha or tatlo ka balik ang ini nga mga suspect sa amo nga area. So base lain gid man ang ila siniman nga agin na target kagati sa tunga time no si Chester ang ila gid nga na timingan ka kay Five Roldan.
3: Pero napamangkot na bala ining dira gid man nakaruta yung delivery rider ko may pamahog bala sa siya kabuhi, may atraso bala siya?
2: Sa subong ka kay Federal Dan, wala pa ini mapakigangutan. Kag amo ina ang ginatinguan man nga labuton sang aton sini nga mga otoridad agud nga usisaon siya, no? Para nga mahatagan man sang kaatagan na ining mga huring-huring, no? Na may posibilidad nga subong sina nga pagpamahog sa kabuhi sa isa man ka delivery rider.
3: Okay. Pero kung mistaken identity, tiwa man to tabo ng itsura sang biktima to? Open man kay Five Rodney?
2: Correct, kay Five Roldan, no? Sa amon ang isa ini siya sa subong gani nga daw gina-balance anay sang aton si Manyo Kapulisan kay to o given nga wala sang tabon, no? So hindi pa ma-conclude kung matuod ina siya. Pero amon na ang isa threats kay basi may nakaaway naman ini si Chester apang wala lang sang may nakaibaluman ka kay Five Roldan. Sa amoy na ang aton nga pagbantayan na kay samtang nagapatigayon ang iniman nga investigasyon sang aton nga mga kapulisan, no? Aton man ini nga pag kanungid ka kay Five Roldan agad nga mahatagan kita sang kaatagan na may kaangtanan sa sining natabo kay Chester Alagon.
3: Oh, and then sa pag-abot sa Armas Lutang, wala sa may na-recover nga empty shell sa area, wala sa may nakitaan.
2: Wala ka kay Five Roldan. Confirmed nga wala sang empty shell nga na-recover. Pero dito sa lawas, may ara sa
3: slug.
2: Fired bullet.
3: O, slug ani. May slug nga, siyempre kay siyang giniigo. Nagtinir ang slug. Way kagwa, way kalapos sa lawas.
2: Correct ka kay Five Roldan. So, amo na under ballistic examination na inis sa subong. Pero ang among nga slug, ara sa pag-inapot sa
3: ballistics. Sa ballistics na nila, balamalan nila na kung ano nga kaliber, pero hindi man agyapong mabalang kung sinong tagiya sina. Kaya usually, ngingamit sini nga pusil, unlicensed man, no? Hindi lisensyado kay Five Rodney.
2: Correct ka kay Five Rodney, no? So, pero at least mahibaloan ta kung ano ang sa isang armas, kag basic pa lang man, makahatag man sang lead. Agod nga matumod at itong duha ka mga suspetsyado nga among may kahimuan sang krimen. Kay Five Roldan.
3: Pero napamangkot bala ko ng motor kiti kahapon batian ta sa live ni Colonel Tumagtang Mio nga motor ana sa pagkabati ko green. Pero nabalaan bala kung may plaka o kung wala?
2: Wala pa ma-identify ka kay Five Roldan kung may plaka ang nasambit nga motor. Amo nga ginatinguan gid sa mga kapulisan na makakuha sa CCTV footages agod nga matumod kay given naman kung ang helmet bala nga nabilin ka kay Five Roldan kung iya gid man to sang suspect may posibilidad nga ma iturahan gid ini kon makuha bala sang CCTV man ka kay Five Roldan. Pero dito sa area mismo ya wala pa ya sang iban gid nga CCTV may ara sang CCTV nga malapit mismo dito pero sa balay, no, sa amo ning nagpasalig sa subong sa kapulisan nga makigkoordinar makatag siya sang mga CCTV footages nga nagkalakuha sa iya siniman nga kamera sang tion nga to. Kaga dugang pa ang mga kapulisan pati kakita Roldan nag-gather man sang pila pa ka mga CCTV footages diri naman sa may mayor ng kalsada pakadto na sa Ibisan sa amoy nangaton nga pag lagat-lagaton pa tubtob sa subong kakita Roldan.
3: In short, why sa hindi certain kung may plaka or wala?
2: Yes, kakita Roldan. Hindi pag sigurado kung may ara o kung wala, kay wala sang may nakahibalo. Basta doang lang yung
3: pero green. Pero paano na, nila na-determine, paano nila nahambal kahapon nga Mio ini nga green nga motor?
2: May nakakita ka K5 Roldan, no? Kay Addo, may isa ka kwan ka gindeliveran ining si Chester nga sunod sa iya gani amo to siya ang naghatag sang paandam nga kaangay may nagasunod sa imo, no? So siguro na mo tikan gid kag amo to sang time nga naglupok na ka K5 Roldan, may nakakita man dito sa punta nga may nagadalaga na nga motor nga dito halin mismo sa ginluntaran sang insidente. So dito nila gin confirm nga amo adto ang duha ka suspicious kag amo na duha ka mga kalalakian which is sakay sang motorsiklo nga Yamaha Mio nga nagaduag green o converde.
3: Okay.
2: So far, ina ang update, may kaangtanan sa shooting incident kaya natabo si isa ka-delivery rider sa barangay Sibaguan, Rojas City. Direkta diri sa Rojas Component City Police Station, ini si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapis, K5 News.
3: Maraming salamat, K5 Rodney, sa balita nga ginadulong diri sa aton nga pagpangalagad. Sa laktod nga istorya, sa laba-laba man nga ginambal ni Colonel Tumagtang, kag sa report ni K5 Rodney, isa lang ang sigurado. Isa maraista na lang sa tuman kalaba kapon nga ginambal sa press briefing. Wala pa. Amo na, wala pa. Way pa piho, way pa gid. Amo na mga ka K5 subong nga panahon. Hopefully hindi ma-offend ang aton mga ginapasweldohan nga alagad sang kasuguan. Hopefully hindi ka mo ma-offend. Pero ang realidad, subong mga ka K5 makakulol ba? Mapatay ka lang ya, thank you ka na lang. Amo na ganihambal sa iban, maayo na lang maunahan mo kaysa ikaw mapatay. Kay, kung mapatay ka, thank you ka na lang. Lama-lama pa, hindi pa masulbar kaso mong nagpatay si imo base gapulo paniho lang. Ini magsabat, hindi mapasabat sa krimen nga ginimo. Amo na gambal iban, maayo na lang maunahan mo kaysa ikaw madisgrasya. May mga amon ang mga thinking ang iban nato ng mga kauturan. Daso nang ginatutukan ta sa pagpinanakop, ining wala iya criminal instinct. Dapat kung tani, kung nagakanda ka muda sa mga operations against loose firearms, unahon nyo gid, patagan nyo prioridad. Ining mga gun for hire, ining mga kawatan, mga kriminal, mga drugista. Amo nang tutukan nyo, kaya muna may tendency na magimos ang krimen. Kagkaluluoy lang yung tao nga nagapangabuhi sa matarong kagmatawhay, nagasunod sa kasuguan, ginabuhi ang pamilya, wala gasalig sa gobyerno, mapatay ka lang yan, thank you ka na lang. TY na lang. Sino mabuhi as kabataan mo kung may kabataan ka? Saguron ba lang isang gobyerno? Saguron ba lang isang mga law enforcers? Of course, hindi. Mga ayaw ka lang gani, bulig pinansyal, kulang na lang magluha ka sang dugo bago kahatagan. Papilahon ka sang bilog ngadlaw ang matubang sa imong staff suplada pa kag suplado. Di mo nang problema da. Subong yang sitwasyon tadi sa Pilipinas, mapatay ka, thank you ka na lang. Nagapangabuhi ka sa insakto, hindi ka parehas ang iban nga kilkil, hindi ka parehas ang iban da nga illegalista, corrupt, kagiban pa, pero wala sa may nagapangapin sa aton. Waya sa may nagatagsang proteksyon sa aton mga ka-K5. Kiti ultimo pagpatrolya gani sa mga crime-prone areas, pagpatrolya sa mga lugar nga wala toong kinawatay, wala toong pagduso sang droga, damo sa mga kawatan, mga drugista, hindi ta gani mahimo. Bisan magposteng na lang tada sang tawo. Pero nagadutdutana yung mga tao sa sulod sa opisina, nagapa-aircon. Nagadiman ng publiko nga mahatagan ini sa ustisya. Kagkuntani, istriktuhon taman ining mga motor nga nagalaray, nagalumbayag sa aton sini nga dalanon. Galing sa bagay, hindi tagani masita kag madakop-dakop ang mga motor nga may open pipe kag open muffler. Hindi tagani maubos dakop ang mga nagamotor nga wala sang helmet. Inipayhan mga wala sang plaka? Or inipayhan mga motor nga nagalumbayag sa kalyeta nga puro kinawatan? Naintindihan ta, damo na isang ginobra mga otoridad ta. O galing ti inyo na trabaho mo. Obligasyon nyo na. Hindi man pwede nga magbailuanay. Ta, kiti may kanya-kanya kiti nga papel sa aton sininga sosyudad. Kagdira ka mo yung nagapangabuhi. Amo nang palangitan anyo, amo maning palangitan anamundi, amo man ang palangitan ni Chester. Kagsang ordinaryo nato na magkauturan nga wala sang ikasarang sa pagpangapin sa kogalingon. Nagapangabuhi sang patas kag matarong, nagapulaw bugtaw gapatulo sang balhas sa adlaw-adlaw nga tanan. Daso mabiktima kalaya sa mga amo ning krimen. Thank you kanala. Balan kong kadlok na batsagan sa mga riders ubong. Although hindi pa ni ma-certain kung tuyo, gilmaning nga pagpang-hold up, pagtimalos, or mistaken identity or ano pa da nga mga angulo. But of course, makatag ni isang kukulba sa itong mga utol yung mga riders. Tina sila, gapangabuhin na sila sa insakto. Gasulay na sila sa ulan, gabulad sa initan para ma-deliver ang mga dapat nila i-deliver everyday. Masubo lang kiti. Sila pagpangita, makabatsag sila sang kakulubak, kay basi sila man matuipan sa mga kawatan, sa mga kriminal. Nintindihan tang pagdemand subong sa ustisya sa pamilya. Kay ako nakahangop kaun matabo mani mga ka-K5 sa part sa aton mga law enforcers, basi gani insigida na sulbar na ninga kaso. Lantawan nyo bala ang tabo ng krimen nagligad to? Pagpatay to kay Police Captain Rian Ampuyos, dasig malang ganin sulbar. Even though nga ti sablay pa tong unang investigasyon kay lain-lainon pataning bersyon. Pero dasig to. Di magdasig kay ti hubog ang ila dinakop mo. Pero duwayang nga nagpinanago pagali sa kampo, it take almost an hour bago pa nagwa sa kampo kag may nagsugat. Wala to nilang dakpan. Ti pinulis gidman. Pero ini mga ka-K5, makakulul ba? Kakulul ba ni? Makumo, gapangita kayo sa insakto sa adlaw-adlaw? Gapangabuhi ka sa patas? Ginabuinan ka sa buwis? Say mo ginakaon, say mo ginabakal? Bangod kita tanan gabayad buwis directly and indirectly? Daso niya, ang kabaylo, krimen, hindi ka makabatsag na secured ka sa isa ka syudad? Kitining kaparayusin ng insidente sa pagpanglutang, hindi ni bago. Nagligad ka mga binulan, isa taman ka utod sa palangitan, angin, tuyo man nga patsyon sa may barangay Kagay. Amo na ni subong kaisog ang mga kriminal, ang pamangkot, paano tani, may muansang pamaagi nga matahap man ang mga kriminal. Kagtutukan takon tani ang mga kriminal. Ngayon sa bagay, kung mga operasyon gani ang balsang migo kung isa ka pari, ay, ang mga pobre, malangganing ginapin ng dako. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdog.
4: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: June 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: mga? High blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka kidya.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend love.
10: Extend Supplement for Men.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Madalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
21: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
24: K5. K5.
0: Cruz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Junta Capesana Villarreal para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa dugang ang mga balita, mga ka-K5. Matandaan nyo, sang tinirikdan nga Hunyo 1, isa kamiyembro sa Philippine Army ang napatay sa inkwentro dito sa Barangay Tamlang, Escalante City, mga ka-K5. No? Nakainkwentro sa mga miyembro sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, ining mga miyembro sa rebelde nga grupo. Kapon, nakabaton sa Bulig Pinansyal, no? Ang pamilya ni Private First Class John Ray Brasil, miyembro sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, nga napatay ito sa inkwentro sa tunga sa militar kagrebelde sa Tamlang, Escalante City, sa June 1. Ginbaton mga ka-K5 sang asawa ni Private First Class John Ray Brasil ang 30,000 pesos gabulig pinansyal halin sa Negros Occidental Government no, sa pagpangunaman ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Kagsubong si Brasil, ginakabigban ng isa kabaganihan bangon pa sa ginpakita sining ang kaisog kagdedikasyon sa pagserbisyo mga ka-K5 suno sa gobyerno probinsyal sang Negros. Gintaya niya kabuhi sa ngalan sang kalinong kagkatawhay sa Negros, mga ka-K5. Kag ang aton man pagpanginbulahan sa bag-o na promote no nga si Major General Joey Escanillas, na promote ini bilang Major General ang bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army no, si Major General Joey Escanillas. Ginalbaton sini mga ka-K5 no, personal gid ini nga gin-confer siya kahapon ang yes ini nga bag-o nga dugang estrella sa seremonya nga ginparigayon sa Philippine Army Officers Clubhouse sa Fort Bonifacio sa Taguig, mga ka-K5. Personal no nga ginatag sang bag-o nga chief sang Armed Forces of the Philippines si General Antonio Navarrete ang dugang estrella no sa kay Major General Escanillas, mga ka-K5. Si Escanillas ni si Major General Escanillas tumandok inisang alimudyan Iloilo no kaginpamtang bilang ika-36 nga commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Kung marikol nyo sang July 15 ini mga ka-K5 nagpungko sa pwesto. But before sini, nagserbi man siya bilang Assistant Division Commander kag nagawid sang nagkalain-lain nga mga posisyon sa sulod sang Area of Responsibility sang 3rd ID. Kalakip na sa pagpamuno sang Joint Task Force Cebu kag 302nd Infantry Brigade sa Negros Oriental. Kag ginakabigman ang promosyon ni Major General Escanillas nga isa ka pamatuod sang iya dedikasyon, mayong nga pagpamuno kag mabakod nga pagpangalagad sa pungsod. Ginalauman man nga ilabi pa mapabakod sini ang misyon sang division sa pagpabilin sang kalinong kag seguridad diri sa Western kag Central Visayas. Kalakip na ang Negros Island region, mga ka-K5. Ang dalayon nga pag-untat no, pag-tuldok sa presensya sa mga rebelde nga nagasabwag sang kalakasan, mga ka-K5. Kag under sa liderato ni Major General Escanillas no, nabatsaganta ang padayon nga pagsuporta sang publiko sa kausa sang Armed Forces of the Philippines, ilabi na sang 3rd Infantry Division nga dalayon nga matapnang presensya sa mga rebelde kag mapabalik sa sabak sang gobyernong ibanda nga managtalang sang banas, mga ka-K5. Bangod sa gyapon bukas no kag ginapatuman ining Enhanced Comprehensive Local Integration Program nga nagatag sang oportunidad, nagatag sang bulig sa mga anay miyembro sang rebelde nga grupo nga makabalik sa sabak sa aton sining gobyerno, makabalik sa mainstream society kag makasugod sa panibag-o nga kabuhi, mga ka-K5. Sa nabilin nga ginutlo diri sa aton nga pagpangalagad sa pila ka mga mensahe diri, mga ka-K5. Good morning, ang RA11235 o kuno Motorcycle Crime Prevention Act of 2019 modified by RA12209 March 9, 2025. No more front plates required but rear big plates retained. Ang rason, severe backlog of LTO motorcycle plates nga kuno neresolbar naman. Ang penalty nga multa sa wala plates ginpanubo sa 5,000, pero para sa prevention sang riding in tandem nga crimes pati attempted murder sa isa ka media man, crackdown sa plateless motorbikes dapat ubrahon. Police patrol dapat regular nga maglibot round the clock nga man hindi i-deputize ang LTO ang police. Bisan sa USA may mga traffic cops gani, maayo gid may police presence makita hindi lang mga traffic aids nga iban nga arasigad ga panago kag iban tulog except sa lipunan ara dira mga mahugod ga mga traffic aids. Prevention is better than reaction, no? Sige. Thank you gid sa mensahe sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacion. I agree with him, mga ka-K5. Prevention is always better than reaction, no? Mas maayo na lang nga nag-prevent ka sang krimen kaysa nga magresponde ka na sa krimen. Kag kita iya nga mga ordinaryo nga tawo, nalipay kita nga makita ng presensya sa aton nga mga otoridad. Nalipay kita nga may mga crackdown nga patigay nun sa mga motor nga nagalumbayag sa dalanon nga wala plaka ang iban kinawatan. Kay with that, matahap ini mga kriminal, mga ka-K5. Kay motor usually ginagamit bangod madasig magpalagyo, madasig taguon. Distrong karon lang nila gamay hindi na makilala. Hopefully, no? Mag-massive ang aton pagnandak sa mga checkpoints. Ako yung makalabay ko checkpoint, nalipay ko makakita mga police nga checkpoint. Namiangid ko. Even mga operations ganino, pasangkaron tapagid. Kay kaluluoy kaya subong nga panon nga mabiktima ka sang kriminal, thank you ka na lang. Amo na nga dapat nga, hindi laman sa police, sa part sa aton sininga police, dapat ang barangay gahulag man. Magulag man ang aton sininga mga taga-barangay. Bangod kun visible ang inyo sininga patrol, may mga tanod man kamuda, at least kahit papano sa level palang sa barangay, matahap na ang mga luyag bagimo sang kalakasan, mangawat, magbaligya, droga, o magimo sa mga krimen, mga ka-K5. Ugaling, wala. May barangay gani ang opisyo, kawat mi ang obra. O, tugmahan nyo, bikon din nga barangay. Aling sa bagay, may eleksyon naman sa November 2, no, sa level sa barangay. Anyway, dugangan, tani mga ka-K5, dugang ang mga balita, mga issues kag-impormasyon. Wala ta matutukan dari sa aton, sinigang pagpangalagad. Bantayin nyo sa iba naton, ng News and Public Affairs Program dari sa K5 News FM Rojas.

0: Nangin kaupod ba nato ng Klinika de Alternativo Medicina Center ni Dr. Ramil Uy tagimos ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Sa ngalan sa ton CEO, Dr. Ramil Uy, sa ton Station Manager ka K5 Ami Berondo. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa?
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay. binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advance

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, para mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga natural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, kiningin tayo ang akong nulos.
3: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali nga, mabala ni mga flowers na damok ko ba yung
7: nikmas?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa na galuya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil? Kag paano ini nagasugod?
8: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500. My family history ba na kamusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500. May powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DTX 500. Nagapalandurong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nyalaga panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: May duha ka klase sang muscle groups ang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sa myasthenia gravis. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
8: Actually, Sir JP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag communicate sang mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero ina Sir JP that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa IMG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay nga available receptor sites gani nagamat-amat man luya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kag luya ka, hindi ka makaabri sang baba mo. So hindi ka kakaon. Worst is hindi ka maka ginhawa.
4: Grabe, no?
8: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kon, exercise ka ida, pati exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kun nag-aataki ang IMG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kun nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga naga-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga naga-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
8: Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga naga-produce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T-cells. No? Halin sa bone marrow, bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago dito mangin specialized soldiers, ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
4: Problema gid gali Dr. Ramil kun magmango ang imo immune system.
8: Buwa.
4: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
8: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka nga immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati IMG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C oy sa mga madamo da punggod.
8: Oy.
4: O ginatawag nga acne. Inablang imo nga punggod og gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
8: if your problem is your face?
4: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
8: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat.
4: Galuyat-yat
8: na. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si or pure si kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals gani isa sa manutambol effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sining mga suplemento DTX 500 mighty si or pure si kadadlaw amo ang pagnami sang imo nga skin
11: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka damage sa aton atay sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay likawan ang pagkubak sang imo atay mag DTX 500 kada adlaw DTX 500.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kundi kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
8: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag folds.
4: Amo nagahubin ka, Doc, no?
8: Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
4: Gusto.
8: Na 50 ka na, 40 ka pa man.
13: Correct. So hindi taman pagkalipatan na Sir JP ang mabulig sa DTX sa 500 kag mighty C, no, or pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira Sir JP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may arasang batungan ng tubo na amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease sa Sir JP.
14: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because if it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailan lang po tiktahan tang atong utak sang atong brain from oxidative stress, mag DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga nagadamage ang structure sa salud sang brain cells kag most often ini nagakosig nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nagakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag DTX 500 kagid para nami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
8: Sa kabilugan kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula kag siyempre ang imo nga heart, lungs kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies kung ikaw nakainom DTX 500 kag mighty C. madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 maitisikag pure si para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Kampiyon gino sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
4: Amo gali na ang balidok nga kon gid DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer do 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nalamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may mo sa baho ilok sa boy?
14: Sukton 500. Nene. Kalanlan, Klinika DioFresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag nga underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang ginatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Klinika DioFresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Klinika DioFresh.
8: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Klinika
14: DioFresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly. Wala yung masabad sang imo baho kung naka-Klinika DioFresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin habang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka nga may gahugas sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir Eljan. DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee. Biskan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na siya kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
8: At hindi ka sa DTX Premium.
14: Ang DTX Premium.
8: Lami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
13: Imagine, copy ka na.
8: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
14: Uy, kampiyon.
8: Ang iyang sugar, stevia. Meaning pa, less calories.
14: Less calories.
8: Layo sa free radicals.
14: Correct.
13: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
14: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na gitpugaan mo pagid ang malidok ramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin kapagid. Nga gaprotekta si Moya contra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof.

0: Pilaidad, sir boy.
1: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kilis last year 18 pala to mo. Oy, 19 na.
2: Ah, kampyon ni
0: Mike. Kabalo ka amplipisyo kung magpamasaj ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. No amo na nga si Valentine kadtogi na di ka na Miyerkules kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm. anong ibuon niya sa boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo gid basic gina.
0: Ang paligo is not enough.
3: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung mo hapon, DTX Beauty Soap.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mamakal,
1: sumanguli ka. Ano ba lang makabulig si D3 Bio sa aton nga B-cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
3: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga ginpinili ng mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Puko kampyon, hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distensya makadevelop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunan ta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
0: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3 Bio.
3: Oh, kampyon.
0: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
3: Importante na, ha?
0: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo ning pinakaimportante. Every time nga gaplano ka booster shots, no. Subong nga gaabot ka tag-apat na kuan, Sir Boy.
3: May lima pa kuno gani.
0: May lima naman. Grabe naman sila, no. So, ang D3 Bio hindi lang nga ga-act ni as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
3: Nakanami.
0: Nabrang hindi sako, hindi kapoy ang imo nga immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm, nga amo nang rason nga gapinot di kakaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung palainom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo dawala lang sa may natabo, Sir Boy.
3: Correct, no?
0: Kaya nga man palainom ka D3 Bio kag syempre gina-prime ang imong body's immune system para magproduce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kung relax ang immune system, kampyon ang paghimo sa antibodies kung ga-D3 Bio ka. Ano pag i-dok, Sam?
7: So, ginabalantas muna sa aton nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Mm. Ang dahon galit, Sir Boy, damo sang ginatuwag vitamin A. Nga kinang lunch ang aton nga
3: immune system.
7: B-cells. No? Para mag-produce sa damo nga antibodies. No? Pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaon sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kun bago ka pa lang ka bago ka lang nakapabaksin, sir boy, no? Ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus sa sir boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanami

0: Nya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, sir boy, no? Correct. Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
1: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
0: Tagahimos, no? So ina naga nami, sir boy, kung naga D3 bio kita kada adlaw, sir boy.
2: Amo na ang advantage kung ga D3 bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akala nandamo ka B cells, kiiban mo nga B cells ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? Amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID, ang mga memory B cells amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka, kabalo na ko sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3-bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3-bio maning nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man sa gapon, maputik ta si imo. That's why ang D3-bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
3: Hmm. So, sir boy, amo na ka nami, kung gainom ka D3-bio.
2: Correct, no?
3: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Bone marrow?
2: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
3: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga, bone marrow.
2: Oh, kulaw. Ay, mo bone marrow. Paano ka nakapodius?
3: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sang gituwag pag manufacture sang B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sang D3-bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, sir boy.
2: Amo na nga nami, hindi ako na D3-bio ka, kinami ang absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami gin sa D3-bio, Dr. Ramil, no? Ang D3-bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3-bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3-bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3-bio.
3: D3-bio ka na.
2: Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3-bio mo na.
3: But may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
2: Amo na lang magdamo sila.
3: Magdamo sila. So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells. Para maka-secrete sila sang gitawag antibodies. So kita mo ano ka nami gid kung ga-inom ka D3-bio. So, ang ibanda nga wala pa nakainom D3-bio, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3-bio sa isa ka bulan, adlaw-adlawa nyo na. Kadamo nga mga benepisyo ang iyang makuha.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Dugangan ta. Abinyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3-bio, Dr. Ramil.
3: Ang adlaw-adlaw inom sang D3-bio, ito siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
2: Uy, 50% kita. Nakadamo.
3: Daw pareho lang ka nga ga DD sa imo nga nanay. Kung gainom ka D3-bio. Number one, kung gainom ka, gina-decrease ang stickiness sa blood platelets. No? Kag nga bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, sir boy. So, kung pala inom ka sang D3-bio, amo na tingala kang kahumok sa akon ano.
2: Kahumok sang mga
3: humok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka D3-bio. Kag ari pagid, no? gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom di tribayo para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imong lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
2: Campion.
3: Sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imong chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imong selula. D3 Bio ka na.
4: D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal,
0: sumabuti ka. Luwas ang lauric acid, Sir Boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ini nga tuag cognitive decline, no, pagka malipaton pag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, Sir Boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita per Mr. Boy.
2: Correct, no? PD.
5: Ang hambalidok ay na ang monolaurin, ang muning superstar na ton, antibacterial, antiviral, I mean. Pero tandaan na ton, may bakterya pa. Wala pa man sang bulong, na pwede mo yung gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio, ang mayara sang capric acid. Nga kung imo ni imno na, pag abot sa sulod, iproseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
2: Amuna kakampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang gina protektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ang sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaimportante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo i-take. I-take mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budget ang para sa imo lawas, no? Budget para ikaw makaubra, dapat naka D3 Bio kagid.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tudanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagduga ang pagidangi mo asawa kay ikaw ginbayaan.
8: What?
7: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: 4Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok nag-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya na ubo.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Kay luyag ko sa pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa surbe.
9: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
8: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipa-explicar kung nga nag-amuni ang resulta sang sorbe.
9: Oh, Mr. President, dapat ani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
8: Agoy!
9: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep pang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
8: Man,
9: siya pang hamot!
8: Mansan sa ugid mo.
9: Sadya-sadya ino.
8: Uy!

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ako naman ang may pamangkot sa imo.
1: Ano ina, Boss?
0: Wala man guro bayad mamangkot, no?
1: Wala. Kung bayaran mo, ti okay lang eh. Ikaw ba na, Boss? Saan ulan tayo nagsuktanay sa pamangkutanay, ha?
0: Base subong pa lang.
1: Boss, ikaw ba lang mo? Natural wala bayad eh. Kaya ninsan una, wala man taga-suktanay. Gani, magpamangkot ka lang.
0: Ati, sige. Ari ang akon pamangkot.
1: Go ahead, Boss.
0: Sa banta mo sa debate ni Senador Ruben Padilla, kag ni Congressman Gerville Loistro, sinong daog?
1: Amo nang pamangkot mo? Are you sure, Boss?
0: Oo, ngahaw.
1: Dapat pa nasabton, Boss Aw.
0: Hoy, kay ti pamangkot ko na, mong.
1: Sige, sabton kong pamangkot mo, Boss.
0: O, sige, sabtabi.
1: Natural, wala sang mahimo si Senador Ruben Padilla, eh.
0: Grabe, kamanimo ya, Boy Ramon, ya.
1: Oh, nga man, Boss, ang grabe ako, haw. Kay, amo man yung akon nga sabat.
0: The one-sided ka. Ho! Oh, daw pabor ka sa prosecution panel sa impeachment?
1: Nga, Busaw, anong gusto mo nga sabat tao?
0: Dapat si Senador Ruben Padilla ang madaog.
1: Nga man.
0: Kay artista siya nga daan eh.
1: Bisan klaro na nga hindi siya kasarang sa debate, Boss?
0: Ah, basta bisan ano na nga bina-assign nila da, magbais-bais debate da. Si Ruben Padilla, jaya po ng daog para sa akon.
1: Bisan perdi, Boss?
0: Hoy!
1: At isa dyan sa jay, no?

0: Kamingaw sang balay, basta ako lang isa. Kanamigit i Jax. Jack Stone. Amaya pa, mamati na lang ko sang radio. Agod nga malingaw ko. Kay base bala sa sobra ko kamingaw bala kag makahibi ko. Tapos bala kung maghibi ko blaho. Magbaha diri sang luha. Tapos, pari na lang li. Mamati na lang ko rin sang radio ko. Sang kampiyon radio, pero ang mga DJ sa tab. Ari, i-own ko na ang akong radio. Wow! Ari na siya! Siya kinagid na kagwala na sa iban. Siya na niya! Wahey!
1: Hello once again! I'm back! This is Lansang!
0: Wow! Ano to?
2: Animal! May lansang din sa studio! Natunog ako!
0: Wow! Sabi ko siya si Lance. Lansang letaw. Boso tabgen.
2: Okay. Sige siyang lansang. Anong dapat kasi dapat-dapa ko.
0: Boso tab kagin imo, DJ sa tab.
1: Oh, sige lang. Bisan naglubong gamay ang lansang sa dapat-dapa ko, padayon nun talang niya.
0: Padayon na. No choice ka man eh.
1: Aga itong sulat, kapagabasaon subong, naghalin kay Agay!
2: Agay!
0: Yeah. Si Agay ang litra sender? Sadya-sadya, you know? Wow!

0: kaya nun, buka pagod ba?
1: Hoy, diyan na bala ba?
2: Ano man toto, dako, botkan?
1: Nakita mo, nakita ko?
2: Hoy, kaya di man ko bulag?
1: Wow! Hmm? Oh?
2: Mm. Arason na, no? Ang isa ko sa tabo?
1: Hmm? Halutuod, no?
3: Hello, mga amigo, sutab!
1: Wow! Hmm? Habaw, nakakadlaw-kadlaw pa siya, oh?
2: Baw, ang ngirit yun, oh. Ngirit siyang bangros, eh.
1: Wow!
3: Amigo, sutab!
1: Hmm?
3: Ari ka mo galing, de?
1: Oo, oh, eh.
2: Oh, wala kami di, eh. Wala kami di, eh.
1: Hmm?
3: Kabugid lang ni eh.
1: Ah, hindi kami ni Meg. Ha? Ah, istatwa lang niya namon.
2: Oh man, Meg. Landong lang niya. Landong lang niya.
3: Sotel kin ka mo yan, no? Mga amigo, no?
2: Mas sotel, amigo, tantan, eh. Hmm?
3: Hindi ko yung sotel niya. May dala ko ganing adyos kang burger.
2: Ate, sakto ka
1: matood ah. Sakto ka.
2: Hindi ka dyan toot siya,
1: Ted? Oo, hindi.
2: Hindi ka.
1: Buot ka. Buot ka gidi, amigo, tantan.
2: The best ka gidi, amigo, ya, tantan niya.
3: Hala, bisan ginainto niyo lang ka?
2: Ah, wala.
1: Wala kami nagabanginto, ya? Wala?
3: Toot ka mo, mga amigo?
2: Oo, ah. Ikaw pa, Meg. Ngami kaya nga klase, Meg, oya.
1: Mm.
2: Amo na gani nga, wala kaya namon ginasotap, ya?
1: Oo, gani, oo. Oo, Meg. Isa kaya ka, huwaran nga, Migo.
3: Kung may dala kong galing nga pagkaon, mga Migo, amo na tapanulukan niyo sa ako, no?
1: Mm.
3: The best gid ka muna niya, mga Migo, no?
2: Sada-sada, eh, no?
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Migo, malapit na lang ka sa patsamig, no? Diri lang tama po nito niya. Mga
1: tabi ka.
0: Mega.
1: Kapoy mo kumig ba? Kani? O gani, Meg. Kabalo ka naman, goros ang buhaton mo.
0: Kabalo na ko, Mega.
1: Mano ka gani?
0: Masuporting aktor sa mo, Mega. Ang dali lang tapundo. Kung mag-ibi ka,
1: Meg.
0: Mahibi man ko. Kung anong yambal mo, mamanang yambal ko.
1: Very good, good, Meg. Para makakaon naman tayo sa piyambre, ah.
0: Sige, Meg, ma-rehearse ta anay ko dito kadali.
1: I don't need na, Meg, ah. Walang tayo dapat praktisan. Sagad na tadaya, di ba?
0: Basi ba lang mapasok tao?
1: Kita pa. Wala na yung pagkapaso, ya, Meg.
0: Ate, sige, Meg, ah. Depende si mo, Meg, ah.
1: Timing on talang may magadto sa patyo ng manog tapos ng ang panyar. Inang ginagulo na bilang lungon sa panchong. Among pagtudutudo ta din siyang hibe. Inang wasak-wasakit balamig. Inang pang ano na balamig nga award mag ang pang pimos.
0: Oo.
1: Amo na siya. Acting to the max ang himuunta, Meg.
0: Okay, Meg. Kabalo na ko sa himuunta.
1: Dapat lang gin, Meg, eh. Iti sulit-sulit malang ang ginay mo, tamang?
0: Sadya, you know.
1: Wow!

0: my son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol. What can I help you?
0: Dosa call center ka lang, ha?
1: Ga-practice na ko nga daan, Dad.
0: Nga man nag-practice ka, ha? Maubra ka na sa call center?
1: Hindi ko yung maubra sa call center, Dad. Kundi ako ang imo spokesperson.
0: Aba, sure ka, Jupiter.
1: Yes, Daddy. Ako na nang bahala ang mapagsutab sa mga constituents, ha?
0: Paano mo sila i-handle, Aber?
1: Intuunta sila, Dad. Pasaligon ta sila todo, Dad. Kag-istoryahan ta sila sa mga kuris-kures, ha? Kay man, baklon ta man gyapon sa ila sa seleksyon.
0: Do, may punto ka man bisan daw ginapang salakay mo lang ang ginapang hambal mo.
1: Gulapit ka mamayal, stroke dad mo.
0: Pero sunod ka gidya sa ako, no? Jupiter, sunod ka gidya sa ako.
1: Natural, Daddy. Sa imo ko yan masunod. Hindi man pwede nga kay Norbing di malunaw ko masunod. Kaya hindi ko man na siya tatay mo. Ikaw yung tatay ko. Amo na, Daddy. Sa imo ko yan masunod. Kung ano ka marongges, basi kon manuble pagadang pagamarungges kuya.
0: Bosan dyan sa tiyain, no?

0: Ay, sige na. Ready ka na nga daan, Sir Norbing, ha? Kaya karoon magwa ka na.
1: Okay, nurse. Okay.
0: Okay. Amo na ako. Babwas.
1: Te, batian mo to, Jaguar?
2: Oo. Hindi ba ko bungol mo? Boseng Norbing. Wala kagit balas ang bisan tinipik nga lang kaluoy nga nagagikan sa ibong at nagipusoon. Kaluoy man ako. Kay makaluluoy man diri nga akong kahimtangan. Aglabi kaglabaw sa tanan. Mas mangin makaluluoy pagkada ako kung bihaan mo na ako di.
1: Sa tuod lang, Jaguar. Bisan maluoy pa ako sa imo, wala man ko gihapon sang may ibulig sa imo.
2: May arag, hindi.
1: Wala! Kay te, wala man kuya inugbayad para sa balayran mo.
2: May kwarta kagid lang, kaso hindi mo lang di kuya pagbuligan.
1: Mabulig ako! Kung may inugbulig ako, galing kay wala, tiwala gid eh.
2: Oh. Sige na, bala boss. Buligi man ko ay. Tanan-tanan boss, imuon ko boss, mabawi ko sa imo boss.
1: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sang ibulig sa imo.
2: Grabe ka man boss ba. Dili na lang gid ko niya gali sa ospital, matiner eh.
1: Aho! Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
2: Sadya-sadyahin, no?

0: ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: Balan mo mamay na dulaan kay nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah! Baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
0: Ah, wala mama. Kadugay abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarto.

0: campeón, campeón.
1: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. DTX 500.
1: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali, si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
14: Available now.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
9: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: gusto ko man tani magbakal bulong.
16: Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato, balay ang butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
17: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
24: D3 Bio.

0: Tama na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ako na lang.
1: Bawa nak, sigurado ka na sina?
0: Oo ba eh. Nako.
1: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
0: Nay, siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
2: Hey, bye! Galingawang time!
3: Kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Makakats mga butika.
8: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
9: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
10: Yeah.
9: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus gatag si mukatarot lang kaso giginatapta ni D3 Bio adlaw ginatapas
8: ang likod sa D3 Bio sir boy ano gani likod,
9: the monolaurin
8: hindi na maproduce ang lawas
9: kay
8: kung tugutan man tani nga pano iproduce na sa lawas to fight against army lang gid yang i-provide sa lawas sir boy.
9: That's the reason siguro Doc Camille nga damo gid lubi sa kalibutan.
8: Correct.
9: No,
8: kay kabalo ang rason nga ang lubi is tree of life.
9: Tree of life, that's the reason ang monolaurin makita mo lang sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio, kilometers away from ordinary vitamin D3.
8: Kinabalang lang may ano ka imnon ka nga ano nga pangkontra kagaw nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas ga relax
10: oh ga pahuway
9: kadami no
8: amo na mga benepisyo lang nga inom gi kaya D3 Bio. But kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga biskan wala mas da kay tungod sa protocol nga ginasulat
9: gafalo kita
8: gafalo ta especially kung aras buwa.
10: Correct.
5: D3 Bio.
8: Another benefit sa Sir GP.
9: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
8: Correct.
9: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio kay same component naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam. Kinsi sila gintunga, ang iban placebo, ang pito may ara, ang tatlo traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na sa inatagan, lala na sa ingadaan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iyang viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: So, mo na nga sa ako niya. Adlaw, gigugay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namiyaan, gigina ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga. At least, blabi sa edad ko, 80, Sir Boy. CEO niya po mas kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains. Oh.
9: Six ko ba?
8: Naamo na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na Sir Boy. Hindi bla silinga.
9: Hindi aburido ka,
8: lipano na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod Sir Boy, si D3 makadto na niya no, sa imong army.
10: Oh.
8: And the BCO mauna na na siya daan.
9: Sa mga cells.
8: Sa simosilula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
9: Kung baga, pag ino mo, Doc, may mga shin kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si Ditri. Ang another shin kakatrak, marikta to yung mga silula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
8: kinangalan na mo backup. Oh. Kinangalan namon support.
9: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
8: Manghimos na lang.
9: Himos na lang.
4: D3 Bio.
7: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
8: Ang replication, grabe na.
7: Grabe na replication to. Hindi na kasalang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumahal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka mo nulaurin mo, anak na.
8: So, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
15: Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
17: Sa isa ka adlaw.
16: Two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
17: Kaya namin nagit sa akon nga mata.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
4: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mabatihan kita mga ka-K5! FM Band! Sa lilisuan sa inyo sa mga radyo, 100.9. Stay tuned, ayaw na paglisoa ang inyo sa mga radyo. Stay tuned sa aton sa mga ka-K5 sa bilog na probinsya sa Capiz, diri sa siyudad sa Rojas, sa 47 barangay sa siyudad sa Rojas. Makita naman kita live, pinagi sa ito sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kagsumakita naman kita sa K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Like and share. Follow nyo na ang aton sining page, K5 NFM Rojas Digital. Sige na, sige na. Kaya rin nyo lang mabatihan ang mga kampyon ng mga balita.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kampyon ng mga topiko, public service, kagkalingawan sa Kapi. K5 News FM Rojas. Stay tuned ha. Sa gusto magpa-shoutout, itira nyo na. Ibigay nyo na mga ka-K5.

Sa aton suning mga kuturan, ano bala ang mga talalupang doon ng mga balita? Ano ang mga kampiyon ng mga reports sa aton suning mga K5 reporter? Diri sa aton suning pagpangalagad sa 11 Mbps. Nakatigang na... Ano sudan tada? Nakatigang ng tanan? Ang iban kung may pagkatigang samtang nagapulo pamati diri sa K5 News FM Rojas. Magtutok na ang yara sa mga opisina nila nga nagamonitor man sa ato sininga programa. I-like nyo lang, i-follow, like and share mga ka-K5. Mga kapisnon naton nga mga ka-K5.

Anong bala ang mga talulupang doon karon ng mga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad? Pero ini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix. Naka DTX Coffee Mix na kita dira mga ka K5. Healthy nga kape para sa lawas ang aton sini mga ka K5. Dako gid ini bulig sa aton sini nga lawas sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Siyempre kung nagkakape ka, ma-relax ang imo sining alawas. Bangod ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, may ampalaya extract. Bulong sa nagataas ang sugar sa lawas ang tawo o ang blood sugar. So makarelax ka gid, mag-inom ka sang DTX Coffee Mix. While nag-relax ka, tapos mo inom sang DTX Coffee Mix, ma-detoxify pa ang imo sining alawas. Malimpyuhan gid ang imo sining alawas, magwa gid ang

Round one. Totok mga ka-K5 ah. Mga kampiyon ng mga balita, yaring mga headline. Capiz Medical Center nga plano i-establisar sa probinsya sang Capiz ginhinalaan sa Senate Committee Hearing on Health nga ginapangunahan ni Senator Riza Honteveros. Plano nga magtukod sang Capiz Medical Center diri sa aton nga lugar. Bagay, dapat nagiman i-upgrade ang aton nga mga health facility diri sa Rojas Memorial Provincial Hospital, mga district hospital, mga ka-K5. Kay kun may ara kita sang Capiz Medical Center, kun matabo gid man ini, sigurado ko ma-upgrade gid ang mga facility. Mga medical kag health facility sa mga pampubliko nga hospital. Kaya man hindi man basta-basta ka makatukod sa medical center mo. Gina-assist man na gadaan sa Department of Health. Kung may kapasidad ang isa ka lugar, isa ka LGU, nga mag-manage o kung magpatukod sang CAP o sang medical center. Ano ang mga requisite, mga requisitos mga ka-K5? Agod nga matukod ini ang medical center. Nga madugay na nga ginaalungay, madugay na nga ginapangayo sang mga kapisenyo. Diin ini igapahamtang ang ginaplano nga igatukod nga medical center or Capiz Medical Center. Istoryahan ta na karon mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ganayaw gid paglisuana ang inyong radyo. Stay tuned. Totok diri sa K5 News FM.

angot sa amo nga balita mga ka-K5. Congresswoman Jane Castro sang segundo distrito sang Capiz, author sang House Bill number 8474, conversion sang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Capiz Medical Center. Ang may author gali sini nga hagna mga ka-K5, ining gin-headline ko kaginang plano nga pagtukod sa Capiz Medical Center. Ang may hagna gali sini o kon author ha, sang sini nga House Bill, amo si Congresswoman Jane Castro sa 2nd District sang probinsya sang Capiz. House Bill 8474 nga i-convert ang Rojas Memorial Provincial Hospital diri sa may Lawaan or ano nang area, Bulo, sa isa ka medical center mga ka-K5. Ining hospital nga dugay-dugay na ning gininubra. Amuning hospital mga ka-K5 nga sang nag-abot diri balang aton sini nga kuan nga presidente. Amuni ang ginpayag ni Governor Fred Castro nga the biggest hospital in the Philippines. Hindi ya biggest nga kon sa din pinakadako ha. Ang pag-interpret sini mga ka-K5 nga man gintawag ini nga biggest kay man dugay-dugay nagid obrahon. Dugay-dugay nagid inobrahanay. Sila ni Governor Fredinel

0: Castro. Pila na ka gobernador nag-agid eh. Pila na ka gobernador kag politiko nag-agid eh. Way gapon matapos na, way gapon ni Mahuman ang ginapobrada nga ospital da. Patoya pang panglingaw-lingaw lang to nga statement ni Governor Fred Castro. Kay manti dala ato pahanumdom sa aton nga Department of Health kag sa mga politiko nga nag-alalagi diri sa probinsya sa Capiz. Nga dumudamo na sang politiko da dugay-dugay na nang inobrahanay na ang Memorial Hospital na. Wa gapon matapos. Idi kampyon eh.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: So amo na karon mga ka K5 nga plano sang kongresista sa Segundo Distrito sa probinsya sa Capiz. Congresswoman Jane Castro nga i-convert ina into medical center. Gani kon ma-convert ina sa medical center, kabay mas mangin maayo ang serbisyo. Ma-upgrade ang mga health facility.

0: dugang pagid nga mga balita. Senator Dinggoy Estrada gin-appoint bilang chairperson sang Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation apisar ngayara sa prisuhan. Only in the Philippines. Only in Senate. Sa Senado ka lang kita sina. Nasuspendido ang senador para sa prisuhan. Nakakulong. Pero gina-appoint pa ha, na committee on Senate Committee on Electoral Reform. Galing ba si kon matrabaho masaya? Via Zoom. Aliwat, basi matrabaho man niya si Senator Estrada kon magsesyon ang Senate via Zoom.
1: Wow!
0: Ina kon pasugtan. Zoom meeting, Zoom session. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, pamilya sang delivery rider nga si Chester Alagon nagapangayo sang ustisya matapos ginluthang patay sa barangay Sibagwan, Rojas City.

may mga motibo na nga ginalantaw ang aton sinima kapulisan mga ka-K5. Isa din sa ginalantaw, hold up eh. Ahay, maluoy makita sini. Nagapangayo ostisya ang pamilya. Damo ko nakita sa post sa social media na ang ilang pagdayaw sining nanibitan ng delivery rider nga konsa din ang iyas ni bakas, iyas ni kahugod. Ang kahugod ya sa pagpangabuhi. Kaya mo pa niyo, tiniro, patay. Ang aton man ginaalungay sa aton sininga mga kapulisan, mga ka-K5, nga tani matumod man ang mga sospitsado kag madakpan. Ambot kon may lead na gyapon aton mga kapulisan sininga ka-K5, sino ang ginatudlo diri nga mga sospitsado? Kaya stalon tayo gyapon sa daw drawing istorya. O, nga akong sospitsado gasakay sa miyong nga motor, duha ka bilog, exit point going to Ivisan area. O, sino ini, ano ining ila, sino nga mga kategori, sino ining mga sospitsado mga ka-K5.

0: Kantingan tani karon siyang pagtamo diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Kag pila pa gid ka mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ini tanan ang aton mga ginpang headline aton tagaan kabuhi. Kalakip ng report sa aton sini mga K5 reporter, balikanta pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kenny Sanval.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: DGX 500. Sa barangay
6: ano kinabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay.
15: buhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal?
21: Kay may barato balaya nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso.

0: Pabalik tri sa aton sining pagpangalagad.
1: 11 Mbps.
0: Balik diri sa 11 Mbps, diri sa kampiyon nga stasyon.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: K5 News FM. Diri kita sa aton ng mga topiko. Namin istoryahan ang conversion sa Rojas Memorial Provincial Hospital into Capiz Medical Center. Kaya sa sunod naton nga pagpangalagad, kagi-play up tani karon ang Senate Committee Meeting sa Committee on Health. Kaya nakita ta ang pag-present ni Congresswoman Jane Castro sa Segundo Distrito. Luyo yaman si Congressman Howard Gintu sa First District. And I do hear nga timay araman sa plano ang congressman sa 1st District sa probinsya sa Capiz na magtukod man sa kapareho ng medical center diri sa may i-convert man ang Bailan District Hospital. Kaya may araman sa separate nga hagna o kung propose sa bill si Congressman Howard Ginto, mga ka-K5. Sumulang ko ay kabati nga daw ginatutukan ang mga health facilities sa probinsya sa Capiz. But anyway, karon mga ka-K5, ato niya discuss diri sa ato sa nga pagpangalagad. Inang balita, builong nga gradulong sa inyo sang Mighty C. The Immunity Booster, mga ka-K5. Ginagasoprar ka mo sang sip-on, huwag ka mo ginahalinan sang sip-on. Sige nyo gid nga pinangatsi kung gisa masakit ang inyo sininga ulo, gakatol ang inyo tutunlan, nagaluya ang inyo sininga lawas, nagahina na ang inyo sininga immune system. Gani ato ang rekomendado sa ato si mga K5, mag-inom, mag-gamit, mag-tumar sang Mighty C. Alkaline base nga Mighty C, mga ka-K5, the immunity booster, makabulig ini sa lawas ng tao. So mga ka-K5, kung nagabatsyag ka mo, ha, hindi nyo napagpadugaya pa, adlaw-adlaw magamit sang Mighty C. As in adlaw-adlaw. Para protektado ang aton sa naikayong lawas, mag-invest kita sa mga suplemento na makahatag, magkaproteher, makahatag proteksyon sa lawas ng tao. Kung para malikawan naton ang komplikasyon na aton ginabatsyagan sa aton siling lawas, dalas ang pagtaas ang aton siling blood pressure, nagasaka ang blood sugar level. Mga ka-K5, hindi na pagpadugay. Maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. The superior antioxidant, mga ka-K5. Ang DTX 500, dako gining mabulig sa lawas ang tao. Adlaw-adlaw nyo gamita, mga ka-K5. Makarelax ka mo, manami tulog nyo. Mabatuan niya ang komplikasyon nga yara sa lawas naton. Kapin pa ko nagataas ang aton sininga blood sugar. Nagataas ang aton sininga blood pressure. Maggamit mga ka-K5 sang DTX 500. Idungan ta na lang mga ka-K5 para malikawan naton ang kagaw nga nagatapik sa lawas naton, ang ginatawag nga viral infection bala. Rekomendado naton mga ka-K5 sa aton sinima kauturan, maggamit, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 ay component ini isang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. O Amuna akong isa, ginainubo kita. Isa nagakato lang atong tutunlan. Kag malikawan aton ang balatian. Dala sining kagaw sa aton sining alawas mga kakipay. Maggamit na mag-inom, magtumar sa Klinika D3 Bio. Dako gining bulig sa lawas ang tawo. Kani ano pang ginaulat nyo mga ka-K5? Mag-invest na kita sa sining mga suplemento. Mighty C, Adlaw-Adlaw. DTX 500, Adlaw-Adlaw. Klinika D3 Bio, Adlaw-Adlaw mga ka-K5. The Power Trio Supplement na makahatag proteksyon sa lawas ang aton sininga mga kauturan. Kanino pang ginahulat nyo? Maggamit na mga ka-K5. Iniprodukto ni Doc Ramil Oy na sarangin nyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kag available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roa City sa McKinley Street, Roa City. Sa tubang lang sang PLDT.

0: Okay, shout out Danay sa mga nagapa-shout out. Patanta ni karon nang nagapa-shout out sa aton. Oh, hindi niyo gigko pakigan ha. Kaya naga-concentrate ako sa mga kampiyon ng mga balita. Pero ari mga ka-K5. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong udto ka-K5 Alan. Mayong udto manong Rodolfo. Leo John Billiones, good morning Sir Alan Catalan. Hi Sir Leo John Billiones, kamusta da? You're still there in Yatingan? Aba, di English pa. Liwat, liwat. Liwat Sir Leo, you're still there in Yatingan. Sinsagid, sinsagid sa aton English. Shout out kay Genevieve Incong Rosales, Roda Donato Amago, Vienna Villaruel, Nika Christine Diseo and Rina Leo Ayan Rohan from Leo John Billiones. Mayong uto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi. Kamusta dira mga taga Tambak Kulasi? Lisa Variantos ang nagapa-shoutout. Okay, bahin sa ato sini nga public service. Public service announcement. Ginapahibalo sa tanan nga ang Tuburan Elementary School mayara kita sang third alumni nga paghiwaton sa maabot nga August 22, 2026 Sabado ng adlaw sa Tuburan Elementary School halin batch 1962 hanggang batch 2026. Sa dugang nga impormasyon, mahimo lamang mag-contact or mag-message sa alumni president kag alumni secretary Mark Loren Basense, alumni president, cellphone number 0965-298-1706. Kag kay John Ruel de la Torre Benlero, alumni secretary, may cellphone number 0965-168-1586. Kabahin na sa atong public service announcement from Leo John Billiones. Ayong Otto watching here in Hong Kong from Jay Lopez. Thank you so much, Jay Lopez, Ma'am Jay. All the way from Hong Kong, nga naga-monitor sa aton sininga programa 11 Mbps. Alright, mga ka-K5, diri kita karon sa pagtalakay ang iba naton nga mga pa-shoutout kag talamyawon. Dugay-dugay ha, diri sa aton sininga pagpangalagad. Partner, pwede pa ko ka-play. I-play up, partner. Alang-al. Asa kigan ako sa ngakon sa nga partner technical. Sa akon nga pagpanumbalik, mga ka-K5. Ining nag-transpire sa Senate Committee Hearing on Committee on Health. Ining plano nga conversion sa Rojas Memorial Provincial Hospital into Capiz Medical Center. Ang plano sang duwa naton ka mga congressman sa 1st District kag 2nd District. Aton panumbalikan mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil.
4: Importante ni nga mabalaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or ako mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa pupo.
2: Normal nga passing sang stool.
4: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500.
2: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is a lean from bilirubin.
2: Oho.
5: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Mid-tech.
4: License mid-tech. No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
2: Uh-huh.
4: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
2: So, lang ang medyo nga pupo.
4: Baho, o. Mining pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magpunha. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tawa na to kung hindi ano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag MITC.
2: Pagkaga,
4: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga dito X500.
2: Uh-huh.
4: Para hindi ka mag-almoranas.
2: Oh.
4: Once nga constipated ka, kagana ka nami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
1: DTX 500.
4: Ang bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Ang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos yung inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nagit sir, kanami-nami, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, para sa pupo sa karabaw.
2: Oo. Oh.
4: Ang sinyalis naman sa hindi namin bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
2: bro,
4: may mga
2: na
4: ulo, problema na ng kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna permi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag MITC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Husto.
4: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang ko magpupo man.
2: Husto.
4: Kay wala ka dito X500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
2: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
4: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
2: Kulang fibers.
4: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
2: Kayubihom si boy.
4: Inom ka dito X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation. So ang importante dre, Sir JP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
2: Oho.
4: Kung gahubag imo tinai, ti expert da ang dito X500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Pamasaka butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.
14: isang pala ka lang.
1: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Allergy. Pagkasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: DTX 500, mapibis sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipi. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
18: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatap plan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray! Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre! DTX Beauty Soap!
19: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
20: Icare. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng Icare na may problema din katulad sa inyo?
21: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng Icare na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng Icare. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandahang buti na nalidulot sa akin.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Icare Gold at patakan ang mga mata ng Icare Drops. Mabibili sa mga butika.
23: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasa inyo ang MyDC Network News.
25: MyDC Network News,
24: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
23: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama. 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Tacloban, nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan ng kapulisan. 6 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. 1,000 individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtutroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental, handa magsampa ng kaso sa responsable sa krimen. 3.4 million pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisan sa Cagayan de Oro. At pusher na taga Zamboguita arestado sa Baybas sa bayan ng Valencia, Negros Oriental.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama, 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Abang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
26: Arestado ang isang 24-anyos na lalaki matapos maaktuhan na nagbebenta ng mga ipinuslit na sigarilyo sa isinagwang Baybas operation ng Police Regional Office Mimaropa at Bureau of Customs sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City nitong Martes, July 28. Ayon sa pulisya, nakabili ang pusher buyer ng 5 rim ng New Berlin cigarettes sa halagang 2,500 piso na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect. Nasamsam din sa operasyon ang karagdagan dagang 324 na rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 162,000 na pinaniniwala ang ipinasok at ipinamamahagi sa bansa ng labag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakakulong na ngayon ang suspect sa kustodiya ng Puerto Princesa City Police Office habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, paiigtingin pa ng mga otoridad ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang legal na kalakalan at kita ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
24: Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
0: Muling inaresto ang dating media practitioner na si Carlo Asturiase matapos silbihan ang arrest warrant kahapon sa may barangay Ochando, New Washington, Aklane. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Manila, inaresto si Asturias sa kasong cyber libel na may piyansang abot sa 30,000 pesos para sa kanyang temporaryong kalayaan. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong ang akusado sa New Washington PNP para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Matatandaan na inaresto rin ito noong nakalipas ng mga buwan ng Kalibo PNP Station sa kaparehong kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: C-Network News.
25: Mighty C Network News.
23: Gayun din, pamilya ng mga estudyante ang nasawi sa pamamaril sa Tacloban na nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5, Carlo Arisgado.
3: Tumanggap ng libre at permanenteng pabahay mula sa National Housing Authority Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa pamamagitan ng Tacloban Housing Project. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa pamamaril na sina Fabiana, Sipara at Dazo. Formal naman itong i-turn over sa mga pamilya ang mga pabahay o units sa pangunguna ni NHA Region 8 Regional Manager Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kahapon ng Hulyo 29. Ayon naman sa NHA 8 at LGU Tacloban, layunin ng programa na maibsan ang pasanin at matulungan ang mga naulilang pamilya. Nagpahayag naman nagpasasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong, habang tiniyak naman ni Romualdez na bukas ang kanyang opisina para sa iba pang pangangailangan ng mga ito. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carlo Comedero Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: C Network News.
25: Mighty C Network News.
23: At di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan na ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Kim Caluyo.
4: Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Oton Municipal Police Station kaugnay sa report na di umano'y stray bullet incident sa isang subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe ng Oton MPS, inireport sa kanila ang insidente Hulyo 29 ng hapon kung saan nadiskubrihan ang butas sa kisame ng CR at pinto kung saan may nakita ring slug ng bala ng hindi pa natutukoy na baril. Sa kanilang investigasyon sa homeowner, alas 5 ng umaga sa nasabing araw, nakarinig ng malakas na tunog na unang inakala na bato lamang. Ipapadala naman sa Regional Forensic Unit ang na-recover na slug upang matukoy kung ano ang pinagmula nito na armas. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: ITC Network News.
25: ITC Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 60 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. Detalye ng balita, hatid ka K5 Don Chavez.
5: Nagis nang wala ng buhay ang isang 60 anyos na babae sa loob ng isang abandonadong bahay sa Alfonso Street, Barangay Dubinan East, Santiago City, nitong umaga ng Hulyo 28, 2026. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Leticia Urbano Doña alias Leti, may asawa at residente ng Purok 3, Barangay Sagana sa nabanggit ding lungsod. Naitala ng Police Station doon ng Santiago City Police Office ang ulat matapos ipagbigay alam ng Police Station 1 ang insidente kasunod ng deklarasyon ng Santiago Rescue Team na wala ng buhay ang biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bumisita noong Hulyo 26 ang biktima sa kanyang kaibigan na si Visitacion Panganiban, kapwa niya sa 60 anyos na kasalukuyang caretaker sa nasabing abandonadong bahay. Nagdesisyon niya si Doña na mamalagi doon ng hindi bababa sa dalawang araw. Subalit noong umaga ng Hulyo 28, Laking gulat ni Panganiban nang paggising nito ay nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Donya sa sahig sa tabi ng kanyang higaan. Batay sa paunang pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng San Diego City Forensic Unit, walang nakitang anumang sugat sa labas ng katawan o anumang palatandaan na pumalag ang biktima. Dinala naman ang labi ng biktima sa Carbonell Funeral Homes sa Caloocan, San Diego City para sa karagdagang disposisyon at pagsusuri. Patuloy rin ang panawagan ng kapulisan sa mga kamag-anak ng biktima na mangyaring puntahan at iuwi na ang mga labi ng biktima upang mabigyan ng disenteng libing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin kamag-anak na nag-claim dito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, 1,000 individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtotroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Joe Jen Murillo.
7: Inaresto ng Antique Police Provincial Office ang mahigit 1,000 na may individual sa lalawigan mula Enero 1 hanggang Hulyo 25, 2026 bilang bahagi ng pinaigdi na kampanya laban sa illegal logging, illegal gambling at illegal fishing. Ayon sa Antique PPO, kabilang sa nasabing bilang ang 145 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagsusugal, 304 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagtotroso at 626 naman ang lumabag sa illegal na pangingisda. Ang halaga ng mga forest products na nakumpiska mula sa 329 na operasyon laban sa illegal na pagtotroso ay umabot sa 2,066,125 pesos. Umabot naman sa 705,560 pesos ang halaga ng isda at 56,786,690 pesos na fishing paraphernalia ang nakumpiska mula sa 479 anti-illegal fishing operations. Samantala, 52 naman ang operasyon ang isinigawa sa kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
25: Network News. MyTC Network News.
23: At pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental handang magsampa ng kaso sa responsable sa krimen. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Porsigido na na magsampa ng kaso ang pamilya ng 33 anyos na ginang mula sa Cabancalan City sa Southern Negros Occidental na pinatay sa saksak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Hilamunan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si Ivy Ramos. Namatay si Ivy matapos nagtamo ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong nakaraang linggo. Wala umano sa bahay ang asawa ni Ivy na si Leo Ramos noong maganap ang insidente dahil pumapasada ito ng tricycle. Isinugod sa ospital si Ivy na ayon sa kanyang mga anak, nakagat ng ahas kung kaya't pinainom pa ito ng kanyang asawa ng tinatawag na himag o langis na pinaniniwala ang makakatulong sa biktima. Matapos nito, isinugod na si Ivy sa ospital kung saan nakumpirma na nasaksak ito ng ilang beses at binawian ng buhay. Ayon sa Cabancalan PNP, may person of interest na mga otoridad sa kaso. Nakaburol na sa kanilang bahay ang bangkay ni Ivy habang patuloy naman na nananawagan ng hustisya ang kanyang mga kaanak. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
25: MyTC Network News. MyTC Network News.
23: Samantala, 3.4 milyon pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisana sa Cagayan de Oro. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
10: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay 36, Yakapin, Cagayan de Oro City. Timbog ang isang high-value individual na kilalang si alias Rio, 30 anyos, habang nakatakas ang kanyang kasabuan buat na si Jojo. Ayon sa investigador ng kaso, dating PDLang suspect matapos masangkot sa kasong robbery noong nakaraang taon, nadiskubre na nagmula pa umano sa Lanao del Sur ang mga shabu na nasamsam mula sa suspect na umabot sa 500 grams. Maharap si Rio sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
25: MyTC Network News. MyTC Network News.
23: Gayun din pusher na taga Zamboanguita arestado sa Baybay sa bahay ng Valencia Negros Oriental. Detalye ng balita hatid kay K5 Shara Humilio.
1: Isang lalaking hiwalay sa kanyang asawa ang naarasto sa isang drug bypass operation sa barangay Liptong Valencia Negros Oriental ilang sandali matapos maghating gabi ngayong Hulyo 30. Ang suspect na kilala sa alias na Lalay, 24 anyos at residente ng Mayabon sa Zamboanguita ay nagtungo pa sa Valencia particular upang maghatid ng Cebu ngunit minalas na makipagtransaksyon sa isang pulis. Bukod sa isang gramo ng ininalang Cebu na may standard drug price na 600-800 pesos, nasamsam din ng mga pulis ang kanyang bagong asul na Yamaha Sniper Motorcycle na umano'y ginamit sa legal na aktibidad. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Network News. YTC Network News.
23: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tiniyak ni U.S. President Donald Trump na sila ay gaganti sa Iran matapos ang ginawang pag-atake sa U.S. bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta ay matapos ang patuloy na labanan sa kabila ng isinulong na peace negotiations. Ito Miyerkules naman ay inanunsyo ng Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw ay iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq na ang target ay ang kanilang crude facilities.
25: YTC Network News.
9: YTC Network News.
23: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zabang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zabang, Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Puston at K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM. Sa mga magusto magpa-shoutout, dugay-dugay basahon ko ni ang inyong padala diri nga mga mensahe.

sa aton sining mga kuturan. O standby na, gusto na magtutok sa aton sining mga balita. From Elsia Konya, mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. Kagapa shout out si na Tessie Blances ang Balatukan Panitan from Ma'am Elsia Konya. Good morning po mga ka K5 from Ning Salarsa. Mayong udto mga ka K5, shout out lang dira sa pamilya Rote, pamilya De Los Santos kag Lopez dira sa barangay Sang Sintro Dao from Buyet Rote. Alin sa kay Vienna Villaruel, maayong udto Sir Alan. From yung udto K5 Alan watching and listening from West Villaruel.

0: from Bernadette Umitin Calzado. Watching live kami diri sa Pasay, Malibay, greet ko lang ang Don Julio Hatso sa mga kasama ko dyan. Ati ni Kuya Alan, Kuya Mike at Marvin from Dudoy Benedicto. Musta Dudoy? Kamusta ka muda sa Malibay? From Mary Jane Ocampo, mayong otto idol, mga ka-K-Fi. Nagpa-shoutout, gid. From Mary Jane Ocampo. Constructive presentation. Okay. From Edward Basilonia. Thank you so much. Sir Edward Basilonia, nakatutok man sa atong sininga pagpangalagad. MG Joy Kebrantar Abalo watching live. Thank you good Miss Joy. Mayung udto ka K5 Alan watching from Hacienda Rosario Pontevedra. From Rico Andrada Demandante. Good morning Sir Alan, pa shout out man sa wifey ko nga si Mattel kag sa anak namon si GL TY from Rodel Bugarso Posadas. Mayung utto ka K5 Sir Alan, Mirasol Katson Kadigal ang naga patamyaw. Mayung utto ma Mirasol. Here na ko Sarwa City Sir from Leo Jan Billiones. Thank you Sir Leo. Nabasa ta na kag inato imo public service ah. Mga ka K5 diri kita karon sa paghatag kabuhi dugang sa aton sininga magin pang headline diri sa aton nga programa 11 Mbps. Ipabati ta sa aton sining mga ka-K5 ining nag-transpire sa ginpatigayon nga Senate Joint Committee hearing sa tinalikdan nga pitsa 28 sang Hulyo ini mga ka-K5 ginapangunahan ini ni Senator Rizal Hontiveros, chairperson sang Committee on Health and Demography nga kun sa diin imbitado diri ang kongresista sang duwa ka distrito sang Capiz. Sa 2nd district si Congresswoman Jane Castro kag konsiderin gina pananglitan gid man nga ma-upgrade ini ang aton nga Rawas Memorial Provincial Hospital bilang level 3 no General Hospital ini RMPH dira sa Lanot. Ginapayag mga ka-K5 nga ti dako gid ini nga bulig para sa aton nga mga pumuluyo. Ipabati ta, yari ang nag-transpire, no? Nga plano karon nga himuon ina isa ka Capiz Medical Center. Ining plano sang duwa naton ka mga kongresista, unahon ta danay, ining nag-transpire sa Senate hearing sang Committee on Health sa Senado mga ka-K5.
1: Kag ang kasimanwa ko pa. Alin sa Capiz, Representative Baby Jane Castro. Salamat gid for being here this morning, ma'am. Sa Capiz, Representative Jane, please.
2: Good afternoon, Madam Chair Hontiveros, Senator Loren Legarda, and to my fellow public servants, and also to the resource speakers, a pleasant good afternoon. So House Bill number 8474 is an act upgrading the Rojas Memorial Provincial Hospital situated in Barangay Lanot, City of Rojas, Province of Capiz, into a level 3 general hospital to be known as Capiz Medical Center and appropriating funds therefore. So the bill wants to create a new and modern hospital in Rojas City called Capiz Medical Center. So Rojas Medical Provincial Hospital is the sole provincial hospital in Capiz, and it is always in its full capacity because it serves

0: not only the people of Capiz, but also neighboring areas like Southern Aklan, Northern Iloilo, also the island. Solve the problem of congestion, the provincial government of Capiz started building its new hospital in 2010, and it's now 2026, so it's 16 years in the making. It has a 298-bed capacity, and it, at present, it has outpatient department, like, for example, the newborn continuity clinic, dialysis centers, and also eye care. However, the provincial government of Capiz does not have an really have adequate resources, no, to finish the hospital. And so and also not only that, no, we cannot pay for the equipment and for the staff that is required, no, to run the hospital properly. And also we have five hospitals in Capiz that is which are funded by the provincial government, like, for example, the Tapas District Hospital in Tapas. It incurs about 60 million pesos a year in its expenses. And also the Senator Gerardo Rojas Memorial Hospital in Davao, about 80 million. Mambusao District Hospital in Mambusao, 80 million. And the Bailan District Hospital, which is in Pontevedra, First District, it about 100 million. And for in the city itself, the Rojas Memorial Provincial Hospital, it incurs about 400 million. So the funds of provincial generating development or so it's this is that the take of others and additional medical staff. So once this Capiz Medical Center is completed and taken over or managed by the DOH, it will have advanced medical services and will have more beds. And also, we can offer new services like the training of doctors in the specialist fields like pedia, ENT, surgery, internal med, and also we can serve more the people in the neighboring areas like in Batad, Balasan, Carles, or also in Romblon, as I've said, Romblon and Masbate, and Southern Aklan also. And also, once it becomes a Capiz Medical Center, they're also pushing or planning to have this interventional cardiology, also the oncology specialty center, because there are cancer patients there. And sometimes they have to seek medical care in Iloilo or in Manila, and causing a delay in the treatment, and also incurring or there's a considerable burden, no, additional financial, emotional strains on the affected families, and also this burden diseases, no, like the cardiovascular diseases and this cancer thing. They are usually require specialized and prolonged chemotherapy. There's also this catheterization, also surgery and prolonged medication. So it really will drain the families who will be affected, no, or who will bear this responsibility. And also the interventional cardiology, because there is a rising incidence of cardiovascular diseases in the region, so and also cancer. So this will pose a serious public health concern. And also, we also don't have a DOH retained hospital. While there's four in Iloilo, there's Sanitarium Hospital in Santa Barbara. There's Western Visayas State University Hospital in La Paz. They're also in Western Visayas Medical Center in Manduriao. And there's also in Barotac Nuevo, but none in Capizo.
1: Porsyon gid lamang ina maka K5 sa ginpatigayon nga committee hearing sang Committee on Health dito sa Senado. Ang gina-propose i-upgrade ang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa Barangay Lanot nga asta subong wala pa matapos i-upgrade into level 3. Once nga ma-upgrade ina into level 3 mga ka K5, ginaduso nga tagwo na lang ina nga Capiz Medical Hospital kag ipaidalom sa supervision sang Department of Health. Amo ina ang una nga ginklaro diri ni Congresswoman Jane Castro sang segundo distrito mga ka-K5. Now, ina ang hospital dira sa may memorial sa Lanot. Just imagine 2010 pa ina dira ginpaobra. Ha? Pila na ka years, pila na ka tuig in the making ina mga ka K5. Amo na lang ni karon nga dapat i-upgrade ina into level 3 para mga mangin Capiz Medical Center ang nanabitan nga hospital once nga ma-upgrade ina. All right. Balikan ta ini mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Kay dugang ta ina, dugang nga impormasyon para sa aton nga mga pumuluyo. Diri sa Rojas City, kag probinsya sa Capiz, balikanta, pagkaligas sa importante ng mga commercial. Can you stand by?
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Magabot ka.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX.
5: Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangabi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag mabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
17: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
18: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
18: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
22: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
23: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior Superior Antioxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!
1: Traintay 7 minutos na nakaligal sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM, Rojas. Balikantang aton sininga topic ko diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5 nga ining ginaduso karon nga pag-upgrade sa Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa Barangay Lanot nga kon mapunduhan lang ini tani sang insakto kag kon may ara ini sang nagakaigo nga pundo. Manami na ang mga health facilities kag ang serbisyo sang ikaayong lawas diri sa aton sa probinsya sang Capiz, ilabi na gid sining mga government hospital mga ka-K5. Now, once nga mag-upgrade ini into level 3, pagatagon ini nga Capiz Medical Center, may supervision pa ang Department of Health mga ka-K5. Tinaban-laban ang mga equipment diri, mga pasilidad da upgraded man. Dako ang bulig para sa pumuluyo sang probinsya sang Capiz mga ka-K5. Ilang tawa nyo lang aton Rojas Memorial Provincial Hospital. Kung kisa, ginakulang na kita sang mga tululugan dira o kung pahamtangan sang mga pasyente sa sulod sang Memorial Hospital. Whether we like it or not, i-admit naman o kung hindi, na kulang gid man niya ang aton sining pasilidad. Amo ni karon ang plano sang Congresswoman sang segundo distrito sang Capiz, si Congresswoman Jane Castro, nga mabuligan ang health condition sang aton nga mga hospital diri mga ka-K5 sa probinsya sang Capiz. Particular na ang Rojas Memorial Provincial Hospital. Eh, kabalo naman kita. ngati ang nagapungko subong gobernador sang probinsya sang Capiz, si Governor Fred Castro, ti ayon sang congresswoman sang 2nd District, ti mayon ni nga tie-up. Mayon ni karon nga tie-up kay man ti congressman ang nagaduso nga upgrade ang Rojas Memorial Provincial Hospital with the help sang provincial government of Capiz through Governor Fred Castro nga banaman sang congresswoman sa 2nd District, kuni mas maayo ini nga tie-up, dugangan pagid ni supervise buligan sang Department of Health, siguro sa sininga pamagi mga ka-K5, makabulig kita, makabulig ang aton sininga mga politiko sa pag-upgrade, pagpaayo, serbisyo sa mga government hospital diri sa probinsya sang Capiz. Kituod man, oh, daw kita na lang diya sa Capiz ang daw nauli-ulihi kung medical center or medical hospital ang paghahambalan kag kun upgraded na ginman ang aton sini nga hospital mga ka-K5. Okay. Magluwas sina ang aton sini nga congressman sa 2nd District sa probinsya sang Capiz, kundi may plano na ang upgrade. Nakita ko dito ang presensya man ni Congressman Howard Ginto, ang representante sang 1st District sang probinsya sang Capiz mga ka-K5. Sunod diri sa ila sininga committee hearing sa idalom sining Committee on Health ni Senator Risa Hontiveros mga ka-K5. Nanging suportado man ni Congressman Howard Ginto ang hagna nga ginaduso ni Congresswoman Jane Castro ining pag-upgrade sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Kagdiri, ang 1st District Representative nga si Congressman Howard Ginto may ara man sang hagna nga ginaduso kag plano nga kaugalingon niya nga plano nga ang pagtukod man sang Capiz General Hospital, isa ka level 3 nga General Hospital dira sa Bailan, Pontevedra, Capiz mga ka-K5. Ini plano pa malang kabay pa nga ma-materialize man ini ang plano nga pag-upgrade sang Bailan District Hospital mga ka-K5. Kag pagatagwon ini nga Capiz General Hospital level 3, ha? Level 3. Lantaon tang kategory kon ano ang nasulod sa level 3, bala upgraded tanan-tanan nga mga gamit medical, kompleto. Kompleto na, ha? Nga hindi ka na kinanglan pa magkadto sa mga private hospital diri sa Rojas City once nga kompleto na ang mga gamit medical. So, kabay pang matigayon ini sang aton duwa ka mga kongresista diri sa 1st District kag 2nd District mga ka-K5. Kituod, no? Ang Bailan, lang tawab lang reklamuhay da sa Bailan District Hospital. Kung hindi ina ma-upgrade, kung hindi ina mabuligan ang Bailan District Hospital, kaman plano sang congressman sang 1st District sang Capiz ni Congressman Ginto nga i-upgrade man level 3 kag sa iyang hagna nga tagwon ina mga ka-K5 nga Capiz General Hospital. Now, lantawon ta kon ano ang kategory sini. Level 3 Capiz General Hospital. Hindi ay han mangin conflict ini mga ka-K5 sa tagdumalahan man sa aton nga Capiz Provincial Government. Kay the way I understand mga ka-K5, ang Bailan District Hospital ginapunduhan Sangkapis Provincial Government. Ah, ginapunduhan ina Sangkapis Provincial Government ang Memorial Hospital, Bailan District Hospital, kag ang mga nurse, mga doktor dira, mga personnel sa Bailan District Hospital, ang nagapasweldo, siyempre, ang Capiz Provincial Government. So, lantawunta kung anong mga epekto siling plano karon. Sang aton manya congressman dira sa 1st District, was nga ma-upgrade ina ang Bailan, mayo man to. Kaysang unag, natawag na ang Bailan nga Patay Hospital, bangod sining kakulangon sang gamit, kapabayaan sa serbisyo medikal dira sa may Bailan District Hospital. Kag kun ako ni ma-recall, kadamu-damu sang reklamo dira sang una sa Bailan District Hospital. Well, it's high time mga ka-K5 siguro ngati dapat naging mana ma-upgrade. Kag kun ma-upgrade ina, we should be thankful sa aton sininga mga congressman nga naga-work out sini mga ka-K5 agod mapaayo mapanami ang serbisyo medikal.

mga ka-K5, once nga ma-upgrade ang Bailan District Hospital. Dako gidyang pasalamat sina sang pumuluyo da. O sige kay dako ini nga challenge karon. Kay kon aton usuyon ining Memorial Hospital diri sa Lanot. Kung aton lang tawon tuod. Sus kadugay-dugay nang inubrahan ay dira. Dugay na nada nga ginupisahan ginubra. Pero mga ka-K5 hasta subong wala gyapon sa kahuman-human. Ginpangayuan na ni gani bulig ni Governor Fred Castro sa aton nga national government. Sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ginpangayuan na inibulig kung paano ini matapos kag ma-upgrade mga ka-K5. Yari na o ginupisahan na sang congresswoman sang second district sang probinsya sang Capiz. Kag hopefully matigayon ini for the benefit sang aton sininga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Kag hopefully ang Bailan District Hospital sa ginaproponer man ni Congressman Howard Ginto matigayon man ini mga ka-K5. Nadamo na tood politiko nga nagalalagi di sa aton sa probinsya sang Capiz daw ay gini matagaan pagtamod mo. Daw ay gini matagaan igtulopangod ang serbisyo sa ikayong lawas. Dugay-dugay dekada na ninga problema. Pag-umpisa pa lang naton sa broadcast media, amo na ning topiko naton ang serbisyo nga daw hindi maayo. Nga wala gyapon ma-upgrade. Wala gyapon ma-update ang mga medical facilities.

Okay, mga ka-K5. Dali lang gid kay may nabilin pa ko ding inog shout out sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton sini nga pagpangalagad. From Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, manyaga kita kag launtat amon pamati bisan nagakaon. Thank you gid manang Bernadette ha, sa imong imbitasyon sa panyaga. Kag sumuman nakatutok ka Sinalin Finiquito Tabigi. Nagapa shout out mayong udto K5 Alan from Matias Robles family dira sa Pontevedra, Capiz from Robles family. From Patrick Robles. Mayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Mayong udto Ma'am Dolores. Good PM, sir, from Sir Alan from Tuburan, from Berna Binlero. Kamusta dra sa Tuburan? Mayong udto ka K5 Sir Alan from Merasol Quezon Cadigal. Kag watching from Agsilab Sapian. From Merasol, Quezon, Cadigal. Mayong udto ka K5 Alan nagapamati sa shop sa Luktugan from Jenna Anville Siloso. Muna yung mga nagpa-shoutout sa aton sining sa aton nga pagpangalagad. So, Sir Leo John Bilyones, nagpa-abol. Thank you so much, Sir Alan. Okay na, na-hatag na natin yung public service. Thank you man, Sir Leo. Welcome.

0: ang pila ka mga report, kagaso mo man mga balita, mga ka-K5. Bantayin nyo na lang sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Kado na meaning topic ko sa pag-upgrade sa Memorial Hospital mo. Ganto na buwas update ah. Level 3. Level 3 nga pag-update. Ano ang nakasaad sa level 3? Diin asta ang level 3. Kompletos gamit. Kompletos bulong. Quality kag maayo nga serbisyo sa mga doktor kag mga nurse. Amo ni ginexpect naton sa level 3. Nga klase sang hospital mga ka K5. Bawa kung gidyag na pangayo ang kuan pagidho ang Bailan District Hospital. Kung kabay pa madayon ina. Kay damo na da nagasulod nga mga pumuluyo mo nga mga pasyente. Hindi lang taga Bailan o taga Pontevedra ang makiterya sina. Mga taga Maayon, malapit mga neighboring municipality. Maayon, Panit-an, President Rojas Pilar. In fact, mga ka-K5 pati mga taga northern part of Iloilo, Balasan area, istansya, ara pa na daw kung saan pa-admit kag ginadala sa may Bailan District Hospital. So kung ma-upgrade ina, well, mas maayo pagid mga ka-K5. K5 Jobic Hover ang aton sining technical partner. Thank you so much. Pangalan sa aton sining station manager K5 Ami Berondo. Pagsumuha na aton sining president kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Nagapasalamat kita sa ato sa mga K5 nga nagtutok, nagupod sa ato sa ating programa. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman. Ako si K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas,
4: mangabuti ka. Ano ba lang benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sila. Dungan-dungan. Nula unta tontat. Habang katulog ka, gapisan pag ini imo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si at tay ang ga-detoxify sina.
5: Imagine mo, sir, boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mong atinaw.
4: Correct.
5: Tungod nga si atay ang yawan na sala.
4: Ay, yawan sala, no?
6: Ano man lang filtration mo sa imubalay, man.
4: Oh, oh.
6: Filtration ka sa, kwan, sa tubig.
7: Inom ka tuod soft drinks, pagwa yun, tinaw.
6: Tinaw, oh. Inom ka kanang orange color, bla, mangpula color. Tinigwa puti.
4: Ang filtration process ng atay tika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K ginatago sang atay ta. But ang atay ta ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
6: siyang isa sa mga pinakadamo free radicals, sir, boy.
4: Free radicals.
6: Nag-aagi da siya, gatiner.
4: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
6: Painomun mo na lang yun ako, ani, D3 Bio. Kaya may mga antioxidant, sir, boy.
4: Ang D3 Bio has also its own antioxidant.
6: May supportive antioxidant.
4: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3 Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3 Bio. Ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3 Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, sir boy.
4: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
6: glutathione.
4: And
6: many others.
4: And many others of dan mong pagid sa ginatawag D3 Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
6: Aside sa ferolic, may gallic acid.
4: May gallic acid. Acid.
6: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
4: Ang gallic acid, may ala sa ginatawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, gali, kung may depression ka, way lang nabot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
6: Basta may mamangkot, sir boy, ah. Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
4: Oh.
6: Unlike sa sobra mong kauntam is, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
4: Correct.
6: Lala ginaya.
2: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health
10: News, D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
13: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Bainig ko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing siya.

0: dala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio mo.
1: Kampyon ng radio!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: DTX 500.
10: Juice Benlo,
11: ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180/100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-ilo?
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500,
13: panahon na naman ang ubo,
8: si punch at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala,
8: dahil ang Didra ang mighty. Malaban mo, Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister, wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend, isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
25: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang
2: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
26: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
27: Hey darling, 1:15 sa hapon and nakatutok ho kayo sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM.
28: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
27: Room 1009 ang inyong sinigahulot pala utuwasan ka K5 1-2-3 p.m. Sulod na kag ipautuwas ang nabatsyag mo diraga. Ang imo sinigi nabatsyag ng mga hugot, mga gutgot, mga hibubunon.
28: Ipautuwas na ka.
27: Bukas ang aton sininga programa. Bukas, no, ang palatuntunan ni Miss A. Kung may ara ka mo dira sa shoutouts and dedications, feel free, no, nga magpadala, no, or mag-comment sa aton sining live. Sa aton sining mga Facebook pages, live kita subo. K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Amo lang aton sining bag-o nga Facebook page, K5 NFM Rojas Digital. Please do hit the like and follow button. Maraming salamat. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang klinika ni Doc Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Klinika ni Doc Ramil Uy kag sang klinika. Lutang yun! Wala pa ko abi ka DTX Coffee Mix eh. Huwag pa mainit nga tubig. Ang klinika ni Doc Ramil Uy nga nahamtang no, sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Lapit lang gindi no, sa Broadcast Center sa K5 News FM Rojas. Bisita ka mo din ha, no? Domingo, tub-tub Biyernes, alas 8 sa aga, tub-tub alas 5 sa hapon. O mamba naman ka mo nga. Sa Sabado lang kami tumakadu, Miss A.I. Sirado gani, tuga. Kung Sabado, damo mga nagatugbong sa kapis na pag-abot din sa syudad. Sirado ang klinika. Ikay, wala man si Miss A. Nagkulang pahanumdum sa inyo lang ga. Domingo, tub-tub Biyernes, bukas. Sabado, sarado. Kanisubong pa lang, Webes. Bakal na ka mong daan kung gusto nyo pasalubungan si nanay nyo, kag si tatay nyo, sang DTX Coffee Mix, DTX 500, Mighty C, or kung bakla mo si darling mo sang Extend Food Supplement for me. Para sa weekend pa yaw ayaw, itin nyo ni darling. I-enjoy nyo gadya ang tingulan season. Pinaka, ano ni, mapakurumbot. Sa inyo sining hulot. Ang tuod-tuod, gin nga hulot pala utuwasan. Diba shout out to the honey, wala sa aton sining mga langga, mga gwapa, kagwapo nga tinuga, nagatika-tika din sa aton sining programa. Maayong hapon, mga magagandang nila lang. May taon ko na yung akon sininga. Akon na live. Wala ma-share sa K5 News FM Rojas ko is akon live. Ah. Abe. Kumakita. Mare na. Maayong hapon. Kay Ma'am Dolores Abilarde. O, nagalanog, nagalagubo, kagidari Miss A sa Kilometer 2, Lawaan. Thank you so much, no, Ma'am Dolores Abilarde. And sa iya

0: sakit sang asawa mga ka-K5. No, ang mga manambal naton nga nagapangita sang tilawan nga iba. Amo ini mga ka-K5 nga inabalang very strong and uncontrollable desire for sex. Nymphomaniac ang iya sini nga asawa mga ka-K5 nga natukiba niya lang sang asawahay sila. No, nagahiwasa gid ang darling niya mga ka-K5 di hindi gid niya ma punggan, no? Hypersexuality or compulsive sexual behavior. Amo na ang sakit sang iya sini nga Mrs. Di ba lang? Laway manggit para sa part ni V. Kuya eh. Na, kung sino man lang matangkas siya sining asawa. Or asawahay sila. Pero may ginapangita pa yung iba. No? I don't know kung paano ini-handle ng sitwasyon ni Vico mga ka-K5. Kagano bala ang no, mangin direksyon sang ila sininga marriage. Masave pa bala ini. Ukon mabungkag gidang ila sininga pag-asawahan mga ka-K5. 122. Again, magandang hapon sa mga kakabukas lamang sa inyo sininga Facebook Facebook no, and nagatutok na diri sa aton sininga live program. And of course sa mga nakatutok sa 100.9 K5 News FM. Shana punto 9 sa lilisuan sang inyo sininga radio. Maraming salamat. Happy birthday, Mangali, sa mga birthday celebrators today.
1: Happy birthday!
0: July 30, 2026. Nagahabil-habil na ang pitaka sang iba. Kaya mo ginatawag nga Petsa de Peligro. No? Kay buwas pa ang sweldo. Eh, buwas pa man ang payday. Kaya, di ba lang, katapusan, no? Kinsinas katapusan ang payday. Te, ang iban super tipid, pero ang iban may all extra pa man. Amunay akong tipid ikaw, no? Hindi ka mahubsan. Pero kung after sweldo, one day millionaire ikaw. Araw-araw ay Petsa de Peligro. Konting tiis na lang, ah. Kapit lamang, kapit mga kapatid. Konting push na lang, isang tulog na lang mga ka-K5. Anyways, 24 minutes after the hour of 1 sa hapon, magbabalik ko si Miss A. Pagkatapos ang aton sininga important reminders, huwag bibitaw, kinig tutok lamang sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na

0: Symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why ko na siya nabatsyagan?
1: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy. Pasok nag-star sa kulad City, pero may lang ako ginaubo. Pag-sip-on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo pag-sip-on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi, ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasasabi. Saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
16: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas mga butika! D3Bio!
21: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtampo.

0: pag-asang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Saving grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
12: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Purisado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
9: Ang VCO.
0: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
9: Ang VCO.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: Spore Biotics.
16: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
17: Spore Biotics.
16: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DTX 500 ka na!
18: DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
18: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
18: Garantisado!
0: Epektibo!
18: Aramis mo!
0: DTX 500!
18: DTX 500!
19: Catalina Habagat,
20: anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
20: Na pinamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
26: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
27: K5139 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM. Championing the Lives of the Filipino. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalawan sang Mighty City Alkaline Vitamin C mga ka-K5 produkto ni Dr. Ramil kag sang klinika. The Alternative for Medicine and Wellness Center. Ka-K5 ang Mighty C nagabulig sa aton siningalawas para mabatuan ang mga common illnesses. Kagsubong man, impeksyon. Batuan natin ang ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso. Ang Mighty C, gentle sa aton sininga stomach, mga ka-K5, ginagamit sang sodium ascorbate, no? Which has a neutral pH. Wala yan nag-irritate sa aton sininga stomach lining. Pareho sa mga regular acid-based vitamin C, no? O kung ang inanghimo sa pure ascorbic acid, no? Ang Mighty C nag-protecta sa aton sininga mga cellula from harmful free radicals and oxidative stress. Para man sa aton sininga panit, damog sa beneficyo ang Mighty C, no? Nagabulig sa pag-repair sa aton sininga tissue, kag nag-promote sang healthy, kag-glowing nga panit, mga ka-K5. Para may energy sa tanan nga tion, mga Mighty C. 8 pesos lamang per capsule. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Maayong hapon sa aton sininga K5 Solid Supporters at Leo John Villones, at Roger De La Pina Ayoro, who is Michael Torrente Abanco, Ma'am Roda Donato Amago. Hello kay Ma'am Jenny Incong Rosales, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Edgeline Amanca. Magandang hapon ho sa inyo mga ka-K5. Good PM, Ms. Apa Sharot, galiga pa mati kami diri sa amon technician room sa unit top. Upod ko si Boss Jam. Thanks, Ms. A. God bless. Hello sa mga gwapo, magwapa dira sa unit top. Hello, maayong hapon. Lalong-lalo na kay Josery Diado Bartolome, kag kay Boss Jam niya. Bumasaka, gimang kuda tani, karun ka. Kaya may baklong ko. Ay nga po lang da, mga pang Cindy Diaz, kay mama niya Emma Espinolo, ginatamyaw natin Reynante Cam, sa iya wife Bebe, sa ila anak B-boy, kag sa iya nga Iloy Helen Cam. Ginatamyaw mo natin sa maayong hapon Lindon Hano, Ma'am Elma Tordas Manalansan dira sa Mandaluyong City, Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambaca Kulasan, Tony Hikilio. Ari lang kami nagatutok gid sa program mo. Tamyaw sa Dordas family, Inalaw, Famukol family, Rizaldo clan, or Rizaldo, Claren, and Gamalando, Hikilio family. Watching live sa Barangay Nagsulang, Dumaraw. Thank you ka K5 Miss A. Happy Thursday and God bless. Bawso darling to, ni Hikilio. Ay nga po lang da, no? Kag sa mga taga Nagsulang, Dumaraw, na, no? Nagpamati man sa aton sininga para tuntunan. Ma'am Senaline Fenequito Tabique. Ginatamyaw na ito. And ginatamyaw niya man sa maayong hapon ang tanan. No? God bless you too, Ma'am Senaline. Paano bini ang ako na budlayan sa sitwasyon ni Hello Ma'am Marisol Ketchon Kadigal and Sir June Kadigal no dira sa Agsilab Panitay. Budlay bulaga no sa sitwasyon ni Vico. Imagine mo na no nga sang una abi niya swerte gyud sa iyang asawa. Sang kasado na sila, dito niya natukiban ng iya sa asawa is nymphomaniac. Ini nga tinaga, no? Terminohiya, nag-refer ni mga ka-K5 sa isa ka babayi nga may arasang strong and hindi makontrol nga anong basta desire para sa Chukcha Kanai Chinese desire for sex pero subong masandig sa aton sininga pagpanalaw sa doctors do not use this word no instead nagagamit sila sang terms like hypersexuality or compulsive sexual behavior nga pwede sa tanan nga gender. Diba ang nymphomaniac is para sa, nag-refer lang siya sa woman or babae. Ang ginagamit sa mga terminolohiya sa mga doctors, hypersexuality, para na sa tanan, laki, babae, kung ano man ang ilang sininga gender preference. Ang ni Vico nga hindi niya makontrol ang asawa niya nga ano, magpinangita pa sang pataw kag sabaw sang iba nagatuga sa iya sang dako nga problema ano ba'y ang imuon ni Vico pasugda na lang ang asawa kay dira niya makita nga naga-enjoy ang iya sining asawa tungkol sa sining iyang active sexual desire pero hindi sa bana kundi pati sa iba gusto sang asawa sari-sari hindi ako ka problema kusang sino man sa aton siguro hindi natin luyag no nga makitaan mabatian mahibaluan no? Luwas sa imo may gina may kachok-chakanay Chinese pa nga iba ang imo sininga kahagugma ilang taon ta kung paano i-handle ni Vico mga K-5 kag pagkatapos ang drama dira kita matugda yari ang aton sininga ang mga pinanid sang gugma or the pages of love drama the Vico story.

0: Sige, Diyos ko. Ay, muna. Abig ko. Kagina pa ako madumaan nun again. Sige, pa.
1: Sige, katapusan. Asawa ko na magkaw.
0: Abig ko.

0: Babe, good morning.
1: Hi, good morning, babe. Kamustang palangga ko, ha?
0: As usual. Super the best, babe. Wow. Kagwapa gid sang asawa ko.
1: Siyempre, no. Gwapo man ang bana ko, eh.
0: Gali, babe. Buwas, ma-attend kita sa birthday sang isa ka good friend ko.
1: Babe, bago pa lang gani kita nakasal. Honeymoon days pa nato ni.
0: Gani man, babe. Pero, nahuya manabi ako nga magbalipad, eh.
1: Okay, ah. Ikaw bahala, ah.

0: Tol.
1: Ah, Tol.
0: Thank you, kita. Wala mo gigugin paslaw. Kabalo ko nga nag-honeymoon pa ka mo ni Mrs. mo. Pero ari ka.
1: No problem, Tol. Basta ikaw. Ogali, saan ko yung magpangasawa, ha?
0: I don't know. wala pa kita, babae nga, nag-abot sa kabuhi ko, Tol.
1: Sa kagwapo mo ngayon, ha?
0: Asus, sara ka naman. Anyway, Tol, di boy, nas kagin sa misis mo. Matahom, kag mabuot, kag simple, responsable.
1: Oo, Tol.
2: Wow! Nabi mo sa ito tayo!
0: Uy!
2: Ito mo pala, oh!
1: Grabe, Tol.
0: Daw si Pepsi man ina. Grabe magsahot ang... Grabe magsahot ang sahot mo, Tol.
1: Tol, dali lang gid ha. Kantuon ko lang siya.
0: Ate, sige.

0: Sige pa.
1: Ay, grabe ka magataw, no?
2: Babe. Babe.
1: Sige pa.
0: Siyempre, gusto mo lower-lower. Ano pa ka?
1: Okay, ako ko na.
2: Babe. Dali na, mapuli na kita.
0: Uy, ikaw, babe.
1: Grabe
0: mo. Enjoy pa ko.
2: Dali na. Dali na, mapuli na kita. Umbog ka na, oh. Dali na, please.
0: Please. I'm still enjoying pa. Wait a minute, okay? Lower.
2: Wait a minute.

0: babe. Ano tong ginbuhat mo sa birthday party kay naman?
1: Ay, but babe, ah. Hindi ko pala mapunggan ang balatsyagon ko. Do balang duga pang init ang lawas ko, babe. Babe.
0: Oh.
1: Babe, gusto babe. Ko ni babe.
0: Babe.
1: Sige na, please. Arriba, babe. Sige na, please, babe. Gusto ko ganyan. Satisfy ako. Subong aga, babe, please. Thank you.

0: Isa pa, babe. Bitin pa ko eh.
1: Oh, babe.
0: Sige na.
1: Kapoy na ako eh.
0: Ayaw mo ta. Agil ang magaling kasaw mo. Ano mo naman.
1: Babe, nakapila na taka round. Hindi ko nagit kaya.
0: Suya ako ah. Oh. Ligo na lang ako gani para madulan yung kainit na batsyagan ko.
1: Oh, oh, babe. Babe, madali lang, babe.
2: Hindi mo magaling buwan.
1: Oh. Ano pa lang natapos sa asawa ko man? To hindi ko na mahangpan ang ginahulag niya. Gaba lang grabe sa iya ka-aggressive sa sex. Oh. To hindi na normal ang giho niya. To hindi naging normal.

0: kaga problema. Da mga problema kag man sinayadong niya. Do hindi ka pagutatan sa imo asawa sa hindi ka magkala ano magkisay-kisay. Ano na naka-extend food supplement for men? Kinahanglan mo ganyan, darling, Vico. Bakal ka to sa extend food supplement for men para di ka pagkabuson sa puwersaga. May maca and clavawaska na nagahatag sa imo sang gana para pagkuhit sa imo ni darling ni mo. Ano? Baka bato kagin sa giyera. Namot ko kay... Oo. Ang iban nga ba na, na problema kay, no? Need pa nila magpinanguhi? Need pa nila magpinamilit sa ilang asawa para pagbigyan sila? Si Vico, ang problema niya kung paano manghindi sa asawa? So na-discover lang ni Vico ang ining, no? Ang amuning grabe nga... ano ni galawan sang iya sini nga misis sang yes ang iya nga misis sang ga ano na sila gaupod na sila they are living under the same roof or kasado na sila adlaw-adlaw sila magkaupod adlaw-adlaw sila no nagahuli no? Paano bala ma-handle ini ni Vico? Kakayanin ba ng kanyang katawan? Kaya mo ba pang? Hindi man pwede mahambal kang mapaproxy ka kay kumpare mo, no? Napanan out ni Tadtadiri na kung amuni, no? Amuni ka L o amuni ka libog si wife niya. At kung hindi niya mapagbigyan, basi sa ulihi, mangita sang iban, no? Kag-amuni gani ang aton siling title, no? Asawa nga nagapangita sang kilawan nga iba, no? Iba nga rasa. Ako nga problema sang bana. Bantayan tani karon, no? Kun may makatilaw gid man sa asawa. Kag kun, no? Makaapekto na ini. Ining galawan nga inisang iya sining nga misis, no? Sa ila sining marriage. May solusyon bala diri, no? Manalawsaw kita, no? Kung ano ang posible o ang mahimo, no, ni Vico sa sining mapagiging ano ni pagiging hyper or active, no, sang iya sining nga wife pag-abot sa tsuktsakanay channel. Kung mangayo ka Vico sang saklolo sa amon, ang mahambal ko lang dang pulo pa nga hindi kami kabulig sa imo Vico. Anong kanamon, no? Pisil-pisilon. Ano? Inat-inato namon imong mga kwan. Kasu-kasuan. So, ano ang sabat sa sining compulsive sexual behavior ni darling ni Vico? And what makes a woman hyper sa sex? Or what makes a woman nymphomaniac? Inaka K5 ang aton silinga pagabalikan. Dito sa aton silinga palatuntunan. This is Room 1009. Ang inyo silinga hulot para utwasan. Kaupod ang inyo silinga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasimana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka sab? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Nya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kao pud sa nakaron nga dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butchilingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir JP, kita mo gina mga pula, gina ilapan.
3: Pula, ya ilakulor.
4: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
5: Oh, may pula.
4: Pula-pula.
3: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas. Hmm.
4: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne, ti sa imong diet, as mayo nga damuon mo kaon prutas.
6: Correct.
4: Damuon mo kaon gulay. Mm-hmm. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay malang mo. Mm-hmm. It's all about antioxidant. Mm-hmm. Kung sa kan pa sir boy sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kwan, ang kahoy.
6: Patay.
4: Patay. Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, say man na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: TTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na naghapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
3: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12 kag iron.
4: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon nga bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
3: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sang red meat?
4: Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inumig ka dito X500. Christmas can paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo DTX kung palakawang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakawang kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
1: DTX 500!
8: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, so inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining ako. akong buhok kag naghinis ang akong butis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500. Ano
6: tumasol sa barangay po? Ano kinabatsag mo sa ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo, nangagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yusang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Biker Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM.
23: Sa K5210 sa hapon. And nagpapatuloy ho ang Room 1009 ng inyong siningahulot. Palautwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM 100.9 sa inyong mga radio. Live man kita sa aton siningang sister station. Sa Pilar 89.7. K5 Radyo Tagbuan. Oh, patawa si Sir Jobert Lagos ang iningaw-ingaw sa aton nga drama. Imo mo kagidi niya. Salamat. Anyways, mga ka K5 ang aton sininga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag ni Dr. Mel Uki nagabulig mga ka K5 sa aton para sa aton sininga brain health, no? Para sa aton sininga reproductive health. Itong udhimo ini sa kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nagapapag-on sa aton mga tulaan, nagaboost sa aton sininga immunity, nagaprotekta sa aton sininga mga cellula, nagikan sa mga health threats. No? Strong bones, ma-achieve ba na naiayahan natin tungod sa or sa pagtumas ang Klinika D3 Bio? Yes, kaya ang vitamin D3 lang ga nagabulig sa aton siningalawas na mag-absorb sa calcium and phosphorus to keep our bones healthy. Kag hindi gabok ang tulaan, bala. And syempre nagabulig man para mabatuan nato ang mga infection, makontrol ang swelling o kung pagpalang hubag sa aton nga lawas. Ang virgin coconut oil naman nagaprovide sang natural antibacterial and antioxidant properties na maga-shield ini sa aton sininga mga cellula. Sa K5 magklinika D3 Bio kanal. Damo ini isang benepisyo nga mahatag sa aton nga lawas. Sa mga kababaihan para hindi mag-suffer sa desmenorrhea and regular lang ang flow sa aton sininga menstruation, mga ka-K5, magklinika D3 Bio. 14 pesos lamang ang kada soft gel. Natamyaw naton sa liwat ang aton sininga mga abyan. No? Nagatutok sa gihapon diri sa aton sininga palatuntunan. Room 1009, ang inyong sininga hulot, palautuasan kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A. And tubto bala stress kita ha, magabonding diri sa aton sininga programa. Shoutout sa 3JR Auto Shop dira sa Barangay Tanzagwa. Ma'am Rose Catalan, Sir Giselle Castro Nuevo. Oh, magandang hapon. 3JR Boys, shoutout. No? And of course, kinatamayaw man nato, no? Ang H2O Veal dira sa Costa Verde Avenue sa Tubang Sanga Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay Rojas City. Shoutout Sir Norman Adonai. H2O Veal, water that energizes you. Abali, Ma'am Elnora Avelino, kung ako lalaki, muni akong asawa, hindi kami magdugay. Sini. Iya ginapangita, permit to slot. Sigurado, kung mapatuslok siya gid sa iba niya. Abali, Ma'am Elnora, hindi siya makontento sa iya ba na? O daw, pakawala. Boya Torote, ano bala ang pinakamahapos ng himuon para madasig maka-move on sa pagkabigo, sa paghigugma, boyet sang muntin lupa siri. Ako, no, kapila ko naman balikon diri sa akon sin nga palatuntunan. Wala sang iban nga himuon para dasig ka maka-move on, kundi ang magtimakas para sa imo kaugalingon kag para sa imo nga future. Kay wala kuno sang best revenge para sa imo sini nga ex lalo sa mga ex or hindi bisan hindi man kahagugma bisan sa mga tawo no nga naghatag sa kasakit sa imo no? Ang pinaka best revenge is ang mapakita mo no sa pihak sang mga kasakit nangin successful ikaw o nangin madinalagon ikaw sa life. Natawa bala kon maayo nang plaster sang imo sini nga kabuhi no? May ara ka na sang ibuga. Damo na na mapalapit sa imo. Damo na na mahambal palangga kanila. Damo na na mahambal nga pasensya hagi ko sang una. No? Again. Hindi kita magano, hindi kita magpanumdum sang mga pagtimalos. Balusan mo sila sa kung ano dira ang pamaagi, no? Ang pinaka kung pagtimalos magid ang pag-istoryahan, ang himuon mo lang yan. Yes, no? Kalipatan mo ang nakaligan, move forward sa imo sininga life. Timakas hasta nga mangin madinalagon ikaw and dira mapakita mo sa ila no? Nga ang mga kasakit naging tanom nila sa imo tagipusoon no? Wala nakahuno sa imo paidalong but gingamit mo ina no? Nga inspirasyon para no mapaayo pagidang imo sininga nga life. Sa ulihi, makita nila nga, oh, grabe no. Amo na ni ang lalaki nga ginsakit ko. Amo na ni ang babae nga ginsayang ko. O, di ba lang? So, sila na ang no, manglalain. Sila na ang makabatsyag sang, ano ni, sang regret. Kung makitaan kanila. Daw kapinot, gid Miss A, pero salamat, gid A. Yes, no? Balaan ko na nga kung mabigo kita sa ginatawag nga paghigugma, hindi hapos, no, batunon ang tinaga nga, okay lang na, move on na. Di bala, muna masamin nato na receive nga advice. Kay tungod, hindi mabulong sa ginatawag nga move on. Or okay lang na. Ang kasakit nga tuga sa kabiguan sa patag sa pagigugma ka, syempre. Pag inambal mo nga nagpalangga ka, nag-usig ka da sang oras, nag-usig ka da sang energy, nag-usig ka da sang nag-invest ka eh, nag-effort ka. Wala. Bagagin a lot mo dira ang imo sini ibang gani buhos-buhos gid ang tanan-tanan sa ila. Tanan-tanan sa imo. Halos ibuhos mo na sa isa ka relasyon. And then maabot man lang sa punto no nga mabatian mo ang mga tinaga nga bulagay na ta. Hindi na ko si imo. Pinakamasakit na ang mabatian mo is hindi na ko si imo kay may palangga na ko nga iba. So sayang. Sayang ang lahat-lahat. Hindi gin makapaumpaw ang paghibi kag pag-inom, Miss A. Okay lang na mag-inom-inom. Nga kaya mo lang. And it's okay nga maghibi ikaw. Amugin na ya ang part ina sang proseso, boyet, no? Part ina sang proseso sang ginatawag nga pag-move on. Kaya ang paghangop sang iba niya, pag-move on. Inang pagsilin si mo move on, maano, mangislad ka na, kag ma daw happy ka na, daw nagka-amnesia ka. Hindi ah. When you say move on, no? Part ina sang proseso sang pag-move on. Inang mag-grieve ka anay, baga ihibi mo na anay tanan-tanan, ipautwas mo ina, mamuni-muni ikaw, mamukmok ikaw, no? Hasta nga mapautwas mo na ang tanan-tanan. So kung nahibi mo na, no? Napautwas mo na, bangon, and panumdum. Itaga mo sa bato nga, hindi ina makapahunos sa imo paidalong and kabigo nimo ina nga challenge sa imo sini kaugalingon kun gin reject ikaw sang isa ka tawo pues ipakita no sa ila nga may ara ka man sang ibuga panibakas lang ah. Kay kun plastado ka na abot ka ng adlaw nga damo Kaya nga makita. Damo, paya ikaw maingkwentro nga madayad nga tinuga pangguyo. Salamat kasi sa mga mabugnaw mo nga paglaygay kag mabugnaw mo nga tingog, Miss A. Wala kaso pang tanan man taguro, no? Tanan man siguro sa aton, no? Nakaagi man sa tinatawag nga heartache. Kay normal man na nga nagakatabo sa kabuhi isang tawo pang kaya pagsulod iya sa isa ka relasyon. Daw sugal, di ba la? Nakapila na ko nanigin balik sa aton sin nga programa. Ang pagsulod sa isa ka relationship, daw sugal. So, di ba la? Kung ga sugal ka, okay, daw hyper ka. Sadya ka, no? Excited ka. Damo ko sa mga hopes. Damo ko na sa ginapanumdum. Nga ba, magdaog ko di. Damo ko ni, malagaw ko, mabakal ko mo ni. Damo ka, excited ka, no? And looking forward ikaw sa mga, sa maayong resulta. Pero di ba lang sa sugal, it's either magdaog ka o kun mapierde ka. Ang iban, sipot-sipot gid. Pero ang iba naman, naga-jackpot man yan. Iban, super padaog dya. Mag-abot sa isa karelasyon. Na nakitaan mo gid bala ang unatagpuan mo ang inang handum mo gid.

kwanta lang, no? Kumbaga gin anong term ba? Gin pareho ta lang sa sugal ba lang, no? Ang pagsulod sa isa ka relationship nga pwede ka maperdi, pwede ka man magtaog. Hindi lang basta daog, pwede ka maka-jackpot gidiha. Amo ginaya pang ang kabuhi, pang try and try. Basta nga makitaan mo ang the one. Nakatutok ako sa imo programa, Miss Epa Shoutout, nanda sa mga katropang bigo sa barangay sang sentro dao. Damo di mga bigo ah. Pero ang iban nga mga bigo ang gagisingisi na subok. Kaya kung nangin maayo ka man imo nga iya nga karelasyon, kung hatag mo man ang tanan sa iya, tanan, hindi lang oras, hindi lang imo sining hindi lang ang imo sining atensyon, di tanan-tanan, imo commitment, imo sining loyalty, imo sining faithfulness, hatag mo, di siya ang nadulaan, hindi ikaw. Iya na iya nga kawalan, hindi sang imo. Ma'am Roda Donato Amago, maayong hapon. Ay, mamati na tasang kasugpon sang aton nga drama ga. Naging istoryana na tasang. Ang istorya ni Vico. Nga, no, isa ni siya kabana nga ga problema tungod sa pagiging hyper sa kama sang iya asawa.

0: Ay, at laon na gali ni. Oh, siya din palang asawa ko man. Wala na siya diri sa tupad ko. Agmayo pa. Mabango na lang ako kay basya to siya sa kusina. Babe? Babe? Din ka, babe? Wala man siya diri sa kusina? Siya din pala nagkadto ang asawa ko man? Siya din? Wala man siya diri? Tapos, wala niya man ko ginpukaw kung malakat siya. Ang mayo pa. Tawagan ko na lang siya. Ang manggod ko? Si Joey ni? Hello?
1: Nong?
0: Joey, nakatawag ka man.
1: Nong, isima ng Pepsi. Hindi kagabi ng tulog sa apartment.
0: Ano? Nagano da siya? Wala niya ako ginpabalo ah. Kung namo ginpatulog niya lang ako kagabi kag naglakat?
1: Nong, kaduwi lang di siya.
0: Ate, sige. Maimos lang ako ah. Bye. Pila pa lang kasi mana kami nga ginkasal pero daw hindi ko na mahangpan ng kinahimbo niya. Daw hindi ko na mahangpan ng batasan sa asawa ko.

0: Sabihin ang asawa ko, Joey.
1: Ato sa sulod kwarto, no? Nagkakatulog.
0: Joey, hindi ako gusto nga maglainay kita sang buot nga duwa, ha? Sugiri ako sang matuod.
1: Kukuan. Nung, pag matuod, nakibot ako kagabi.

0: Siguro, mga alas dos ang kaagahon. Namukaw ang asawa mo. Kag, hindi ko mahangpan ng mga hulag niya, nung?
1: Joey?
0: Nung, gusto takatawagan kagabi. O galing, wala na ko sang mahimo pa. Ginpilit ako, nung.
1: Ginpilit?
0: May natabusan mo nga, di ba?
2: No.
0: Nung,
2: kago ka!
0: Kago ka! Nung, Nung, wala ko sa salad eh! Siya ang nagpilit sa akong!
2: Kabalo ka na kid nga asawa ko! Asawa kong babae nga ginulid mo! Bago lang kami nakasal!
0: Nung...
3: Gusto na!
0: Tawara ko nung...
3: Gusto na! Akong may sila sinitanan!
2: Pepsi.
1: Nga nga nahimo mo ini sakon.
3: Di ko maabot kinang adlaw nga maintindihan mo ko. Maabot kinang adlaw nga ina.

0: Pepsi nga nga nag-aamo ka sini. Hindi ka kontento sa ako now? Bago pa lang kita nakasal ng lalaki ka na?
1: Vico! Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko eh. Gusto ko lain naman nga lalaki. Gusto ko masatisfied ako sa mga butang. Gusto ko lain naman nga...
0: Mag-imos ka. Mag-imos ka kay mapakonsulta kita sa doktor.

0: kasi sa imo ginhambal, posible nga naga-experience ka sang hypersexuality. Ang ininga kondisyon nagaupod sa sobra ka taas nga sexual drive. Kag inang nagahuna-huna ka o kung inang ang nabatsyagan mo, hindi mo makontrol.
1: Doc?
0: Normal lang ini kung siyempre may mga kaso gidman nga mo sina, pero hindi mo ina dapat pag ikaw ya. May mga paagi kita para mabuligan ka. Pwede kita mag-therapy. Kag istoryahan ta kun anong naga-triggers dinyo. May mga bulong man kita nga pwede gid nga i-recommend sa imo.

0: Sadin ka makadto.
1: Mangita lalaki.
0: Ano? Nagbuwang ka na bala?
1: Biko.
0: Under treatment ka subong sang doktor.
1: Uy, ako may mahimo. Hindi ka mapungga ng balatsyagon ko.
0: Pepsi. Wala ka gid bala masatisfy sa manghod ko? Sa akon?
1: Biko, gusto ko lain naman. Ambot. Hindi ko mapungga ng kaugalingon ko. So please, please na lang ipapailang wanay subong. Gusto ko maglagaw nga hindi ka kaupod.
0: Oh.
1: Gusto ko lang naman nga taong makaupod ko.
0: Oh. Pepsi, hindi na ako makaibalo ko na ng buhaton ko sa imo.
1: Ang buhaton mo, ispapayaan mo na lang ako.
0: Oh.
1: Wait, may mahimo kay dito ako malipay eh. Oo, malipay yun ako nga makaupod ka, pero gusto ko, pagkadasun nga adlaw, lain naman.
0: Oh.
1: Lain naman ang mag-satisfy sa ngakon nga mga ginabatsyag, Vico. Please.
0: Pepsi.
1: Engineer ako, anay, please.
0: Paano ko hangpon ang tanan ngayon, ha? Paano ko ikaw hangpon sa ginabatsyag mo?

tanan nga adjustment ginhimo ko na. Masakit sa akon nga madamo siya sang mabiktima nga mga lalaki. My best nga gina gapos ko na lang siya. Tama gali kabudlay ko ng imo asawa nagasupreher sang hypersexuality nga ginatawag. Gusto ko siya bulagan pero naluoy man ako sa iya. Kagin istorya ko na ang pamilya niya na tungod sini. Sa subong padayon ko nga ginapabulong ang asawa ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vico.

0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sulod sang isa kabula, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
13: Extend Superman for men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung D3.
3: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Bugs 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-klinika for Biotics.
14: DTX 500.
18: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
14: Mag DTX 500 na.
18: Masamihin ka palatian?
14: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka.
18: Mag DTX 500.
14: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
18: DTX 500.
14: DTX 500.
21: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
21: Ilatong
5: score ganit?
21: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
21: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: DTX 500.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
18: Sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
14: Three,
1: DTX 500.
2: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500, mapakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong binargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey darling, 2:43 and kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa room 1009. Ang inyong siringa hulot, palautwasan sa kahanginan. Dili sa aton siringa kampiyon nga estasyon, this is K5 at News FM, championing the lives of the Filipino. May kilala, gid ako nga amunika, gamba ni Ma'am Elnora Avelino. O, tapnan ka pa sinasakit kung amuni sari-sari nga lalaki. Hindi ko sinakon ako bulagan ko na siya dinamak inaya. Bali Ma'am Elma Dordas Manalansan, grabe naman yan Miss A, sakit na inaya, kawawa lang ang asawa niya. I don't know kung paano ako mag-advise, no? Daw ka budlan. Eh, palangga siya ni Vico eh. Kung ako ginaintiende siya gihapon ni Vico. Saan na muna siya? So, honestly speaking, honestly, kung sa akon, guro, daw hindi ko carry. Una, best, no? Siyempre, kinanglan taman pangalagaan ang aton sininga lawas. Karon makakuha sa tusang sakit, tapos tsuk-tsakon mo man. Pati ikaw malatnan para sa sakit. Pudlan eh, nga daan ga. Mga, infection, bala? Like, mga sexually, sexually transmitted infection. Impeksyon, no? Ang makuha ni mo sa pakigilawas. No? Iti kung sari-sari, kung pareho sinang imo, siniya nga, asawa ya nga, kung sinula na mabungguan niya, mapahit sa'yo. Di ba lang? Oo, pwede kita mangin pareho ni Vico nga. Makapasensya, makaintiende, pero kutob sa diin. Kutob nga, irisgo taman, kaugalingon ta nga health. Sagin siling kaginas ang asawang, babay, ilang ko bala anay, kay gusto ko ya, iba naman ang tilawan ko. Kung ako sa guro, tutuod ya gano. Hindi ko ganyan guro ya, carry ya gano. Nga, pabayaan, nga, mag-amo lang sina ng inyo siniiya nga sitwasyon. Total, nambal man ni Vico nga istorya niya man ang ginikanan. Tag-total, hindi naman magpapugong ang imo sining asawa kung ako ya, ibalik ko sa ginikanan. Para at least, wala ikaw sang katungdanan kung ano matabo sa iya kung di na siya malalabo. Di ba la? Total, gaako man niya ang babae nga, amusin ang iya sining nga kondisyon. Mas maayo na lang siguro nga itugyan mo siya liwat sa iya ginikanan. Swerte lang si Vico nang hindi bala parehos ang iban bala nga, no? Kwanda yun? Nang makareact bala sa sitwasyon bala? Mang ano da yun? Mang pusdak da yun? Isa na bala niyang nakighilawas ang asawa niya sa utod niya. Utod, pinusdakan niya man ang uto ang iya siling brother. Pero, ginpairal sa gihapon ang pag-intiende. Basi sa la man yung akon sining ginawakan ako sa kung paano i-handle ang situation. Pero iniya kay wala tayo nagakwano, wala tayo nagaplastic, no? Diri sa aton sining programa iniya sa akon iniya mismo yan nga saloobin sa sining sitwasyon. Hindi ko guro carry kun sa akon, no? Parang akon big partner amo na kapangita isang ibanti. hindi ako magdinel sa isa ka relationship nga amo sina. Ang ako ni Moon, kupalangga ko giman siya, ay naluoy ka sa iya, nagkakabalaka ka sa iya, tugyan mo sa parents niya o sa pamilya niya, tinisuportahan mo. No? Kung sa kung ano ang dapat, kung ano ang dapat sina sa iya, no? Kinanglan sa bulong, sa mga counseling or what, no? Di support ka lang eh, like financially. Pero, like, sa part ni Vico, lalaki siya. Tapos, di ba lakat-lakat, diba? Tapos sa mga sugata mo, magigangisi-ngisi sa imo kay gali na nakakit-kit mo sa asawa mo. Nagpanalawsaw kita kung ano ba ang maayo. Kung matukiban ang imo sining asawa is may ara sang hypersexuality o kung compulsive sexual behavior. Like nahambala itong kagina ang nymphomania, outdated na and no longer used as medical diagnosis. If someone's sexual urges feel out of control, kag nagaka-apekto na or nagaharm na sa relationship, kinahanglan na sang mental health professional nga i-evaluate ang kondisyon such as compulsive sexual behavior. Nahimo naman ni Vico nga makig-istorya. Makighinala sa iya sini nga partner. May ara sila sang honest conversation kung ano gid bala. Kan ginako sang asawa niya nga amo sina yang iya sini nga nabatsyakan. Amo sina yang iya sini nga gusto. She wants other partners. No? So, si Vico, decide siya. No? Decide what your boundaries are. So, hindi kaya komportable sa amusina, it's okay to say so. Hindi nga mambal, kaya nga naluoy ko abisiya, hindi ko siya kaya bayaan. Hindi kaya komportable nga nakikipaghilawa siya sa iban o may kahulid siya nga iban, antuson mo lang ya. No? Tungod naluoy ka sa iya. Also have to protect your emotional and kapadasunan ba natong kagina your physical health. Okay, budlay niya gaang sakit nung maglaton pa sa imo. Budlay niya kung ikaw magsuproher man sang sakit tungod sang kahimuan sang asawa nga pilit mo ginaintiende tungod sa iya sini nga kondisyon. Ambal mo miss sa marriage vow sa kasakit ka sa kanamit dapat gaupdanay gin. Actually ining libog sang iya sini nga asawa mabulong man na sang iya nga bana. Hay, hindi naman niya sang no, sang hindi naman niya siguro sang ano siya bata gamay nga. Oo, human as we are, may mga nababatsyagan kita sa aton sini nga lawas, pero kung paganahon ta aton nga utok kaya ta na kontrolon. Pwede taguro makontrol ah. Kisabi, amo niyo, no? Real talk ba? Amo na nagainuslag ang mga tao. Nga ah, palalantaw sang porn. Palalantaw sa mga sexy ukon mga macho. Palalantaw sa mga tsuktsakanay chenis. Palalantaw sa mga bold ukon mga nang nano pa dira nga mga makapukaw sang inyo dira nga kuwan. Apukaw sang inyo sini nga design. O, likaw ka mo da. O, likaw ka mo sa mga amo-amo sina bala. ag focus ang inyong sininga atensyon sa iban nga bagay inyong mangin productive kamo iya hindi nga mangin maulag. Kung mahambal kita binga ti hindi gani makontrol Miss A, hindi ko gid makuan puwes panirado da sa kwarto kag kulong dira no kag tawga ang bana mo napaayaw-ayawan kag ay ba mahambal ka gusto mo iba naman para maumpawan ka pagkatapos sa isa sa iba naman para maumpawan ka same man na nagapon kurti but lang no? Pero ang bottom line is kung paano ni Vico ini ma-handle kung baga kaya niya nga makaupod ang iya siling partner no? Nga damo iya sang ginapangita oo ara na sa marriage vows no? Nga ano ni mag-updanay kamuya bisan ano pang matabo diba lang sa kanamit, sa kasakit, sa hayahay, sa kabudlay. In sickness and in health. Pero siguro kung may will ang iya man nga asawa nga no, punggan ang nabatsyagan niya, buligan siya sang bana, tira siguro, pwede, intindihon. Pero inamambal kayang, ay, babay, ikuya, gusto ko yung mangita sa ibang nga lalaki. I don't know sa inyo, no? Kung kamuya, kaya nyo yan. No? Pero sa amuni nga klase, ang sakit na kabudlay. Kabudlay mag-advise. Kaya ang akon nga panindugan, subong, hindi kuya. Hindi, budlay. Budlay ga. Budlay mag-unong sa amu sininga klase. Comment bika mo sa aton kun be. No, kun ka mo be anong himuon ninyo? Carry lang. Kaya ako hindi kuya gusto nga maging plastic. Hindi kuya carry. Itugyan ko siya sa iya ginikanan. Itugyan ko siya pamilya kay dako ni nga problema. Dako ni nga problema ga. Hindi siya manunungko. Ang sakit habang buhay na gid na yan. Sakit sa pagkamauslan. Ano na? Gusto niya lain-lain naman ng mga lalaki. Pinasahi ba? Bali, Ma'am Elnora. Ay nga po, Miss A, nagpamati lang ko di sa shop. Kanyaga pa lang ta, Miss A. Bago, pinagutom ko gida iya, Ma'am Gianna. Anyways, 256. Wala makabuta ng ano, comment. Basta mo na yung akon niya. Sorry kung may mga na-offend sa akon sini iyang gintugda. Sa sining istorya ni Vico. Pero dali siguro, no, panindugan ko ginayang kung health ko na ang irisgo ko, ti. Hindi kuya. Pwede kuya mangindi sa isa ka relationship. Kaya kinamatarong kuman inaya. Palangga kuya akon lawas. Damo pa kuya handom sa akon kabuhi. O para makapaayaw-ayaw siya, pues, no? At dun, ang inyo sininga pag-asawahan. Kag kung ano mabulig mo sa iya, tibuligan mo lang siya. Kung naluoy ka, o nagkakabalaka ka, di ba lang? Anyways, 257 mga ka-K5, and I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. Dari sa aton sininga palatuntunan, room 1009, ang inyo sininga hulot, palautwasan sa kahanginan, sa ngalan, sa bugos ng hubon, sa K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga, sa ngalan sa aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingaw sa Capiz. This is K5 News FM.
9: K5 News FM. News FM.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
12: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
15: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
26: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
27: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
28: Ew! Yucky!
27: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
29: DTX 500.
30: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
29: hindi ka magkabalaka.
30: Mag DTX 500 ka na.
29: Ang DTX 500.
30: Bastante sang antioxidants.
29: Panghontra sa makahalit ng free radicals.
30: Likawan ang baratian.
29: Mag DTX 500 ka.
30: DTX 500.
29: DTX 500.
31: Juice 7 lot.
32: Ano ginabatsyag mo sa
31: high blood gid ko?
32: Ano sa una ang imo
31: blood pressure? 180/100.
32: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
31: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
29: DTX 500.
30: Panahon na naman ang ubo.
29: Si Punch at trangkaso.
30: Pero huwag mag-alala
29: dahil ang Didra ang mighty.
30: Malaban mo Mighty C!
29: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C!
30: The Mighty Power of C!
29: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
30: Mighty C!
29: The Mighty Power of C!
30: DTX Beauty Soap.
33: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
30: DTX Beauty Soap.
13: Mamakan sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
30: DTX Coffee Mix.
13: Mamakan mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
28: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
30: Wala sa kondisyon ang makina ko. Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
28: Tiga. Ma-joyride na ta.
30: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
28: Sakay ka kidiya.
30: Siyempre. Naka-extend ko ya.
28: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
30: Extend Supplement for Men.
28: Yahoo!
30: DTX!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is three is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Thank you, DJ.
1: The Big Mix, at ito sa inyo mga K5 ng ating mga paboritong suplemento ng DTX 500 D3 Bio. Basta tubo si Polo natrangkaso, always mag D3 Bio ho tayo araw-araw. So meron ang ating alakalan base farm si Mighty C. Agent Jack, asa kasama ho ninyo right here on K5 News FM Philippines.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
6: Gah, ma-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, Gidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For ETLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salonpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salonpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salonpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
5: Number 1
6: K-Music
5: Station 101.5.
6: 101.5.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
3: D3.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nagtining akon buhok, kag nagtinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
18: Muling buhayin mo.
17: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protekta ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang katunan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bayo.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bayo with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio GTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga udto kagabi GTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala na siya na batsyag
2: ng GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Uti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pidalangga, namon nga mga tagbalamati. Padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumbun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Grabe siya. Wala gid siya nag-upo sang naglisensya ka sa iya nga maupod ka sa akon. Ano na siya man? Wala na siya gana sa akon? Ha, Avery?
1: Ay,
0: taniambal siya. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. Gusto ko na mag-build sang long-term relationship eh.
1: Ay, Ja, istoryahin niyo lang ina. Hindi ako gusto nga ako pa ang manging rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagkalipog ng ulo ko. Anong pagkidang nagapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Ikaw, Babe, kung ikaw sa lugar ni Cory, ikahuya mo man ko, ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Basi ako pang sako pang hagad nga. Mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Ja, lain si Cory. Kaglain man ko. But I can be your secret lover.
0: Oh. Avery, anong buot mo silingon? Ha? Ano?
1: Ay. Ja, I like you. I want you so badly.
0: Shit, ang kamot mo, Avery. Aara sa paa ako. Wait. Hindi ako paghikapatira. Nag-drive ako.
1: So, dala ako sa lugar nga wala sang istorbo dya. Sa lugar nga ikaw lang kag ako. Please.
0: Please. Avery. Avery. Oh.

sa dinayan sila nagkadwa-dwa ni Avery kag ni Janine man. Nakakalain kiti sa kubakubas ang dugan ko, ha? Kagin message ko siya. Wala kiti siya nag-reply. Please. Please, man, Lord, ay. Kabay pa, hindi lang matutang ari sa pinsar ko nga. Kabasi may... May lain na nga nagapatunga sa ila ni Janine kag ni Avery. No. No. No, no, no. Hindi na may mo sa ako ni Janine. Nagalain lang ang buot niya sa akon. Hindi niya na may mo sa akon. Pero hindi matabo ang mag-cheat siya sa akon kag sa friend pa namon. No, no. Nag-overthink lang ako. I-message ko liwat si Janine. Hambalon ko siya ng mistoryanay kami nga duwa. Nga hindi ako magtulog kung hindi niya ako pagtawgan.

0: Ari na kita sa balay niyo, Avery.
1: Thank you kid sa pagdulong mo sa akon. Kag thank you for making me happy.
2: Pangitaon ko gid niyang kanamit sang mga halok mo sa bilog kong alawas, cha.
1: Most especially ang mga halok mo down there.
0: Avery, thank you, man. Sorry, kid nga natalagin ako. Please, let's keep it just between you and me.
1: Don't worry. Masaligan mo ako sa mga sikreto mo. Kag-ari lang ako kung kinahanglan mo.
2: Always ready for you.
1: Bye-bye. See you tomorrow.
0: Avery. Oh, shit. Wala gid ako mag-expect na maglabot sa amo sa itong tanan. Wala gid ako makapugong sa kaugalingan ko.
2: Well, in fairness, the best sa kama si Avery. The best siya sa kama.

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Leslie kataay mahilig gid ako bala magkape nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Wala gid siya gahapon na gihapon nagareply ba? Basi breakan ako ni Janine. Hindi ko man siya mabasol. Kadugay niya sa hulat niya nga ipakilala ko siya sila ni Mama kag ni Papa as my girlfriend. Tani maintindihan man niya ako. Pero this time, kung hatagan niya ako sang chance, ipakilala ko na gid siya sa ila ni Mama kag ni Papa. Ipakilala ko na gid siya. Diyos ko nalagin. Janine man, reply man, please. Huwag kang ginag-respond ma. Si Janine? Oh God, oh God, thank you, thank you. Ang tawag siya. Sabton ko. Hello, sweet. Hello, sweet. Oh, sweet.
1: Na-realize mo na ako na ano ka-importante sa ako niya makilala ako sa mga parents mo. Hindi bilang friend mo, kundi ka-relasyon mo, lover mo. Makilala pa kagaling sila ni mommy kag daddy, sa mga cousins ko, sa mga family ko. Ikaw yun yung ginakahuya mong git ko.
0: Sweet, sorry na, sweet. Sorry na. You know what? Buwas ha? Dili ka ma-dinner sa balay, ha? Kay sugiran ko na sila ni Mama kag ni Papa about sa atong duwa. Sweet. Sorry, kid, sweet. I'm really so sorry kung ma-hurt ka.
1: It's okay. Okay na. Ang importante, ginaako mong sala mo. Sweet. Sige na. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Sweet, I love... Gin-end call niya. Wala gin siya nag-I love you sa akin. Ay, Diyos ko. Akig pa siguro siya sa akin. Amo na nga wala siya nag-I love you sa akin. Basta, ang importante nga okay na kami. Okay na kami ni Janine. Kagbahala na kung anong mga reaction boss nila ni Mama kag ni Papa. Ay, naku, labot sa reaction nila sa ihambal ko sa ilang party sa hapon ni Janine. Kung hindi nila mabaton, pues bahala sila. Bahala sila!

0: my box of donuts dire sa table ko. Kag may note. Basahon ko. Have a wonderful day.
1: Wow, ha? May pa-donuts ka, ha?
0: Avery?
1: Sure.
0: Kwa lang.
1: Ay, wow. Ari lang ako ng Bavarian cream filling.
0: Sige, kwa lang.
1: It reminds me of something. Thank you, Ja. Cory, donut? Oh, gusto mo? May secret admirer siguro si Janine. Kaginpadalan siya sang donut.
0: Avery.
1: Wow. My secret admirer kagali, Ja. Very sweet, ha? Kag donut gidanggin pa deliver diadre si mo sa office. Cory, get one, oh. Anong gusto mo flavor?
2: No, thank you. Wala akong nagakaon sina eh.
1: Off na sa work. Mauna lang ko sa inyo, ha? Cory, Ja. My day pa, Bia Queen.
0: My date ko no si Avery.
2: Sweet. Ti ano? Sabalay ka ma-dinner, ha? Sweet? Krapi kitang sunod sa panulok mo kay Avery, ah.
0: Yes. Madayon kita sa inyo. Mahapit lang kita sang beef broccoli kag Chinese fried rice sa Apoho restaurant. Kabalo ka kun sinong ka date ni Avery? Ha? Cory? Kabalo ka?
2: Ha? Nadugol bilang nagsubo ang tsura ni Janine sa magpalikod si Avery, ha? Kag naghampal ng mikadate siya. May buot pala silingo ng paglain sa reaksyon kag kagulag ni Janine? May ara ayan?

0: Kanamit sang panyapon tawa.
1: Ay, gani man. Kanamit sang ginbakal ninyo nga sudan, Janine. Ay, thank you, Giday, ha?
2: No problem, tita.
1: Ay, kung tapos nagali ka mo ka, unsaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko di ang lamisa.
3: Ma? Pa?
0: Oh.
3: Daligid lang. May ihambal ako sa inyo.
0: Mm. Ha?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
2: Ganito ako!
4: Tigasi!
2: Tigalaba!
4: Tigasay!
2: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi!
4: Ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
2: Supplement for men!
4: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
2: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano bang inayahan ng mata mo sa kagayunan na to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kanginan. Ngayon yung ginmakuhaan sang pagtunuan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: DTX 500.
1: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
4: Ang DTX 500 na
1: may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nami.

0: ang akong napaminaw.
1: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabasa mga butika.
3: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
3: Para sa madaming ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
18: DTX 500. Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
3: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ng barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
2: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: castígate.
1: El castígate.
2: Bayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Webes mga kaki-five. Pet sa 30 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Duha na lang katulog. Mga kaki-five, magatakop ng bulan sang Hulyo, no mga kaki-five. Magapadulong na kita sa bulan sang Agosto. Amo ni kadasig ang aton siringa tiyempo subong. Daway lang naton bla matalupang dan no mga haki five. Panibag-o na naman nga bulan. No pagkasunod dayon beer months na naman. Kumusta sa aton dira nga mga haki five, mga listeners naton kag mga online viewers nga nagatutok sa aton siringa pagpangalagad. Mayad-ayad gid nga hapon sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag subong man sa tunsin nga mga online viewers nga nakamonitor via Facebook Live sa tunsin nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa mga suki manaton dira nga tagpalamati sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center o kon sa TETC maayong hapon. Na sa mga vendors naton dira. Subong man sa mga vendors sa pila ka establishmento dira sa bahin sang Burgos Street. No sa area sa former Burgos Talipapa mayad-ayad gid nga hapon. No mga kaki-five sa pila man ka mga establishment. No nga nagatukar ang ila sini nga mga speaker kay ikaw ko isa no manobserba na tong kong hapon sa pila ka mga establishmento diri labi sa may mga nagabalik-baligya bala merchandise may mga speaker nakatutok sa K5 News FM Rojas no mayad-ayad gid nga hapon sa inyo mga ka K5 sa mga drivers naton nga nagabiyahe sa subong nga hapon mayad-ayad man nga pagpamati. Asa mga tricycle drivers naton, jeepney, bus, kag van drivers, subong man modernized jeepney drivers, halong gida sa inyo sini nga pagmaneho para makalikaw kita sa anuman dira nga posibleng nga disgrasya. Sa mga kautura naton, no sa mga kabanwahanan, sang kaiping naton nga kaprobinsyahanan, mga haki-five, pila ka mga kabanwahanan sa Aklan, Antique, Coto, Malabutan, sang aton sini nga signal. Sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, mga haki-five, kag sa tanan nga Coto, Malabutan, sang aton sini nga pagwaragwag, maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Hindi na naton pagpadugayon pa. Yari na nga aton sini mga ginpang linyada no sa aton sini nga mga headlines. Pagpang hold up, isa sa ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider, mga kaki-five. Dugang pa naton diri nga balita, Capiz Second District Representative Jane Castro, suportado ang ginaduso nga pag-upgrade sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Sa dugang pa naton diri nga balita, numero sa mga nagabuso nga nagaedad Jess Tobtob 14 anyos diri sa aton sa Western Visayas nagasaka. Ano ba lang mga rason no mga kaki-five? Sa aton sini nga balita nasyonal, DPWH Secretary Dizon, wala mapunggan ang magpamuyayaw dismayado sa ginpatigayon nga inspection dito sa Davao, mga kaki-five. Actually, hindi lang sa Davao makita na to ng pila ka mga proyekto nga makadismayagid kita, mga kaki-five. Do, kundi sa iban man nga bayan sa aton sininga pungsod, amang hindi rin gani sa aton sininga probinsya, no, mga kaki-five. May mga proyekto sang DPWH nga daw makapamuyayaw kagid bala, mga kaki-five. Ay baloon naton ano ini nga proyekto dito sa Davao City. Ha, mga haki-five nga wala gin mapunggan sang DPWH secretary o kon secretary nga makapamuyayaw. Kag iban pa naton diri nga mga balita no mga haki-five kag mga impormasyon Inyo nga tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. El Castigador. Kag subong man no mga report sang aton sining nga patrol nga naga-monitor way guntat nga naga-monitor sa kalinong kagkatawhay diri sa aton sining nga probinsya sang Capiz. Kag sa mga kauturan naton dira no mga ka-K5 may mga reklamo kamo nga ipalabot concern sa inyo sining nga barangay. Mga ka-K5, ipadala lang diri sa aton sining segment nga ipa-K5 mo.
0: May reklamo? Ipa-K5 mo! El Castigador! El Castigador!
2: Kinse minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sining pagpangalagad. Antista na padulungan aton sini nga mga ginpanglinyada nga mga headlines. Check ta na lakat sang aton sini nga panahon. Kami bag-o nga update ang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa subong alas 4 sang hapon. Na mga ka-K5 suno sa aton sini nga pag-asa sa ila sini nga weather forecast. Mga ka-K5 padayon nga nagaapekto ang trough no kon ang ikog sang low pressure area nga ginamonitor sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Now mga ka-K5 ining nga LPA nga nasiplatan no ginamonitor sang aton sini nga pag-asa ara sa 1455 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas. Samtang easterlies naman o kunining mainit nga hangin nagagikan sa dagat Pasipiko kun sa Pacific Ocean nagaapekto dito sa Northern Luzon. Bangod sini no lauman ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pag-ulan pagpangilat kag may pagpanaguob sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag Davao region. Nagpandang mang pag-asa no sa possibility sang pagbaha kag landslide sa pila ka mga lugar no ilabi na sa nimensyon naton dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag Davao region. Bangod sa katamtaman tubtob makusog nga pag-ulan mga ka-K5 sa nabilin nga bahin sang aton sini nga pungsod Pilipinas. Lakip ang dako nga bahin sang Luzon diri sa aton sa Visayas, Mindanao. Lauman ang medyo magalumon, tubto magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pag-ulan o kon thunderstorms nga tuga naman ini no sa mga localized thunderstorms no mga ka-K5 subong man diri sa aton sa Western Visayas no dala ini sa mga localized thunderstorms ining pagpanalitin naton pag-ulan-ulan nga lapta-lapta nga aton maeksperyensyahan kun kaisa mga ka-K5. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin diri sa rehiyon naton. Magadalaman sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan. Amo ina no nga aton sini nga ulat panahon sa subong nga hapon mga ka-K5 nagikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Ang ini nga bahin ginadulong gid sa inyo mga ka-K5 sa kaluwan sang DTX Coffee Mix ang kampyon kag healthy nga kape. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Now sa aton dira nga mga kauturan nga mga coffee lover, now ari na kamo mag-switch na kamo ya sa healthy nga kape. Away gid sang kontratiempo ini. No mga ka-K5 non-acidic, hindi kita makabatsyag sang pagpanglanghap di sang tsanta o sumuol sang aton sili nga sulok-sulok. No, kay ang DTX Coffee Mix, friendly and healthy, hindi man ni makatugas ang palpitation sa aton sini nga heart. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may ara ini sa mga ingrediente nga makahatag gid sang benepisyo sa aton sini nga lawas nga aton sini nga ginapangita. No, kasubong na lang sang ampalaya o kun amarguso. May ara man sang chia seeds sang DTX Coffee Mix kag di sugar cane extract powder mga ka-K5. Makabulig sa ato ng DTX Coffee Mix no paabtik sang aton sini nga memorya mga ka-K5, magahatag sang enerhiya sa ato nami ini siya kun aga pa pagbugtaw gid mainom na kita sang DTX Coffee Mix. mga Haki 5. Kaya nga palimpyo pagid nino, ginadetoxify ang mga toxins sa aton sining lawas. Sa liwat, no, sa DTX Coffee Weeks, nakakape ka na naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga dagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, mga Haki 5, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri lang nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sa PLDT, mga Haki 5. Now, available man ini online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras naton 10 minutos ang nabilin ang tesita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Hatagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga Facebook page, no, mga Haki 5. Maayad-ayad gid nga hapon kay Sir Leo John Billiones. Kay Sir Rodel Bugarso Pusadas, good afternoon Sir Darren, pa-shoutout man family Pusadas sa Barangay Tiko nga always gid nagapamati sa imo sini nga programa. Thanks. Oh, thank you man kay Rodel Bugarso Pusadas. Patrick Matias Robles, mayong hapon Kaki 5 Darren sa Matias and Robles family sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. Ma'am Gianna Amvil Siloso, hello Kaki 5 Darren, mayong hapon. Nagapamati na kami diri sa shop sa Luktugan na Solways. Thank you gid kay Ma'am Gianna Amvil Siloso dira sa may Luktugan. Ma'am Elsie Acuña, mayong hapon. Thank you man and God bless kag ginatamyaw man ni Ma'am Elsie Acuña si Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Madamo gid nga salamat kay Sir Ronald Silvestre Dolor na mayong hapon kaki 5 dare nagapamati na kami diri sa Barangay 2, no, upod ang mga miyembro sang Tribu Dos Tribe. Thank you gid, no, kay Sir Ronald Silvestre Dolor sang Tribu Dos Tribe, no, dira sa Barangay 2, Rojas City. Regards man dira, no, kay Abianaton Lodi Dolor. Boyet Rote, mayong hapon, mga Haki 5. Kay si Richie Pinalba, no, mayong hapon man, dira sa may Kudyan, Ivisan. Asa aton diri nga mga Kaki 5, no, kadugang panaton diri nga mensahe kay Ma'am Lia Bitita Martinez mayong hapon kag kay ano ni kay Happy Barbershop. Kay Happy Barbershop Joseph Salapar. Salapar o Salazar, no, kay Happy Barbershop, no, gina shout out ginaton dira. Nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad kag subong man kay Ma'am Lea Bitita Martinez. Alright, no, iban yung mga mensahe ato ni nga balikan mga Haki 5 diri sa aton sini nga pangalagad. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang detalye na sang aton sini mga ginpanglinyada nga mga balita kag iban pa nga mga impormasyon mga Haki 5. Ato ni nang abalikan, maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
0: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
4: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pagbreakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
5: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
4: Husto, gid. Correct.
5: Parang sa salakyan nga, sige, ano?
4: Sige, antar, sige, carbon deposit.
5: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
4: O, tambo, sige, manasok.
5: Pero lang tawab lang, wala,
4: gandar. O, tinlo.
5: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pang kontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
4: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kagini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
5: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
4: Naputos ang tambok.
5: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
4: Correct, no? TTX
6: 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
0: TTX 500.
4: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
5: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. Mainom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. I-metabolize niya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, siyempre, hubagi mo atay.
4: Correct.
5: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo si GPT or ELT ni mo. So, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
4: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanin aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya, Sir GP. Kung normal ang atay, dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalikpa kadto sa dugo. Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check, Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya, Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka dito X500?
4: May manugsilig ka?
5: May pag-neutralize ka sa free radicals tuwa sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka dito X500.
0: TTX 500.
3: Imo pangalan na, partner?
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan, 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas humid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw.
12: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
13: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.

0: 5 minutos sa nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kakifive sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. Check ta ang report sa nga aton sini nga patrol mga kakifive. No, ano inibala ka matuod? Nga ang isa ka motorista ginpatupan sang inumol sang isa ka traffic enforcer mga kakifive. May ara na bala sang sabat ang TMU may kang tanan sini. Ha mga kakifive, ibalo na to ng detalye sa line number 2 kaupon na to si kakifive Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nag-angkon sang gaob sa tuong mataka K5 Darren, ang isa ka motorista matapos ginapayagin sumbag sang katapo sang Traffic Management Unit sa Fuentes Drive, Barangay 9, Sining Siyudad. Ang biktima, nagapangidaro ni sang 19 anyos kag base sa iya siningagin pahayag o kung gin report man sa kapulisan nga sang natabo ining insidente padulong ining biktima kuntani sa Tudor Arsenal Trade Center agod nga magbakal sang parts no sang iya sining motorsiklo apang sang amuman nga tion Julio 25 mayara sang sunog dira iya sa may Plaridel Street rason nga gin saradhan no kag didto nagpadulong ini siya sa may Fuentes Drive padulong dito sa may Usmania Street kag Aguirre Street. Pag-abot sa area, ginapayag nga ginpupundo ini siya o ginparahan sang traffic katapo sang TMU kag dito, no? Ginapayag nga ginsumbag ini siya kag K5 Darren. Apang sa payag naman niya, no? Sa aton sining initial nga impormasyon nga nakuha sa katapo naman niya sang TMU, no? Nga ang natabo dito ya, no? Nga sang ginharang na ininila no kay man na nakaano na nakabantay ini ang katapo sang Traffic Management Unit sa tanan nga mga nagalabay nga magasulod dito ya sa area sa may Plaridel Street nga indi temporaryo danay nga magagi kay ginahatagan prioridad nga makasulod sa lugar ang katapo sang Bureau of Fire Protection o kon ang fire truck no agad nga matigayon nga makasulod dito sa area kag makabulig man no palong sang kalayo dito ya sa lugar. Apang ginapahayag ining biktima nga ginpapanaog o kung ginpapaliso ni Kuntani no nagpamilit ini nga magsulod dito sa may Plaridel Street. Rason nga nagtawag ini no ang katapos ang TMU siya sini mga kaupdanan dito man sa sulod ginsang area nga bantayan kagharangan ining biktima kay nagwala ini siya nagpasuway. Pagabot sa area, gimparahan isang iban pa nga katapos ang TMU apang ginapayag nga naghana pa iniya nga gindiretso sang biktima niya sinig motorsiklo kag dito nagimpungkan ini nila rason nga natumba iniya ang biktima kag K5 Darren kag dito na naigo ining iya no natumba ini siya kag ining gaob niya base man sa ila sining nga ginapayag nga report nga naigo ining etsura particular nga sining nga mataya dito sa nagka-park nga e-bike sa lugar kag K5 Darren.
0: So bali do ginathag nila nga tiwaya mananumbag ang ila sining nga personnel kag K5 Myla.
2: Yes, exactly. Kay K5 Darren, kay suno diri no may ara man sang CCTV sa area kung sa din baka pamatuod nga kita ining biktima nga ginsuway lamang. Kag ang ginapangayo lamang di sang tapos ang TMU nga kuntani may ipakita bala nga basihan o kon video man kuntani nga pamatuod nga ginsumbagid ini siya ka K5 daren. Apang madamo man sunod diri sang nakakita nga wala sang may natabo nga kasubong sinaya nga insidente kag amugid lamang to no nga ti ginharangan gid lang siya agud nga hindi dito matigayon nga makasulod kag makapangita gid lamang sang iban man nga lagyan kay bangod gani no may sunog sa to nga tion
0: kay priority ang mga fire truck.
2: Yes, kag naibaluan taman nga ang area tuman kag gamay kag damo gid yung mga obstruction dira sigad sang dalan. That's why nga gin close danay ang area kag ginhatagan gid prioridad nga makasulod gid ang mga fire truck sa lugar. Kag amo na no ang sa subong nga ginahulat kay ti ang ginahulat sang kapulisan man kun maga-file sang panumbungon ining 19 anyos nga bata nga lalaki o komotorista nga lalaki batok man sa katapos sang TMU kag amuman no kay ti nagpadulong man ini ang katapos sang TMU sa Roxas City PNP agud nga mag-report subong man ining 19 anyos nga motorista kay K5 daren. So amo pa lang gid na ang update so far kag as of now no wala pa ni sang may ginpagwa man nga pahayag ang katapo sang traffic management unit kung kamusta kag kun ano ang resulta sang ila siniyang investigasyon angot sa insidente kay K5 daren.
0: So July 25 o 26 natabo kay K5 may hasta subong wala pa gid sila sang statement.
2: Yes, kay K5 daren kay suno diri sa ila no ginatugyan man ni nila sa ila sining human resources no sa ilang HR kon sa HR nila kon kamusta kay nagpatigayon sang investigation kon bala mayara man sang sala or kapasalawan man ni ang ila sining kapaysanan ang ila sining o kon kasaypanan ang ila siniyang katapo sang TMU dira man niya sa area. So, mong mga gina-check yar, kon bala ang motorista kumpleto man, lisensyado man, ilabi na ang niya siniginadala nga motorsiklo ka K5 daren.
0: Okay. Sige, madamo gin nga salamat ka K5 Mayla.
2: Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian no mga ka-K5 ang indulong report ni ka-K5 Mayla Vasquez Fuentes. No angot sa sining ginaaligar. No mga ka-K5 pag patupa sang inumol sang enforcer no kon personnel sang TMU sa isa ka 19 anyos nga motorista. No, mga ka-K5, based iniman sa aligasyon sang biktima nga ginsumbag ni siya, no, mga ka-K5, ginpatupan sang inumol apang ginapanginwala inikaron sang TMU. No, mga ka-K5, ang ini nga aligasyon. No, kag ti may mga pamatuod man sila suno diri nga mga nakakita kag CCTV sa lugar nga makapamatuod nga wala nag panumbag no mga ka-K5 kag natumba lang ni ang biktima sa motorsiklo nga iya man sini nga ginamaneho kag naigo ang iya mata sa naka-park nga manobela o kung sa naka sa manobela sa naka-park nga e-bike no ano ay hanang kamatuo diri kay ti wala man sang official statement gikan sa aton sini nga traffic management unit mga ka-K5 no mo lang na balang aton sini nga ginapangayo kun tani no to be fair man sa part nila nga mahatag manilang ila sini nga bahin may kang tanan sini no mga ka-K5. No, galing ti pila na ka mga issues and concern no kung kaisa sa bahin sang TMU ang mga ka-K5 but kung anong problema nga way sila naghahatag man sang statement para mapatag man tani o mahatag man ang ila sining aside mga ka-K5.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 15 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Maayad-ayad gid nga hapon no kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Ngayong hapon ka K5 Sir Darren no nagamonitor na sa mga balita mo. Thank you gid kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Kay Tuto Tibo Den Tibor Herosa no kay Tuto Dato dira no no Den Tibor Herosa. Maulanon nga hapon ka K5 Darren watching live sa kwartero. Thank you gid kay Tuto Den Tibor Herosa. Now, dira sa may Asa Grace Marketing sa Banwasang Kwartero sa Kwartero Public Market. No sa Tibor and Herosa family dira no sa Barangay Nagba maayad-ayad man nga pagpamati. Maulanon gali dira subong no sa may kwartero. Kay Angkol Jojo Lope dira Luis man nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas kay Tyro Dicata no kag kay Doy Warren no dira sa may Sitio Proper. Maayong hapon sa inyo dira tanan. And also kay Mama Leia, kay Nanay Luisa, kag kay Ayed, no, dira sa Barangay Nagba, mayad-ayad gin nga pagpamati. Dodoy Arthur, good afternoon, ka K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Madamo gin nga salamat sa aton sining mga Facebook live viewers nga nagamonitor sa aton sining pagpangalagad mga kakifay. Sa aton pasini nga mga balita, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakifay. Wala og gali ma-send partner, no, i-forward ko lang dira. Ipabati naton. No, may kang tanan sa sining pag-duso, no, mga kakifay. Nga i-upgrade ang Rojas Memorial Provincial Hospital. Mga kakifive, kay nagpabutsag ni karon sang suporta no ang representante sa segundo distrito sang Capiz, si Congresswoman Baby Jane Castro sa sining ginaduso nga pag-upgrade sang RMPH dira sa Barangay Lanot. Mga kakifive, no sang nagligad nga adlaw Hulyo 28 may gipatigayon nga Senate Joint Committee hearing ang nagapanguna diri amo si Senator Risa Hontiveros ang chairperson sang Senate Committee on Health and Demography. Mga kakifaiba, agin pahayag diri sang aton man diri nga kongresista sa segundo distrito si Congresswoman Jane Castro nga ma-upgrade bilang level 3 general hospital ang RMPH Lanot. Mga kakifive, para hindi lamang ang mga pumuluyo diri sa Kapisa makabenepisyo, no, kundi bangin ang mga iban pa nga mga pumuluyo sa mga kaiping naton nga probinsya. No, halimbawa na lang ang taga Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo kay dayo amoding malapit-lapit sa aton. No, pila ka mga kabanwahanan kaiping naton sa kabanwahanan sa probinsya sang Aklan. No, dayo amoding mga malapit-lapit diri sa aton mga hakifive. So ari pabati naton ang pahayag man no sa ginpatigayon nga Senate Joint Committee hearing sang tinalikdan nga Hulyo 28 mga kakifaiba.
3: Kagang kasimanwa ko pa. Alin sa Capiz, Representative Baby Jane Castro. Salamat yet for being here this morning, ma'am. Sa Capiz, Representative Jane, please.
4: Good afternoon, Madam Chair Ontiveros, Senator Loren Legarda, and to my fellow public servants, and also to the resource speakers, a pleasant good afternoon. So, House Bill number 8474 is an act upgrading the Rojas Memorial Provincial Hospital situated in Barangay Lanot, City of Rojas, Province of Capiz, into a Level 3 General Hospital to be known as Capiz Medical Center and appropriating funds therefore. So the bill wants to create a new and modern hospital in Rojas City called Capiz Medical Center. So Rojas Medical Provincial Hospital is the sole provincial hospital in Capiz, and it is always in its full capacity because it serves not only the people of Capiz but also neighboring areas like Southern Aklan, Northern Iloilo. Ilo, also the island. Solve the problem of congestion, the provincial government of Capiz started building its new hospital in 2010, and it's now 2026, so it's 16 years in the making. It has a 298-bed capacity, and it, at present, it has outpatient department, like, for example, the newborn continuity clinic, dialysis centers, and also eye care. However, the provincial government of Capiz does not have really have adequate resources, no, to finish the hospital. And so and also not only that, no, we cannot pay for the equipment and for the staff that is required, no, to run the hospital properly. And also we have five hospitals in Capiz which are funded by the provincial government, like, for example, the Tapas District Hospital in Tapas. It incurs about 60 million pesos a year in its expenses. And also the Senator Gerardo Rojas Memorial Hospital in Davao, about 80 million. Mambusao District Hospital in Mambusao, 80 million. And the Bailan District Hospital, which is in Pontevedra, First District, it about 100 million. And for in the city itself, the Rojas Memorial Provincial Hospital, it incurs about 400 million. So the funds of provincial generating less development or
0: the mabudlaget part. Sige, ano to na lang, guro, ah. Kay aton sining at Chempo.
4: This is that bad. Take
0: so amo ato mga ka-K5, no, kabahin sang statement ni Congresswoman Jane Castro sang Second District of Capiz. Na may kang tanan sa sining

0: mga kaki-five. No, muning mabudlay nga daan diri sa aton sininga probinsya. Okay, kon aton nang gani nga lantawon, obserbahan aton ang sitwasyon dira sa mangin sa RMPH dira sa Boulevard, no, kagbira dira sa Lanot. Grabe ang pilahay mga kaki-five, no, kag nagagulutok. It's time naman siguro nga ma-upgrade, no, ang aton sininga Rojas Memorial Provincial Hospital. Mga kaki-five, ay labi na dira sa may barangay Lanot. Para ti mangin na maayo pagid ang serbisyo sa mga pumuluyo na maatipan sang maayo mga pasyente na mga kaki-five nga hindi na ya mabudlayan. Nuga nga nugaling naton ina mga kaki-five, oras naton 24 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga kaki-five. Asa mga permedira ga paluya, no, mga may ginabatsag sila sininga lawas. Kabasi mahina lang ang inyo sininga resistensya mga kaki-five, no, gamay lang nga ulan. Kagpabago-bago nga tiempo nagamin yar dayon ang aton sininga lawas. O basi kulang lang kamo sa vitamin C. No, ari ang solusyon mga kaki-five, no, para mangin mapag-on ang aton sininga immune system, ang aton sininga resistensya mag Mighty C alkaline nga vitamin C adlaw-adlaw. Na para mapahilayo kita sa mga common nga mga balatian, pareho sang lagnat, ubo, sipon, sakit sang ulo, trangkaso, no, subo nga mga tig-ululan na mugin ng kalabanan na ginabatsyag sang pila naton kakauturan. Mighty C alkaline nga vitamin C ang sabat dira mga kaki-five. No, para mangin healthy kita sa adlaw-adlaw, mapag-on ang aton sininga resistensya. Ang Mighty C alkaline vitamin C available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwat, no, ang clinic diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. No, sang clinic ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available man sa mga nagapanguna sa mga butika sa inyong lugar kag online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Magabalik kita mga kaki-five pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: DTX 500!
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag.

0: ng Sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
12: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis
13: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3,
16: yung may Physio.
4: Ang Physio,
16: yung may D3.
4: D3 Bio, D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
10: ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
0: Yung may D3.
10: Mabagats, mangabuti ka.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
10: Mahigro bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
10: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami,
0: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
10: Masaligan DTX 500.
0: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
19: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
23: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
24: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabalo manusik.
9: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta po lang kagabi pre?
24: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
25: Digasin.
9: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
27: K5
4: News
27: FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
9: El Castigador!
29: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
29: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
29: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
29: El Castigador!
9: Darren Salomeo Hanson.

0: 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Balikan tagaling no inyo sining mga mensahe. Unahon ta na ipasudlon ang report ni kaki-5 Rodney Dabandalanon mga kaki-5. Daw may kang tanan ini no ng kapilanan ni makaangkon sang kampyonato. No mga kaki-5 sunod-sunod ang kampyonato sang aton sini nga mga responders diri sa Capiz sa ginpatigayon nga Rescue Olympics. Ibalo nato ng kabugusan nga detalye. Kaupo naton sa line number 2 si kaki-5 Rodney Dabandalanon sa report. Please, kamina.
2: K5 News FM Live Report.
3: Yes, kaki-5 dari no. So, sang tinalikdan to ng mga inadlaw sa aton singan na ibaloan man na nagpatigayon sa Rescue Olympics diri sa bugos nga Western Visayas. Particular, sa itong Julio 26 to 28 ini, kaki-5 dari no, ginapatigayon dito man sa probinsya sa Antique. Kagisa diri ang probinsya sa Capiz ang participant sa among the participants no rather kaki-5 Darren kagadiri aliwat ini nga ginpamatud-an sang team Capiz ang ila siniman nga abilidad kag kahandaan matapos ini nga nakuha ang ikatatlo man nga magkasunod na nga overall championship sa Regional Rescue Olympics 2026 kaki-5 Darren kag sa panibago nga kadrag Andre labi pang ginpabakod sang kupunan ang ila siniman nga dominasyon bilang isa sa pinakamakusog nga rescue team sa Western Visayas no so nagapa-indis-indis adto kaki-5 Darren may ara sang taga Iloilo may taga Kalibo no so amoy ni ang mga participants kag iban pa nga mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan sa bugos nga Western Visayas kag kaki-5 Darren madamo sang kadalagan o kon mga pasidungog nga ginpauli ang team Capiz no hindi lang isa kundi more than one na kaki-5 Darren sa ari aton nga isa-isahon ang ila sini nga awards nga nagkalakuha kaki-5 Darren no so magluwas sa overall championships may ara pagid no pila pa diri ka mga titles kaki-5 Darren bali magluwas sa overall championship nagpauli man ini pagid sila sang kabugsan walo ka mga pasidungog sa kompetisyon kalakip diri ang kampyonato sa obstacle course best runtime award best in uniform most disciplined award Best in High Angle Rescue Award, Best in Patient Management Award, kag ikaduha nga pwesto sa static display. No, sa amo ni ang ilang mga awards ka K5 Darren kag kaangay kung kita ang makabati, no? Kung kuan manami oh, ka champion sa obstacle course. Di kung obstacle course nga daan madamo da sa nga daw gina obra sila ka K5 Darren, no? Kita tanan na eh. Ang pila nila diri ka mga pagpasundayag bala kung paano inadila gina-perform ang ginatawag nga obstacle course. No? So daw damo na bala mga harang-harang may isa ka scenario. Let's say, abi may sunog. No? Damo na dirasang may nakapang balangday-bangday ng mga pagkabutang. Tapos may isa ka pasyente abi sa sulod.
0: Daw challenging. Gin, yes. Daw actual gin nga may mga respondihan.
3: Yes, kaki-5 Darren daw. May subong siya sa nga scenario. So, champion na. Imagine na. Capiz ang nag-champion. So, manami gid. Para sa aton mandiri kag syempre best runtime award kag ang best in uniform na oh, kung makita mo sa aton sing kwan screen kaki-5 Darren ang ila sining uniform duag orange no kag daw inabrang daw fire ang color kaki-5 Darren may mixture sang orange kag yellow nga daw may araman sang red no so daw nagakalayo tulukon na kag diri pa magluwas sa sining mga pasidungog at idigin pakita pa sang kupunan ang mataas man nga level sang kahandaan na subong man ang technical nga ikasarang disiplina kag ining maayo nga koordinasyon sa nagkalain-lain man nga mga rescue scenarios kag emergency response challenges sang amo ini nga mga abilidad ang nagserbe man nga yabe agud nga mapabilin nila ang ilang titulo sa ikatatlo nga magkasunod na nga tuig sa so, 2026 bali 2024 pa nga title ka K5 Dare, no? Imagine 2024 Tubtub Subong, sila ang champion sa gihapon, no? Defending champions. At wala gid sa may nakakuha sa ilas ni man nga title. Kaga naibaluan nga ini ganing Rescue Olympics, isa ini katuigan man nga kompetisyon nga naga-challenge sa ikasarang sa mga rescue team sa rehiyon sa patagbansang disaster response, search and rescue operations, patient management, kag iban pa nga mga importante nga paghanas nga ginakinahanglan sa paghatag man sang aksyon sa mga kalamidad, kag iban pa nga mga emergencies kag K5 dare, no? So bangod nga tika damo sang napauli diri sang team Capiz, nati nagpalabot diri sang pagpanginbulahan man ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Fredenel H. Castro.
0: No? So bangod kag K5 ni Butchilingon, ika third time na ni nila alin sang 2024. Wala gid may nakapirde sa ila regional.
3: Correct, ka K5 Darren. Hmm. Wala gid sang may nakapirde sa team Capiz, no? Makusog ah, ka K5 Darren, no? San humble na nagani damo na sang mga Capiz noon ang nagapasundayag. Kag syempre ini kanami ni pamatian. Kay kung ikaw man mismo ka K5 Darren, di ba kung may mga kalamidad diri sa probinsya,
0: yes,
3: ka abdik sang mga responders. Hmm. Wala pang bagyo pero grabe na ang mga preparation. Batsyag mo man na siguro ka K5 Darren, no?
0: Yes,
3: ang ginapanghimo sang aton siniman nga mga katapo sang emergency response team.
0: So tanan ni sila under ni sa PDRRMO ka K5 Rodney.
3: Mm, correct. K5 Darren, no? So, PDRRMO na, stay ara na may pila ka mga representative alin sa nagkalainain man ng mga MS o kon mga MDRRMO, no? So, bilog na ni nga probinsya sang Capiz ginda select ang ila siniman ng mga best representatives kag nagtukod sang grupo amo na nga amo dasan ang nagrepresenta sa regional competition nga Rescue Olympics ka K5 Darren.
0: Okay, sige. With this, thank you gid ka K5 Rodney, no? Kag congratulations sa aton sining PDRRMO.
3: Yes, no? Ka K5 Darren, congratulations gid sa aton siniman nga mga katapusang PDRRMO. Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian ang report ni K5 Rodney Daban Dalanon, mga K5. No, isa na naman kadalagaan sa bahin sa aton sining mga responders sa aton sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ikatatlo na ni tuig nga overall championship sa Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique. Subong ginpatigayon mga K5 alin sang July 26 tob 28 na duha ka adlaw mga K5 yearly ini nga competition para ma-challenge ang abilidad sa aton sining mga rescue team diri sa Region 6, no, Western Visayas. Subot Silingon, alin sang tuig 2024, tub-tub 2026, wala may nakapierde sa aton diri nga Team Capiz ng mga K5. Ginakabugusan iniman sa mga representative, gikan man sa mga MDRRMO, no, diri sa aton sining probinsya ang nagpasakop mga K5 sa sining Regional Rescue Olympics 2026. Congratulations sa aton sining mga responders, no, mga K5. Kay ti syempre, no, ini hindi lang niya siling competition kundi paagi man nga mahanas pagid, no, ang ihibalo, no, ang ikasarang sa aton sining mga rescuers ang disiplina, no, mga K5 sa pag-responde sa aton sininga kung may mga tion sa mga kalamidad nga magitabo mga K5, no, isa man ni sa pagpasangkad man sa ila sininga skills, no, mga K5, no, sa disaster preparedness. Oras na ton sa aton sining pagpakalagad, 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Okay, basahon ta na inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Hazel Paderes. Maayong hapon na Sir Darren kag sa asawa ko nga si Arnie Estores dira sa may sitio Pangpang sa Barangay Bara kag maayong hapon gid sa tanan. Thank you gid ah. Nasa mga taga sitio Pangpang dira no sa Barangay Bara. Maayong hapon kag maayad-ayad man nga pagpamati dira sa inyo tanan-tanan. Sir Leo John Billiones, may ara diri sang ginapadala no si Sir Leo nga pahibalo. Ginapahibalo sa tanan nga ang Tuburan Elementary School may ara kita sang third alumni nga paghiwaton sa maabot nga Agosto 22 Sabado nga adlaw sa Tuburan Elementary School Halin Batch 1962 Tubtub Batch 2026. Sa dugang nga information may mo lamang nga mag-contact or mag-message sa alumni president kag alumni secretary. No, ang alumni president amo si Mark Loren Basensi. Cellphone number 0965-298-1706. Sa liwat, 0965-298-1706. Kag ang alumni secretary naman, si John Roel de la Torre Benliro. Ang cellphone number is 0965-168-1586. Sa liwat, 0965-168-1586. No, sa mga alumni dira sa Tuburan Elementary School. Kay Bern Zion, o kay Nong Bongbong Henson, no, dira sa may Barangay San Juan o kung sa Barangay Aglalana. Sa Banwasang Dumaraw mayong hapon maulano naman didto kahapon gaulan-ulan man siguro no kada hapon nagaudan dira sa pila ka kabanwahanan sa second district. Sa Bernas and Henson family sa Barangay Aglalana kag Barangay San Juan mayad-ayad gid nga hapon dira sa inyo ah. Sa kay Paruhel, kay Maanga, kay ni Robino, kay Ning Pinky, kay Nong Junior, kay Dudoy Renel and kay Nong Bongbong. Thank you gid. Ma'am Sinalin Finikito Tabige, nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad dira sa may Vizcaya sa President Rojas. Na mayad-ayad gid nga pagpamati dira sa inyo ah. You're welcome, Sir Leo John Billiones. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado no nagatutok gyapon sa aton sininga pagpangalagad. Oras naton 10 minutos ang nakaligang nabilin antes sita magdangat sa takna alas 6 ang gabi. Kadasig sa aton sininga tiempo no sa aton sininga oras ang ininga bahin mga Haki 5 boylog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant sa mga nagapalang luya dira no Permi Haggard kag Permi Kapoy mas tigulang tulokon kaysa sa edad no mga Haki 5 nga hindi naton inapag pabayaan no nga mga problema. Ina palatandaan ina sang ginatawag naton nga oxidative stress sa aton siningalawas mga kakifay. Kung mataas ang level sa aton sining oxidative stress, ha, makabatsyagin kita sang pagpalangapoy, pagpalangluya mga kakifay. No, permi ginatuyo, kagway gana magkaon. Pigaw ang paminsaron, ang aton ina nga kung kaysa no mabatsagan ko may mga oxidative stress ang isa ka individual. Ginatawag na nga brain fog, bangod ang aton brain isa ini sa pinaka apektado sang oxidative stress mga kakipay. Sa mga nagadamo dira uban no nagakurinot ang panit, nagapigaw ang panulukan bisan bata pa no ukon hindi pa bala may edad gid. Pero temprano pa nga nagaburon-buron ang mata mga kakipay. Ibalo kita nga ti madamo sa mga balatian ang associated sa oxidative stress. Ha, para malikawan naton ina mga Haki 5, pabaskogon ang aton sininga antioxidant defense sang aton sininga lawas mga Haki 5. No, magluwas nga magkaon kita sa mga utan, prutas ka mga healthy nga mga pagkaon. Mag-inom pagit kita sang DTX 500 every day. Kami ara iniya sang 1.3 million antioxidant units amuning aton sininga mga soldado do magabantay sa mga cells sang aton sininga lawas batok sa free radicals kag oxidative stress, mga kakifive. Gani para bataon lang, bataon kita gihapon tulukon, bisan may edad na kita mga kakifive, mag DTX 500 everyday para always healthy mga kakifive. Ang DTX 500 available ini sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Nasa liwat ha, diri sa Rojas City ang clinic sa Clinica de Alternativo, diri lang nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sa PL o kon PLDT. Available man ini online mga produkto ni Doc Ramil Oy sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifive.
2: El Castigador.
0: Kay Tay Pisto Hilikan dira sa Barangay Balingasaga ginatamyaw gid naton. No, kag subong man sa Raj Kainan sala sa Punta Tabok no sa kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Madamo gid nga salamat mga Hakipaiba sa inyo pagupod no sini nga Webes nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si Kakifive Maria Rochelle Dianon Ebron. Iban pa naton diri nga mga balita way naton na tagaan sang tiempo. Tutukan lamang no sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si Kakifive Michael John Ditoga. Sa aton sini nga news director Kakifive Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, Kakifive Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa maalwan, kag mapinalanggaon namon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
2: ko. D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
10: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sa wala pa ko kagamit sa Mighty C, permil ako ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C, after 1 week, doon na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ako permil, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX
11: Mix Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Dintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend the food superman for men.
16: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
11: Extend food superman for men. DTX 500.
17: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 6:00 sa gabi.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio Evening Newscast.
19: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
21: K5 sa mga headlines.
23: Headlines.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Pagpang hold up, isa sa ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider. Mga suspek sa pagpatay sa delivery rider wala sa gihapon matumod. Capiz Second District Representative Castro suportado ang ginaduso nga pag-upgrade sang RM kun RMPH. Team Capiz diwat nga nagkampiyon sa Rizal Olympics. Wanted sa kaso nga pagpatay na dakpan sa tapas. Sa dugang mga balitang lokal. Nadakpan sa pagduso sang droga sa Barangay 8 na pasakaan na sang Panumbungon. Kag third ID commander na promote bilang major general. Mga balita ka K-5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isogon, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Numero sa mga nagabusong ang nagaedad na pulo, tubtob 14 anyo sa Western Visayas, nagasaka. Amay ginsunog ang ilabalay bangod sa pagpangimon sa Kabangkalan.
1: Balitang regional.
0: Mga dalaguan ka K-5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: AFP ginabantayan ang 26 ka mga Chinese naval coast guard ships sa West Philippine Sea. Romualdez ginpasabat sa ombudsman sa panumbungan nga plunder kag raft. Sa duga nga balitang national, Defensor Espiritu ginaduso nga makapiyansa sa kaso nga plunder. Kag Senator Lacson indi luyag sang ceasefire.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Vientetres patay sa magnitude 7.1 galinog sa Japan.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapan.
1: Balita sports.
0: Alas women, kasado na batok sa Vietnam.
1: Balita sports.
0: Kag sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Sam Smith engaged na kay Christian Cohen.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi, Shred sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya ang kabalabutan sa atong sinigapag pangalagad sa buong adlaw sang Webes, Hulyo 30, tuig 2026. Ako ang inyong bagintag, balita, ka-K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyong kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagbuanay sa banwas ang Pinar, kag sa amon siring Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:05 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sa Klinika D3Bio. Ikaw ang masamay nga stress sa buringot. Klinika D3Bio ka K5 may aras ang virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, 14 pesos ang kada soft gel kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Tatlo kapilo ka mga angulo sa Subo ang ginasundan sa Rojas Component City Police Station sa nagapadayon nga investigasyon sa pagpanglutang patay sa isa ka delivery rider nga natabo sa sitio Ilaya, Barangay Simaguan, Rojas City, Julio Viente 8. Ang biktima mo si Chester Alagon, 23 anyos, kag-residente sa Barangay Dinginan, Siring Siyudad. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr. Hepe sa Rojas City Police Station. Ginpahayag si Ring kalakip sa tatlo ka mga nagapanguna nga motibo nga ila ginalantaw ang mga posibilidad sa pagpanglutang akon pagpanghodap bangod nga may dala nga mga parcel kag koleksyon ang biktima. Suno kay tumagtang ginausisa man sa kapulisan ang posibilidad nga mistaken identity akon nasalaan lamang ang biktima. Bangod nga mo pala nga tion nga nagadil ako nag-deliver ang sang parcel. Ang biktima sa amo nga ruta. Isa pagid sa ginalantaw nga angulo nga ginaimbestigaran sa posibilidad nga may kaangtanan sa mga pagpamahog o contract sa batok sa biktima. Sa subong ginatinguan sa mga investigador nga mabuksan ang cellphone ni Alagon agad mahibaluan kung nakabaton ini sa mga pagpamahog antes ang pagpanglutang. Sa kaangot nga balita mga ka-K5, wala pa sige hapon matumod sa mga otoridad ang pagkakakilanlan sa ang duha ka mga kalalakihan nga ginatudo suspect sa pagpatay sa isa ka delivery rider sa Barangay Sibaguan, Rojas City. Base sa investigasyon, nagpalagyo ang duha ka mga suspect sakay sa isa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga nagaduag berde padulong sa Ivisan, Capiz. Na-recover naman sa ginluntaran sang krimen ang mga personal na pagkabutang sang biktima nga si Chester. Mga parcel, tricycle, kagisa ka helmet nga ginapatihan, ginapanagiyahan sang isa sa mga suspect. Na-recover man sa scene of the crime operatives ang isa ka fired bullet cartridge nga sa subong ginapaidalom na sa ballistic examination na good matumod ang sahi sang armas lutang nga gingamit sa pagpanglutang. Ginsigurado naman sa mga otoridad ang maidid nga investigasyon agon mahatag ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima. Sa dugang nga balitang lokal ka K5. Nagpabutsyag sang hugot nga suporta si Capiz 2nd District Representative Jane Castro sa ginadusong nga pag-upgrade sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga nahamtang sa Barangay Lanot, Rojas City. Sa ginpatigayon nga Senate Joint Committee hearing sa tinalikdan nga Julio Viente 8, naging pangunahan ni Senadora Risa Hontiveros, chairperson sang Senate Committee on Health and Demography. Ginsiling ni Castro nga pananglitan nga ma-upgrade bilang Level 3 General Hospital ang RMPH Lanot. Hindi lamang pumuluyo sang Capiz ang makabenepisyo diri, kundi maging ang mga nagigan pa sa kaiping nga mga probinsya. Suportado man sini ka K-Fan ang ginadusog nga hagna gikan sa Senado kag Kamara nga magluwas sa pag-upgrade sa level sang RMPH. Pagatawgon ini nga Capiz Medical Center kag ipadalom sa pagdumala sang Department of Health. Kon ang Iloilo sino pa kay Castro mayara sang apat ka mga pasilidad nga sa idalom sang DOH, wala naman sang ni isa sa Capiz. Nagapati ini nga kun papondohan sang husto ang Capiz Medical Center, mas mapasanyog pa ang igadulong sini nga serbisyo medikal, madugangan ang moderno nga mga kagamitan kag mga pasilidad kag mas mapauswag ka K5 ang pag-atipan sa mga pasyente hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi pati man sa kalapit nga mga lugar. Nangin kaupod naman ni Castro nga nagtambong sa hearing si Capiz 1st District Representative Ivan Howard Ginto nga suportado man nga ginaduso ang hagna sa piha ka may kaugalingon man ini nga hagna nga nagaduso sa pagtukod sang Capiz General Hospital sa isa ka Level 3 nga General Hospital sa Banwa sang Pontevedra, Capiz. Liwat nga ginpamatud-an sang team Capiz sang ilang abilidad kag gahandaan matapos nga nakuha ang ikatatlong nga sunod-sunod nga overall championship sa Regional Rescue Olympics 2026 sa ginpatigayon sa probinsya sang Antique halin sang Julio Viente sa East Tubto Viente 8. Sa panibago nga kadalagan, labi pa nga ginpabakod sa koponan ang ilang dominasyon bilang isa sa pinakamakusog rescue team sa Western Visayas. Magluwas sa overall championship, nagpauli man ang team Capiz ang kabugusan nga 8 ka mga pasidungog sa kompetisyon. Kalakip diri ang kampyonato sa obstacle course, Best Runtime Award, Best in Uniform, Most Discipline Award, Best in High Anger Rescue Award, Best in Patient Management Award, kag ikaduhang puwesto sa static kon static display. Ginpakita sa kupunan ang mataas nga level sa kahandaan, technical nga ikasarang disiplina kag maayo nga koordinasyon sa nagkalain-laing nga rescue scenarios kag emergency response challenges. Ang amo nga mga abilidad ka K5 ang nagserbe nga yabe. Agud mapabili nilang ila titulo sa ikatatlo nga magkasunod nga tuig. Nahibiloan nga ang Regional Rescue Olympics ang isa ka tuigan nga kompetisyon nga nagapanghangkat sa ikasarang sa mga rescue team sa rehiyon sa patag sang disaster response, search and rescue operations, patient management kag iban pang mga importante nga paghanap.
2: Balitang Lokal.
0: Mga balita naman ka K-5 nga nakahinabot sa palibot sang rehiyon sa isog kon Western Visayas, mga balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa is 12 sa gabi. Ka-K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Ubos si Pon Hilana Trancaso, Mighty C ka-K5. The Immunity Booster, available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
2: Balitang Regional.
0: Nagsaka ang numero sa mga nagbusog sa nagapangidaron nga napulo ka tuig. Top 14 anyo sa Western Visayas ang tuig 2024 nga among pinakaulihi nga data. Base sa Commission on Population and Development Region 6, ini sa karon ang age bracket nga ila ginatutukan pag-abot sa mga health programs. Bangod sa bahin sang 15 anyos, top 19 anyos, nga anay amo ang labing nga concern. Tigayon nga nagnupo. Sa data, 85 na balhag sa tuig 2019, 58 na balhag sa 2020, 80 sang 2021, 111 sang 2022, 103 sang 2023, kag 111 naman sang 2024. Suno kay CPD Region 6, Director Harold Alfred Marshall, kinahanglanon nga magpatuman sang whole of community approach. Sa ding kinahanglan ka K5, magpatuman sa mga programa sa mga local government units, mga bulutuan, ginikanan, o kon guardians kag iban pa nga mga stakeholders. Nahibuluan nga yara sa 9.8% ang kabugusan nga live birth sang 2024 nga gikan sa adolescent mothers nga nagaedad sang napulo katuig, top 19 anyos. Sa katapusan nga balitang regional, ginsunog sang isa kaamay ang ila kaugalingod nga balay bagod lang sa pagpangimon sa Sitio Pasto, Barangay Hilamunan sa syudad sang Kabangkalan Negros Occidental kaga kaagahon sa Miyerkules, Julio Vianti. Ukod kaagahon sang Huwebes, Julio Vianti Huwebes. Ginkilala ang suspect kag amay nga si Ronaldo Caniando, 47 anyos. Payag sang iya bata nga si Rodeline, temprano pa sang Martes nga nagsugod ang inom-inom sang iya amay kaupod ang mga abiyans ni. Apang pagkatapos sang inom, pasado las 12 sang kaganhon, Miyerkules, nag-away si Ronaldo kag ang iya sining asawa nga si Lynn Caniando bangod sa pagpangimon. Bakod sa kahadlok, nagdesisyon si Rodeline na magsailoanay sa ilatupad malay. Nakita niya nga nagmaoy ang iamay kagin pagwa sila ang duha ka mga speakers kagin butang sa iya nga tricycle. Matapos sila ka K5 nagkuha ini sang gasolina gikan sa isa iya nga tricycle kagin butang sa sulod sang balay. Kag matapos lang ang pila ka minutos, nagdaba-daba na ang kalayo sa ila balay. Naglawig sang 30 minutos ang sunog samtang inaresto naman sang kapulisan si Ronaldo matapos sang insidente. Ginaimbestigahan sa karon sang Bureau of Fire Protection Kabangkalan ang sunog. Kagdugang pa amo ni akon amo na. muna ini ka K5 ang ikaduhang nga beses naging bataan, naging bantaan sang ama nga sunugo ng ila sini nga balay.
2: Balitang Regional.
0: Mga balita naman ka K5, mga dalaguan nga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:10 sa gabi, ka-K5 ining oras, ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500 ka-K5, ikaw mayaras ang hypertension, diabetes, mayaras ang ampalaya leaves, kag disugad, sugarcane extract, isa ka-herbal food supplement, kapuno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsule.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Nagdangat sa Vientiane 6 ka mga barko sang China ang namonitor sang Armed Forces of the Philippines. Sa West of Philippine Sea, sumugod Hulyo Vientiane 1, tumto Vientiane 6. Sunod sa tagpamaba sang AFP nga si Colonel Francel Margaret Padilla. Wala sang namonitor nga insidente kaduhan sa pagbantay sa mga inibis sa presensya sa mga barko sang China sa kalalawran sang pungsod. Kalakip sa mga na-monitor ng mga barko mo ang 22 ka mga China Coast Guard ships, pag-apat ka mga People's Liberation Army Navy vessels. Pinakamadabog na siplatan sino pa sa AFP ang masabahong di masinlong na nagdangat sa 13 ka CCG vessels. Sa bahay naman sa Kayungin Shoal, 7 ka CCG vessels, kaduha ka Chinese Navy ships ang nasiplatan. Samtang isa naman ka barko sa CCG nakitaan sa Eskwada Shoal, kaduha sa bisinidad sang Pag-asa Island nga iya sang plana. Nahibaloan nga regular nga ginamonitor sang AFP ang presensya kaghulang sa mga dumulo nga barko sa West of Philippine Sea bilang kabahin sa pagdepensa sa soberanya sang pungsod kag pagpangapin sa maritime interest. Ginapasumiter na sang counter affidavit sang Office of the Ombudsman si later Representative Kag-Anay House Speaker Martin Romualdez angot sa ginapangatubang sini nga reklamo nga plunder, graft kag direct bribery nga ginpasaka batok sa iya. Sino kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagpagwa na sang mando ang preliminary investigation team sang Ombudsman nga nagaobligar kay Romualdez kag mga kaubod sini sa kaso nga sabton ang reklamo batok sa iya. Ginpagwas ang Ombudsman ang pahayag pila ka adlaw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sa din nambit lang ang natalanang nga pagpasaka sang kaso kriminal batok sa pagkaisa sini. Kalakip sa kaparehong respondents ni Romualdez sa busan ay attorney Jose Panas, Jocelyn Sereno, Hemorjin Real Diaz, Tantueco and Associates, Samchan Foreign Exchange Corporation Board of Directors, Luisita China, Felicito Guevara, Yolanda Crudo, JLP Panganiban Jr., Josa Merachan, kag Jane Dawson. Sa karon, hindi pa mapatod kung saan ipasakas ang Ombudsman sa Sandigan Bayan ng mga kaso. Batok sa anay House Speaker, kag iban pa nga mga kaupod sini sa kaso.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwan sa pungsod Pilipinas, Balitang International.
2: Balita International.
3: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang manamit kag healthy ka kape, DTX Coffee Mix na kakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Balita International.
3: International.
0: Naglabot na sa Vientiane 3 katawa ang na-report nga patay matapos ang magnitude 7.1 nga linog sa nabagatnan nakatundan nga bahin sang Japan. Sunod sa report, apat na kabangkay ang nakuha gikan sa narumpag nga Aeon Shopping Mall sa Kashima, Kumamoto nga gingubas ang ginabanta dako nga paglupok sang gas matapos ang linog. Sunod naman sa mga otridad, 19 ang kumpirmado nga patay kag anom ang wala sang vital signs Samtang lima pangyara sa kritikal ang kondisyon. Padayon naman ang rescue operation sa gudpangitan ng mga posible na kaluwas. Magluwas diri ka K-Fan, naglabot naman sa 22,670 ka mga panimalay ang naguba kag nadulaan sang supply sang kuryente kag tubig ang nilibo ka mga residente.
2: Balita International. International.
0: Balita naman kag K5 sa patag sang hinapang.
2: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Pangunahan na day team captain Gia D. Guzman, Aya Laurel, Okon Laure, Bella Belen, Vani Gandler, Erica Santos, Kagala Eliza Solomon, ang alas Pilipinas sa pagsabak sa 6th South Asia, Southeast Asia V-Cup Women's Volleyball Week 1 sa Hanoi, Vietnam. Nag-abot kahapon ang ubon ni Japanese coach Taka Minua sa Vietnamese capital antes ang pabukas ng torneo sa buong adlaw sa Dung An Gymnasium. Ang iba't ibang mga miyembro ng Alas Women, amusan ay Fifi Sharma, Mars Alba, Thea Gagete, Donna Mecandile, Jen Yerva, Diel Palomata, Jasmine Hazareno, Nina Ita, kag National University Standout, Celine Mars, kag Vanjie Alinsong. Wala na nagkip Sanday, Collegiate, Stars, Angel Canino, kag Amy Provido, sang De La Salle University, reigning UAAP Best Libero, Shana Jardion sang NU kag PVL Rookie Draft, number 1 overall pick, Lams Lamina sang Galeres Tower.
2: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities ka mga artista, Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginkompirmar sang Grammy-winning singer nga si Sam Smith nga engaged na ni sa kilalang fashion designer nga si Christian Cowan. Sino kay Sam? Ang ambahanon nga Everlasting Love ang opening tracks ng palabuton sa ding album nga Hazel Eyes ang iya ginsulat natin sa ilang una nga date ni Cowan. Natapos inisang magdabong na ang ila relasyon. Matandaan nga tuwing 2019 sang maglantad ang Stay With Me hitmaker bilang non-binary kag may pronouns nga they, them. Una naman nasibratan sa publiko ang magkahugma sang Disyembre 2022.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang

0: News FM Rojas, ka K5 and NFM Rojas Digital. Sariwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 Solid supporters, mga Facebook viewers, at mga radio listeners sa pag-upod kay ka K5 Chef. This is a D3 Bio Evening Newscast. Ang ngalan nagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa co-partners technical side, ka K5 Michael Johnny Toga and ka K5 Alvin Pagunsay. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Stag tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: DTX-500.
10: Juice 7 lot.
11: Nung ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Kailan sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. DTX-500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX-500.
8: DTX-500.
13: Panahon na naman ang ubo.
8: Si Punch at Trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Wala na.
3: nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
7: Relax, ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
11: Relasyon na unti-unting naman.

0: mamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo!
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Lichelle Manuela, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay diugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uwagin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan ng mga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, sa tanan ng mga suki naton, makuturan, makabiyanan, mga kapamilya, sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sininga at tinion nga naghatag sa aton sa isa ka maayong atsimpo. Kagpadayon kita sa buong sa aton nga platuntunan, kag kamusta ka mo? Sa gihapon, ang aton nga pangabay, nga kaway pa kamo aras kayong lawas, suman sa inyong espiruhanon nga kahimtang, kay muni ang aton ginaliwat diri, ginabalik-balik ta nga, importante katama sa sining kabuhi naman. Kaya kung kita preparado sa itong kabuhi, bisan ano pang matabo sa kalibutan, bisan ano pang matabo sa aton, kay may katapusan mangin ang tawo, pero may ara kita kasiguruhan sa ginpromisa ni Kristo, ginpromisa sang Diyos nga may, paagi sa pag-guide sa Balaang Espiritu na magatuloy sa aton sa pag-kaibalo sa kamatuoran na kita may ara nga kabuhi nga ulit tapusan, kag mangin tapos sa kabuhi nga ulit tapusan, kag kapulian nga langit noon ng intigana ni Kristo. Muna nga, aton gid nga dumdumon makutura ang mga butang sa kalibutan, temporaryo lamang. Muna nga, hindi kita magpadaog nga kung kisa sako kita sa aton mga buluhaton, pero nalipatan ta lang nga ang importante katama amo ang pagprepara sa aton kagulingon sa espiritual espirituhanon nga kahimtang espiritual nga bagay agud nga kita may mayo nga kaangtanan sa Dios. Mula nang aton nga pagbiya extend sa inyo pagdulong sa inyo sang pipila ka mga pagpakamusta kag aton man nga mga pangabay kag sandi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong sa Dios. Sa gihapon mga muyo kita anay. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sanatay pong ito. Kami po'y patuloy na dumundog sa inyong banal na nuklukan sa pamagitan ng inyong banal na anak, inyong anak na bugtong na namatay sa krus ang Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patubay-tubay sa pagkataon na inyong pinagloob sa amin. Ingat sa aming buhay at nagpapasalamat po kami sa pagkataon na kung saan kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan K5 News FM at higit sa lahat ang CEO Rokamil Hoy at pamilya, nawa patuloy ang aming makahilingan na aming makamtan ang physical, mental, spiritual, financial and protection mula sa inyo. At patawarin mo naman kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Mga kabiyanan, mga kauturan, aton padayonon ang shortcut or summary nga pagpaathag sa kasuguan sa Dios nga hindi gid wala gid kamatuoran nga nadula siya kaya sa aton nanakunan bisan ang una lang daan nga subo sa kasuguan hindi magsimba sa iban nga Dios kaya ang Dios mangimon adi kung nadula ang kasuguan ang butang balon pwede na gali nga magsimba sa iban nga Dios pero bisan ano nga tinuuhan subong, anong hindi yung subong, maghambalin sila nga hindi pwede na magsimba si Bato Diyos. Di ang mo tumalon, isa ka argumento na walay kamatuuran na kita magasiling na bangod ka rin na kita sa panahon sang bugay alin sa napatay si Kristo sa cross. Amo na nga wala na ang mga prinsipyo o mga pagsulundan sa napulo ka kasuguan. Amo na ang walay kamatuoran sunog sa Biblia. Amo na nga, yun naliwatan eh, agon nga magaydan man kita. Now, sa aton itong anotunan is ikaduha, ikaduha nga sugo, amon ito, lawig ang pagpatag sa Biblia, sunog sa mabasa ta ang mga versikulo, alin sa versikulo 4 hasta sa versikulo 6, sa versikulo 7, amo na ning ginhambal na rin nga, sa kapitulo 20 sa ang Exodus, nga aton basahon subong. Nagsiling diri ang Dios, hindi mo paggamita ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa wala singpulos. Kaya ang Ginoo hindi magsilot sa iya nga nagamit sang iyang ngalan sa wala singpulos. Na? So hindi matabo nga hindi silutan daw ang interpretation diri or translation diri daw kulang no. Kaya nga man, kaya ang Ginoo hindi magsilot, hindi nga silutan. Silutan magani no.
ang pasensya na sa umpisa sa translation. Kaya kung basahon mo ni sa English, matian ta sa English ha. Agon nga medyo maklaro man siya. Kaya nga nga daw hindi man magsilot ang Ginoo. Pero dere sa English, sabal dere na thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. So matambalon nga, hindi pagkabigon nga walay sala or hindi silutan ang nagagamit sa ngalan sa Ginoo sa wala sing polos. So, amo na nga dapat mabalaan ka siya, kay kung hindi, delikado. Amo na nga hindi ninyo paggamita ang ngalan sa Ginoo ng inyo Diyos sa wala sing polos. Kay ang Ginoo hindi magpakawala sang sala. Amo na yung maayong transition sa iya na nagagamit sang iya ngalan. So ilantaw ko ang lain nga translation rin nga Biblia. So maayo ni maayo kaysa diri medyo hindi man maayo ang pagka-translate damo man mga version sa Biblia karon. So maayo ni lain nga version sa Ilonggo. Liwaton ko, hindi ninyo paggamita ang ngalan sang Ginoo na inyo Diyos sa wala sing pulos. Kay ang Ginoo hindi magpakawala sing sala. O ano siya, dula nito sa isa. Sa iya nga nagagamit sang iya ngalan sa walay pulos. Muna makuturan nga, ato ni siya tandaan, kabiyanan. Kay sa Tagalog man, bisan sa Ilonggo, daw common ng kaayo nga mahingin ekspresyon ang pulong hisos or sos. Di ba lang? Batay ninyo? Di ba lang sos? Sos? Oh, hindi lang na siya natulopang dan. Kaya bali abbreviation sa ngalan ng Hisos. Muna nga, aton si Rumdumon, kay ako naman nga magaydan kita gimayo. Kay kung hindi kita magaydan, ay basi ba lang nga, way lang takatulopangod nga ang aton galigin himo, way na malipay ang Ginoo. Ay di, paano na siya man? Ay di, abi mo lang, okay lang to. Okay lang to kay kwan man. Daw, wala man lang sa imo. Pero, hindi gani, gali malipay ang Ginoo. Kay, biskan ang mga anghel, hindi malipay nga magapamati sa aton, nga daw ordinaryo lamang ang ngalan sa Ginoo. Kay kumun man lang na siya, di ba? Kumun lang. Muna nga kamo, maraga pamati, binagbinagon taman ang atong inaton andere. Kay dako ni siya na makabulog, dako ni mabulig sini diri sa aton nga paghibalo sa aton nga pagdayaw o pagrespeto sa Dios. Kay kung hindi ta ni siya mahimo, basi bala nga abi na toon, okay lang. Bala. Pero gali ka, hindi na maayo. Now, ang balaan ng mga anghel, wala na hamuot kag naugot sa di matinahuron nga paagi sang paggamit sang madamo nga ngalan sang Dios sa dakong Jehova. O, gamit sa mga Jehova, gamit Jehova. Dayon. Ang mga anghel nagasambit sining sagrado nga ngalan nga may labing dako nga kahadlok na nagatabon sang ila mga naong kung naghambal sila sa ngalan sang Dios. Doon na siya. Basahan ninyo ang Kapitulo 1 sa Ezekiel. Basahan ninyo ang Kapitulo 6 sa Ezekiel. May mga kirubin, kag mga serapinis, mga kirubinis. Ang kirubin na, may ara sila anong kapakpak. Ang duha kapakpak, amo yung gamit nila sa ilang paglupad. Ang duha kapakpak, yung tabo nila sa ilang naong. Ang duha man kapakpak, yung tabo nila sa ilang mga tiil. Samtang sila nagadayaw sa Dios. Nagapakita lamang ang puwerte nga pagtahod nila, pag-espito nila sa Diyos samtang sila nagadayaw, nagasimba. Nga maghambal sila, Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. Muna nga, sa ngalan lang daan sa Ginoo, hindi basta-basta nga siya, aton gamiton sa komun lang kita nga mga tao. Now, muna nga dere, kag ang ngalan ni Kristo, sagrado gid sa ilang nga ginhambal nila ini, nga may labing dako nga pagtahod. Apang daw ano,
makabaliskaran ang espiritu sa aton nga kahimtang nga daw kakumun lamang naton gingamit in meet lang ang Kristo or Jesus, labi na ekspresyon nga inagali nga ngalan sagrado siya. Ang iban diarag yapon si Dalom sang among nga impluensya nga naghambal tuhoy sa Dios. Sabon lang sang naghambay sila tuhoy sa kabayo o pontuhoy sa bisan ano pa nga mga kinaandan nga butang. Ekspresyon mala. Sa ilang nga pangamuyo, ginagamit nila ang pulong nga Dios nga labing gamahanan. Sa isa katuman kakinaandan kag wala sing pagtahod sa mga paagi. Yadtong nagamit sini, wala sing pagbatyag sang ginbayaw nga kinaiya sang Dios ni Kristo o kun sang langit nun nga mga butang. Naman ang tandaan tanga siya mga katura. Ini nga sugo, wala lamang nagadumili sang butik nga mga panumpa kag kinaandan nga pagpanumpa, kundi nagadumili ini sa aton sa paggamit sa ngalan sang Dios sa isa ka mamag-an o kun walay hinalungong nga pagi. Nga wala nagsapak sa makahaladlok nga kahulugan sini. Pagi sa ulay hunahuna nga pagsambit sa Dios sa kinaandan nga pagamalanay, pagi sa pag-apilar sa iya sa wala sing pulos nga mga utang, kag paagi sa masunsun kag wala ginahunahuna nga pagsulit-sulit sang iyang ngalan sa panahon sang pangamuyo. Pinagpakahuyaan natin siya. Nga man, kaysa Salmos 119, versikulo 9, o Salmos 111, versikulo 9, balaan kag talahuron iyang ngalan. Amo nang ginhambal. Ang tanan dapat magpamalandong sa iya paghalangdon, sa iya kaputlik kag pagkabalaan. Agod nga ang tagipusoon mapahamtang sang isa kabalatyagon sang iya ginbayaw nga kinaiya. Kag ang iya balaan nga ngalan dapat ihambal nga may pagtahod kag solemnidad or kasolimne. Muna nga importante ni siya katama. Kayon dire kita sa ikaapat na subo. Dumduma ninyo ang adlaw nga nagpahuway sa pagpakabalaan sini. Sulod sa anom kaadlaw, magapangabudlay kamo kag himuah ang tanan ninyo nga mga buluhaton. Apang ay kapitong adlaw, amo ang adlaw nga inupahuway sang Ginoo nga inyo Dios. Sang sulod sang anom kaadlaw, ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang ruta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila. Kag nagpahuway siya sa kapitong adlaw, gani ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga inupahuway kag ginpakabalaan ini. Exodus kapitulo 20, versikulo 8 hasta sa 11. Amuni ang isa sa dako ng rason ko nga ang adlaw inagpahuway ginbutang sa tunga sang kasuguan sa panahon sang ginsulat na ni sa tudlo sang Dios dito sa duha kamalapan nga bato dito sa bukid sang Sinai. Dumduman niya mga katuran, nag-viral si Charlie Kirk. Dayon, isa sa interview sa iya nga adaw nga gin nagalagad siya sa Dios nga ang gin pakabalaan niya ang adlaw ng Sabado. Sa hambal niya mismo, importante katama ang Sabado nga aman. Kay amo daw to ang makita sa nakita niya dito sa creation sa pagtugas ang tanan ng butang. Tanawa ninyo kung may ara kamo mali makasok, may ara kamo data or may ara kamo wifi. Pamatian ninyo isa sa panahon sa buhi pa siya, damo na gin post sa Facebook, sa YouTube, ara mo na makitaan. Muna nga, bisan siya mismo, istrikto siya nga nagawali sa pulong sang Ginoo, nanungod sa kasuguan kag sa adlaw nga inong paghuway. Amo na nga, ang adlaw nga inong paghuway wala ginapakilala bilang isa kabag-o nga institusyon, kundi bilang gintukod sa pagpanuga dito pa sa creation. Dapat ini dumdumon kag sa ulugon bilang handumanan sang binuhatan sang manunuga. Nagatudlo sa Dios sa buong manunuga sang langit kag duta. Ginapatuhay sini ang matuod nga Dios gikan sa tanan butik nga Dios. Ang tanan nga nagasaulog sang ikapito nga adlaw nagapakita paagi sini nga buhat nga sila mga sumilimba ni Jehova. Gani ang adlaw inugpahuway amo ang tanda sang katutom sang tao sa Dios samtang mayara sa duta nga mag-aalagad sa iya.
Ang ikaapat nga sugo amo lamang ang isa sa tanan nga napulo nga sa diin makita ang ngalan kag ang titulo sang manughatag sang kasuguan. Amo lamang ini ang nagapakita kun kay sino otoridad ginhatag ang kasuguan. Gani nagaunod ini sang patin sang Dios nga gintapik sa iya kasuguan bilang pamatuod sang iya pagkamatuod kag nagabugkos nga puwersa. Ang Dios naghatag sa mga tao sing anom kaadlaw nga sa diin sila magapangudlay. Kag ginapangayo niya, napangayo sang Dios sa ila kaugalingon nga buhaton ang mga buluhaton imuon sa anom kaadlaw sang pagtrabaho. Ang mga buhat sang kinanglanon kag kaluoy ginatugutan sa adlaw nga inupuhuway. Ang mga masatiton kag nagaantos sa tanan nga tiyon dapat atipanon. Apang ang indi kinanglanon nga mga pagpangamuday dapat ikawan. Ang pwede ni makaturan, nga balang mga buluhaton naton nga pwede manaton untaton kaangay sa kontrabahanti ka o kaangay diri sa News FM, K5 News FM. Nga wala obra diri ang tanan nga mga empleyado sa adlaw nga inupuhuway. Kay siyempre, adlaw nga inupuhuway kay mismo ang tag-iya o wala siya nag-obra. Kay isa siya ka sumilimba sa adlaw nga inupuhuway. Amo na nga dapat tuod mo na siya nga ang obra, kinahalano mo na siya. Pero munang yun pangayos ang Ginoo nga sa aton personal nga mga bulhaton, halimbawa, ikaw trabahante, o trabahante ka man, empleyado ka, o normal na siya nga tani. Pero problema lang kung ang imo nga kumpanya ang ginalagdan o imong itrabahoan, kay hindi man sabat keeper ang tigiya, amo na, hindi kagin makalikaw, makagubra kagin. Pero dapat, hindi tani. Muna ang problema karon sa kalibutan. Kaya nga man, kay damo sa mga tagiya sa mga kumpanya, hindi man sila sabat keeper. Sorte lang ning Estasyon 3, K5 News FM, kay sabat keeper at tagiya. Muna nga, ipalayo ang imo TLG kan sa adlaw ng inupahuay. Para man yung mabasa si Isaiah 58, versikulo 13. Gikan sa paghimo sang imo kalipay sa akon adlaw nga balaan, balsa ng Ginoo. Kagtawo ga ang adlaw nga inupahuay nga isa ka kalipay. Ang balaan sang Ginoo dungganon kag panunggan siya nga wala maghimo sa imo kagulingon nga dalanon o kon nagapangita sa imo kagulingon nga mga kalipay kag hindi lang hasta diri. Ha? Wala pa ni siya matapos ang pagdumili. O kon maghambal sang imo kagulingon nga mga pulong. Amo ni ang ikatatlo. Ang butambalon, nga una, dapat hindi ka magapangita sa imong kagulingon ng mga dalanon, not your own ways. Hindi ka magapangita sa imong kagulingon ng kalipay. Ikatatlo, o maghambal ka sa imong kagulingon ng mga pulong. Anong butambalon din eh? Siling sa manlagna. Sa muna nga aral si Isaias, yung Diyos sa bisiklo 13. Pero ang Diyos naghambal sina. Dayon si Isaias ang naglaragway. Ang mga naghambal na hanungod sa mga negosyo o mga plano sa adlaw ng pahuway, ginakabig sang Diyos na daw nagahimo na sila sa aktual na transaksyon sang negosyo. Agon mahaptan ang balaan, aron mahaptan ng balaan ang adlaw ng pahuway, hindi gani naton pagtugutan ang aton mga nahuna nga magapuyo sa mga butang nga may kalibutanon nga kinaiya. So, mutang balon, dapat kay isa malak adlaw ng ipangayo sa Ginoo, amuna ang panahon nga ang imo paminsaron dito sa mga butang langit nun, ang imo paminsaron dito sa punong sa Ginoo, agod nga imo paslamatan ang Ginoo bangod sa iya kaayo, bangod siya harapong gugma. Imo dumdumon nga ang Ginoo nagtuga sa bilog nga universo sulod lamang sa anong kaadlaw, literally. O literal na siya, hindi simbolikal. Literal gin nga adlaw. Halin sa kung butang ta sa atong subong may adlaw ng inbutang nga pangalan, halin sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ika-anom kaadlaw ang Biyernes, dayon, ika-pito, inupahuay, munang Sabado. So, no, sa mga pangalan, ginibutang na sa mga scientist. So, muna nga, dumdumon tanatanan. Kun, irespeto ta ang ginausunok siya nga kasuguan. Kayo ay mga ginamadula. Huwag tamabasa sa Biblia, bisan isa ka bersikulo sa 31,173 ka mga bersikulo sa King James Version. Ako natigulang nabasa sa Biblia.
wala ko kabasa nga nabuhinan bisan isa lang ka kasugo ang kasuguan sang Dios. Wala. Amo na nga amo nang pamatuod sa Biblia. Amo na nga kun ang sugo naglakip sang tanan nga magsulod sa aton magawang. Ang sugo mga kuturan naglakip na sa sulod sa aton nga magawang. Halimbawa na mga dumuluong o pangayaw na dapat hindi ni sila magtrabaho. Manang aram sa sulod sa aton pulian. Aton pangabayon sila dapat maghiusa sa pagpadungog sa Dios pagi sa kinabuton nga pag-alagad sa balaan na Allah. Muna ka nami. Muna nga. Ngayon ang versikulo 12 sa Exodus 20 sa ikalay mga sobo. Tahura ang imo amay kag ang imo iloy. Agod maglawig ang imo manginadlaw sa duta nga ginhatag sa imo sa Ginoo nga imo Dios. Ang manginikanan may kinamatarong sa isa ka kasangkaron sang hugma kag pagtahod nga hindi dapat sa iban nga tawo. O tamaron, kung ginespeto taman ang iban nga matao, labi na gid nga ispeto sang mga anak ang ila ginikanan. Ang Dios mismo nga nagbutang sa ila sang isa ka responsibilidad para sa kalag nga intugyan sa ila. Nagmando nga sa tiun sang nahuna nga mga tinuig sang kabuhi. Ang manginikanan magatindog sa lugar sang Dios sa ilang kabataan. Anong buta balon? Siyempre, halin sa lapsag pa, pagbunag sang isa sa bata. So, amo ang nagatipan. Amo na nga, dako kaayo ang utang kabuton sang mga anak sa ilang ginikanan sang madako na sila. Amo na nga, dako kaayo na ang obligasyon. Kag siya, nga nagsikway sang nagakaigo ng otoridad sang iya mga ginikanan, nagsikway sang otoridad sa Dios sa delikado. Ay kalay mga sugo, nagakinanglan sa mga kabataan, hindi lamang sa paghatag sing pagtahod, pagpasakop, kag pagtuman sa ilang ginikanan, kundi sa paghatag man sa ila sing gugma kag kalulo, sa pagpamag-an sang ila mga kabalaka, sa pagbantay sang ila reputasyon, kag sa pagbulig, kag sa paglumpay, sa ila katigulangon. Ginasugo man sini nga tahuron ang mga ministro kag mga gumalahom kag ang tanan nga ginatugyanan sang Dios otoridad sa iya nga simbahan. Ini siling sang apostol amo ang nahauna nga sugo nga may saad Isaiah 6:2. Para sa Israel nga nagapaabot sa indi madugay sa pamusulod sa Kanaan sa ilang nga pagbiyahe sa una halin sa Ehipto. Isa ini kapanaad nga sa mga matinumanon. Isang malawig nga kabuhi, susinang maayong aduta, apang may mas malapad ini nga kahulugan. Nga nagalakip sang bugos ng Israel sang Dios, kag nagasaad sang kabuhi nga walay katapusan sa duta, kun mahilway na inigikan sa pagpakamalaot sang sala. Ang butang balon, dito sa bago nga kalibutan, sa bago nga duta, kag langit nga dito nga padayon, nga kapabilin nga pagkamakarong, dito, dako ang posibilidad nga ang mga buot ng mga anak may kaupod sa ginikanan magapanudli sa kulian nga walay katapusan. Sabi no, muna ang saan mga kutura. Muna nga. Dayon, ang ikaw na mga sugo, hindi ka magpatay. Ang tanan nga buhat sang injustisya nga may huyog sa pagpalipot sang kabuhi. Ang espiritu sang dumot kag pagtimalos o kon ang pagpatuyang sang bisan ano nga kailibgon nga nagadulong sa makahalalit nga mga buhat sa iban o kon nagatuga sa aton nga maghandom patani sing halit sa ila kay ang bisan sino nga nagunumot sa iya utod isa ka manugpatay isa ka makagod nga pagpatumbaya sa pag atipan sa mga nagakinahanglan o kon nagantos ang tanan nga pagpatuyang sa kagulingon o kon hindi kinahanglanon nga pag-ipit o kon sobra nga pagpangabudlay ang may huyog sa paghalit sa kayong lawas ini tanan may dako nga mas dako o kon mas no, manubo nga isang karon mga paglapas si kaanom nga sugo. Ikapito nga sugo, hindi ka magpangin lalaki o magpangin babae. Ini nga sugo na ganumili, hindi lamang sang mga buhat sang kaykuan.
kundi sang mga pangunahuna kag mga kailibdon o konsang bisan ano nga buhat nga nagapukaw sa ila. Ang kaputli, ginapangayo hindi lamang sa nagwa nga kabuhi kundi sa sekreto nga mga tinutuyo kag mga balatyagon sang tripuso. Si Kristo nga nagtudlo sang malayo nga obligasyon sang kasuguan sang Dios. Nagpahayag sang malaot nga pangunahuna o konitsura nga matuod nga sala subong sang supak sa kasuguan ng buhat. Amuni ang kadalmon sang ikapito kasubo. Ika walong nga subo, hindi ka magpangawat. Ang publiko kag pribado nga mga sala nagalakip sini nga mga pagdumili. Ang ikawalo nga subo nagpakamalaot sang pagpangawat sang tawo kag pag baligya sang mga ulipon kag nagadumili sang mga inaway kag pagsapok. Ginapakamalaot sini ang pagpangawat kag nagakinanglan ini sing istrikto nga integridad sa pag sa pinakadyutay nga detalye sang mga helikoton sa kabuhi. Ginadumilian sini ang sobra nga paglabot sa negosyo kag oversights in business. Sumutambalon, sobra kag nagakinahanglan sa pagbayad sang makatarunganon nga mga utang o konsweldo. Ginapadayag sini nga ang tagsa kapag tinguha na sa bintahan ang kagulingon paagi sa pagka-ignorante kaluyahon o kon malain nga kapalaran sang iban ginarehistro subong pagpangdaya sa mga libro sang langit. Amunin naman ang importante nga amahang panaton lamang kay ang aton nga tiempo naubos naman ang mga minutos aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagin namin ito inyong Diyos. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan ang maikling paglalarawan ng inyong mga litong-tunin na napakaloob na kapaloob sa inyong banal na kautusan. Ito nawa ay aming munawaan at higit sa lahat, magitan ang inyong kapangyarihan, aming masunod upang sa ganun kami ay walang paranagutan sa inyo. Patawarin mo naman kami at pagbalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM at palain mo man ang mga nakikinig. At higit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya. Pagbalain mo na nawa ang pagpala namin kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection aming matanggap mula sa inyo. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ng pangalan ng aming pinigisos. Amen.

0: Bio.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
16: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mahal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Five Galinga One Time.
1: Manong, sakay ko taxi.
2: Ayto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive.
0: Hey, Five Galinga One Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
4: nga may D3. D3 Bio with visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka-register nurse sa nagsugod

0: diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nyalagapan nyo po
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabakang abutika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmela ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Deo Fresh
10: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaka.
10: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh
10: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplanta na.
12: Ganito ako.
14: Tigasi.
12: Tigalapa.
14: Tigasay.
12: Plansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko
14: ang extend.
12: Supplement for men.
14: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend food supplement for men.
14: May maca
12: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
14: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
3: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
3: Memory Advance Syrup.
1: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Magnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
19: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: D3 Bio.

0: 5 Galing Awan Time!
1: Tay, natinig ako!
2: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
2: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
2: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
0: Hey, five, Galing Awan Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Kanto na ta sa mga benefits, Sir Boy.
7: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
6: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinaing. Tiga produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, Sir Boy, is lipopolysaccharides.
7: Pupo sang probiotics. Ang muna tawag na liposaccharides.
6: Agali ka.
7: Ang muna sang pupo sang probiotics.
6: Lipopolysaccharides. Kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo, no? Imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa, nakalusot.
7: Kalusot sa portal vein mo.
6: No? So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3 Bio, Sir Boy, siyempre may MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabil sa kanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form na siya sa lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3 Bio.
4: D3 Bio.
8: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, Sir Boy, luwas nga mo na ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer. No? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3 Bio, mag-tap na siya ng bacteria. Hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
7: Tapos may mga mucus production that protects our lining.
8: O, para mang-trap sa mga kagaw ginapadamol nga magsulod sa aton nga lawas.
7: Uy, kampiyon. No.
4: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na ako
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
7: Sir JP.
10: Kahapon, Sir Boy, ang ginhambal ta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Mel ng herbal antibiotics ang baguhan pa ta di boy. Sibuyas.
8: Sibuyas.
10: Ahos.
7: Ahos.
10: Kag honey.
7: Honey.
10: Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na, hindi tanan nga ubo is bacterial.
6: Correct.
10: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic, do hindi makuha.
6: So imo tip siya,
10: tegali, viral.
6: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3 Bio.
8: Kampiyon nga kombinasyon.
10: Kampiyon nga kombinasyon. Antiviral na, antibacterial.
6: Pero hindi na ginapatay ang kagaw na.
10: Tiwa hindi niya mimo sa D3.
4: D3 Bio.
6: Pero D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka dayon, trangkaso ka, D3 Bio muna.
10: D3 Bio muna.
7: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat ko git, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
10: Uy.
7: No?
10: Dumay stanti ka sang pharmacy.
7: Dumay pharmacy kay ang benepisyo sang D3 Bio sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo. Dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka box nga D3 Bio. Gasakit ang tiyan tungod sa asin.
6: Sir Jim, Sir Boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first
7: mga medical cabinet nyo?
6: Medical cabinet.
10: Include na da.
7: Include
6: na lang pa.
7: Sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
6: Kanami sa D3 Bio.
7: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyo ng iba. That's why I like D3 Bio.
6: So, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. it's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang spesyalista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Kini mga envelope virus amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa monolaurin kag monocaprin nga ara sa ditribayo ati patay tanan sir boy.
8: Oh, kilala sila.
6: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si monolaurin. May upod pagali.
10: May monocaprin.
6: Si monocaprin.
3: Ditribayo with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. You may Physio. Ang Physio. You may ditribayo. Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Pagkatapos mga buti ka. Ditribayo.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with Visio. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
3: Ditribayo. Ang D3. May Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga Kagaw Clinicas for Biotics.
13: Fat Deliver DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman. Superman.
22: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Mr.
18: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporebiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporebiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: Whoa. DTX 500!
9: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit nagit sa akong nga mata.
9: DTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dugan.

0: mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan nguman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
2: mabaka butiga.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Excel Food Superman for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw kitang
5: DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.
8: Pinaka

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

everyone.

0: Krisin Chano, Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang ganit tricycle mo. Langka.
2: Hey, Maib! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500. Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa
8: ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukan si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa ako asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
3: Extend Food Superman
17: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Batoroha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
3: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag
19: Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
22: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
20: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mga utod, ano gani masami kakatabo kon magfiesta kon sa Cebuano pa kumbira, no? Punsyon kon sa Ilonggo, Sir Boy, no? Inab lang may kasal, may bunyag, may okasyon, may birthday, kinananay gini ito, do, Sir Boy. Ginatawag ina sa English bench or benching. Ano blang benching? Ang benching, amo ni siya ang pagkaon, either it's actually excessive, no? Indulgence of anything. Pagkaon sang sobra, may hindi ini manami nga ihatag sa imo. Ano kakatabo kung tuman kakabusog? Tapos mukhaon, busog ka kayo, gasakit ang tiyan mo. Your stomach pouch has its limitation. No? Dok, angay na sa, hindi na yan, pero sang batikulon, kamanok, Dok Sam, kadamol-damol, ina saya, hindi niya amuna kadamol, hindi niya gizzard. Agi mo stomach pouch, kung imo nga tiyan, tiyan, not the abdomen, but the pouch nga ginasudlan sa imong pag-aon. Diyan siya karikta from ba to esophagus going there sa imong stomach pouch. Ang imong stomach, kung masubrahan ni sa kadamo ang content, base ang una, gaka-strain ang imong bile. Gaka-strain ang imong atay sang produce nga damo nga bile to that man-neutralize kapin pakaong katuduhumba, litson, mga fatty food. Gaka-strain ang imong stomach to produce more and more and more hydrochloric acid.
26: Correct.
25: Kaya hindi yan na matunaw, dali-dali, Dok Sam?
26: Actually, ang pagkaon, ano kahilting ang pagkaon, basta grabe ka pagkaon nun, halat japon naman dulot sila.
25: Ang ginatawag sila is? Siya
27: overeating.
26: Overeating, oo.
25: Too much of a good thing is bad. Now, ara na, na-digest mo na siya. Overloaded ka naman sang glucose kay laban nga gakaon damo, gakaon madamo kanon. Gakaon tamis, gainom soft drinks, kaya di party, gani. After sina, ang comes pancreas. Overwork na naman ang pancreas, na overwork si liver, na overwork si pancreas, na overwork si stomach. Tanan is in overwork. GP,
0: halos tanan ng mga organ mo, grabe ang oxidation.
25: Mm-hmm.
0: Kung sa buli pa na sa, no, sa ano tawag ni, isang
25: kaldero,
0: perti kayo tumitom na na.
25: Gusto!
0: Mayo lang, kayo ano, may DTX kan, diskubrihan ang DTX. Oh. Ang lain pa pala, grabe ka pa kaunon, way mangay ka gainom DTX. Ang buli isang kaldero, perti kayo tumitom. Meaning pa, ang tanan mga organ, makita mo nga gaano.
1: Correct.
25: Kakastrain. Borrowing the wisdom of Sir Boy, when there is too much activity, there's too much need of oxygen as well. Mm-hmm. Too much need of oxygen sa cellula.
0: May oxidation. Damo may latak. Oxidation. Damo, latak. Ano pa lang ito, biro.
25: Biro, latak.
1: Byproducts, kung sa English.
25: Byproducts. So ina sila tanan, you need cleansing and detox. Ano himuon kung tuman kakagrabi pa kaunon?
0: Mm.
25: At uli ang bench eating, hindi lang sila nga damo, gida.
0: Mm.
25: Ang pagkaon sang madasig,
0: dasig ba?
25: Dasig.
0: Wala na usap. Dasig, kaon ba? Purting ito.
1: Dasig doon. Uy, dasig. Gagay
0: nyo. Katika ba? Nukumulong ito. Overweight.
25: Usto.
0: Pag obesity. Overweight ka na, obese ka na, sigurado, pertindo mo damo blati anong
25: dira na nagasugod ang obesity,
0: diabetes, hypertension, heart problem, even stroke, pwede na magka problema,
25: joint pains, kay tama na kabugat sa imo, hypertension, overwork ang heart, kay nagdamo na imbis nga amo lang ni kalaba ang imo nga blood vessel sa imo arms, nagdako ang arms mo, nagdugang sa kalaba ya, nagdamo ang iya sini nga work. So hindi gid man nami ang padamo-damo kaon, padyutay-dyutay kaon is the key. I even kung si Dr. Ramil pa, mas nami gani mag intermittent fasting ka.
0: Amo nang suggestion, Sir GP, ang dasig kag hinay nga kaon, mas nami gid niya hinayon mo lang kaon. Kay it takes more or less 20 minutes kag ang imo brain magsignal, oy, busog ka na. Mas mayo pa ang mga tao nga wala sang ginkaon kaysa mga tao nga sobra nang ginakaon.
1: Correct, no?
0: Diba, duman mo sang pag-start sa pandemic.
25: Nga
0: kisa mga silingta nga blessing ni.
25: Nagjutay lang may high blood.
0: Meaning pa ang sobra nga kaon, gastress ang imo, no? Ang imong mga organs.
1: Internal organs mo.
0: So, kung sobra nga kaon, medyo dublihon mo inyo imo DTX.
25: Amo nang wrap up na to.
0: Dublihon mo ang sobrahon mo ang imong ano, imong may TC. Kay syempre nagsobrahan ka kaon mo. Amo ning bintaha nga kung ga-fasting ka, pahuway ang imong mga organ, wala sang latak. Wala latak. Tapos aside nga wala latak, imnan pa nimo DTX, imnan pa nimo PureC or may TC. Nag-deposit ka, hindi ka sige withdraw. Ginapadamo ni mo imong pinta, ginapadamo ang imong antioxidants sa imong lawas. The more nga damo antioxidants, they are reserved para sa mga inkaso nga may mga okasyon, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX
4: 500! Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
5: Isa ka pila ka maginom?
4: Sa primero katatlo sa subong kaduanan.
5: Subong kamusta?
4: O ay nako ginapatsyak maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
4: DTX 500 lang amo gid na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500. TTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani?
7: 470.
5: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Kasakay kami ni Dr. Ramil kahapon sa Roro, nanotis siya. Niya nga ang stainless din bangko. Stainless, parang hindi unid na pinta. How I wish ang cellula ta stainless, no? As long hindi tayo si stainless, it will always tok-tok ang aton cellula.
0: Dugay-dugay islan. Timay tani kung pareho ni motor parts na aton mga kuhan nga. Uy, lata na, tok-tok ko na imo atay. Islan na ito na bag-umaday. Wala sang iban nga paagi lang kundi pintahan lang naton.
1: Pintahan mo cause it protects it from oxidative stress.
25: To wrap it up, Sir Boy, ang pag-inom sang DTX 500, kinanglanon gini nimo, especially kung puwerte ang kaon mo. Adlaw-adlaw, hindi kay subong inom ka, daso naman kung daw lain na matsyag mo.
0: So in short, DTX 500, may TC, PureC, less binge eating or mm-hmm. less overeating
25: mm-hmm. intermittent bagay, fasting
0: dako nga bagay sa imong ikaayong lawas mm-hmm. ini permina mo ni panugyan mm-hmm. mag-overeating maka okasyon lang ah hindi nga adlaw-adlaw nang gid overeating
25: mas damo masakiton sa Russia kay damo palakaon damo pagkaon kumpara mo sa Papua New Guinea nga way biginakaon
26: oh makamuting na kaon to
25: kampyon
8: if I may add no if you feast kumo nang term nila if you feast then you need to fast. FF na sila, no? Kung nag-feast ka, you need to fast. So na, sa mga ninuno, tamo na ila ubra. Kaon sila, ano sila mong ula, i-fix nga pagkaon, they need to hunt or forage for food. So that's why they eat a lot. Pero, may advantage sila. They fast for pila ka days hasta makalabot naman sa bag-o nga food sources. Isa naman ka forest, kagatuan nila. In that way, you give your body two things. Number one, to absorb all the nutrients you have eaten. Number two, to use ketosis to basically produce autophagy para sa lawas nyo. So, kung nag-piesta ka subong nga adlaw, kailan na ang obligasyon mo sa adlaw sa imo lawas is three to four days of fasting. Inahinay. Bawi-bawi lang, sir.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, sa mga kautura namundang medyo di magwanta ang kabaho sa ilog, gamit gid sang Clinica Diofresh.
25: Dokta nag-una.
0: Ang Clinica Diofresh, amo na ang pinaka-the-best nga gamiton nyo para nga malikawan ang baho sa ilog. Because of virgin coconut oil nga ara sa Clinica Diofresh.
8: Correct, no?
0: Na BCO. Amo nang gapatay ang kagaw. Pakagaw mo lang, sir boy.
25: Kagaw mo lang
0: gapabaho sa imo lawas, sa imo ilog.
25: Correct. Right. No, okay, ang science tells you, pagwanas ang fluid sa imo ilog, way na baho. Once may goes ang air, then bacteria comes in, amo nang gabaho. That's why ang VCO sa Clinica Diofresh, ginatapna na, no? Ginakwa na ang bacteria na. Meaning to say, even though gapamalas kagamay sa imo kilikili, hindi kagapanghalit, hindi way gabaho ang imo kilikili, kaya wala bacteria. Right. Clinica Diofresh with VCO.
0: Kag syempre, di paglipatan, kung may mga pikas-pikas, mga problema sa skin diseases, gamit git Santon Plus Herbal Soap.
25: Kag sa herbal oil, don't buy pike, ha? Hindi na yan orange, ha? Ang kulor.
0: Pasensya na sa mga nagabaligya nga ginasunod-sunod ang pangalan. Bantayan nyo na. Pangitao na mo ang Certificate of Product Registration. And I know, wala na ma-register ang inyo nga produkto. So, sa mga hambali lang, amuning ginapasayod sa radyo, ang ilara Santon gel. Dikin mo magbakal.
26: Santon Plus Herbal Oil naton.
0: Ang aton niya pink, Santon Plus Herbal
25: ang
0: Oil.
25: Ang lain pada do kay gambal silabi. Okay na tani mabaligyan la kamo basta okay lang.
0: Kay ginapasayon?
25: Hambalon pa nila yang nga mo ning ginahambal ni Doc Ramil, gina-upgrade ya, gina-upgrade kuno from oil to gel.
0: Wala may gel
25: wala.
0: Ha. Tanan nga oil Santon nga may gel, hindi namon kag wala na ma-register sa Food and Drug Administration. Oh,
25: so pike na kag delikado.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
10: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTS, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinance ko, nag-git, sir, ka namin nag-git sa akong mata.
9: TTX 500. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Andike, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kula National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ano ang manami sang ditribayo nga wala sa ordinaryo nga ditri. Derita. Pero may nato ni balik-balikon, Sir JP. Ginaguba nato ni nga idea kung ang ditri butangan sang iba niya ingredients, gaguba. Number one, hindi na i-approve sa FDA. Ang pinakauna, hindi na i-approve. So, wrong or misconception or wrong na nga idea nga ang ditri, haluan mo sang iban, maguba. No. Mas ganami pa. Mas ganami pa. Ma-amplified ang ditri kung may BCO. That's ditri bio.
25: Madugang ko analogy sina. Hindi ba lang aton nga monolaurin present magani sa nanay naton?
0: Oo, na may halo. Oh,
25: meaning to say, hindi ba lang bata, ginapainitan pagkatawo? Oh, pagpainit mo sa bata, may ditri na siya. Oh, painon mo gatas kay mo monolaurin. O nagsahalo sa sulod. So, meaning pa, bawal.
0: Amo ni Sir JP.
25: Oo, na, no.
0: Kung nag-inom lang ka ditri, wala ka monolaurin.
25: Oh.
0: Pero kung nag-inom ka ditri bayo, may monolaurin ka. Da pareho lang ka nga gadidi sa imo nanay. Nga gadidi ang bata sa nanay. Anong kaibahan sa bata nga gadidi kag wala? Mas resistensyado ang bata nga gadidi sa nanay kaysa wala. In short, mas resistensyado ka kung ditri bayo ang imo inumon ko ikumpara sa ordinaryo.
25: Ano ginihambal nila? Ang gatas ang nanay gapaprevent sang infeksyon. Kay may mga antibacterial, antiviral properties. Ano na siya specifically sa gatas? The gatas itself, no? The monolaurin sa gatas.
0: Correct.
12: Oh. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: TTX 500.
14: June 7, Lord. 57 akong edad.
15: Ano ginabatsyag mo sang una?
14: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
15: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw ka pila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
15: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120. Over 90.
12: TTX 500. TTX 500.
16: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
25: Sugod lang nag-inom ka DTX
16: 500.
25: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
16: Almost 3 months na.
25: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times hindi.
25: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
12: TTX 500. TTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Pulao ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan ng galingin ang ulo ko mo.
12: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sino yung mga pasyente?
18: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C. Nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
12: Pure C, vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang monolaurin sa ditri bayo wala na sa ordinaryo nga ditri, Sir Boy.
25: But silingon, hindi ito na paimnon ang kabataan sang gatas ni nanay kay may monolaurin. Kay mabawal impon sa ditri. Painitan mong bata, that's already ditri. Kay ma-activate sa skin niyang ditri.
0: So, misconception, sala nga tsuri, nga kung ang ditri butangan mo sang BCO, maguba pagkalayo na
25: yun.
0: Kung halimbabi, kung halimbabi, mainom ka litri tapos kaong kakanon, bawal na kay maghalo naman to.
25: Ari lang yan yata, kuya.
0: That's only a marketing strategy sa mga iban nga nag-explain.
25: Ari lang yan o. ang pagbuta, this is the fact. When gindugangan ta dritri ang sa asang bisyo ang dritri.
0: Dugangan mo kuan may TC or PRC, the best pagid ya. Dugangan mo DTX, mas the best pagid ya.
26: Correct.
0: Number to. Di ba bintaha na ka sa monolaurin? Butang tabi 5 times to nga bintaha na. Nga ang ditri bayo may monolaurin.
25: Layo na, layo na.
0: Ang ordinary nga ditri wala monolaurin pero ang ditri bayo may monolaurin, Sir Boy.
25: Correct.
0: Imo nga linya. Ano naman ang bintaha sang ditri bayo kumpara sa ano na, sa ditri? Anong ara sa ditri bayo nga wala sa ordinaryo
25: nga ditri? Abi ipaintindi sa desperado nga tawo, Boy. Abi ipaintindi, abi.
27: Thank you, Sir JP. No? Thank you, Dr. Lamil. Do ka na po yun sa ating studio. So, pwede yun. Okay. Ang vitamin D3, simply. Science and fact will facts will tell you that vitamin D3 is a fat-soluble vitamin.
0: Correct.
27: Kung may updan mo na sa sang extra virgin coconut oil, nga isa klasika good fat, mas nami ang iya absorption. So, din karon din subong ang mayo, ang vitamin D3 nga wala sang
0: VCO,
27: o ang vitamin D3 nga may upod nga VCO. Klaro.
0: In short, Sir Boy, ang ordinaryo nga D3, wala siya precursor, wala siya sang...
27: Wala siya, ano, additive, kumbaga, no? For better absorption.
0: Unlike sa D3 Bio, may BCO siya para 100% ang absorption sang imo nga D3.
27: Ano ni kasimple? Ni kwa ka duwa
0: ka ba? Actually, sir boy, wala mi daya galaga sa D3. Kay given man, bisan mainitan nga, may D3 ka. Anong ginalagas na mo sa D3 Bio? Anong namian yung gusto D3 Bio? It's not the D3, it's the BCO. Paman lang ang D3 na yan.
27: Correct.
0: Paman lang na yan. D3, bisan D3. Mainitan kaya, may D3 ka na mo. Pero ang BCO, aradang superstar sa boy.
27: Aradang superstar, aradang monolaurin. Ang monolaurin nga na sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, wala sa ordinaryo nga vitamin D3 supplement. Wala na siya. Monolaurin gives you all kinds of protection against viruses and bacteria. Paano? It destroys, it disintegrates the lipid membrane of viruses, of bacteria, and even fungi. Nga, importante nga maguba ang panit sang virus, sang bacteria, at sa fungi.
0: Para hindi siya ka-replicate.
27: Para hindi siya ka-replicate, kaginausal.

0: ni nila para magtapik sa imo selula, para makasulod sila sa imo selula. Kung wala ini, hindi sila katapik. Amo nakasimple, kung hindi katapik, wala infeksyon. Kung wala infeksyon, hindi magdamo ang imo virus.
1: Kaya kapos na sila himuson kung hindi sila tapik eh.
0: Ina, correct. Loksam, kag ina, wala sa ordinaryo nga vitamin D3. Ara nang niya sa D3 bio. Anong paginang advantage ng D3 bio sa imo? Ara, gapon, no? Ang ketones. Ang ketones, gagapanami sa imo brain activity. It provides 2 to 3 times more energy compared sa kanon yung ginakaon mo, compared sa katinapay yung ginakaon mo, mas nami imo brain activity. Ara lang niya sa D3 Bio, wala niya sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compared sa D3, ang gitawag MCT, Sir Boy.
4: Medium chain.
3: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
5: You don't have that. Wala.
3: Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
0: Correct. And sir, kung sino man na nagambal sina, na? Liwat-liwaton ko ni. Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil, which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay pick tibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pampamayo sang vitamin D3.
1: Pag vitamin D3, sir, buta ang dantag ganda is a fat soluble.
0: Fat soluble.
1: No, magamit ang sa kung may upod sang good fats.
3: Correct. 100% ang availability.
0: 100% ang availability, that's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb. Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kaya wala siya naupdan sang good fats.
3: Siniya, basic na, sir boy. Grade 4 guro sa science. Hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E, kag K kung wala fats. So in short, you need BCO pa rin.
0: Correct.
3: Para magamit. Pero wala, paman lang ang D3 sa D3 Bio. Ang pinaka-superstar sa D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin sir boy, ketones.
0: Ketones.
3: Ketones is the favorite fuel of your brain. Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong sa imo nga brain.
0: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A, vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding. And of course, vitamin A, nami ang imo health sa imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health, perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Weapon na namon ganit.
3: Imagine na, ketones ha? That's the fuel nga wala latak, wala biro.
0: Wala biro.
3: Eh, grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo, may ketones ba? Wala. Wala na siya.
0: Even, ano, ano yun?
3: Ikaapat nga punto, sir.
0: Ikaapat nga punto. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3, okay na. I could see the beauty in that. Because nami ang absorption sang imo vitamin D3. Kay example, itongan mo extra virgin olive oil or rosemary oil pa sa ron mo, nami ang absorption sina. But you still don't have medium chain triglyceride. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
3: Ang ikapat, BCO in D3 bio, it will propagate sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones. Ina wala sa plain nga D3.
0: Correct.
3: Ara lang na sa D3 bio.
0: Ano pa ginaobra ni D3 bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut-derived vitamin Bs. Vitamin Bs that are made in the gut nga ginabuligan pahimo ni D3 bio. Those vitamin Bs are essential for your brain health, for your blood-brain barrier repair, para hindi kasulod mga andays, mga lain sa imo brain, protektahan na ni ginatawag nga vitamin B nga halin. Halin kay sa pagbubulig sang D3 bio. So all of this advantage meri kasi
3: lang kung isipon ko. Nga may numang kuplin D3 man nga may ara naman lang D3 bio. Ang bintaha ya, hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko Sir Boy para sakto-saktuhan lang 100 times ang bintaha. Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, lang galing ng lodo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butka. D3 bio.
6: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butka.
7: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Rosada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
7: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Normati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Dila na katinuoy. Grabe mamabot migraine ko bala. Tapos alin paggamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
7: Pure C Vitamin C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Actually, Sir JP, BCO malantan yung amon i-ano mo, i-register. Kaso sa lingyo nami, ginawa may butangan mo paaman. Kaysa tanan nga bagay, nami ang produkto nga may paaman. Ginapaaman na lang namo ang D3 sa amon nga D3 bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Nami nga punto mo, Doc. Wait, tagi na market ordinaryo ng D3 ha? Ginapaaman lang.
3: Ginapaaman lang namo. Ano ka ba man? The BCO in the D3 bio. Amon ang superstar. Look at DOST. Grabing recommend, grabe ang research. Gintry nila sa Cebu.
0: Look at the niyo.
3: Singapore,
0: America,
3: and even others other countries.
0: Universities.
3: So now, what is the relation between D3 bio and Subong nga grabing vaccination, Sir Boy? May Sinovac. May Astra, ano to isa?
0: AstraZeneca.
3: May Sputnik. Sputnik. Damo pa. May iya pa ka Johnson & Johnson. May iya pa ka Pfizer. Pfizer. May nakita ko, may nabasan ko, Sir Boy. Isa sa mga ano nabasan ko, mostly sila is gagamit sa mga weakened virus.
1: Attenuated virus.
3: Attenuated virus. Pero may isa yan eh, why gagamit attenuated virus, Sir Boy? Ang ginggamit niya, the spike.
0: Ang adenovirus ginbutang ito ang spike,
3: Para amo lang to ma-stimulate sa imong selula para mag-produce ang antibodies. Tino, grabe nga mga research sa vaccine, no?
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butka. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butka.
7: PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Orkamin yan. At taga lapas. Ginagasakit ang ako ni ko. Ginagdang kaso ako. Tapos nabrokoy ka obor. Tilaw ko nga magigamit siyang PUC. Pagpacheck up ko to. Kuha naman.
7: PUC. Vitamin C. PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Numero nila ka. Nakumis ang gagtulog ko. Ginampuka. Kusang ito siyang pag-inom ko. Sa PUC. Nagamataman ka lula. Nang balik. Salamat sa PUC.
7: PUC. Vitamin C.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine
8: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina

0: at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Iso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Iso.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
16: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
17: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto!
19: My talismanes!
18: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: My talismanes!
18: Mas

0: kinalahanag sa bantuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subo, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
3: Ang Physio
5: yung may D3.
3: D3 Bio,
5: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isang kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may
5: D3.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
3: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
5: Mag-DTX 500.
3: Agod maging mas hubid, sakitad ang itsura.
5: DTX 500.
3: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilan itong
8: score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa aming program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, of the nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugad sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agabi i-text na or itawag sa nga smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. July 30, 2026. It's a Thursday evening, mga KK5. Kagari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, as usual, still the same. So far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good? Very good. Mayo, mayo. Mayo, kagin. Mga KK5 ang aton gitagaan siyang importante. Importansya, prioridad. Ibutang naton sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Sa dasun nga mga inadlaw, magkasunod na ang bulan siyang Agosto. Kagpila na lang ka mga inadlaw, magatakop na ang bulan kung ang 2 weeks sa 2026. Aton lang mitinaron nga hilway kita sa sakit kag balatian para padayon ang pag-prikuran naton sa aton mga responsibilidad kag mga obligasyon sa matag-adlaw nga wala sang sablaga. Ganikinang langging nga magkaon kita sa masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi makalipad magkaon sang prutas kag utan, ha? Palayuan naton kung iibitar naton ang mga masin, matamis, kag mamantikaon nga mga pagkaon. Subong man i-minimize o kung likawan ang may mga preservatives nga mga pagkaon. Because ara dira ang natawag naton nga toxins. Mga toxins nga hindi kinanglan sa lawas naton. Mga hilo nga nag-amat-amat guba sa aton sistema. Kung guba ang aton sistema, tugas ang toxins, mag-resulta ini sa kunano nga masakit kag balatian. Kaya ang pinakapunta nga destinasyon is pwede ka mapatay tungod sa masakit kag balatian. So gani padayon kita nga magakaon sa mga masustansya kag pagkaon kag ilimnon, ha? Kag hindi gin makalipad sa paghatag sang panahon o kon tiempo sa pagpabalhas. Kay isa ini ka natural nga pamaagi kag proseso sang aton lawas nga para maeliminar ang mga toxins nga amugid ang ginatudlo nga mayor nga kamangdanan kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian. Sa kada ilig siyang balhas naton mga KK5, ganami pa matyagta. At the same time, galimpyo ang aton sistema mga KK5 every time nga ginabalhas kita. Gintatudlo gid sa aton sa eskwelahan kag gamay pa kita kabalo na kita ang kagaw mikrobyo kun bakterya isa ka ginalikawan naton kay ini nagahatag man sang sakit kag balatian sa aton eh. Kabalo wala kamo kung higkong palibot naton ara dirang kagaw ara dirang bakterya. So ano ang the best naton nga inisyatibo nga pagahimuon para nga hindi kita magmasakit kag balatian tugas sa mga kagaw. Siyempre, ang the best gid is manglimpyo kita. Limpyuhan ang palibot ang aton ugsaran. Kag subong man ang aton sulod panimalay kung saan diin kita nagatinir kag nagagawi mga ka-K5, ha? Kag hindi gid magkalipat ang isa pagid kag nagahatag sa aton sang sakit kag balatian ning tawag naton nga stress. Tungod sa stress, posible nga magtaas ang imo nga blood sugar o kung ang imo nga blood pressure. Tungod sa stress, gatulubo ang mga bukol-bukol, mga cancer, mga gagifal, gina-activate sa stress. Tungod sa stress, damo nagkalatumba nga wise ang pilas, nagkala-stroke, nagka-heart attack. Kag iban pa nga mga sakit o kung balatian, nga delikado, nga ginadulot o kung ginahatag sa aton sa stress. Gani, bantayan tagid ang aton kawalingon, likaw gikita sa mga bagay kag mga butang nga makahatag sa aton stress, mga ka-K5. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Di buenas kita sa aton henerasyon nga mayara kita sa isa ka suplemento nga mapisan maghatag sang aton nga paglimpyo sang aton sistema. Kay higko lang ni mga higko ngara sa sulod sang lawas naton. Kung ikaw tapos na panyapon, ano ang imo buhaton? Ang kalabanan gid sa koto may unto nagapanipilyo. Gagamit kita sang toothbrush kag ginabutangan ta sang toothpaste para maglimpyo ang baba naton. Parang nabiling nga mga pagkaon kag mga residyo, mga tinga-tinga. Magkalakakas. Kay man ko magtinir sa baba naton, magadamo ang bakterya, magatubo na. Kag posible magasulod sa aton sistema. Rason nga nagatoothbrush kita after o kung tapos kaon. Kung maligo kita, gagamit at tubig kag habon. Kay para maglimpyo ang aton nga lawas, mga kakipaib. Kay higko lang ni gani. Karon mga kakipaib, no? Ang aton digestive system, may ginatawag kita nga large kag small intestines. According sa pagtuon, ang normal nga kalabaon sang small kag large intestines kung isugpunon mo siya mga ka-K5, nagalabon sa 22 feet to 26 feet ang kalabaon. Bukla bagli. Ara lang sa sulod sang tiyan naton, ang small kag large intestines. Dira nagakadto ang pagkaon nga ginausap naton kag ginatulon. Ginasaburan naton kag itunlon malang na naton. Huwag natadayon kabalo kung nung gakatabo to. Basta ang ara sa pinggan, pansit mana o bihon, tulon. Pinirito mana o pinaksyo, tulon. Nilaga kung dinuguan o kung adobo nga baboy, tulon. Tanan, tulon. Pati na ang duha ka pinggan nga kanon nga ginprepara, tulon, tanan. Tingala ka, no? Ang ginplastar mo sa lamisa, ginusap mo, ginsaburan mo, gintulon mo. Anong natabo? Why natakamalo? kay gali nga kadtog agi sa aton tutunlan pasulod sa aton sa digestive system sa tiyan. May parte sa aton digestive system nga ginatawag stomach, pancreas, spleen. Kag ara gidra ang nagaproseso ang aton nga digestive system nga ginatawag nga small kag large intestines. Now pagsulod to sa pagkaon, galingon niya na dirili. Kag mapagwa na siya sa tawag naton nga digestive enzymes para mas dali kag hapos pagin matunaw ang mga pagkaon. Ang karne, mga kakifive, no? Ang karne, matunaw siya mga 70 hours sobra dirili. 70 hours kag matunaw siya sobra. 70 hours kag matunaw ang karne. Now, ang hapos tunawon ang mining mga utan, no? Nakaron, sa kalawigon sa pagbiyahe sa pagkaon sa aton tinae, small kag large intestine sa nahambalan naton, ang normal nga kalabaon 22 feet to 26 feet. Sa kalaba yang biyahe girilino, di ba? Karon na mahaw ka, gapanyaga ka, gapanyapon, butang tabi 3 times a day. Nagkakaon kita. Huwag pa labot ang pamahaw. Huwag pa labot ang mga snacks, mga kakifab, kagkuyam-kuyam. Ang isipon ta lang, pamahaw, panyaga, panyapon. Karon after na to ma-extract sa aton digestive system, tinain naton ang mga sustansya, vitamina, minerales, and other essentials na kinanglan sa aton lawas. May ginatawag siya nga waste product, amon higo mga kakivibe. Namahaw ka, pasulod ka pagkaon. Panyaga, pasulod ka naman pagkaon. Panyapon, pasulod ka naman pagkaon. Ang question, kapila ka magkanto sa banyo? Sa isa kadlaw. May ara ka isa. Tatlo ka nagpasulod, kay isa ka lang nagpagwa. Risto ka duway. Pagkadason nga daw, mamahaw ka naman, manyaga, manyapon. No? Isa ka lang nagkantos banyo. May duwa ka pa itong balansis ang kagapon, duha. Plus subong another isa naman ka banyo, duwa gapon ang wala mo mapagwa, plus ang kagapon nga duwa, apat na itong tiner sa imo nga, tinae. Pagka ikatatlo nga daw, wala ka naglimar, dirili. Ikapat wala man naglimar. Napundo lang to ang apat ka mga bahin sa kinaon mo sa imo digestive system. Karon magahigo na siya, ang higo na mga kakifab, nag-create ina siyang hindi mayo, bacteria, kagaw, nga gina-absorb man sa aton digestive system, nagaupod sa dugo na. Kag sa dalayon, may ara gani giniling isa kasimana, hindi ka bumbon. Hindi ya kakantos banyo. So, higo mga kakifab. So, hindi man pwede nga makuha kita sa toothbrush kag sulsugon na to nga pariha sa toothbrush nga malimpyong bakbat, ha? Hindi man pwede nga sulsugon ng tinait, ha? Sa toothbrush kag toothpaste. Hindi man pwede nga magkaon tahabon pareha sa pagpaligo, ta nga para maglimpyo to nga aton nga intestines. That's why dra nagasulod ang DTX 500. DTX means detox o kon detoxification. O kon sa simple, gina-eliminar o kon pagpagwa sang higo sa lawas ta. Ginabuligan sang DTX 500 ang mga higo nga nagatiner sa lawas ta nga magwa sa aton sistema. Kag ginauso yung pagin, ang iban pagin nga parte sang lawas ta, nga naglapta na tong toxins dirili. Panguso yun niya na, nga mga toxins nga nagtinan sa lawas ta, sa nagligan nga bulan, sa nagligan nga tuig, sa nagligan nga duha ka tuig, lima ka tuig, polo ka tuig nga mga toxins, nga naglapta na sa parte sang aton sistema. Uso yun sang DTX 500, kagbutungon niya pagwa sa aton lawas. Kay man ang higko ni toxins, nga mo ining nagaguba sa sistema ta. Kang mag-abot gid ang tiempo, maguba ang sistema ta mahalitan pagka-diferensya. Pagkaangkon kita sa masakit o kon balatian kag pwede ka matay sa isa ka tawo. That's why ari ang DTX 500 para limpyuhan ang aton sistema para likaw kita sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 mga kakibab is a natural. Himo ini sa amarguso kag super antioxidant nga arhalin sa tubo. Ang antioxidant naman amo naman ining nagahatag sang dugang nga kabakod sa aton cellular. Because ang toxins kung nagaguba sa salawas nato nagahalin. Ang free radicals naman katulad sang toxins nga pangguba man siya galing ang iguon niya ginya. Ang pinaka sentro sang kabuhi sang tao ang cellular. Kung maguba ang selula mo, madamage pati tissues mo eh. Kag ang tissues mo, iguon yung organ mo lang. So kinaglan bakod ang imuya nga selula. Ang makapugong kang makadepensa sa kalitan sa mga free radicals, amo ang antioxidant. Now, di buenas kita tungod ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant mga kakifime. Kumparar mo sa utan kag prutas, ang taas git ang ara sa tubo. Ang antioxidant nga makwa sa tubo naglabot sa 1.3 million nga makuha base sa ORAC value scale. Ang sa utan ara lang sa mga 500 to 700,000, no? Ngang iyabi nga daw ka no iyang binga value. Ang sa prutas, taas-taas, 500 to 900,000. Ang sa tuboya is 1.3 million na makuha na ito nga antioxidant. That's why ginatawag sa nga super antioxidant. Amulan ni inumon tadlaw-dlaw mga kakipay, magalawig tas kabuhi na ito na. That's why every day, inom kita DTX 500. Mayong gabi danay sa akon amigo nga gwapo nga daw si Romnick Sarmienta. Paring Peter Cedric Aujero ang tanda nga tao when it comes sa cellphone repair mga kakipan. Dira sa second floor sang Lopez East may escalator ayon. Ara na ang DG Works. Ha? Gabaton sila sang inyong tanan nga klase cellphone, laptop. Kung may diferensya ang ulo. Ang inyong cellphone, dira ka mo pa-repair. Kay kompleto sila sa gamit kag garantisado ang ila serbisyo kag barato. Ha? DG Works. Ha? Ara sa may Lopez East, second floor. Paring Peter, kamusta ka biyan? Nainom mo na ang may TC? Ati, good, very good. Mga kaka-K5, ang ship on, ang ubo, ang trangkaso, ship on, ining hilanat, ining allergy, hapo, or asthma. Isa sa mga hindi naton malikawan kung kay shining laton-laton pagido. May nagaubo lang ti spread out na yun lapta na yun bakterya. Ti kontabuan nga hina ang resistensya mo. Bigaw ang resistensya kag dipensya mo. Mabatya ka na yun. Ang kinanglan naton para taas kag bakot ang aton dipensya kag resistensya. Inom kita vitamin C. Kagkon vitamin C, E-Mighty C muna. Ang alkaline nga vitamin C. Kanami siya iya dirili. Kay tungod pwede mo lang siya mainom. Bisan wag ka kinan-anblat. Wala iya hapdo sa tiyan. now karon i-share ko lang liwat mga ka-K5 before siyang wala ko pa makilala ang Mighty Shake. Gainom na ko yung gadaan vitamin C. Kay kinang lagi siyang lawas naton vitamin C mo. Now karon ang natabo, dutayan ako nagkanto sa emergency room. Kay ginkulbaan ko mga ka-K5, tungod pag-inom ko siyang vitamin C, hindi pa to Mighty Shake. Ang akon wiwi, mga ka-K5, pwerte ka yelo-yelo. Pwerte ka yelo-yelo. Inulbaan ko, dutayan ako magkanto sa ospital nga kay tungod sa kulba ko, kay nakita kong wiwi ko, super yelo. Siling ko, nag-awas ang matres ko, bla.
0: Ang Abdulo. Awas ang Abdo.
1: Abdo. Abi ko nag-awas ng Abdo ko kay gali tungod siyang vitamin C na ininom ko nga hindi siya alkaline, bla. Hindi siya alkaline base. So do ka bahol sa iya kag hindi siya ma-absorb sang lawas mo, ipangihi mo lang. Since nag-inom ko siyang Mighty C, mga ka-K5, alkaline base nga vitamin C. So siyang natabo yung perte katin, awya siyang ihi ko dirili. Kag kanami siyang pamatsyag ko. Do bakod ka blak kag hindi kadali-dali yung maghilandat, magtangkaso, maglain man ang chimpo, magulan man, may magyo. Doon kataas ang imo resistensya kang depensya. Kag amugin ina, ang tuyo siyang Mighty Shake. Nga makaanggong kita siyang madasig, kag maabtik, nga depensya kag resistensya. Batok sa kung ano man sakit, ilabi na gate sa subong nga pabago-bago ang klema naton. Mighty Shake, ang alkaline nga vitamin C. Now, mga ka-K5, sang kagapon, sang last night, no? May ara kita sang low pressure sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag may nagapalapit pagin sa aton teritoryo, another, isa pagin ka low pressure. Kag sa uluunhan-unhan niya pagin abi, may nagahagonos nga super typhoon dito sa Pacific Ocean nga padulong man sa aton teritoryo. Ang iya international name is Typhoon Dolphin. Typhoon Dolphin. Wala pa siyang ngalan nga ginhambal ang pag-asa in kaso makasunod sa aton nga teritoryo. So ang subong, ang isa ka LPA natunaw na to siyang kagapon. Ang isa naman nga sagwa siyang aton teritoryo nagapalapit na sa aton subong. Now, kada hapon na tara natin rin sa Bacolo, doon nagpanultol yung ulan. Do mag-abot yung kahaponanon, ilabi nagid late afternoon, mga somewhere 4-5 p.m. Nagabubo ang ulan. Ano dirili ang aton nga weather update, abi?
0: Yes, lo, ang aton weather update, mga ka-K5. Nagatugas ang mga pag-ulan ang throw sang low pressure area or LPA sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Sunod sa pag-asa ulihi nakita ang LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility or PAR 1455 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas. Manubo ang tsansa nga mag-develop ang LPA sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Apang ang iya sining throw ay nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Eastern Visayas, Northern Mindanao kag Caraga, kag subong man sa Davao Region. Ang easterlies naman ang nagadala sang mga pag-ulan sa may nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Nagadalas ang pag-alom, no? Pag-alom ang nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Ang nabili naman nga bahin sa pungsod Pilipinas, lakip na ang Metro Manila. Ang maka-experyensa sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Pagbun sa mga localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon. Buwas nga adlaw. Nga may upod nga mga lapta-laptaman nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Bangod naman sa localized thunderstorm. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon. Kag 32 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay, sige, thank you. Way man bagyo, layo pa bagyo, te ang throw amoy ini ang ginatawag, extension lang. Ang kalaparon sang galom. Halin sa sentro sang LPA, nagalapta siya kiti, nagsigi na siya tiyog niya mo. Sumpunta siya na, amo ina nagatatag sa aton sang pag-ulan. Kag-plus pag-in sa report sa pag-asa, may easterless kita. Nag-activate, kag naga, kung magapa, nag-trigger pag-in eh, nag-stimulate siya ang habagat, in-stimulate siyang LPA, nga mag-hatag sa mas madamong ulan. Kay easterless ni, init man ni siyang klase sang hangin, halin sa Pasipiko, kag ang tugas ni is moisture kon tubig man sa Gyapon. So halo kita mga ka-K5, ilabi naging sa mga kauturan naton nga ara sa may mga nabukid nga bahin. Kag halo kita sa mga flash floods kag landslides. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo! D3 Bayo, mga ka-K5, ka namin gininom mo. Saga, sa ugto, sa gabi. Pwede niyo get in a month 3 times a day. I love you 3 times a day. Kay man, inisa, himo sa extra virgin coconut oil. Extra virgin coconut oil, lube. Nga may upod nga vitamin D3, mga ka-K5. Nagabulig pabakod sa aton sistema. Nagalimpyo kag nagarepair sa mga damage naton nga mga selula. Ginapanami ang aton nga mga ugat kag ginaproteksyonan batok sa mga fungus, bakterya kag ilabi na gid virus. Tungod sang extra virgin coconut oil, layo kita sa peligro sa kunano man nga sakit, especially virus magaka K5. Wala pa tawad dyang D3 Bayo, basta virus. Saputiho niya na dayon. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bayo. Saranggin mabakal sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Sumuman available sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. Sumuman sa The Generics Pharmacy. Kag pwede niyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre! Wala siyang bayan! Alas 10:15 ang oras na ton. Let's go to work, ha? Tawag ka mo kag istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga naghatag sa inyo bugat sa Balatyagon kay nagapagumon sa inyo paminsaron. Problema about sa love life. Problema about sa mga kabataan. Problema about sa kay Juden. Problema parte sa kaugalingon mo. Tanay nga klase problema, tawag ka mo di kang istorya kita, ha? Kung may ara magkamos ang opinion o kung komentaryo, parte sa mga balita, kag mga isyo sa mo, tawag ka mo din. Istorya kita. Kung may ara ka man na gusto yung magpautwas ang imo yung Balatyagon sa imo nga pagdismaya, sa imo palibot, sa inyo mga dalanon, sa inyo ugsaran,
0: sa racket nga palupda pa sa racket nga paluparon ni BBM o kung sa pack silica o tawag mo di ah o kung sa inyo daya nga mga kadal kag imbornal suga sa inyo daya nga lugar na wala gigasiga anything nga gusto nyo magpautwas pautwasin nyo ko ah. Tawag ka mo sa aton hotline 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number 0927744-8940, ha? May caller na tajirili.
2: Yes, Lord.
0: Okay, check up on the night caller tano. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi, no?
0: Ah, mayong gabi, manda. Sino ni Baliog?
3: Si, ano lang, si Toto, no?
0: Toto, taga diin.
3: Ano ko
0: lo, ano ang kandunilo? Oo. Kato, kamusta ka mo dato? Kay do kagina, peran ko do grabing itom siyang langit naton galumbla sa mga kawat na bukid, ha? Ano nagbukbuk gimandang ulan sinyo sa kandun eh?
3: Nagulan mong gitali ko sa bubuan ng tahaw na lo.
0: O, subong, wala na, wala na tahaw na.
3: Wala na tahaw na sa lo.
0: Pero wala nagbaha to?
3: Oo. Nagulang na.
0: Okay, sige. Puti na inom mo na toto?
3: Nainom ko lang nung isilo ka, ganulo.
0: DTX?
3: No?
0: Ano, inom mo na. Okay, sige. Ano malagad na si mo to?
3: Parti sa pamilya nilo.
0: Pamilya? Pila na edad mo?
3: Natagulo, 30.
0: Pamilya na asawa mo? Kung ano, ano nga party sa pamilya nyo?
3: Party sa asawa ko, no?
0: Oh, may kamataan na ka mo to?
3: Kaliholo, isa kabilog.
0: Ano si mong trabaho mo, Toto?
3: Kaliholo, ano ko, no? Panagat na lang.
0: Panagat, oo. Sa bye-bye?
3: Oh, sa panagat, sa bye-bye.
0: Ah, hindi man pwede si Bukid, panagat. Sige to ah. Ano problema mo to?
3: Pag-ini sa misis kublano, nangayagublano.
0: Oo.
3: Agubay, alo. Mga dragon dito, mga isa katulog, yung sa loob, babat sa loob, ay huwag naman siya ka-text, huwag naman siya ka-tawag. Amo na bala?
0: Hindi siya nagkanto, how?
3: Ano
0: lo? Di nagkanto si misis mo?
3: Sa ano lo? Sa Manila, no?
0: Sa sano siya naglakat?
3: Ano lo? 1 year, ano? Ang 1 year, ano? Sa nagpapidyo?
0: Ining paglakat ni misis mo, ginistoryahan nyo, ni kagindesisyonan nyo ni nga doon, ha?
3: Oo, wala ang istoryahan nyo, magkamulo. Okay, magkabag pala lang.
0: Ano ang inyo gaging kasugtanan sa paglakat niya? Mano to sa Manila?
3: Tama na lo, ma-ubig na, ma-sabunig lalo sa pangaburi, ano?
0: Okay. Tikaroon, ano na tabo?
3: Wala, tingala ko, no, nga, huwag na magsalog at tawag, huwag na magsagatid, kung tawagan mo siya, blanda, mga atib siya, no?
0: Gapangakig siya kung tawag, anong nigin, wala, gagapangakig siya, o, kinagtawag ka gani kay Manaya ka mo, gagapangakig siya, o?
3: No, nabatagan ko, no, no, kumbaga, nang tawag ba nila nung naglamig na balaw?
0: Nag-ano siya?
3: Nung naglamig na balaw, kung sa mga kalpa daw, nag-cold na balaw.
0: Nag-cold? Buhay pa ni siya?
3: Daw nag-cold siya.
0: Daw nagtahaw, abi, daw nagtahaw ang iyang balatsyagon para si mo, ang pagtatara si mo daw, mabatsyagan mo nga daw malagana.
3: Oo, alam na siya, malis
0: na. Okay. Siya siya nula nini mo ba siya ganito?
3: Ano lo?
0: Siya siya nula nini na di parahan nga gamon na siya si mo? Lawig na?
3: Ganyan yan, pagpubuli siya, pagpubuli niya din, okay, na talo-talo, mga, siya kasimana, no?
0: Nagpuli di siya kasimana, tapos daw medyo, di na, no, todo wala siya gana si mo?
3: Olo ang puhin. Pagpuli
0: mo dito, nakaskor ka, why?
3: Why good lo? Kay gula papayak lo?
1: Why kagay sa lawig niya sa Manila, nagpuli siya sa Kasimana, dinner day, wala kagay ka, why kagay ka labing-labing siya to?
3: Why lo, kumbaga, dugi na kakaya ko gani lo, ginawakli ako bla.
1: Bang Mario siya, why kagay siya may dilaw niya si mo?
3: Amo na gani lo, gina, ano ko si mo lo, ngayon ko advice kung anong kakatabo bla, nga amo ni blang, what?
1: Po, ano ni kasado ka mo o malasado lang? Wala ka mo kasal?
3: Kasado kami lo sa, ano lo, sa munisipyo lang, no?
1: Sa munisipyo, oo. Pag after siyang lupang inirang, bang, lupok na yun, pakasal na yun. Okay, okay. Tikaroon, ano ang sitwasyon kung magtawag ka daw, ginasitaya ka daw, aking siya daw, nagadali siya?
3: Hindi kami... Yung last minute lang natawag ko lang. Yan yung insulto lang. Wala ka nagiging nasabat lang.
1: Wala ka nagiging nasabat? Okay, oo. Okay. So, ang bata din, arasin mo?
3: Ato siya, ginitanan lang.
1: Okay. Nagkaroon ano ang imo pabatsyaga ni kag imo assessment abi sa ginapakita kag ginapabatsyaga si mo to? Anong imo panagopnop sini?
3: Amulay do, matkato do, siyempre na makakilala ang amo nila, no, sa mga amo na nalo. Alang, may, ano na na, may something na.
1: May something, something na siya. Oh. In other words, doon nag-suspect. So, kagiway, wala pa magiging ka-ebidensya, doon nag-suspect ka pa lang nga may iban siya nga karelasyon sa Manila.
3: Oh, lo, lo, amo gidak ka pulitis. Lo, pagpuli, lo. Sa Kasimana, lo. Ano, ano sa lo, kinatapiya ka na lo. Lo, kano bla?
1: Why mo? Wala mo gid siya mo bahan sa patas, sa patas.
3: Why mo lo, may ano pa, kuba mo kayo kinatapiya ka gani. Siyempre, kung mangayo ka. Kung mangayo ka siya lo, mabada lo. Kung di gusto lo, yung hindi mo ka mo happy, di ba lo?
1: Oh, damo malibad kay damo sa mga ano ah, likaw-likaw ah. So, ano? Sige.
3: Okay, ang number ko si Belo, si Kudo. Ano man, amo may bala. Ang number na sa ako, lo. Pag-inta ko, lo, amo na.
1: Ah, okay. Kabalo ka, may ginatawag kita nga panagopnop, la. Mabatsagan naton tungod sang natawag naton nga behavior o kon pamatasan nga ginatawag naton nga pattern blang nga hindi yan niya usual nga ginaobra. Mabatsagan mo ya ang iya nga usual nga ginaobra kag sa bag-o yang ginaobra. Mabatsagan ang pattern sang pamatasan niya. So pamatasan niya may obligasyon sa si imo kay banaya ka ginatapiya ka. Huwagi siya na hidlaw si mo, kaya hindi mo mabatsagan ang iya nga pagkahidlaw si mo. Magtawag ka, daw gina-ignore ya ka, ginakigan siya daw nagadali ka. So nag-conclude ka, kung nag-paminsyar ka, may panagopnop ka, nga may ara na siyang iban dito sa Manila show. Ah, sa Manila. Okay, now karon, anong plano mo si Bongto? Mapail ka kaso sa Senado, asesinado. Anong plano mo si Bong? Ha?
3: Ay, ang number ko siya, kahon na lang ko siya, no? Kahon na lang ko pala kung kabudlay lang mga kasalo. Kabudlay lang mga, ano pala, mag-aum-aum.
1: Well, sa akon to, sa tuntuod lang, hindi ka na magulat mag-prangkasya mo. Kay natawag na ton sa English lang nga action speak louder than words, no? Bisan hindi mo na paghihambal, mabasa na naton mo. Mabatsagan na naton kung may tsindihan na naton ang ginapakita sa isa katao kung may gusto sa aton kung wala mo. Now, ikaw na lang siguro ya prangka siya iya. Hindi na siya pagulat. Tain mo lang niya iya. Piparahan mo lang niya eh. Ngang imo kaugalingon, kung amugin man ang madangtan sina, kinaglan may arak ka na sa mga alternatibo, nga padayon ka lang gyapo niya nga gwapo, yabla? Padayon ka lang gyapo niya paninguha kung amugin man na nga matabong panahon, ah. Hindi, bla?
3: Ola.
1: Pero unagin, mga muyo ka gito, masi kung namaguhan lang siya, o kung basi na dalman lang siya, pero ipangamuyo mo gay siya mahal nga Ginoo nga kabay pa mag-abri ang iya pangunahuna ka maghumok liwat ang iya ilong ang iya blatyagon nga mag-uliay kamo kag mag-itsindihanay. Pero kung matyagan mo nga daw wala nag-itsansa, piparahan mo nang kagalingon mo amo na natin direksyon bugto na ning irangos na.
3: Kaya amin ang iya din mo iya no?
1: Ha?
3: Ang natin ano, nakasugod ba sa akin nga ang tatukon

0: Pila na edad ni Mrs. mo?
1: Ano pa lang yun? Mga 37.
0: 37, okay. Okay, sige. Karoon to, guro, prangkahon mo na lang siya. Hindi ka na maghulag na magprangka siya, kaya hindi na siya magprangka. Pamaagi siya ginabuhat siya, ginababat ka siya sa imo. Amo na na siya. Amo na na ang way of informing. Way na na iyang pamaagi iya nga pabalo sa imo kung ano ang iyang balatsyagon para sa imo subong. So siling iambal na gano'n, hindi ka na na mag-spektar. Kaya ara na nakita mo na ka na matsyagan mo na. Piparahan mo na lang, kagkumportahon mo na lang siya rikta. Kaya parang, kung dito siya, pwede, go eh. Ang maupod sa aton to, aton na. Ang hindi mag-upod, di, hindi aton niya. Huwag pilit tayo.
1: Ang,
0: Ano?
1: Ang ginano ko siya, no? Siguro sa una, no, hindi masama siya. Sabang no, naglain lang siya, lalo ko.
0: Amo na ganiganabag ko kagina, ang pattern mula siyang behavior ya. No, makumparan mo, no. Tinasway amo na nga kung siya nagkantot sa Manila para magbulig ka magnami inyo pangabuhi, inaguba, dungod nga, may ara something nga katabo to nga way kakamalo. Kagbase sa mga sirkumstansya, kag mga ginapakita niya, may panagupdom ka nga may ara nga siya ginahimo nga hindi pabor sa inyo nga pagupdanay nga duwa.
1: Di, Manilo, ang
0: Rikundi.
1: Ang ginagulo ay siyempre ng mga kapat na balay-balay na nakadla sa akin. Ang nabla ko, no?
0: Ano ka, no?
1: Ang nakadla sa akin, di ang ibalaan ko po, no? Ang nabla. At isa nag-a-stress na ko, no?
0: Ay, siya. Di, anong plano mo karon? Ah, sige.
1: Yung dinaplan ko, may nag-abalik kong makakaisa niya mo balikin ko sa ibang na lugar ko, no? Ang nabla, para do, layo ako no, sa Chukupa ko, no? Ang nabla.
0: Ha. Doon nag-auto-doton signal mo, doon hindi ko chindiambal mo?
1: Ang mga nabla niya, no? Na, amo mo, daw hindi ka na to magulat, kay kagkundal ka lang, mahian ka lang, kay kagnawan ka na siyang tao, natabo sa imo, ang nabla.
0: Ano na siya? Ang hambal niya?
1: Anong hambal ba sa ibang mga tao?
0: Hindi mo na yung pagpinsaron ang iyong hambal sa ibang mga tao, ya. Ang imo na yung yasubong niya, ang imo yung kagalingon, ang ginoo, amo na yung imo yung pinsaron niya. Ang ibang mga tao na yung hambal, mahambal gina sila kag may araya pabor, may araya hindi pabor, may ara maayong ihambal si mo, may ara malain. Di, ang imo subong niya, ya, ikaw kang ginoo, lang yan mo lang gina yung subong imo, mo na ya. Ha?
1: Nagkong kay Salo daw, nagbalo sa akong tulog ako, isa gaka-insyon niya ko, isa bebebe ako katulog na aming nakabo, aming nagano.
0: That's why tungod nga hindi mo mabaton mo. Hindi ka magpati, kag ginakultibar mong utok mo, ginakultibar mong paminsaron mo sa mga bagay nga kasakitan ka. Delikado na, hindi ka na magduel. Kinanglan batuan mo na. Kaya ang kontra mo, hindi yung sitwasyon o kung ang misis mo. Ang kontra mo, Sibong, kung paano mo kontrolon ang paminsaron mo, nga hindi ka ma-depress, nga hindi ka ma-stress, no? Kinanglan, tagaan mo siyang rason. Kung ang rason na lang i-cultivar mo sa pinsar mo, kung pagbuot man sa Ginoo ang muni matabo, ikaw dapat magapati nga may maayong atuyo ang Ginoo sini. Basta paninguha ka lang niya, kagpanayon ka lang niya pangabuhi. Basi may ara, ginaya nga mas maayong maabot si mo. Wah, iwo man niya na sunbulan, madaw ka siluto.
1: Ang nasaya-saya mo lang sa tutulo sa, ano lo, sa pamangkalan.
0: Basi kong dumaog ka siluto kang magluhod-luhod sa tubangan mo.
1: Ay, hindi lo, kung ako nagpinsan, no, ipabalo, mahambal sa sakon lo, na. Ano kaya, sige ka magtawag, amun na ba lo, pisa lo, gala, indombo ko lo, loga ka, subuan ko bala nga.
0: Na, kung pisaron mo lang gidya eh, kung pisaron mo lang gidya, pero tagaan mo sa rason. Nga aga mo na siya, no? Tungo, ginapahiwatig niya siya mo, nga hindi ka na importante. Sorry to, aplang kahunta ka. Kaya man, kung ang tao nga importante si mo, o kung magabagay man.

0: importantísimo. Tagaan mo gine chimpo. Bisan budlay, pangitaan mo gine pamaagi. Nga makakommunicate ikaw o kung makakanto ikaw. Pero kung nga siya naman, kung magtawag ka siya iya, daw hindi iya paghihatag ang time sa imo nga maintertainer ikaw ka makaistoryahanay ka mo. Because, to tell you frankly toto, hindi laglaing buot mo sa akon. Tungod, hindi na siya interesado si mo. Kay kung ang taong interesado si mo, mahulat na iya, mamati na iya, di ba? Pero kung ang tao ganing hindi tasado si mo, tandaan mo gini ah, gadali na siya ya, kag hindi na siya maghatag oras si mo. So in other words, sorry to direct you sa nga sitwasyon, hindi na siya tasado si mo.
1: Okay niya. Hindi
0: ka mo lang
1: buot mo
0: lang. Normal na siya nga maglain ang buot mo because hindi pabor ang sitwasyon mo. Kipro kinanglan, matuan mo, nagbalatsyagon mo. Kaya ang kontra mo, nagpaminsaron mo kang lawas mo na to. Mangamuyo kasi Ginoo nga magbakod ka. Paninguha kasi mo nga kagalingon nga makaplastar ka. Who knows? That's why gani nga kung magatuo ka, basi mo lang Ginoo mas may maayong plano si mo. That's why butang mo si pinsar mo gito sa sining aton pagabuhi, kung sinong maupod sa aton, ti aton iya. Ang hindi magupod sa aton to, ti hindi aton ah. Uy, pilit tayo. Para hindi maglain ang buot mo. Para hindi kapag masakitan, paminsaron mo, ang Ginoo, nagtugot ng matabuin eh, because may maara sa mas maayong plano sa akon. Kagun mag-amugin mo ng babaeng asawa mo, hindi siya para sa imo eh. Hindi mo na pag-isipon ang 18 anyos sa pagdanay ninyo, kundi paminsaron mo, sa 18 anyos, nakilala mo siya kung ano siya, ka sincero sa imo. Karon ibalaan mo na nga less important ka na sa iya, pangamuyo pa malang ka sa iya Ginoo, kay basi pa malang ma-revive ang tanan. Pro in caso, por caso, marimalasyo to, kagway na gid, bato na.
1: Sige lo, kay kisado ka, siligo, basit na kung di ko mabato na kung mabalapian ko bala.
0: That's why nga patuan mo gud inom ka gud mighty she DTX pamandeg kag D3 bio para magwapo ka panghabon ka sang DTX beauty shop.
1: Kulo lang magamon ning sitwasyon lo mga isa na katuig lo kala ni layo na lo magbalik kay kanila.
0: As long nga buhi ta to may chance no
1: may may chance ang habas sa iban lo.
0: Lawig man siya katuwig eh. Pero amo na gani nga piparahan mo lang. Pangamuyo ka, pero piparahan mo lang ang worst thing na pwede matabo. Okay?
1: Kaya ang noon ko lang nga malintas. Paano ko sa'yo malintas? Amo na blakay ko sa siyempre sa kalawigan nyo do. Kaya madumisman si Delmi. Amo na blakay.
0: Well, hindi mo na siya malintan. Pero matunaan mo. Matunaan mong sitwasyon nga hindi galing kabuhi ya, hindi galing kabuhi mo siya. Ang kabuhi mo ya, ikaw yung kakapot, hindi siya. Karon, tungod sa sitwasyon ginubraya si imo, kag ano matabo si imo, ayhan maulikid siya, mapauli siya. Pasalamat pa na siya gani, ya guru yung ganda wala naging siya sa obligasyon si imo. That's why nga hindi mo yung pagtagaan chance nga ma magmasakit ka, maglain ka. Kundi ipakita mo siya iya, bisan wala siya, kaya mo. Kaya mo yung mag-asenso. Kaya mo yung magpagabuhi nga maging malipayon, bisan wala siya.
1: Sige na sige lo kay Sablo, nagligad lo, doon na kulubaan ko lo kasi nga siya na sa simana lo, ito lo katulog.
0: Basing siya buka.
1: Ano?
0: Siling ko tulog ka mayo.
1: Oo, kaya may habla mga inansis na lang nga, Diyo. May magunduman ko dito nga, matingala ka
0: sa akin. Oo, pero amo nito, ang mga bagay nga dumatsyagan mo, nagpasubo si mo, tuluan mo ganyan ang pinsar mo nga likawan. Ang mga bagay nga karon anong ibrahon mo para malipay ka, kag para makarecover ka, no? Nga maayo ka, kag padayon ang imo yung pagpangabuhi, no? Amo na yung imo i-cultivar sa pinsar mo. ang kadalag, ana mo yang imo picharon, ang kaperdihan, hindi mo na na pag-isipo na kay hindi mo na na siya kinaglan sa pag-move forward sa kabuhi mo. Ang alternatibo na lang siya mo, nga para magsanyog kabuhi mo to, abo nag-aton nga kultibaron sa utok ta. Kaging mga muyo gigita sa Ginoo, nga tagaan ka siyang kabakod, kag bagong oportunidad sa imo kabuhi. Okay? Ta?
1: Sige na, salamat yun.
0: Sige ta. Thank you to, aha. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Dugin balhas ang dapa-dapa ko ba?

0: daw mapatihan man kuan nga nagbalhas ang dapa-dapa ko. Kamusta dang migo ko nga si Ray Boy nga tanda pahabuyon sang buling? Bisan gapiyong strike ya po na. May gabi na ante na yun ta sa mada. Na-practice na ko din nga daan sa baso mo. Okay ah. Oh, dali lang kay may cooler kita. Hello? Hello? Hello? Hello, Ibit? Oh, hello, Ibit. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, no?
0: Ah, babayi din rin, no? Kalma ka mo kay dilagang aton nga cooler. Sino ni?
1: Ang cooler mo naglikad, no? Si Angging.
0: Si Angging, Jirilino. Okay, geng. Musta, geng? Nainom mo na, geng?
1: Oo, lo. Di nang copy mix. Di PX copy mix.
0: Ati, okay, okay. Sige, geng. Thank you, geng. Anong aton malagad si mo, geng?
1: Nanamian ako, mama, ito isang advice mo, lo. Sabi nga problema daw, no? Kung hindi mo maatagaan advice daw, ma.
0: Oo. Daw nga gisi itong iya nga, no, good, puroy.
1: Hindi lang, lo, nga, kwan. Daw mawasak ng iya nga pagkatao, eh.
0: Gani, may gani kinakatawag si Toto mo kay kinakaistoryahan, ay kami, no? Somehow, basakaon tagid ang Espiritu Santo, ya.
1: Kasi damo, lo, siyang mabatian tablo nga, nagbitay na sa kwan, kung hindi madala ang problema.
0: Ang lolo ko siya una, siyang na-depress siya sa pag-away siyang lula ko. Hindi yung mabaton, bala, geng? Ang lolo ko sa tama nila ka-depress na mabulagay siyang lula ko. Sumaka siya babaw lubi, geng?
1: Utompat?
0: Why? Nagpadalos-os panahog.
1: Nakabaton sa maayong advice mo, lo, eh.
0: Ano na?
1: Nag-isa man ko nakabaton sa maayong advice ni mo.
0: Okay, thank you. Kinaigo ka na.
1: Isa ka, lo, sa gini mo, nga ibutang ka na agad makabulig ka sa mga tao nga problemado.
0: Gani man, thank you, giging, thank you. Dali lang, ah. Rex, abit tawag, anay, liwatres, kaya ginastorya ko pa siyang, geng. Yes, geng, go ahead.
1: Manamyaw naman ko, lo.
0: Manamyaw ka? Okay, sige, ginga, go ahead, geng.
1: Inatamyaw ko ang mga parin ko, mga mabuot, lo. Hindi lang ang hindi mabuot, lo, ah. Mabuot lang nga parin ko, lo.
0: Oo, balaan ko na na. Wag ito ka bayad.
1: Bayin na lang, lo. Bayin na lang.
0: Oo, bayin na lang naging, ah. Damo pa na, mamod na.
1: Bayin na lang, lo, nga nakapakaon pa sa aton isig katao, lo.
0: Importante yang imoto tinutuyo iya, honest to goodness, manda iya ka pagbulig sa iya karon. Do ikaw pa yung malain, dati pa sa Diyos na lang naging.
1: Gani, ako pang malain lo, ako pa himoon butigon ya.
0: Ti ang saksing Ginoo sa amo to nga chimpo siya nagakinanglan sa sang imo bulig.
1: Gani lo, so sige lang lo ah.
0: Sige lang, padayon lang ging.
1: Sa kabuhita lo, kay may Diyos gid ang kalibutan.
0: Correct, gid geng. Sige, ginga. Tamyawa, naging imod ang mga mabuod ka mga mayo lang mula.
1: Ikaw lo, natamang ka lo kasi Jirelle.
0: Thank you, gid geng. Salamat, gid geng ha. Thank you, gid geng.
1: God bless inyo, lo.
0: Okay, salamat, geng. Thank you.
1: Natapon mga upod gali nung friend nga mga mabuod lo.
0: Okay. Sige, copy. Bye-bye.
1: Hindi lang, may pangyawang pa ko.
0: Sige, go ahead. Sino pa?
1: Si Pren Ano, si Pren Renita, si Kuya Nestor, si Pren Linda, si Nene Sangamindan Cafe, si Danilin, ang kag si Susan Maya sang Quezon Province, kag si, ang akong caregiver nilo, si Daphne Abadillo, lo. Ako naging padala sa Diyos sa akon.
0: Okay, thank you. Praise the Lord. Okay, sige.
1: Praise the Lord. God bless inyo, lo.
0: Thank you, geng. Salamat.
1: You're welcome.
0: Thank you. Alas 10:43 na bati si Sorry Gid si Paring Rexo. Tawag na Rexa, tawag na no. Kay si Angging ginaga istorya ko siya eh. Ara siya? Okay Rex, ikaw ni Rex. May gabi Rex.
1: Ma-advise ako to dinulo kadali kay kabalo ko wala time
0: Dali ka may time ba ko dali lang gid dali lang ni magrapapa bala karon i
1: Dali ang ban ko ana kay dali we have ban yo kadali.
0: Objection your honor.
1: Why ka kabalo dinulo?
0: Yes sir.
1: Why ka kabalo ka apat na naman awag si Toto si mo nga balik-balik ang iya istorya.
0: Ati kabalo ka ti amo ginaki kabalik-balik man iya problema mo.
1: Hindi, amo niyo. To, mo ka mabati ka. Bano ka sa una, ako lang na pa kayo, anya advice. Yung nagduwa na ka uras, turya po na siya.
0: Agali ka? Kilala mo na siya gali?
1: Oo, taga... Kundi din siya kawayan sa magkala, lipat nun.
0: Kandunisya ko no? Kandunisya ko no?
1: 2023 po na tagatawag sa ako, tapos gatawag na sa Pyrmi sa Iloilo, amo magyapong problema, tawag sa RNN, amo magyapong problema. Yun na sa why na siya gani, na hindi sa agad balik-balik niya problema. Tuturo ko siya kabubo, nasa subog, amo na gani nga gusto ko sa advisor, na to, kung ano, be move on ka na lang, kapalo kung magkadapo sa problema mo, kanina ginistorya mong asawa, mulugay na ka muna ng bulagay. Tapos ang ambal mo kay Dilulo, 1 year, nagulugay na lang, 2022, 23, 24, 25, 26 na subo, hindi ka magyapon ka mumpon.
0: Oh.
1: Why magugano nga ginausikan mong oras ang programa sa iba, no? Beti sa Iloilo na kawayan at sa ginausikan niya. Na why magkabalobin sa Iloilo nga siya yapon nga tawag, so kausik mo na sa uras, Although nga, siyempre kung problema, dapat iman mo luligan. Pero kung balik-balik, kagawang mangyapon.
0: Well, actually, the way ko ka remember siya, Rex, na mag-ukla siya matian, ay masinalipat lang ko. Para sa ako, the way mag-ugano siya, kung kapila man na siya, the same problema na sa Japon, pero, you know what, the sense is, ang ginaplastar niya, gakatabo man si iban mo. So hindi lang siya ang aton malang iya nga punto, hindi malang siya siyang gin-advisean. For those who are concerned also, kag makarelate mala, so maybe he's just an instrument for this evening sa aton programa. Bisan gahimo pa na sa istorya, pero ang pag-advise naton sa iya is coming from our heart. Kag unsa diin, nga magamit man sa aton tagpalamati. It's okay with me. It's fine with me. Okay. Wala gid problema sa ako na.
1: Ang ginano ko lang kay ang istorya, pero sari-sari, lain naman istorya sa basura.
0: Kung as long as daw, hindi lang yung mapalupad ka rakit sa Mars kag bulan, okay lang siya, kon. Nga hindi, ha? Daw realistic lang mala kag, realistic lang kag katabo sa kabuisang tao, well, daw ka, damo makarelate sa hindi lang sa iyang problema, kundi sa aton nga advice. No?
1: Yeah,
0: pero kung ang istorya, yabi ang arak ko sa Kandunilo, mahimo ko di, buuan ko ang ano ni, buuan kong bukit, kay Linglingon kong Mindanao, hindi na lang tayo mag-istorya.
1: Kali na buhay ko ganyan sa iya kay...
0: Kita mo na si Angging nagtawag. Nagtawag si Angging because nag-react siya nga makarelate man sa sanging problema, no? So, amo man na. I'm not against sa presence ni Tuto man. Okay mo lang na magtawag siya. Kay realistic lang ang problema, ayam la. Kung gahimo siya, fabricated, or kapila na siya magtawag, as long as hindi ko man ma-recall, it's fine with me. Okay lang siya ko na. Importante din ma-advisean ta sa sang nagakaigo lang kag isakto lang.
1: Kag mas bayo na advisean mo siya kay ang imo advice lain naman sa akon sa nanlidad.
0: Oh, tidua ka oras nga advice mo siya way mo gid siya way kag gigintubuan bayo ok.
1: Dilulan pala dilulo.
0: Ano adlaw amon istorya. Oh, tiko na tiyo, akon tapatay na lang tiyo akon. Kaya mo lang na, yung mo yung concern?
1: Oo, oh, kaya kapag gusto ko kay Toto, kapag po, dahil kaloko yung man. So, asawa mo na to. Why na sa luyang sa inyo to?
0: Actually, pari Rex, no? Kapo siya to magambal, mag-move on, something like that. But then the process, no? Ang proseso, ang question pagit is paano? Amo na yung dapat...
1: 4 years na, binulo.
0: Ha?
1: 4 years na, kaya kaya 22, 23, pag kami taong ganay.
0: That's why ganing, ang mag-move on, ara na yaya, pero ang question, paano?
1: Ang takto to galing ang balmo, ang hindi sa imo, si hindi.
0: Oh. That's why gani paano bla kid because number one, ang kontraya kang iya pinsar bla. Kag dapat taga ang rason ang sitwasyon because ang rason naghatag si imo sang klaro nga pag-itindi mo. Kag ang rason naghatag man si imo sang kaisog sa pag-atubang sang realidad. So kung hindi ya ma-establish ang reason nga nagakatabo sinada, sumakadto lang sa tawag nato nya nga kasubo. Eh, kung makasubo siya, pwede siya ma-depress. Mas ma-depress siya, pwede matabo ang mga bagay nga gubo niya kagalingon niya. So, mo nang delikado, da? Because ang tawag natin nga psychology, ang pinsasang tao, negative and positive. Kung hindi na siya matagaan sang pamaaging nga kung paano ina i-handle, kag i-overcome, paagi siya mga rason kung nga maitsindihan niya, ay natabo ni tungod may better plan ang Ginoo sa kon. No? Amo na nga mga rason nga makapamag-an si mo. Pero kung sige ka daya pamangkot, paminsan nga gintuntoy ako, ginluiban ako, sige ka daya kultibar sang negatibo, ang nagatubo si mo hatred, nagatubo si mo anger. That is delikado because anger and hatred can destroy the love of yourself. Hindi mo na mapalanggaon kung galingon mo, kalabanan sina, kung may anger and hatred ka, kag-anxiety, ma-suicide kalabanan tao na.
1: Amo na sana gina-advisean ko sa dinulo, kaya ito talaga, bigay inom siya, na pwede ko sana dinom, hindi sila mapapano mong impulinsyan, ang galahit kung makainom ka, kasi makapaginsyan ka sa hindi maayo.
0: That's why gani, that's why nga amo na siyang epekto. Anyway, sige, pangumayon talaga si Toto nga makakita inday.
1: Sige, hindi doon ako mga consent ko sa iya kaya naluhol mga pala kay Toto. Kaya doon, sa subong na tibot ko nga wag sa kamugon bala.
0: Sige lang, okay lang. May chimpo gina. As long paninguha siya, buligan talaga siya pangamuyo nga makamugon siya makakita sa inday pang sa kupo niya tandua. Thank you, Rex. Salamat.
1: Thank you, man.
0: All right.

Okay, alas 10:52. Mabreak tanay kadali, mga kakivibe, ha? Mabreak tanay kadali. Iningabahin na doon na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Anytime, anywhere, basta kape ang aton inumon. Ang DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, kubi edit picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sa dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Effectivo.
6: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinikas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente. Sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: need it most. Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at Tawana, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: J5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: Kung gusto nyo magwapo kag magwapa, may shabat na tanda. Kung gusto nyo maghubin, madula mga wrinkles nyo, may arap man. Mga punggod, alap-a, pikas-pikas, dulaon ta. Ang mga baho sa lawas, dulaon taman ang mga kagaw sa panit naton. Kag papution tang panit, tangag do artista tablat turata. Mga kaki-five, ang imo, guya, do garage. Buho-buho, hippie don ta. Simple lang himoon ta. Gamit lang ta adlaw-adlaw, DTX Beauty Soap. Amuning habon, nga solusyon sa aton problema sa panit naton. Nagapagwapa kag nagapagwapo, kag nagapahubin tulukon. Hapos lang ni Baklona. Kantulag ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Ara lang da. Kag gusto niyo sa online, may ara man niya. Pwede ka ka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto niyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulag ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala sing bayan.
2: Okay, ini nga bahin ba lodoloman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ting Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante ni sibong nga suplemento. Kay amo ini ang nagahatag sa aton sa paglimpyo sa aton dugo, sa aton atay kag kidney. Inasuplayan niya siyang dugang mineralis kag vitamina nga para magbalansi liwat ang aton sistema. Ang nagatubo ng mga inflammation bukol-bukol sa sulod siyang lawas ko puso niya. Ang pag-antos mo sa imo nga gout arthritis masolusyonan na. Inom lang 2 kakapsula sang Dr. Pinoy everyday para magkupos madulang ngot-ngot kag tunawon niyang mga uric acid. Kabangdanan sa imo yung arthritis o gout arthritis. Kag sa dalayon nato nga pag-inom adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginariperya ang mga damage o kung mga tais nga tulaan haton. Dr. Pinoy maayuman sa may mga hormonal imbalance, sa may mga mayuma, sa may mga irregular menstruation kag dysmenorrhea. Sa may mga depression, ginactivate ang happy hormones, maumpawan ang imo depression. Subong man sa mga babae nga may problema sa tawag naton sa ilang atay, sa kidney, o kung sa aton nga mga ugat, mga kaki-five. May problema ka sa imong nga mga ugat, nga barado, inom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ginabuangan niya, kay ginapanas siya, ginailiminar niya, kay ginatunaw ining mga bad cholesterol nga nagabara sa aton kaugatan. Para makaagi, ligwa, kag makailig, ligwa ang aton nga mga dugo. Layo kita sa heart attack, stroke, high blood pressure, kung ligwa ang ginagyan sa dugo ta. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Saragin mabakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar dra sa Kabankalan, Sumbong Man sa Valladolid, Pontevedra, San Enrique, Ibi Magalona, Victoria. Halos tanang yung mga banwa diri. Murcia, La Carlota, kag mga kasyudaran diri sa Negros Occidental, available gid ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kag Shabilog na Panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
2: Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag ka mo, context ka mo sa atong nga hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating nga Globe number, 0927-448-940. We get 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Mga ka-K5, padayon ka muna kapamati sa atong nga program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. This time, we have another caller, lo.
3: Hello!
4: Hello! Nagbalik ko galit, lo. Kami istorya ko.
3: Ah, sino? Dali lang. Kaya feedback. Sino ni? Si Angeng?
4: Sir. Oo, Jay Lolo. Nang sakto ginahambal mo, Jay Lolo, nga hapos to ihambal nga mag-move on. Pero ang imukuan nga, paano? Kapos ihambal, Jay Lolo, kung paano mag-move on nga. Amo sa akong blas sitwasyon, Jay Lolo, sa sulod siya siyang katuig nga gaisanon ko, Lolo. Si, ang hambal, mag-move on. Pero sa imo hambal, Jay Lolo, nga mga muyo lang sa Diyos, ginsunod ko, lo, nga bisan hindi tuod sa abton sa mahal nga Diyos, at least napamati siya. Amo na nga, kahapos tuod, maghambal nga move on, pero ang pamangkot, paano?
2: Paano?
4: Paano? Amo na nga, kapit lang kita sa mahal nga Diyos, lo. Ang Diyos lang kin ang makatagsang katawayan sa aton buot, lo. Amo na, lo, nga. Oo, kapila naghambal si Daphne sa aton mabubun, pero ang pambal ko, paano? Amo na, lo, ginapunan ko gid nga mga muyo ng gid sa mahal nga Diyos, lo. Wala na gid sa ibang kapitan, kundi ang Diyos lang gid aton kapitan.
2: Correct, oo. Sige, sige, oo.
4: Amo lang gina, lo, mahambal ko, lo, nga. Hindi naton paghambalon ang tao, nga. Oo, hindi siya makaintindi, lo, kaya tungod duras na sa aton sitwasyon.
2: Sitwasyon, oo, correct.
4: O ikaw lang mayo lo kay gitagaan ka sang kaalam sa mga nga Diyos nga maka hindi ka bala matinak. Kay huol lo, nabatian ko atuod sa nagligad lo. Atong nag-scam sa akon lo. Naghambal man makatalaka ko no kay sutsulit. Siling ko nga hindi ko no ka-move on. Ko amo na gani nga hapos kay ihambal mag-move on. Pero ang pamangkot paano. Amo na lo nga. Pasalamat ko lo nga may program ka lo nga. Harus ka nag-abi lo. Ikaw din na pamatian ko may program ka.
2: Ah, thank you, thank you. Salamat din nga.
4: God bless lang, lo.
2: Salamat din nga.
4: Namyo ko li, lo, kay Ellen, lo, kay Miss Me. Amo na nga, lo, may kabis inyo, Jirili, lo.
2: Okay. Ahem. May caller, may greetings kala Jerry Lee. Yes, Lord. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Tamya ko lang akong cousin, si Armando Gravio. Kapamati, ginsa, lo, si Lorna ni sang Sumag, Barangay Sumag. Thank you, Gida, very much, Jay Lolo.
3: Lo, si Lorna, ano na, Tolentino?
2: Cervantes ni sa lo, taga Sumag.
3: Lorna siya, gali, hindi Lorna ti. Lord, may gabi na si mo, Lorna, ha?
2: Shoutout lang, Idol, Jay Lolo, Team Sunog Baga, no, sa Saraga. Kaga family, Jarcel. Good evening, ha?

Okay, this time, mga ka-K5, mabasa na kita sang aton utang. Sang aton problema nga nabaton sumunga gabi, pagi sa pag-text sang aton nga letter sender. Good evening, Jirili and Jay Lolo. Ako galilo si Jean. Ako galilo si Jean. Mangayo lang ko tani sa advice. Parte sa bana ko, Jay Lolo. Oh, ginasawa subong bana naman. No, hindi nila ko mga syawa, Jirili. Parte ni sa bana ko, longa perti ka tahor. Kag perti ka law ay batasan. Ginbayaan ko siya, Jay Lolo. Pero nabalaan niya nga may nagabulig sa akong nga kano. Ay to, auto, may ano siya, may apam. May nagabulig sa akong nga kano, ginakwartahan niya ko, Jay Lolo. Ginakwartahan sa sambanay ako, no? Nahadlokod na tungod kasal kami. Anong himuon ko, lo? Palihog lang ko, laygayi makolo. Salamat gid sa inyo programa. Okay, Jean. Mustang ka, no? Mga ka-K5 si Jean. May bana siya kuno nga tahor. Kaga hindi kuno lami matasan. Lalaw ay kuno matasan. Ginbayaan niya. Pero siyang nabalaan siyang bana yang may kano siya kuno nga nagasuporta. Guro ka padala kwartang kano, guro mlaw. Di ang bana ya guro naga ano ni nagapahog siya. Ginapangayuan niya, ginakwartahan niya kuno si Jean kuno. Dinahadlog siya kay ginapahog sa kagkasal sila kuno eh. Anong himuon kuno ni Jean kuno, abe? Well, mag-amo si ni Jean na kamudlay sinaki ba si madiskubrihan sa kano karon nga ginabusaran man gyapon ang ginapadalay si imo kag mawad-an ka mala papay. Hambalon mo na lang igurong kano, no? Nga kondisi dito si Simo bla. Kung ano gid ang gusto ya be. Kondisi dito mo lang si Simo mga syawa. Mamangkod ka siya, abogado eh. Kung ano ang mga legal process nga para totally nga nga mapawalang bisang kasal nyo sa mana mo nga tahor. Kag kung luyag mo nga mag-upod to sa kano, di kinanglan ni cancel mo na yung kasal mo. Kag kung buligan ka siyang kano, daya gasto, daya eni, blang. E kung disidido sa say mo, somehow mabuligan ikaw financially. Kay medyo mahal-mahal man magproseso sa analmen mo. Pero kung disidido sa say mo, base pa lang eh, no? Nga mabuligan niya ikaw nga masuportaran financially sa pagpatigayon sa analmen. Para totally na lang yun dyan, upod ka lang to, kano na lang si Amerika, magamong mo lang ng matasan niya. Tahor, kay tapos hindi nami matasan, daw tapos wala sa pagbago. In other words, daw wala ka sang, hindi ka mo lang makadepende, bla. Kay man ang mga bana, supposedly, maghahatang inisang financial security, maghahatag sang, siguridad sa panimalay, sa pamilya, kag sa padulungan sang inyo pangabuhi. Karon kay Kumo, hindi ka kasaho sang iya yung ginapamatasan niya.
ang pamaagi sa kabuhi niya, kung paano ka mo yung mga buhi, doon hindi ka kasaho, imo man na iya diretsyo. Karon ti mga ayok, kaganyan siyang legal advice. Para pagpasintal mo to sa kano, na may ara ka siyang ihambal na yon nga kung ano ang mga proseso. Para makapasuma na tanda yung kay Tornia. Balon mo din kano, di ma nugid ang gusto mo, ha? Gusto magig ko yung pangasawon? O disidido kagsakon? Di ang prestada sini prangkahon na ka, may bana ko, pero

ka sinabad sa kon. Di ko gusto nga pag-amo na lang yung kabuhi kon subuan gi ko pala toto kano mo. Kung isdido ka siya ko, anong imo toyo, ha? Ngayon ko pakaslan mo ko, tigilan lang ikan sila ko na anay kasal na mo ni, hindi pwede nga magpakasal kita. Nga kasado pa kami sa bana ko. Ngayon, namangkot ko sa bugado ang slusuma din na mo. Pupulo sumrahan mo yung gumay, eh. Do mga arak gro siya mga 200 to 300,000. Sampulan na yaha. Para ma-proseso ang annulment papers. Konis dido ka. Mambalbi ka nun niya, go. Hindi go. Amo malagnak, no? Kay do siyempre sa ka inyo abi yang plastada yang ano wala man siya pagbago kag hindi ka kasaho sang iyang pamaagi sang pangabuhi kag daw hindi iya imo gusto bla. Di amo nang mga options da. Magkot ka gid sa abogado para may ara ka sang isaktong ibalo. Ano ang mga nagakaigo nga mga tikang pamaagi para nga masolusyonan ng problema mo, Jean, ha? May a farm.

Good luck si Mujina. Another problem ang kaka K5 no, aton pagbasahon. Good evening, J. Lolo. Mangayo makutani problema. Ha, advice. Ako galilo si Ann. Anong plido mo, Ann? Si Tos? Plido mo, Tos? Hindi. Angalan niya si Antos. Antos. May gabi na si Mo letter sender, Ann. May gabi, ha? Lo, may migo ko. Migo naman ni Jirilio. Two months na kami, pero may asawa siya. May asawa? Amigo, yung Jirilio, may asawa. Siguro nga ito litre sinder ni siya niya dalaga, Jirili. Man, makasalapo ka nubyo nga may asawa. Ah, sus, Mary Joseph, Jirili. Kung dalagang mabayi kag may asawa ang nubang imong karelasyon, oh, Mary Joseph. Magyan, mugid ang tawag nila yung di ko lang bayang bala. Kay man eksperyensyado, Jirili mo. No? Kung may asawa ng lalaki, eksperyensyado mo. Tanan niya, tultulan niya na iya. Ako lang guro ni katultong, siya katalang, kuya mo. Kasi pamangkot ko gani, nga, dinto gani. Dito gani ayon. Huwag na ba na siya may asawa lang nga lalaki, manubyo siyang dalaga nga babayi, ay ala, gabuang sila dirili. Kay man, grabe mo, sa experience lang sa intimate, intimate encounter moment, mabulo balishwa ang turong siyang matawin. Amo man ako, no? Pawin mo ko kabalo kung tuon na. But lang. Amo man na sugit sa akong sa kilala ko, ah. Pero ariho, 2 months na kami miguhay pero may asawa na siya kagduha ka bata, gagmay pa. Pero layo siya sa asawa ya kag

sino pilion ko ang may bata kag asawa o ko ng ex ko? Ah, ako na lang pili, abla. Ako yung pilion mo, kuya. Ako ya, never been touched. Never been kissed. Amula na galing, totally damaged na kuya mo. Wala kuya kagi experience yagi sa mga muna. Wala magko kagi halok. Udo ni managid mapuslan galing. Sino ko no pilion niya dirili? Ang lalaki nga may asawa kag may mga kamataan? O kon ang iyang ex-boyfriend? Maga mo siniguro, letter sender, an? Ano na lang niguro, an ah? Palaba-laba. Palaba-laba, pasinsya. Kagtapos, guruan, ang basihan mo na guruan is padako-dako. Padako-dako, bu. Butkon, bla, butkon. Palaba-laba ka padako-dako, bu. Butkon. Grabe ba ni problema ni ano? Duha ka lalaki, yan mo siya kabuhi, yan mo. Sino kuno pilion niya? Ang pilion mo siguruan, number one is kaugalingon mo, no? If kabalo ka na sa mga responsibilidad kag obligasyon nga kung ikaw ara si siya ka relasyon na bino. Kag question na naman, kung bala ikaw is ready ka na, kag-amugin ang prioridad mo. Kay man kundi kung magkarelasyon ka, chance is mamana ka na, mabata ka na, ano ka stable ang lalaki sa pangabuhi? Amo na subong mo. Hindi lang puro gugma ang aton ni sumahon, kundi ang kapasidad. Kung paano kita makasurvive sa pagpangabuhi. Kay man ang aton presidente, siya bang gaplano na yung palupad siyang racket. Basi sumakay siya kagbayaan tas ang presidente, ta kay may racket na siya, tapos kita. Kamahal sa mga balaklon, kaiwat sa trabaho, kagamay sa sweldo, kung may bata ka, kung isa lang sa inyo nga nagatrabaho, medyo hilot-hilot lang. So, kinanglan siguro, dapat lang hindi lang ya gugma tanan ang prioridad naton. Ang importante, may masana kita nga palabuton. Pagi sa subong nga panahon, sa subong nga present sa sitwasyon naton, may ara ka sa nga estabilidad nga ginaplano nga pagahimuon sa preparasyon sa palabuton kay kita tanan dito mga buhi sa future mo. So diin ang future. 5 years from now, future na na. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, and so on and so forth, future na mo. So mo chilingon, future maabot pa lang. Kagkukaluyan nga maayong lawas ta kagbuhi patas sa mong nagachimpo, makaon kagyapon, maister kagyapon, but then ano klase pangabuhi may ara ka sa future an? Kung hindi ka preparado, kung ang bana mo, wala siyang stabilidad nga ganar. Magbata ka isa, dua, tatlo, magrapido, bigaroon. Basi magsaramihay ka. Basi magsamo ang luha mo kag sipon mo bla. Nga nagahibi ang bata to nga ginaili-ili mo, nagabusyong ka naman 2 bulan.

0: Moses mar Yusip, oh. So, bilion mo, Guru Ann, to tell you honestly ang imo ko gilingon. Nga, bisan wala lalaki, ina mo lang, sarang mo na buhion ang imo ya ko gilingon. Maka, hatag ka na sang imo yang kinanglanon si imo lawas. So, amun ang dapat eh. Kung makadevelop kapagid sang pagtuon sang negosyo, bisan papano, mayo pagid. Ka, to eskwela ka about kung paano magmanicure, paano magmasahe, mga livelihood bala ni. Para at least later on kung mag-abot giman ang chimpo, nga mga buhi ka sa may bana ka be, hindi lang nga puro pamata yung nabalaan mo. May ara kaya nga kabalo kaya magtanom sang sibuyas dahon sa kabu. Kabalo kaya mag mulig sa bana mo kung paano ka mo makasurvive sa inyong mga kinanglanon. Kaysa subong nga panyimpuan, kung budlay ang sitwasyon, antos kagid. So piliyon mo gid unang kagalingon mo, no? Kag sa pagdetermine man naan sang imo yang nga gusto blak. Ano gid blang gusto ko man, mamana na lang gid ko ni. Manubyo na lang gid ko ni. Puro na lang ni romansahana ini na. How about paano ko buligan ang ginikanan ko? Paano ko buligan nga malipay man ang ginikanan ko? Damo sa mga bagay nga makapalipay sa aton, magluwas sa ing-ing-ing-ing. Magluwas sa relasyon sa lalaki, di ba? So, i-realize mo na yan, no? Kiti maabot pang future, kita man to gyapon sa palabuton, planuhan mo kung ano mga bagay ang makabulig si mo stabilar. Tuon ka da sa mga test dada ng mga eskwela, no? Kung may arat tsansa. Kaya kalabanan, jirili, kung may arat yang tsuriyang iban nga babae, hindi gibantanan. Niya kung mamana ko, sagudon niya na kuya mo. Tapos, tagaan niya pa ko kwarta ko magsweldo. Ang imuol ko lang niya, tagay ko lang siya bata, kakalipay, kakatipanon ko siya. Dibla? Nga, mangita, pagin kuya, ubrabi man, kung mamana na malang kuya ya, kung di namit, ah namit, namit pa. Di, kanya-kanyang choice na mo, na dibla? Pero may mga opsyon pa man yung iban, nga, gusto nila na yung magpangita yung trabaho, magstabilar, buligan ang nanay, buligan ang mga tatay, kung anong ilang ang mga kinaglanon. While nga nag-prekurar ka man sa ibang mga prioridad para sa palabuton, ang imo financial stability, ang imo nga health, ang imo kayong lawas. So, madamo ka pa sa antipanon eh. Supro ko nagadali ka na gitaan. Kung sino piliyon mo, di pala malaba ka ba nakunako na lang ah. Sanga bu, butkon. Hindi ko kahatag kung sino piliyon mo an. Kay personally, hindi ko sila kilala. Kay sa matuod lang, ang ginaubdan mo nga sa isa ka relasyon ang batasan. Pero diri sa ako ni dalaga ka, diri sa ako ni do ara sa disadvantage ang may asawa kag may kamataan. Kati kung siyang pilion mo, abi, for example, do ginagawan mo ang kamataan kag asawa sang haligi sang panimalay. Nga kung sa diin may obligasyon to siya nga ihatag ya patutan ng chimpo ya, ang pagpalangga ya, kagkwarta ya, kag iyaduga, ang iyaduga, ang iyang gugma sa iya asawa, nagtunga ka payablat. Nga tapat kaya nga hindi ka mag-isa ka instrumento nga maguba ang isa ka panimalay. So disadvantage ini ya sa ano ni sa may asawa kag kabataan. Ini naman sa ex mo. Di ta kabalo ko ano ning natabo siya nga nagbulagay kamo kag anong during sa pagbulagay wa nakamo kita nay. Basi nakapabusong ni siya kabayo. Pagin palagyuhan niya lang bala kag nagalaga siya dasig lagang kabayo. Basi karon kong mag-engage ka din siya kag maghando ka din siya kag may mga salabton siya galiya sang simpo yang nga nagbulagay ka mo. So, it takes time to know. Tagaan mo gitsang panahon nga husisaon anay sang maayogin. Kag saliwat, ang ginaobdan mo git ang batasan. Sang tao, no? Kung ano siya malaka mature. Magambal kita mature sa aton pa is ka-responsable lang. Magambal ka magkita responsable, kahit hindi siya sang iyang mga prioridad, kag-obligasyon sa inyong pag-inobdanay o kung sa pagsulod sa inyong relasyon. No? So, amoy na, no? Namo kapatunan. Pero kung unahan mo kagalingon mo, pamangkuton mo, ano gibilang gusto ko? Gusto ko sa maabot ng panahon, 5 years from now, may ara ko na kuya sang bayo nga umbra, may ganar na ko, makabulig ako sa akong ginikanan, kako ng mga utod, may ara ko abin negosyo, kagusto ko maka-travel ko abroad. Di ko mga amo sina yung mga gusto mo nga matabo sa kabuhi mo, well, libre man ang paghandom, wala man niya bayad. O kung nahimo sang iban gani iyati, mahimo mo man na, basta may ara ka lang yan sang pagtuo sa Ginoo, kag determinasyon sa imo kagulingon, kag may handom ka sa pagbago. Ting iban dati, siyempre, ha? Tungod sang ilay nga choice, nagpangusisa sila kung paano maka-obra as OFW. Makilala ko nga una sa Hong Kong lang. Sa Hong Kong siya, may nakilala siyang isa ka tao nga nakabulig siya nga makakanto siya sa Europe. Di sumuong mga K-5, ato na siya sa Europe ya. Nakapatapos na siya sa mga mangho dyan, nakapatapos na siya sa dua kasiman, isa ka maestra, isa ka pulis pagid. Mga uto dyan, ginpabuligan niya. Tiway siya na yan nga naman, ha? Kay nagtrabaho siya na, eh. Kay may ara sila yung pagbinuligay abe, no? Nga mga mag-uluton. Di na patindugan niya ng ginikanan niya balay. May kaluyan man, may apat na ka na yun. Kag kaluyan, may isa palang kabutakal. Di ang good news kaya ang apat ka na yon, ang duwa gabusong na. Kaga ginatudlong amay siyang ginabusong siyang duwa ka na yon, di ang nagaisanon nga butakal. Gin pa ultrasound ang duwa ka na yon nga nagabusong, kaluoy siyang Diyos ang ginabusong niya baboy man. So, muna lang ang mga sample ang mga K-5, no? Ang kilala ta na, nyalo, ari ko di sa Hong Kong, nagpasimpalad ko di, ah. Kahit ti, kundra lang kumatiner, pigado kami nga daan. Yung option ko malang diya sa amon, mamana ko, kay parang masalbar yung ako niya yung, ako niya nga tiyan. Hindi na ko yung mapublima, kay mamasagod sa akon. Tik-tik karon kong mayulan ako no bihanay ka mo po kung nag-obdanay na kamuya sa isa katao na maging makilala ang tutuod niya ng batasan. Kung paano siya mag-atubang sa mga mga sitwasyon nga nag-tuluhaw along the way sa inyo pag-inobdanay. Di ko rin ba siya masapuan kung dahil ko rin niya nga sadista, kapanakit, tahor, kagbabaidor, hindi na lang loa. That's why nga naghahandom na lang kuya kung paano ko mabuligan ang mga manghod ko, mga utod ko. Nag-apply ako lo domestic helper OFW sa Hong Kong. Nangusisa ko sa online kasi mga kilala ko. Te, nakatigayon ko sa Hong Kong lo. Te, mga apat magatuig nga ako support-support. Kaya may nakilala naman ko yung sa akon nga mga abyan abi sa mga online nga diri sa Europe lo. May kapangita sila sa Pilipina, no? Nga caretaker siyang isa kamalay kag mag-atipan sa isa katigulang. Kinasapuan niya to gali mga kakipayam sa Europe, milyonarya gali nga tigulang. Siya nag-atipan, caretaker sa siyang tigulang kag milong kamalay. Tapos, manggarano ng tigulang mo. Mga kabataan, mga profesional, mga doktor, mga engineer. Tino, ginatipan niya ginmayo, palangga-palangga gin siya. Tignan niya, nung problema mo to sa balay niyo, muni mo to, nga mapuli ko, nga hindi ko mapuli, padali lang itong kartari, ho. That's why nga, sa tao nga nagpaningasog, kang nagtuo sa Ginoo, wala siyang imposible, ah. Tisubong titawhay na ang iya pangabuhi. Mga uto dyan na paskwela niya, nag-graduate na gani, kang nang may balay na mas napatindog, buhay pa siya gyapon ba na? Si tataya may apat na kanayon, pero si nanay niya may isa na kabutakan. Sinano pa naman? An, that's right, an, piliyon mo ginangin mo, anay kagalingo na. Alas 11:45 na mga kagay 5. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. K5 News FM.
1: News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi?
11: Mag-Spore Biotics ka!
10: Base UTI na ina!
11: Mag-Spore Biotics na!
10: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified na probiotics!
13: Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
15: Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics ka!
16: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May baka, kag vabuhas ka.
19: Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasi.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: What is love meant to you?
25: Nagpaparamdam na siya na kasi niya lang makipaghiwalay.
26: Paano kung nabalang lusutan lo?
24: Would it be there to comfort you when you need it most?
25: Mangkotan ay kung bala paano mag-work ang amunan.
24: Or will you still be there to fall in love again?
26: Hindi kang inabalaan nila. Tultiro pa ko lo.
0: Ha, oo. Asya ba, Jim? Mga ka-K5 may kapamangko ni Shaton. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Mangkod lang ko tanilo kung may pamaagi ba lang ma-detect ang cellphone number. Kay may pamahog, abisa ko ni. Halin kay 9259. Well, kung amo ina nga may pamahog si mo, ano ang balyaon? May aswang? Depende sa gravity sang pamahog, ano? Pero matyagan mo kung seryoso, kag dumidyodo ka disturbo sa imo abi, no? Pwede ka, guru number one, is magpablatter ka. Mapablatter ka sa pulis. Kag nginguruhin mo o ni mo nga mamangkot ka git sa bugado. Kay man, para ma-detect mo ang cellphone number, di bala magbakal kasi mong si SIM card, maparegister ka gid, no? Kagkalabanan sa mong sa mga cellphone, no, amoy na, may registration, eh. Ngalan, sino nagkakapot, sino nga numero, taga diin, no? Ah, okay. Ang hambal ako no, J. Lolo, hapos lang ko no, mag-renta sang XRM nga nagabunit. Okay. So, doka, hapon mag-XRM, magbunit. Pero wala yung manhambal niya nga kung imuhang pon, no? Motor ni kag may mga nagabunit, nagasuksok bunit. Puti kung la-helmet, nakop sila. O sa simple, binapahog siya nga riding in tandem o kung somebody nga masakay sa ano ni sa bayaran mo siya, kag tirohon ka kung ano na pag-imuon si mo, galitan ka buhi mo. Okay, tingnan mo na, that's why nga kinanglan mo mapablatter ka. Kaya ang mga police ma-determine kung anong gravity, ano ka sensitibo sa nga klase nga pamahog ina. Kag tapos, kung makakantos ka sa abogado, kung ma-advisean ni ka, makarequest ka mo sa company sa nga telepono, kung sa mga SIM card, Globe man na o Smart, amin na kung ano na nga landa. kay tungod sa pagdeterminar sang imo yang may baluan kung sino ang pamaho kay parang maka-complain ikaw o kung makapasaka ka sa reklamo kung kaso. So mo mula nag-roy mo on mo, ano? Number one, gid na mo na, no? Kag importante kag labiaw sa tanan is mga muyo, gid. Parang madula ang mga panulay nga nagasulay sa aton panimalay para magtawhay. So good luck si Moda. Kalma lang ah, ha? Mga muyo, gid. Kag, well, opsyon aton kadtong sa police pa-evaluate ang message, no? Kung ano gid ang kahulugan, kag kung kinanglan gid ipa-record, kag ipahusisaon gid, no? Tiyanong pamaagi, so they will guide you, no? Gaan ka niya siyang giya sa mga kapulisan naton, I believe. Kung ano ang mga dapat mo himuon, ha? Okay? So good luck si mo, 9259 ah. Mga kakifab, kabos naman ang oras daw. Nga kakabos ni man. Ini nga bahay na dulong sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Okay, okay. Tibwas sa Friday. Ang plano ko dito kumanyaga, gros Gina say. Buwas ni Swildo nga daan sa mga may kalabanan, Swildo, pizza 30. Pag ang buwas ni Gabi naman ng tao, to kay weekends mo na, di ba? Kay bisan niya gani, Swildo, yan huwag man nagamahar tao na Gina siya. Do, amuna na iya ang ato niya nga observara na iya. Nag-damo ng tao, tingala ka na may fiesta, blak. Ang kanami lang kay bisan ano ka namuon sa tao nga nagakantod sa Gina Seafood Restaurant para maka-experience siya man. Ang ibang kabalik-balik na malangin. Plastado, Vlad. Tungod si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, na nantisiparya na, Vlad, no? Ang mga kinanglanon kag dapat himuon nga mamputang sa isakto nga pagplastar, Vlad. Ang iya nga dining area, ang tanan makapungko, gidirili. Kalapad-lapad sing dining area, kagkalimpyo, blat. Di may ara man siya aircon, kag non-aircon nga dining area, ya. Kag may function room, pagid siya girili. Nga pwede makaigo sing kwinta katawo mo. Di may first floor, kag second floor, ng iya nga function room. Bago na iya gintukod na. Limpyo, bugnaw, kag may waiter, gina nga nagaunay si mo. May kanya-kanyang wash area, bla. May comfort room kada function room, no? Hindi ka na magwa to. Di perfect siya kung may ara ka mo anniversary, occasion, birthday na. Daw, simple meeting, abi. O kung gusto nyo lang ganyan do private ka mo dabi ng mga markada, di nami ginay ako pa ron ang function room ni Ma'am Gina da. Di expect kita, the best ng mga seafoods, ara na priskagi number one. Barato. Kag ilang ang mga bestseller, tiara gini, sinigang kag tinulang isda, pala-pala style nga pagluto. Ilang nga butter garlic shrimp nga perte kanamit namin. Ang ilang nga sisling manumbok, dirili, sisling manumbok, ha? Kag ang ilang na iyang calamaris, gambas, kinilaw nga tangigi, ang ilang nga abalon shell nga dubuhon, ang abalon shell na bulas ang balibol kadako nga shell, kag ginalukit nila dirili, kag adubuhon na pushperti ka namit namit kalina. May ara man na sila diwal, sige ko pa ng gitlon. May diwal man na siya, pero kung gusto nyo, pwede ka mong sumong na padiwal. Pero kung gusto nyo, diwal nga shell, nga priskaya, no? Buhi pa yan mo. Arat na sa Ginas. Kag siyempre, no, all-time favorite nato nga kasag, arat na. Nga aligi, grabe. Kampiyon nga pagluto, no? Kag may blue crabs man sila. Locos! Bawo, aragin locos. Tanan ko kag ipanglawag, aragin ninyo na makita ya sa inyong nga mga cellphone, ha? Kanto lang kamo sila nga Facebook page, ha? Ang tanan nga mga impormasyon, kag detalye, mga menu nila, da mga video sa mga vloggers nationwide. ara da kung sino nagkalanto da ng mga ponimente ng mga tao. Ara da. Mga luto nila da. Ara madatadan. So gani the next time basta sipos ang pangabalan, isa lang aton kantuan. Kag wala na siyang iban, diri kita sa number one, Gina's Seafoods Restaurant. Salamat kid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa kagabi yun. Okay, it was Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayo ang ako nuno.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na!
1: Sa lingon ang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta, basta po.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki natong nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gaplan nakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sirweta.
6: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16, tubtob, 72 oras baw. Lawig, do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Doc Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc, sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Pri wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, mm. dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
2: Mm.
6: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Mm. Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
2: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
6: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
2: Mm.
6: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo.
2: Mm-hmm.
6: Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm.
6: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pang mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisi man lang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisi at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
6: Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon sir GP mo.
2: Mm.
6: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
6: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, ganagan, matamat.
6: So, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kun nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
5: Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Aha, anong sekreto niya?
2: Milig sa tago ay.
5: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: DC, ano?
2: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug to mo. Huwag ka 19, ha?
7: Nakampiyon ni McPeach.
5: Kabalo ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo, basic gina.
5: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level. At DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na. DTX 500.
10: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Di na dala subong imo sugar.
10: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500 POC ang alkaline niya vitamin C.
13: Ito si Helen na Dairo kasi balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
9: POC Vitamin C ang Santhon Plus.
11: Garantisado!
9: POC Vitamin C.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kon ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
6: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Planakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
15: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
6: like,
15: Sir JP.
6: Like okra, be? Tugabang?
15: Balungkay?
6: Takway?
15: Okay, takway?
6: Damo hindi namin, ha?
15: Magkaon sang mga nuts, no? prutas, kaangay sang abokado,
5: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
15: Mm-hmm. Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mm-hmm. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
12: Mm-hmm. Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga kakosag imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
5: Hmm. Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna? Man?
2: Masami.
5: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulso. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
2: Oh.
5: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog.
2: Oh.
5: Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
2: Gusto, no.
5: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makanto sa clinic, kay magpabulong na.
2: Oh.
5: Ang amo niya clinic,
2: lain.
5: Hindi mo tanin ang concept mo.
2: Makato
5: ka kay mabakal ka di TX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
5: No? So, ara na sa'yo mo decision niya. No?
2: Hmm.
5: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Dipindin na sa inyo. Permi na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom di TX 500 kag mighty C. Hmm. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
16: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag-DTX 500, agad maging mas hupit sa edad ang itsura. DTX 500.
2: Right.
17: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid, kung ang ilok nyo baho perme, o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
5: Oy, dapat maligo, adlaw-adlaw. Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilong.
12: Ang Clinica DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung ang imong deodorant Clinica DU Fresh. Mm-hmm. Kung namin kanyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo yung health. Iba niya kakape po sa slip balot sa likod nila sang ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac ipuno sang antioxidant.
5: DTX coffee mix.
12: DTX coffee mix.
5: So, pero, may kwarta sila, sir.
12: May budget?
5: May budget.
12: Kung may budget,
5: sa, DTX premium.
12: Oo.
5: Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may araka kasang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian noon. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality.
5: Mm-hmm.
12: Mas gabi ang epekto. Gaan mo ka dito bayo ay kampiyon na
6: bulletproof coffee. Mm.
12: Bulletproof coffee nga. Ah, protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil. Mm.
6: Yeah, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
12: Extend! Oh. Ang extend nga pa nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
12: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
6: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa silula,
12: patay ka.
6: Patay ka Japon. Mm-hmm. Dina kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mala, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
12: Bigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni ini silulat, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong mga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
12: Correct?
6: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
12: Correct.
6: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imo nga selula.
12: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer?
18: paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
6: gadamo maitan. Sila, ya?
18: Gadamo lang sila gadamo. Si Dietrich Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dok. Ramil.
6: Di, amo na nga, lain gid nga pala inom ka Dietrich Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula. Ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietrich Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
19: Free radicals.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
19: Wala ni kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
19: Correct.
6: Kada tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietrich Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietrich Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
18: So simple yun, tanin, no? Kung ginamligan ka sa Dietrich Bayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietrich Bayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietrich Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietrich Bayo o dansang DTX 500.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Dietrich Bayo. Problema sa tangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, uno sa lauric acid, nagginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bio. Adlaw-adlaw. Dietrich Bayo. Dietrich Bayo with Vizio.
22: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sa pagtumarkos ang Dietrich Dietrich Bayo ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
21: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietrich. Mga UC. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Si Joanne Martin. Pero bilang laga-bloated na ako. Siya nila tapos magkako. Gali sa mga utam. Dayon ko nag-anabot. Kay Amoto Ginsnan ko lang ang UC. Nami idya akong pamatsyari. Salamat din sa UC. Tuto.
21: UC. Kag-Santhong Plus. Epektibo. UC.
24: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may TC, Dietrich Bayo, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilahud, Pasay City.
2: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietrich Bayo.
6: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietrich Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
2: Mm-hmm.
6: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxatives siya.
2: Uh-huh.
6: Tingala kang gahumok yung mga kami.
19: Imong pupo.
6: Imong pupo. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa Dietrich Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
2: Mm-hmm.
6: Eh, lain gid yo ang Dietrich Bayo ya, makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
18: Kampiyon. Mm-hmm.
2: So, ang nami, ang kuya sa Ditribayo, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Mm-hmm. Ang pinakakontra kay ginakulbaan tas tran cancer. Mm-hmm. If you're taking Ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
18: ang
2: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally, mm-hmm, ang MCTs found in Ditribayo which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
6: Oh. Hmm.
2: May bakterya hindi makatake. Hmm. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in Ditribayo and only Ditribayo makahimo sana, not the ordinary D3.
18: Kung ikaw gadali sa aga kaysa hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3Bio. It will give
6: ako
18: you...
6: Ako, Sir Boy, lima kagina.
18: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3Bio. Mm. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kin-ginguto. Mm. Ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo yung busog kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa Ditribayo. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking Ditribayo every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM. News FM. Ditribayo with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Ditribayo.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Ditribayo. Ditribayo.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
19: Ditribayo. Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
25: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
26: Ew! Yucky!
25: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
27: DTX 500.
28: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
27: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
29: Juice 7 lot.
30: Ano ginabatsyag mo sa
29: mga? High blood gid ko.
30: Kina sa una ang imo?
29: Blood pressure. 180 over 100.
30: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
29: 3 times a day ginakon. DTX.

0: Beauty Soap na mga best.
1: TTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mamakang mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag po da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix.
5: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500. Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biyugid niya? Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.

0: you more.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7. Pilar Capiz.
2: Kampiyon ng oras sa K5 News FM Philippines is already 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa

0: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta, kamusta ng tanan, mga kapinalangga ko nga mga kasimanwa, mga suki namon nga mga tagpalamatin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga tagpalamatin natin sa Wasang Visayas, probinsya sang Kapisudan, sang Rojas, Banwa, sang Pilar, northern part sang probinsya sang Iloilo, kag diri sa Premier Distrito, mga ka-K5! Hey, morning! Subukan lang mga K5! Oy! May sanag! Biyernes na biyernes mga ka-K5! Sa atong sininga pagpalayag, sa atong sininga palatuntunan, yanda nga kagahon mga kasimano ako, kamusta ka mo? July 31, 2026, mga ka-K5! Biyernes, katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Goodbye, goodbye, goodbye, July. Hulyo, bahala ka na sa kabuhi mo! Pero thank you Lord, ah, pisar sang kabugaton kay kabudayon sa amon pagpangabuhi. Ari kami gihapon mga ka K5. Apoy bilang bugtaw saga. Hindi ka pa magbangon. Di para sa to mga tagpalamati, ara gihapon kita mga ka K5. Pero dapat naka-share ka mo sang live naton mga pinalangga ko nga mga kasiman mo. Oy, sige na, bangon na, bangon na. Gabuto na ang mga galabuton, mga ka-K5. Bataka na ang balatakon. Husluan na ang hulusuon. Diba, mga ka-K5? Tama nyo na. Tama na nga tulutanday, mga ka-K5. Alas 4.41 sang kagahon. Sa kinanan banwa inyo kubos gabian gagalagad sa kanyang K5 Jubert Lago. Nagawaragwa kita pinaagi sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Pabatian kita mga pinalangga nato nga mga tagpalamatim. Pinaagi sa frequencies ang 89.7 FM. Diri kita nagawaragwag sa aton sining broadcast center mga ka-K5 sa Annex Building sa munisipyo sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Ay, batiyo nato sining mga signal sa radio sa Northern Iloilo, probinsya kang Aklan, kag sa bilog nga Premier Distrito sang Capiz mga ka-K5. Makita nyo man kami sa inyong Facebook page ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga ka-K5. Liso-liso ah, bukad-bukar ang imong cellphone. Ara lang kami mga ka-K5. Mabatian nyo na ah. Makita nyo pa. Mga hamis-hamis nga mga nawong kay naka DTX Beauty Soap mga ka-K5. Good morning, good morning. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, aga pa timplan na kita sang ininit mga ka-K5. Kag maginom sang DTX Coffee Mix. Bangod sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, may ampalaya seed as this good and sugar cane extract powder mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ka pa naman. Alright. Magkupod ko sa technical partner akong driver subong kagahon ka K5 Mon Mon Villa. Nagawaragwag kita mga K5 sa aton sining mga kaopdanan. Nakahook up na ang aton sining mga sister station sa sining kagahon mga K5 ang 100.9 K5 News FM Roja. Makitaan, kagbabatian kita mga ka-K5 sa sentro sang syudad. Pinagi sa 100.9 K5 News FM. Nagalagulag man ang aton sanay nga mga field reporters. Kag mga news reporters na tunsubong agahon sa paghatag, contribute sa mga balita kag impormasyon na anong nagakainabo sa syudad kag probinsya sang Capiz mga ka-K5. technical partner natin sa bungkawon ka K5 Chief Nelson Puntillas. Chief! Gusta ka na da, Chief? Bangon na, Chief! Padlaw na ni! Kapi-kapi na, Chief. Kapaninlo ka na. Ayos ng palibot. Oh, good morning sa patrol ka K5 Rodney Damandalanon and ka K5 Peter John Juarez. Ang mata sa karsada, hindi sa paa sa nagalakat sa karsada. Morning na nga. Good morning mga ka K5. Mga utod nato nang gapamati sa aton sa ninga pagpangalagad yan na gagawin paki-share sa aton sa ninga live. Oh, nagatanaw ka mo mga viewers nato. Kita ko na ka mo diha. Makitaan ko na ka mo diri kung nag-share ka mo kung wala. Iban daw ay nag-share. Nagapag-greet lang. Noy, man ka mo, share nyo man. Oh, pabasahon ko na karoon ninyo ang mga greetings. Consuelo, tama lang na nga nag- kuan ka mo, nag-share sa kamo sa aton program para malapad pagid ang aton sining area ng malabutan. Mga ka K5, kagpila ka mga OFW na ton, makatanaw sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. At i-share nyo yung programa ta eh. Parang ang pagtamyaw nyo sa mga pinalangga nyo sa kabuhi, damo pagid makabati ko nag-share ka mo sa aton sining live. Ganon! Budlay giday. Hindi ka naman budlay diri sa amon magbugtaw sa kaagahon para sa inyo. Ulit tayo nag-sipit-sipit kasi ang cellphone mo kagatanday sa partner mo. I-share yung live na ton. Para makibot siya nga gintamyaw mo siya. Sanam lang. Budlay ka rin, Splingon ay. Mga nagapangunang mga balita, mga K5, dali sa atong sining ang pagpalagsubong ang kagahon, mga K5. Dali sa atong sining ang pagpangalaga, dali sa atong sining ang palatuntunan. Oh, ari na, ari na! Dahil nagabaligya ka lang sa merkado publiko, sini. No, mga nagakuhang kabla, nag-duty ka sa kuhan, mga terminal. Oh, sakay na, sakay na! Malarga na, mga K5! Ang balitang K5 sa umaga. Mga nagapangunang mga balita. Trisaton sa ding pagpangalagad, mga kauturan. Lama, ganon. Damuda mong mga heart to. Damuda mong heart, damuda mong heart. Wala may nag-share. Ay, saan dyan? Watching from Boom Boom Boom, Kuwait. Galinupok naman na. Galinupok naman na yung Gilda Garado Rasyon. Along kamudra sa Kuwait na. Balang ko na galinupan naman ang kwanda, racket na. Normal lang na. Importante nga save ka mo. Dira sa inyong sining ginatrabahoan, mga OFW na itong grabing pag-antos nila noon. Amak mo sakripisyo sa mga OFW naton mga K5 para lang may padala diri sa mga garbuso kag mga entitled ng mga pamilya nila sa probinsya. Nga matsagan mo kay abroad ang mga pamilya kag mga ginikanan, ginapamudyot lang ang kwarta dito sa abroad. Ito ay hindi ka muna. Mga ka-K5, yari na mga headlines sa aton sa ninga pagpanagag, sa aton sa ninga palatuntunan. Yanda nga kagahon, mga ka-K5. Headlines. Biyernes, pizza 31 sa bulan sang Hulyo 2026, balitang K5 sa umaga. Headlines. Mga headlines, pick up nga salakyan, aksidente nga nagbumunggo sa poste sa barangay Tansa, stinta anyos nga driver na kaluwas sa aksidente sa bulig sang airbag. Headlines. Nadakpan nga pagduso sang druga sa barangay Utso na napasakaan na sang panumbungon. Headlines. Kusina sang balay sa Villa Carmel, barangay Baybay, nasunog. Headlines. Kapi Second District Representative suportado ang inaduso nga pag-upgrade sang RMPH. Headlines. Samtang sa mga nagapangunang mga balita regional, may ginsunog ang ila balay bangod sa pagpangimon sa syudad sang Kabangkalan. Headlines. Sa mga balita nasyonal mga K5, Bank BIR Records ni Bibi Sara na sumiter na sa impeachment court. Headlines. Utang sa Pilipinas naglabot na sa record high nga 19.7 trillion peso. Headlines. Sige nyo pang panagtag sa mga purpis kag mga tupad kag mga nano. Utang ina sa Pilipinas mga ka-K5. Lakson, indiluyag, sang ceasefire, angot sa ginabuyag niya, ganumaniya sa mga proyekto sa Taguig. Romualdez, ginpasabat sang ombudsman sa panumbungon nga plunder kagraft. Senador Jinggoy Estrada luyag nga makapiansa sa kaso nga plunder. Mga nagapangunang nga headlines sa ito, mga K5 sumadlaw sang Biyernes sa ito sa ning pagpangal sa balitang K5 sa umaga. Kagkaroon niya rin ang update sa lakad sa panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Update sa lakad sa panahon mga ka-K5 sumungadlaw sang Biyernes, July 31, 2026 sa rin sa aton sining DUST Pag-asa. As of 4 o'clock mga ka-K5, may ara kirang ginabantayan karon nga low pressure area nga nagapikto karon sa Visayas kag Eastern Section sang Mindanao. Ang aton sa ning weather forecast condition mga ka-K5 sa pungsod ang Visayas Northern Mindanao Caraga Region, Davao Region, Masbate, Sarangani, kag South Cotabato, maara kita sang magumgum nga panahon lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. Ini ang dala mga K5 sa low pressure area. Posible naman na makadulot ni sa flash floods kag landslide sa mga lugar nga nasambit naton nga mga kaprobinsyanan. May ara kita sa sitwasyon. Moderate sa karon mga K5 ang pagtupa sang ulan tub-tub. Mabaskog ang ulan subong adlaw. Ang Metro Manila, kag pinakabayan sa pungsod Pilipinas, maka-experience sa magumgum nga panahon, kag isolated nga pagtupa sang ulan, kag pagpanago. Bini naman ang dalamang nga K5 sang localized thunderstorm. Ang muning sitwasyon sa karon nga posible makadulot ini sang flash flood sa mga manubong lugar, landslide sa nabukid nga porsyon, kag ang severe o kon madata nga pag pangilat kag pagpanaguob mga ka-K5. Samtang ang wind and coastal water condition natin sa sining mga tinion sa bahin sang Mindanao kag western section sang Visayas, light to moderate mga ka-K5. Ang direksyon sang hangin na nakita sa southwest to northwest mga ka-K5. Samtang ang balod sa baybayon mga ka-K5, makanay-kanay tub-tub sa mabaludon mga ka-K5 para kita sa 1 or 0.6 to 1.5 meters ang katason sang balod sa aton sa ning mga baybayon mga ka-K5. Southern Luzon kag pinakabayan sang pungsod Pilip o kunsang pinakabayan sang Visayas mga ka-K5, light to moderate man ang sitwasyon sa sining mga tinion mga ka-K5. Ang aton sa ning temperatura alas 5 subong kagahon ara kita sa 23.5 degrees Celsius. Samtang karon sa hapon alas 2 ara kita sa 32.7 degrees Celsius. Ang aton sa ning adlaw magabutlak alas 5:39 yanda nga kagahon kag magatunod alas 6:26 sang kasisidmon. Amon sa lakad sa panahon, mga K5 sa mga adlaw sang Biyernes, maghalong. Ang aton sa ring mga tagpalamati, mga K5, hindi malipat madalas ang kalupayong kag-jacket panangga sa ulan, mga K5. Wala katakabalo, kung ano oras, kag ano nga tion, diin magatupa ang ulan. Subong adlaw, mga K5. Expect na nato ng mga areas man nga mainit, subong adlaw, apisar, nga may aras ang low pressure area, mga K5. 52 minutos sa rin sa tag ng alas 4 sa aton sa pagpalayag mga ka-K5. Aha, sa mga viewers naton sa ring kagahon mga pinalangga kong tag palamati Tuto Boss B. Sonia adra sa bahin sang rini pinamulutan Kayos. Good morning, nakapangapina mga ka-K5, aga pa nakabugtaw, nagapamati sa K5 News FM. Salamat, salamat gid sa aton sa ring mga tagpalamati subunga aga mga ka-K5. Samtang, good morning and happy, happy listening in the Hilda Agaradorasyon sa mga tagpalamati naton. Oy, former Vice Mayor Edville John Alparos ang Tabun Akan Pilar. Good morning. John Liamo, watching live from Barangay Pinamalatikan Sigma. Good morning lang. Elma Dordas Manalansan, dira sa may bahinsang Mandaluyong City, sa Martinez Market. Nagtanaw sa ito sa pagpanganiyan ng kagagawin. Good morning, Doy Arthur! Mayong aga, dala sa may West Villa Flores, Maayon, Capiz. Share nyo ng live na ito. Share nyo na da, ha? Good morning, man. Sa kay Inday LC Aconia, good morning. Malamukin ka salamat sa pagpamati. Dala man sa may Sintro Dao, halin sa kay Buyet Rote. Salamat gid sa inyo sa inyong pagpamati. Sa kay Madam Tessie Blances, ang Balantukan, Panitan, good morning. Nagikan sa kay Inday LC Aconia, may pagpamati da, pangapi-kapi na, kagmag pulupanilhig sa inyo sa inyong augsaran, mga KK5. Shout out lang sa Rote Lopez, kag Pamilya de los Santos, dira sa may Dao, Sintro, yanda nga kagahon. Nindon Hano, good morning. Inday Aisa, Patricio Butin, mayong aga lang na sa Santa Fe. Roslyn Hermo, good morning sa Esperanza Hamindan. Salamat, Gid. And Rosario Lucas, dala sa may Bituon, Ilaya, Kuartero, mayong pagpamati. Rosario Lucas, ha, salamat, Gid, sa mga taga-Kuartero. Tony Hikilio, ang radyo nakatutok sa K5 News FM, diri sa barangay Nagsulang, Dumaraw, Capiz. Amo na yan, salamat, Gid. Nagalinagumbalang ang tinatingog tira sa radio mo. Salamat and God bless Tony Hikilio. Good morning, man. Manamo nagapamati sa ton sa ni taga Tapaw-Tapaw. Ano ni mga taga Tapaw-Tapaw? Man, maayong aga sa Biyernes sa mga... Wow, hindi siya tamot amo kada. K5 kami. Buyet! Noy ka. good morning, Sir Dan ako, no? Pari Richie Pinalba, good morning. Mayroon nga pagpangapis ang DTX Coffee Mix na upod kay Nanay Milan ni Pinalba dira sa Banwasang Sapian. Likewise sa kay Sir Nestor Casado Kasugbo dira sa may Lipunan, good morning. Ni Matiliano dira sa Banwasang Panay, good morning. Lelebet Gardoni sa Taslanta Pass, good morning. And likewise kay Inday Nelma Cuenca. Nanay Parak Patricio, good morning. Mayong pagpamati, share sang live. Mga ka-K5, kay isa-isahon ko kamo. Pag-report ka sa mga reporters naton, kumplitohon naton ang mga balita. Yanda nga kaagahon, mga kabihan. Dapat ang Biyernes niyo kumpleto, mga ka-K5. Para nga, makanay-kanay inyo pamatsagan, mga pinalangga kong tagpalamat. But before that, before sa mga balita, kag mga impormasyon, mga ka-K5, sa aton sa nga pagpangalagad, kalakipan ang report sa patrol sa mga kagahon, no? Mabaligya ko anay, produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, ha? Before sa patrol, mga K5, kay damo kita balita ang istoryahan sa mga. Ha? Kamustang tanan? Ang tanan bala, nakabato na bugas? Bawagit, may nagtala nga bugas po, sige lang, ha? Makakaon pa man kami din. O, balik kita, dahil lang ganyan, maghahatag ko commercial, standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5, Radyo Tagbuanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gandiloman, san aton uto, rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlawagla, D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula, bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Lane, ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
11: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
11: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
11: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
0: Pabalik pa naman din sa aton suling pagpalag alas 5:01 na sa Balitang K5 sa umaga. At ang mga pinalanggang atag palamati mga kasimano oy do karon nga law ang tanan-tanan nga mga presidente sa mga kabarangayan sang persons with disability diri sa bilog nga probinsya sang Capiz ara sa kwan ara subong adlaw sa Capiz or sa Cap auditorium sa amon sini pagapatagyon nga provincial culminating activity mga KK5 sa pagselebrar sang National Disability Rights Week mga KK5. Kita lang sa mga presidente sang persons with disability halong sa pagbiyahe padulong sa siyudad sang Rojas yanda nga kaagahon mga KK5. Oh, ari na makabalita. Para sa aton sunod nga mga kauturan, aga pa nakabango na mga kakaypan. Toto Giselle Marco sa kay Ace Gina May, sa kay Giselle Marco sa Barangay Lunoy, sa Pian, good morning. Salamat kin sa pag-upod kag pagpamati din sa aton sunod nga programa, mga kakaypan. Ari ng aton report, kakaypan, ala na? Ready na? Manami ni kaya agahan pa na naton mga KK5 ang sitwasyon kalakip man ang mga balita para sa aton sa nga mga kauturan mga kasimano. Check na to ng report sa sininga matinion with KK5 Darren Hinson.
11: K5 News FM Live Report.
0: Live Report with KK5 Darren Hinson. Go ahead please.
19: Yes, KK5 Jobert, no, mayong agarag sa aton sininga mga KK5. Ari mga natipo na to ng police reports. Kagabi, pasado las 10 ang oras, may isa ka aksidente nga nagluntad sa bahin sa Barangay Tansa. Dira ginapit sa may crossing Panay. Kung sa din, isa din ka pick up na salakyan, nakabunggo sa poste, kaki 5 Jobert. Ginkilala ining drivers ang salakyan kay Junico Villagracia. Junico Villagracia, 30 anyos, isay ni ka retired police kag residente sang barangay Lanot siniman nga syudad sa panaysayon sang biktima pagresponde man ato no direkta sa lugar kagabi nagaulan-ulan pa kag madanlog gid ang dalan ka K5 Jobert sulo siya sini nga panaysayon sang naka-istorya na ni siya no after niya madapatan sang first aid sa naton sini nga panay MDRRMO gintuad niya sa aton nga halin ini siya sa isa ka birthday party sa barangay Mungpong kag papuli na kuntani sila Puloy-an sa barangay Lanot apang nagtalang iniya no sa direksyon sa iya sini nga pagmaneho sa maylo nga magpadulong ini sa barangay Lanot nang panayon ini sa pagdrive sa direksyon sang banwa sang panay bangod man sa iya sini nga kahulugbon ka K5 Jobert kay halin ini sa birthday party pagabot sa lugar sang insidente napiyungan ini kagway na siya makahibalo kung ano ang natabo antes pa man nga nabunggong sa lakyan sa duha ka poste sa pihak na linya sang dalan bangod sa makusog na impact sang pagkabunggo na tumbahan gid sang duha ka poste o kung na ano yung gini no na sintrohan ining duha ka poste ang isa ka poste amuning daan panibala ka K5 Jobert nga dati nga mga poste nga kahoy bala tag ang isa naman ang ining bag-o na ni no ining bakod na poste apang natumba gini no na tuson gini sang pick up nga salakyan ang duha ka poste nagkag na tumba sa ibabaw nga bahin sa iya salakyan kag nagkalagupi man ang una porsyon sang iya sini nga salakyan sa T5 Jobert sa pihak sang insidente maswerte naman nga wala na pilasa ng mga driver kag sunod sa iya dako ang nabulig sang airbag sang salakyan nga nagluwas sa iya sa makusog nga impact sang pagkabunggo. Gilayon man nga nagresponde mga personnel sang panay MDRRMO nagatag sang first aid sa biktima kag sa subong no ara naman ini siya sa maestableman nga kondisyon ka K5 Jobert after no sang siling insidente nagalabutan man ang personnel sang Capiz Electric Cooperative para masikato ang mga nagalaylay nga linya sang kuryente kay kagabi nagtugagid no sang traffic man sa area nagapangalang-alang iban nga mga motorista maglabay kay nakita nila may mga nagalaylay nga mga kuryente iban kable pa sang telco kag gilayon man nga ginasikaso man sang kapelco masiguro man kaluwasan sa mga nagalabay nga motorista.
0: Biya gani kay pick up no? Pick up siya yes. Kag bag-o kami kwan pa may airbag kun daan-daan di way airbag babalda ha gid da sigurong dalagan kay grabing impact ka K5 Rodney or ka K5 Darren.
19: Yes, insakto ka K5 Jobert kung kita maglantaw bag-o pagin man kay suno man sa sining simultaneous nga driver do wala pa matuigan no ang pick up ka K5 Jobert rason nga ti ang airbag yan no kun ano pabla no bag-o pa kag nakabuli gid sa iya kag magluwas dira no sa posible man na ginalantaw na ton na rason no nga luwas nga nato lugar ini kay ti madanlog pagid ang dalan siguro why na ni siya ka control sang iya sini nga pagmaneho man why na siya ka balo kag na liko ini no sa pihak na linya ka K5 Jobert sa subong na ongoing ang investigation sa naton sini ka pulisan tagara naman sa establing kondisyon ining biktima okay. Sa pihak na bahin dugang naton diri nga police report isaman ka insidente sang sunog ang nagluntad kahapon na pas alas 5 kahapon sa Villa Carmel, Barangay Baybay, Rojas City. Partially burned ang isa kabalay matapos na sunog ining porsyon sang kusina. Ang among kabalay ginapanigyahan ni Jerry Villarina, residente man sa nasambit nga lugar. Sa aton sining initial information nga nakuha nagikan sa lugar ginaligar nga bangod sa nag-leak nga hose sang gasol ang ginhalinan sang sunog. Gila naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Bureau of Fire Protection para i-assess ang sitwasyon. Kag sa pag-abot nila na palong naman o kung fire out upon arrival ang mga sunog ka K5 Jobert. Nasusubong sa aton pa sininga pagpakigangot man sa aton sininga Rojas City BFP ongoing pang ilaman sa sininga investigation para magbaluan kon na pilaman ang halit sang inbilin nga sunog ka K5 Jobert.
0: Ulan-ulan na gani po may sunog pa no? Ulan-ulan na gani din sa sudad kag diri sa aton man sa bilog nga probinsya pero may mga kuan siguro may mga utod kita mga may mga nabilin pag unang mga nakasaksak or nanuman ang rason nga nagdabadaba ang kalayo or mga uling ka K5 Darren.
19: Yes, nga muna kun ka isang tilaman ka mga reason na ka K5 Jobert apang kahapon no ga pahayag man sa tagbalay bangod sa Hosbala nag-leak. Mayo man kay ti na hingagaw man nila din patay ang gasol no ka K5 Jobert kag wala pa nag wala na naglaktang na bupang sunog.
0: All right.
19: Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty CDM Unity Booster. Ini si ka K5 Darren Salomeo Hensona para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Hensona. Aga pa, bugtaw na para sa pagdulong sa mga balita sa aton sa mga kauturan. Na kuan na mga tagpalamati na to no kay gusto sang ato sining waragwagan nga mangin kompleto ang inyo pagbugtaw saga samtang nagatulutib in kabusan Kapis ang DTX Coffee Mix mga K5 nagakuan lang ha nagasinunod-sunod lang ang mga balita kag impormasyon para sa inyo sining panimalay mga ka K5 nga mangin updated kamo salamat ka K5 Darren Hensona balan ko gabi ang imo sining shift. Pero kagahon pa, nagabangon ka na para sa aton sining mga kauturan, mga ka-K5. Alas 5, Jess, mga ka-K5 sa aton sining pagpalayag. Good morning sa aton mga tagpalamating na nag-aupod na sa aton sining pagpangalagad. Sa kay Tatay Lorenzo, kag Marianita Bargo, sa may Kasanayan area, nag-aupod sa aton sining pagpangalagad. Upod kay Mana Margarita Buenvenida, dira sa Sitio Lopez, Cayos, mga ka-K5. Dugang pa mga balita kag report sa field, sitwasyon sa merkado, sitwasyon sa palibot sang sudad. Check naton ka K5. Bawag aga pa sa gabangon, aga pa sa priska ng isda niya ho. Rodney Daban Dalanon, standby.
20: K5 Balantay Merkado.
0: K5 Rodney, go ahead please.
21: Good morning, K5 Jobert. Good morning sa ating mga tagpalamati kag tumalan. Ako, kamusta akong sulod, K5 Jobert?
0: Very nice, very clear. Go ahead.
21: Yan, kag, no, kadungan sila, maayo diri ang panyempo sa buong mga tinakna sa may siyudad sang Rojas.
0: Uh-huh.
21: Wala na kami diri ginaulan. Pero kagab ito, K5 Jobert, nagbubo diri ang ulan. No? Mm. So, sa gapon, ang palibot, although nga wala na ulan, kag Jobert, basa diri ang palibot. Basa pa mga kasa daon, may mga tubig-tubig pang ibang diri nga bahin man. No? Pero damo na din sa mga nag-jogging-jogging man, ng mga kauturan sa palibot. Mga naglakat-lakat diri. So, lively na ang Rojas City. Nagkadungan sina, malimpyo na. K5 Jobert, bangod ka timprano pa nga nagpangulekta sa basurang atan sa mga garbage collectors, sa mga atan mga street sweepers, timprano pa man nga nagpanglimpyo sa palibot. So, makuha na, lively na gitkagmasako na ang hulag diri sa mga tao sa palibot sa buong sa siyudad sang Rojas ka, K5 Jobert. Kaya sa buong arin ako di sa may Tudor Arsena Stage Center, agad monitor ang pinaka mga presyo sa mga nagapanguna din ng mga balaklon, particular sa isda kita sa buong ka, K5 Jobert. No? Ari kita sa fish section. Kaya ito din nga o sisaon ang pinaka mga display ng mga isda sa nga atong siniman ng mga manog baligya kung pila ang presyo. No? Pero antes
0: ina... Arang agigilid na sa nag-aatado sang isda ka, K5 Rodney?
21: Yes, kung mabatean mo, may nag-anilatak pa, no? Nag-anilatak ka, K5 Jobert.
0: Kanawa, ang buli isang kwan, ang buli isang kiluhan, kung nag-atuwad pa, kung nag-ulbo pa, kung wala na.
21: Daw, okay man ila kiluhan. Ari di ho, may timbangan ng bayan, diri ka, K5 Jobert. Loyo ko ang timbangan ng bayan, no?
0: My
21: so, may kung duda, gitatot mga manugbakal, ari ho, lapit man lang, easy access lang ho, ang timbangan ng bayan. Na. Kaya, K5 Jobert, antes nila, no? Diri sa palibot niya sang TAT si Anay, as usual gid ka K5 Jobert ang sitwasyon no damo diri sang nagabalang daybang day nga mga salakyan ti na kuanda naman kami sang parkingan ka K5 Jobert ano naglibot-libot anay kami kadali agad nga makaparking kay gutok gid ang aton siniman nga merkado publiko sa buong adlaw kaga diri sa sulod mismo kadamo sa mga tawo K5 Jobert kadungan sing kadamo sa mga tawo adamo man sa mga paninda diri nga mahimo mabakal ang aton mga katuran mga preska nga mga paninda utan isda seafood kung naano pa diri nga mga produkto man no so kadamoon diri sang mahimo gid mabakal ang aton nga mga kotoran kwarta na lang ang kulang ka K5 Jobert
0: Di no? May so, na problema kay karon pizza 31 may sanag na kay Pebrone.
21: May sanag para sa ano ay sa may mga trabaho pero mm. Kung kuan ang iban nga wala trabaho kay February medyo maborobod like kay wala gid ka sanag.
0: Minas ang sitwasyon.
21: Yes, yes, kasi February. Pero kung kuan man ah, dako or gamay imo budget pwede ka gid ka bakal di sa TATC, no? Pwede ka digani ka bakal 50 pesos nang isda ho. No, ba, okay okay na lang imo nga 50 pesos depende lang na galing sa imo nga pagtransaction man sa managbaligya.
0: Mm.
21: So ari kay February ang pila ka mga presyo na sang isda no pila ka mga isda diri nga display gamay pa lang diri nakapang display kay February kay ang iban ang iban bakante pa ila sini nga mga lamesa diho ah no? So mga oro adlaw ni karon damo na nigid sang mahimo o kon damo na sang mabakal di aton yung mga kautoran man pero yan damo naman ni ah. Oh, so hindi lang galing pa kompleto sa February.
0: Amat-amat lang ah.
21: Yes.
0: Ang sa mga isda o priska pa sa imoho, tanawa ba?
21: Mayat pang isda kasi February fresh pa kasi sa sapon.
0: ano kay may ginapulawan kaya mo na hindi ka fresh, no, di ba?
21: Yo.
0: Kung may ka may ginapulawan fresh to fresh kaya sobra pa sa mata sang isda. Pusi.
21: Oh, no may mo gid kasi kay Robert. Saling ada sang ibang mga managbaligya. Oh, ang bakla niya nang aban nga isda kay fresh ka pa ini sa managbaligya. Yeah, ala. Sige. Kay gari kay Kipab Robert ang presyos sang pila diri ka mga isda nga display sa Subong. No, bisugo 250 pesos per kilo. Ang inid baraka ini siya nga type sang inid kay nagkalain-lain ang sahi sang inid pero ang common diri yan da nga display amoning baraka type nga init do iya sini presyo 200 pesos kada kilo. Ang karaho naman gagmay ini ang karaho kasi from the birth na brand daw siguro do mga isa ka dangaw ang kadagkoon sini nga mga kwani nga isda lang nga karaho no so magagmay kay may mga dagko nga karaho eh. Pero ini ang display di yan da mga magagmay lang sa so, ang presyo niya 120 pesos kada kilo. Tapos ining salmonete kag iban pa daw kuno ni siya assorted na may 150 pesos kada kilo diri kag kay February no pero pwede ka dika bakalsang more lower than 150 ah kay ang iban gapayo man kag ang lison dako ini siyang isda kag kay February ang lison 350 to 380 pesos kada kilo. Ang pandawan bonito na dagko man ng isda 320 to 350 pesos per kilo. Tapos ining batog dagko man ng isda 350 pesos per kilo. Ining dugso daw kwani siya inang daw kabukod bala lawas ng isda 350 pesos per kilo ini.
0: Ano brusko?
21: Oh, daw brusko kay daw kwan siya daw bilog sa bala kay 5 juber.
0: No? Anong duag sina ang maitom o kunang daw mapula?
21: Eh nang daw mapula kasi kay Jubert na mapula nga daw sa may puti nga halo na amo na siya ang dugso. Tapos ang bukan eh nang malapad, amo nang malapad ang bukan. So 350 pesos per kilo. Tapos ang bangros, nag uroos-os ang presyo yan da. Kaya nagligad may 220 pesos pa. So buong 150 to 180 pesos per kilo na lang. No? Kag ang pating, nagtaas-taas ang pating kasi kay Jubert.
0: Ikaon ka man pating hao?
21: Depende sa luto. Kaya kung nilabog, inang nilabog ba lang luto? Kasi February, madami na siya.
0: Nilabugan.
21: Oo. Amo lang na akong ginakaon kung sa pating. Pero kaya ang iba daw ilan na ginaasluman-asluman. Eh, no? So I don't know lang kung anong sabor.
0: Ginasugba man ang pating? Why? Why po ko tilawsin na mo?
21: Wala ko idea kung ginasugba ini kay February. Kaya ang common sini sa amon niya, ginalabugan. No? Okay. So, very common. Gida.
0: Kaya mamilaman.
21: Sa Subong, 180 pesos per kilo. Dati 150 pesos ini kaki February. Ay mahal-mahal ko nang gabayan da. Sunod man din sa mga managbaligya kay mahal man ilakuha sa supplier kaki February. Okay. Ate amo na no. So amo ni ang pila diri ka mga isda yan da nga display sa may fish
0: may
21: section.
0: Ara, sa video mo, sa picture nga na-send mo, may kwandra ng anong malapad ba lang ang manipis, bilong-bilong, tagpilang bilong-bilong.
21: Ah, ang bilong-bilong, no?
0: Bilong-bilong?
21: So, bilong-bilong. Ay, okay.
0: Basilain sa inyo na, no? Pero sa amon, bilong-bilong na siya, manipis nga maputi.
21: Oo. Wala ko man yung tisara na kaki Five Jubert ang bilong-bilong din, no?
0: Na, so, paborito ko na.
21: Oo.
0: Gagwapo kasi na, boy. Okay, wow. Fibro ne. Gagawa po kasi na ako makainom ka. Makakaon ka bilong-bilong. Putangan mo kamatis, kag CBS Bombay, kag Sabawan, gamay, sus. Makahigop, kalipatan mo nga may nubia ka.
21: Ay, ay, ay. Ay, kaki Five Joe, ito ay na ako nubia. Okay. Diretso na asawa.
0: Diretso na asawa. O, oh, sige.
21: Mm. Yan. Nausama na yung ang pila diri ka mga kwan na. Presyana isang isda, kaki Five Joe, ito. Kaga ti expectaron sa kata siliman ng mga kauturan nga karon mas magadamo pa ang display din nga mga isla sa may fish section sa Chudoro Arsenas Trade Center. Kaga, amo na, kakita nyo Bert, no, ti ang presyohan na ay wala man sa dako gid nga pinagbago, no? Amo-amo man yapon, may 30 pesos ang saka sa iban na. Pero ang iba nagnubo man sa 20 pa 30 pesos pa na. Kakita nyo Bert. So, ini, ang ilas ni pagba taas nubo sang presyo, nakadepende man ini sa supply, no? Ang iban, gamay-gamay ang supply, rason nga amon ang nagtaas. Pero ang iban diri bastante gid ang supply kay Kevin Jobert, pero although nga may ara sang gamay ang supply, sunod diri sa mga manugbanagya wala sang dapat nga ikabalaka, no, kay damo sang mga isda diri sa aton man nga probinsya sang Capiz kag sa iban man nga mga kabanwahanan pa ka okon ka mga kaprobinsyanan, mga kaiping tanga mga probinsya ka Kevin Jobert.
0: Okay.
21: Kaya no, before akong mag-proceed ka kay Five Jobert, mag-greeting sa pasatan sa inyong mga friends, particular kay Sir Nestor Calzado, kag kay Sir Roy Abilas sa Timbangan ng Bayan. Good morning, sir. Kag ari sila no, sa akong nga likod, ka kay Five Jobert, galanog na din atong nga radyo sa TATC. Kag kay kwan pa kay Sir Richie Penalba, good morning. Subong man kay Kapma Auruldan, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Kag sa atong din mga friends ng mga Brigya, no? Good morning, gid. Sa tanan ng mga nagapamati subong sa atong semana kapag pangalagad. Direct na diri sa May Chudoro Arsenas Trade Center para sa Balitang K5 sa umaga. Hindi si K5 Road ni Daban Dalano. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 bro ni Daban Dalano sa patrol. We got K5 Butter John Juarez. Kami na mag inyo libot-libot kay makapalupatawain ka. Mainit ang pandisal. Mainit ang sabaw sang isda dira sa kilid sang Chudoro State Center. Namitaan ko ka K5 munmun ko nara ka sa sudada kay makahigop-higop ka sang mainit-init nga sabaw. Galing kay Kwan ng kwanto sa sudad, busy, no? Malayo kita mga ka-K5. Good morning sa kay Ma'am Donna Badana sang DepEd mga ka-K5 dira sa Montiflor, nga pamati sa mga kagahon. Toto Tabot Bernal, good morning dira sa mga taga Carles, Iloilo, particularly sa pamilya Bernal sa barangay Gintigan, Carles, Iloilo. Listeners natin sa Carlos Iloilo kag sa Balasan area, kalakip man sa instansya nga nagapamati gid subunga kaagahon. Oy, congratulations, may bag-o naman dira nga deputy chief of police sa may Carlos kahapon lang mga K5 nag kortesiya sa kay Mayor Bitita, dugang puwersa para sa mga kabarangayan, no, sa na mga island barangay sang Carles Iloilo mga ka-K5. Duga nga mga balita kag impormasyon oras aton 21 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Capiz Second District Representative suportado ang ginaduso nga pag-upgrade sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Report upod kay ka-K5 Roldan Bizana Villarreal.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan, go ahead please.
3: Provincial Hospital kon RMPH nga naamtang sa Barangay Lano, Trujas City. Sa ginpalagay ng Senate Joint Committee hearings ang tinaligtan Hulyo 28 nga ginpanguna ni Senadora Risa Ontiveros, chairperson sa Senate Committee on Health and Demography, ginsiling ni Castro nga pananglitan nga ma-upgrade bilang Level 3 General Hospital ang RMPH Lano. Hindi lamang pumuloy sang kapis sa makabenepisyo diri, kundi bangin na mga nagikan pa sa kaiping nga mga probinsya. Suportado man sining gidaduso nga hagna gikan sa Senado kag Kamara nga magluwas sa pag-upgrade sa level sa RMPH. Taugon ining nga Capiz Medical Center kag ipaydalom sa pagdumala sang Department of Health o kon DOH. Unang Iloilo, sunod pa kay Castro, mayara sang apat ka mga pasilidad kasi dalom sang DOH, wala naman sang ni isa sa Capiz. Nagapati ining nga kon mapondohan sang ustong Capiz Medical Center, mas mapasanyog pang igadulong sining nga serbisyo medikal. Madugangan ang moderno nga mga kagamitan kag mga pasilidad kag mas mapauswag pa ang pag-atipan sa mga pasyente hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi pati man sa kalapit nga mga lugar. Nangin kaupod naman ni Castro nga nagtambong sa hearing si Capiz First District Representative Ivan Howard Ginto nga suportado man ang ginaduso nga hagna sa piyat nga may kaugalingon man ining hagna nga nagaduso sa pagtukod sang Capiz General Hospital isa ka level 3 nga General Hospital sa Banwa sang Pontevedra. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa balita. Mga K5, ako ini nga bulig para sa aton sa provincial government. Kun matigayon mga K5 ang ginaduso nga mangin DOH Run Hospital na ang bago nga hospital dira sa may barangay Lanot mga ka-K5. Madugduman sa aton mga kauturan sa aton sa inyong matag para matitub-tub sa karon nag-antos ang aton sa inyong mga pumuluyo bisan sino lang nga politiko nagapromisa nga namion ang serbisyo sa hospital sa Ruas Memorial Provincial Hospital apang hindi na matuod na mabudlay nga panamion mo ang serbisyo because kulang ka sang facility, kulang ka sang bulong, kulang ka sang tawo, kulang ka sang amenities mga ka-K5. Sa laboratory pa lang nankulang na inikaya sang probinsya mga ka-K5 nga tustusan kumplituhon ang mga kinahanglanon. Kapit pang mga pasyente nga nagaliligid lang sa hallway sang hospital sa RMPH mga ka-K5. Iti bawal man magkuan ka, bawal man magbalibad ka, bawal man nga ini mo pagbatuno ng pasyente. The problem is, sobra ka sa imo sining bed capacity ang isa ka district o kon provincial hospital. Kulang man ang facilities, no? Delayed pa ang sweldo sa empleyado. Ika-tatlo, kulang ang tawo. Ika-apat, kulang ang unod sa laboratory. Ika-lima, wala unod ang butika. Amo ng senaryo, mga ka-K5, bisan ko apo ka pang gobernador, hindi mo naman panami ang serbisyo na. Because perennial problem, mga ka-K5, kaiti, hindi lang amo ng gastuan sa probinsya, mga ka-K5. Kundi may gastuan, pagin ka iban, pagin ka mga district hospital, mga kauturan. So with this, nga plano, nga i-transfer ang management sa ang RMPH into DOH Run Hospital, mga ka-K5. Kapareho sa Western Visayas Medical Center, kag ang sa may kwan, sa may Dumangas nga hospital, kag ang Nipusarium sa may Santa Barbara, Iloilo. Di dako nga bulig, mabuhin siya sa galastuan sa aton sininga probinsa. Mabuhin siya, savings ang probinsya, pwede masaylo sa iban ng mga district hospital, mga ka-K5. So munang minatuod kag ang pahir sa tawo, hindi iya ang kapitulyo. Kung tayong mag-hire sa tao, DOH na kung matabo, mga K5. Ina kon maaprobahan ang ining ginaduso nga pag-transfer into the DOH Run Hospital kag i-upgrade ang services sang RMPH, mga ka-K5. Ang problema, din ka makuha sa mga medical officers kag nurses nimo mga ka-K5. Kung gustoon sa probinsa, mga ka-K5, pwede, pero mahamper ang iban nga serbisyo para sa tawo, mga ka-K5. Hindi lang hospital ang galastuan sa provincial government. Kag hindi lang isa ka-hospital, no? Ang hospital, ara, ang butika, ara, ang bulong, wala. Pero kung mag-transfer siya into i level ma-improve ang level hospital, no, ang iya sining pag-upgrade naton sang hospital, at the same time ma-transfer siya sa management sang DOH, mas dako nga pabor sa probinsya sang Capiz. Ang pamangkot timadula ng RMPH mangin kuha na siya Capiz kuha na hospital na or nano ng butang nga ngalan din ang gusto nila ibutang. Capiz Medical Center. No, actually, amo man ang handom sang una pa nga pagbutang na sa Lanot sang sino to sang unang secretary sang Department of Health. No, simpo pa to ni Pinoy mga kakaypay pag-umpisagin sina, no? So Capiz Medical Center gimana? That's why dako sa kadako kayo mga kakaypay. Pero ang nakita naton temporarily samtang wala pa, no, ara pa sa management sang provincial government, kumplituhon ang kinahanglanon sa sulod, no, mga K-Fa. Kakita nga mga pumuluyo, ang mga pasyente, kag mga bantay sa pasyente, magkooperar man sa mga taga-hospital. Hindi kilala, hindi kaya sa manugtinlo, sa CR, kag sa kwarto, sa hospital, ang inyo higko, dira nga, why ka mo nagasunod kung di nyo lang haboy yung basura nyo? Ang higko nyo, i-plus nyo sa makinanaan nyo sa may CR. Kung di nag-kwanto, nag-punong to ang higko, hindi na ma-plus, hindi na nag-kwan ng tubig sa banyo because ang higko. Pero kung sa hospital ka mo sa private, nga nagasunod man ka mo gani nga sundon ang mga basura kag higko nyo. Na kung sa private, sa government ka mo, nagasalig ka mo sa manugtinlo sa gobyerno kay kinabahiran nyo. Hindi man muna, dapat binuligay kita. Buligan na to na management sa hospitals, sa mga district hospital, memorial hospital. Kaya ara kita na. Maswerte ka mong ara ka muda. Mabudlay man sunod ra kay kinamuon sa nagaligid ng pasyente. No? Tiwa man ka muna may mahimo. Kung tinsindihon na to, aton nga ara kita dira, libre ka muda, sundon man ito ng pagtinlo sa aton sa nga area. Kung da ka na sulod sa kwarto, da, tinloan mo man, hindi lang permi nga salig ka mo sa manong tinlo sa hospital. Hindi nga permi nga pagtawag mo sa nurse, ikaw dayon, hindi lang ikaw ang naubrahan sa nurse. Amin nyo nagapungko ang mga nurses na ton, wala na sila gapungko, nagasulat ina sila sa chart. Ang chart, hindi kakapauli ng nurse o kung nag-duty dira, kung hindi mo matapos ang charting mo. Kaya ang charting, amon ang record mo nga pasyente nga ginabasihan sang doktor kung anong ginpatumar, ginpainom, ginpalamon sa imong bulong before ikaw mag-aayo. Amon ang nabasihan, amon ang record mo. Wala na sila nagapungko, amon ka pinungko, ang malaming nurse kayo nagachismis, wala nagachismis. Nagacharting, ina sila, kung ara ka sa ospital, kag naintindihan mo nga ito sa mga ospital. Amon na dapat, hindi kaya sino nga tampulanong magpungko. Nga mapanami ang memorial dira nga kagastuan sa probinsya kay hindi lang sa pilong pasyente da sobra ang pasyente even though sa mga district hospital. No, kabudlay man kami mo maluoy ka lang sa mga doktor. May mga doktor nga isa lang siya, may doktor nga duha lang ang shifting mga K5. Ay ano niya na painting pasyente mo, may nagawawaw pa to, may nagabika pa to kay manong bata. Oho. Oh, ayun ang mimo mo, mga kakaibigan. Ang nakabudlay mga sitwasyon sa aton sa ninyo mga taga-district hospital, taga-provincial hospital, mga kakaibigan. Intindihan ko gid na sila. Bisan ano, pagkagwapo, ang gusto sa nagapungko ay hindi niya masapar because sobra ang ginaobra sang sa nagasulod, mga kakaibigan. Ha? Muna bala? Nang sulod mo nga budget, gamay. Pero ang imo pasyente, damo-damo. Ang palakanon mo, damo-damo. Ang nagkinanglan sang bulong, damo-damo. Ang tao mo, gamay. No? Late pang sweldo. Ang bagay na ito ni Vice Mitang sa una sang kakampanya sa una kong mag-vice governor, ako man kami magpungko, hindi madali ng sweldo sa

0: buhaton sang clerk, tag pagbalik sang doktor nga nagdeklarar sa imo nga napatay ka, amo pa to mapirmahan, titag 3 days pa na, 5 days pa na, lain naman nga mga doktor ang naga-duty. Hindi naman pwede nga nag-off sa subong, hindi nga balay niya, pag dupla mo, balay na sang doktor sa ospital. Hindi man, nag-de-off na sila, may iban pag sila nga, may mga clinic, pag na silang kobra, muna dapat nga insindiyo na to. Pinaminulayo nyo lang, pero mga taga-hospital, managaulubra sa hospital, maluoy ka na sila sa ila, pa maluoy ka. Amak mo may nagawawaw to nga nagabika kay nagabata, may isa ka din nga emergency nga nabungguan, may ato ka to nga nagakuano, nagasisure sa pihak naman. May apat malang ka mga nurse, ano nyo na mga ka-K5, nintindihan tagid na mga ka-K5. By the way, 33 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Good morning, Milalin, Tumugda, Bisanes, Tuto, Tabot, Bernal. Good morning, Juanilio Casabon sa Matinabo Sigma. Good morning, Marian Dorado. Salamat kin sa pagpamati. Inday, Lia Baiz de la Sisa Inocencio. Good morning sa mga tagpalamati naton mga K5. O, Ario, ang nadakpan nga nagaduso sang druga sa barangay Utso sang naligad nga adlaw, ginpasakaan na sang kaso mga ka-K5, no? Ining si alias June, ukon si Burnok, mga ka-K5, ligal ang panginaroon sang barangay Punta Tabuk, Sudad sang Rojas. Matapos nga nadakpan sa dra sa May Plaridel Street, Sudad sang Rojas, ang aton sining matapos ang kapulisan, kag na-recover ang kapin 34 mil, nga baybas o standard price ang shabu, nga na-recover sang aton sining mga tapos ang kapulisan. Kaya karon nagapahunay-hunay sa Rojas City Police Station, ining nasambit nga persona, agod at tubangon ining kaso, nga ginfile sa iyang Republic Act 9165, ukon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, mga ka-K5. Alright, 34 minutes after 5, sa pagbalik na ton, aton nga pagpatigayon mga ka-K5 sa aton sa ninga tandem broadcast, sa aton sa ninga mga sister station. Ibalo na ton sa mga balita sa aton sa ninga palibot mga ka-K5. But at the same time, ang aton pagin nga paghatag sa mga balita nasyonal din sa aton sa ninga palatuntun. Palig, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
4: Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection nga nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinicas 4 Biotics na!
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
6: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Babakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaga butika.
8: X-Term Food Superman. Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang X-Term Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mungin niya salamat sa X-Term Food Supplement for Men.
8: X-Term Food Superman for Men. DTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500!
14: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.

0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakas sa Shopee kag mga butika.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
2: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
3: Oras natin 37 minutos na kaligad sa tag ng alas 5 mga ka-K5. Listeners natin nga nag-aupod sa ito sa pagpangalan. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Salamat gin Inday Merasol, Kiatson, Kadigal. Salamat gin or Kadigal nga nag-aupod sa ito sa inyo pagpangalagad. Salamat gin sa pagpamati sa mga tricycle drivers natin. Van operators, madamagin nga pag nga salamat sa pagpamati mga ka-K5. Kalakip man. Dira sa may Kulasi, Bara, Kaglibas, Mayong Aga. Sa mga abyan natin sa may Dumulog, Tisa, Kaglawaan. Good morning sa inyo tanan-tanan. Pagpamati diri sa aton sining pagpalayag mga ka-K5. Aryo, ang kuan bala, isa kaamay mga K5, ginsunog ilabalay, bangod sa pagpangimon dito sa Kabangkalan. Labi nga gugma, no? Bangod sa pagpangimon mga ka-K5, sang suspitsado sa kag amay nga si Ronaldo, si alias Ronaldo mga K5, 47 anyos, payag sang isa nga bata mga K5 nga temporaryo sa naligad nga Martes, o timprano pa sa Martes mga K5, nagsugod ang inom-inom sang iya amay, kaupod ang iya nga mga abyan mga K5. Pag matapos ini nga nag-inom-inom mga alas 12 sang kaagahon Miyerkules ngadlaw, si Ronaldo kag sini nga asawa nga si Lynn, nag-away bangod sang pagpangimon mga K5 sa grupo. Muna gani nga ninyo pagdala inom-inom inyo nga gubabarkada kung maimon ka. Bangod sa kadlok, nagdesisyon ang asawa o ang bata mga K5 nga magsaylo sa piyak balay sa ila sini nga kaluyo mga K5. Dito, nagmaoy ang iyang amay, nagpagwa sang duha ka mga speakers, kaya ginbutang sila tricycle, mga iba, nagpa-music sa tulo-tulo. Matapos sila nagkuha sa sang gasolina, kaya nag-inom-inom, music sa tulo-tulo. Tinutda niya mga K5, hasta ang tricycle. Kung mabudlay kun, maimon ka, no? Di, kwan eh, sunog mga K5 ang nasambit nga puloyan, motor, kag ang ilasini nga mga kagamit. Ang tricycle nga may music, K5 Moonmon, nagdaba-daba, bangod sang pagpangimon, mga kakikipan. Mga 30 minutes man lang, ang sunog, naupos ang ila panimalay, mga K5. Tiginaristo si Kwani, si Ronaldo, sang mga katapos sang kapulisan, mga arsoning kaso. Tutan mo ang imo panimalay, bangod sa imo sini nga pagpangimon sa imo sini nga asawa. Ay ikaw man nagdala to sa barkada kay dito ka mo naginom-inom sa sulod sang panimalay ninyo, no? Tapos karon kay nakainom ka, basigin tulok-tulok sang grupo ang imo asawa. Sus, ay na may edad naman gan. Ano na mga partner tag? Welcome and good morning K-Fab Western Visayas.
4: Pinahugat natin makaroon do dayang ato niya mga kaiman ka sa ano ra sa dayang ano ra sa ato niya tandem, no? Ay ginahugat natin makaroon.
5: Oh. Aray na kami.
4: Daddy Babe, si Robert, good morning.
5: Good morning, Sir Michael, si Lorio, dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, kamanaya-naya sa panahon, daway kadya problema na nakaroon ko na ang mga turko na, mga bot na. Mga ka-K5. Campion signal mo niya pa. Naka-DTX. Coffee mix na kami. Back to you.
4: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert. Damo salamat. Campion naman ang signal. Adiri sa Aklan, Manayanaya. Mandi ba sa Banuasang Kalibo ang atan panyemso? Kuaunta ang mga... Kumusta ang signal sang Iliilo? Sir Ray, good morning.
6: Mayong agagid, Sir Michael. Mabaskog ang signal diri. Naka-DTX. Coffee mix man. Gasanag kay ti Juan Subong Manuel. Manuel Doc ang TGIP, thanks God it's payday. Balik si mo, Sir Michael.
4: Lain ang meaning sang TG, ano? Thanks God TGIP. It's payday. Oh, kag-kampiyon. Anyway, damo salamat, kampiyon, ang signal sang Iliilo, no? Kuha na ito, kumusta na ito ang signal ni Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning, Sir Michael. Huwag ka ginagpakita sa ang ligad nga laudra sa kalibo. Nanago ka ginagayon. Huwag may tanik kapisi mo, bro. Baga, kwan, panaming signal mo din sa probinsya sa Capiz. Makanay ka na, yaga pa na ka DTX Coffee Mix. Na back to you, kalibo.
4: Sir Jobert, nakita. Taka, nindo ka abis sa stage mo. Joe, masako si Linko, ah. O, sige, mabawi lang ko liwat, ah. Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon ng signal, Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, kumusta ang signal sa Antique?
7: Good morning, Sir Michael. K5 was Sir Visayas sa Negros Island Region. May adlang aga kaninyo nga tanan. Kampiyon ng signal dya. Kampiyon man amon pamatyagan kay magluwas nga sweldo. Naka DTX Coffee Mix kami kag D3 Bio. Balik ka nimo, Sir Michael.
4: Damo salamat, Antique. Kompleto na ang aton barkada. I-check na to ng kampiyon yung mga balita sa Bacolod. Bacolod, good morning.
5: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio, mga kakipay, mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, ginapanginbulahan, ginato ng mga PNP, ang na-promote mga kakipay, daw may mga membro sa PNP, dari sa Negros Island Region, ang ginpang promote mga kakipay, sinto sa Sintay City, gid ka mga membro, ho, sa Philippine National Police, sa pagpanguna, sa Police Regional Office Negros Island Region sa ginapatigayon nga oath taking, donning kag pinning of ranks sa Negros Occidental Police Provincial Office mga kakibab sa covered court nga ginapatigayon dire sa my camp Alfredo E. Montelibano Senior sa Barangay Estepanía Ciudad sa Bacolod. Nalakip sa promoted members ang 18 ka mga police majors, 4 ka police captains, 12 ka police lieutenants, 42 ka mga police chief master sergeant, 5 ka police senior master sergeant, 20 ka police master sergeant, 34 ka police staff sergeant, kag 32 ka police corporals mga kakibab. Di amo ni ang ginpatigayon dira sa may NOCPO sa Negros Occidental Police Provincial Office kahapon. Congratulations!
8: Sa pihakabahin, isa ka babae nagasakay sa motorsiklo ginsundan sang duha ka lalaki ginluthang pilason. Ang biktima ginkilala kay Coferin Ray Laerta, 22 anyos pa lang ni. Natabo ining insidente sa Barangay Suba sa Banwa sang Calatrava, Negros Occidental, Hulyo 30, 2026. Suno sa report, samtang nagamaniho ining babae sa motorsiklo, ginsundan siya sang duha ka mga kalalakinan nga nagasuksok sang jacket kag makalikad ang pila ka minuto gin luthang asod-asod ga pagpalupok sa iya apang wala ni siya masalamat kita wala mapuruhan apang may pilas sa baba kamot kag paa kag subong padayon niya ginabulong sa ospital samtang ang motibo sang krimen padayon pa nga ginapadalman sang mga kapulisan sa Calatrava Negros Occidental Police Station.
5: Amo ng mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
4: Namo salamat, Bacolod. Daw pirmi na lang may ginatiro sa Bacolod ba? Kuha nato ng mga report, dugan nato yung mga balita halin sa siyudad sa Iloilo. Si Rek, kumusta ang siyudad sa Iloilo?
6: Mga dalagko nga balita di sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, may ginserbihan kapon sa cyber warrant, no? Isa ni ka 29 anyos nga lalaki matapos nga ang iya sa ninyo obra, no? Nagapakigilawas sa mga minor di edad. Ginabaydan niya ni, pero lipod siya ibalo, ginakuha ang isang video, kag ang inyong video, ginabaligya sini sa online adult website. Direklamo ng tatlo kong minor di edad, dakop ining nasambit sa ni nga lalaki. Naglakipan, diri sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo, daw ay gakahubas illegal drug sa amon di. Kahapon, ang RPDEO ko ng Regional Police Drug Enforcement Unit na patigayon sa bypass operation, masobra mga 3 million nga balor sa illegal na droga kagabi sa Lanit man. May 700,000 pag ito nga balor sa illegal na droga. Pagkatapos, may bypass pagid nga nadakpan ang marihuana. May sa nagligad itong adla, may tatlo kong mga kabataan din sa amon, estudyante na dakpan. Gahit-hit sa marihuana sa ilas ng CR. May isa pa yung estudyante na dakpan man to na nagahupot man sang marihuana. Kami na ginaistik to, Andrea. Kaga itong involved no, sa kamalamalahan to sa Esplanade 11, ipaidalom na sa intervention sang City Social Welfare Development Office. Amo naman dahil, kung balik tayo sa may bayan sa syudad ka probinsya sa Iloilo, balik si Imo, Kalibo.
4: Grabe tayo sa Esplanade. Adlaw kag daw wala man sila sa napalipdan, pero sige lang ah. Bira-bira eh. Kampiyon niya mga balita ko naton sa Ciudad Song Roja. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning once again. Mga nagapangunan nga mabalita diri sa aton sa ning probinsya kag Ciudad Song Roja, mga ka-K-5. Ang apon sining duha ka mga congressman sa probinsya na gaguduso sa karon ng suportado nga pagbulig sa amon sining Rojas Memorial Provincial Hospital, pinagi sa gipatagayon nga Senate Joint Committee hearing ni Senador Risa Hontiveros nga ikuan i-upgrade ang amon sining provincial hospital into level 3 general hospital sa La Nuestra City. Si Congressman Castro kag si Congressman Ginto mga ka-K5 inibingod man sang kakulangon sang amon sini nga facility sa kadamuon sang pasyente kag ginaduso pagkaron mga ka-K5 nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital ipaidalom sa management sang Department of Health agon mangin kumpleto ang mga serbisyo kag pagkatawgon ini nga di Capiz Medical Center. Madumduman sa no kay Governor Ferdinando Leto Castro nga ang Capiz wala sang National Hospital kapareho sang Iloilo kag karon na ginamintinar ini tanan-tanan sang amon sini nga provincial hospital or provincial government. Dugang ang balita, ang hepe sang amon sini nga banwadri sa Pontevedrao matapos nga natabo nga natiruhan patay sa isa ka bidyukihan kag ilimnan si Police Captain Rian Ampuyos, ang commander sang Capiz First Provincial Mobile Force Company gain relieve sa iya sini nga pwesto si Police Lieutenant Colonel Lidawan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sang tinalikdan nga adlaw. Ang abot diri ni Tuanyo, serve na ang kwani ang memorandum mga ka-K5 ginpapungko nga OIC sa karon ang dating hepe sang Pilar nga si Police Major Alfred De Leon sa Mobile Force samtang sa Pontevedra PNP gin relieve man si Police Captain Mark Garcia hepe sang Pontevedra talusan ni Police Captain Maria Fi Umit. Sige pang investigasyon sa kung nga anga atong pulis nga napatay wala gid mabuligan sang iya duha ka mga upod pagid nga pulis sa ilimnan. Amo na mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalibo.
4: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon yung mga balita. Dapat mapadalaman ang natabo dahil pagtiro sa isa ka opisyal sang pulis. Dukuha na to ng kampiyon man yung mga balita sa Tambalang Milmar. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa Antique?
7: Magkita na lupang doon nga balita dyan sa probinsya matapos ang pag-umpisa kang 20 pesos sa nga kilo kang bugas ra may banwa kang bugasong nagkumod man ang iban ng mga banwanan ay sanota namon ihambal kang Office of the Agriculture Agriculturist natalana sa tanan nga mga kabanwanan hulaton lamang ang andang schedule masarara magid kamo tanan pero ging klaro nga hindi tanan nga mga pumuluyo ha makabaton ato lang ang mga vulnerable sectors ta kaangay sa senior citizen, person with disability, mga solo parents, four-piece beneficiary, mga mangunguma kag mga tricycle drivers.
9: Samtang sa dukang pagid nga mga balita, kapin sa 29 tanan ka mga personnel kang Antique Police Provincial Office ang ginpang promote kadungan kang simultaneous oath-taking, donning and pinning of ranks kang nagligad nga adlaw. Jagin nakipan kang 21 ka mga organic non-commissioned personnel, darwa ka National Support Unit, tatlo ka police lieutenant kag tatlo ka police major. Suno kay Provincial Director, Police Colonel Ryan Divaras, ang Jang Promotion nakapakita kang pagkilala sa andang hard work, dedication, professionalism kag unwavering commitment sa serbisyo publiko. Ang bal naman hindi lang reward kuno ang andang mga na-accomplish kundi challenge man nga mag-obra pagid kang dugang bilang mga police officers.
7: Wala so far mga balita namo just probinsya kang Antique. Balikan niyo mo Sir Michael.
4: Sa mga balita sa Banwasang Kalibo, wala subong sang klase ang Apuok Integrated School matapos nga may ginasugid naman nga bomb threat. Nagpagawa nga daan ka gabi pa sa suspension of classes si Mayor Joris Bautista Socro kay isa ka message halin sa Kalibo spotted nakita nga magadala kuno sa isang bomba. That's why nga gin suspend ang klase kag ongoing ang investigation sang ato na kapulisan. 38 man ka mga pulis anin sa Aklan Provincial Police Office ang na-promote. Ah. Oh, bali 11 ang official kag 27 ang non-commissioned officer mga ka-K5. Sa banwa sang kalibo kabilog nga probinsya Aklan posible magsaka man ang presyo sang baboy bangod sa pagugot sang mga provincial borders nga hindi makasulod ang mga karne halin sa ibang probinsya bangod sa hana sa pag bangod sa ASF mga ka-K5. Wala na ta oras. Kita ay ta sa Lunes mga ka-K5.
3: Thank you so much sa ato mga sister station mga ka-K5 sa ato napatayon nga tandem broadcast ubong adlaw sa ato sa inyong pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga mga kasimo. 22 minutos. Good morning. Kaya da ko dra Mary Glow sa kwartero. Social Welfare Development Office. Good morning lang. Kagbayo nga pagpamati. Kag sa inyo tanan-tanan. Salamat, Gid. Sa inyo singa pagpaygupon sa ato. Emily Indano. Good morning. Milalin Tumog na Bisanes. Good morning. Kagmayo nga pagpamati. Diri sa ato singa palatuntunan. Dira sa Biyernes na ton nga kwan. Last. Oy, buwas ma'am sa ako kamudra, no? Sa may Agtalin area. Mga ka-K5. Dugang ang mga balita. National, mga ka-K5. Sa nabili ng ginutlo sa ato singa pagpangalaga. Ang bank record kag BIA record ni BP Sara upod si Abana na sumiter na sa impeachment court mga ka-K5. Ini ang ginpagwa matapos ginpagwa ang Subpuena nga ang bank kag records sa Bureau of Internal Revenue may kaangtanan sa impeachment trial kay BP Sara mga ka-K5. Suno sa kay secretary Senate secretary kag clerk of court Renato Bantog. Una nga nagsumiter ang BIR, ginsundan sang BDO, Metro Bank, PS Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Island, and Land Bank of the Philippines, kasubong man ang records na gikan sa anti-money laundering o kon AMLA. No? Ginpahayag diri si Lima K5 sa pilaka mga bangko nga nagahinyo sang napulo kadlaw agud tipunon ang ila iban pa nga mga ginahinyo nga mga dokumento mga ka-K5. Nagpamalibad naman si Bantog nga pangalanan ang mga bangko nga nagapangayo sang dugang nga panahon bangod wala pa ginaaksyonan sang korte ang ilang himyo. Naibaluan nga nagsumiter ang mga ang nasabit nga mga dokumento ang tugaman sa pagsupuena nga gin-issue sa impeachment court nga nagamando mga ka-K5 sa mga bangko, BIR kag AMLA nga magsumiter sa financial kag tax record nga nagaangot sa impeachment proceedings sa mga kwarta nga ara sa poder ni BP Sara kag siya nga pamilya. Sabi no, o kayon gidyang imo record gali ka-K5 munmun, tanan-tanan mo tungangin pang tago. Hay, pinakabilog ka na para sa imo abi ka-K5 munmun, pinakabilog imong bank account. May banka, may PS banka, may ara kang ng BDO. Kayon inasang bangko, kung pila mga transaksyon, pilang nagasulod sa tuwing 2016, 2020, na mga muna bala. Kayon inasang bangko. Ang masubo, pagiging balita, mga ka-K5, tuman nyo na, mo kitang maginapanghatag sa tao. May mga tarantanan, may tupad, may AX, may mga purpis, di ba? So, ikaw mo kabalo, kung dinahalin ina, wala na sa kwarta, kulang na kwarta sa Pilipinas, loan ina, International Monetary Fund, mga ka-K5, loan ina. Oh, ari naon, naglabot na, base sa record, mga ka-K5, nagtaas, mga ka-K5, kapina sa 19.07 trillion pesos ang utang, ang kabugusan nga utang sang pungsod Pilipinas sa katapusan sang Hunyo suno sa Bureau of Treasury mga ka-K5. Ang ina kinapang bakal sa inyo sa mga buto, ang ina pang sulod sang sobre, ang ina pang makalbugas ang inalawayan ninyo. Ang ina inahatag sa mga purpis, mga akap, mga nano na lang, mga aplip-aplip nga ina mga ka-K5. Loan ina, ngayon hindi na kamo mang nireklamo, ngaway kamo kwarta, ngaway piganong Pilipinas, kay ginatag na sa inyo, kamo nag-enjoy, no? Inibangon sa net availment sa domestic and external borrowing, agud punduhan ang mga programa sa national government, na mo naging katuan niya, oh, punduhan ang mga programa sa national government, mga ka-K5, agud nga mapadayon ang pagbulig sa mga pumuluyo. No? Naibaluan nga, 518.98 ang ginsaka, no, 518.98 million pesos or billion pesos ang ginsaka mga kaya sa duga nga utang sa pungsod Pilipinas ikomparar sa tong Mayo mga kakaifa ay tagwala ka bulan na mo na ginsaka ya 62 67.33% yara sa 12
10: 6.84 trillion ang domestic na utang samtang 6.23 trillion or 32.67% mga ka-K5. Ah, tapos ma-demand ka mo nga wala ng gobyerno gatag sa inyo project. Ara na kag. Oh, ambot ang tanan nakabato na bugas kapon. Oh. Mga project sa mga farm to market loan ina mga project pagid na ginaalawayan nila mga proyekto sa mga karsada kag mga tulay na mga ghost project nga iban. Utang na amo na nagadagdag sang trillion-trillion nga utang naton mga ka-K5 nga naglabot na sa 1 or 19.7 trillion pesos. Utangan Ma'am Emily Indano nga nagapamati diri sa aton sa program subong nga kagahon mga ka-K5. Amo nang inyo sini nga dapat maintindihan mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Wala nakita oras oh, wala na ta oras. Sudan sang Rojas pakita. Event ang mga persons with disability subong adlaw sa CAP auditorium mga ka-K5 sa bilog nga probinsya. Kita na kita sa Lunes mga ka-K5 amo gyapon nga programa, amo gyapon nga oras diri sa aton sa pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Sa mga news reporters naton, mga contributors naton sa balita subong kagahon, salamat gid sa aton patrol. Patulog sa mga balita kag impormasyon niyan dang adlaw sang Biyernes. Mga ka-K5, salamat man sa aton mga sister stations sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa mga technical partners subong kagahon ka K5 ma Munmun Villa kag sa aton sini nga Rojas sa K5 Chip Nilson Puntinias may gupod gid sa aton sini nga pagpangalad. Grabe ha. So pas nato nang isa ka semana nga pagpangalagad, salamat sa Dios ha. Salamat man kay subong adlaw may sweldo. Mga ka K5. Mga pinalangga ko tag palamati ini si ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan diri sa probinsya sa Capiz. K5 News FM. Good morning.
11: E3 Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang E3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
12: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: DTX 500. Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500! DTX 500!
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
15: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Cell.
19: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, today, magid ako sa akon body odor. Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.
27: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
1: nga may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
1: nga may D3.
3: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kagsip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako ginaubo, kagsip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy.
14: Ang masusunod
15: sa gabi,
14: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
14: ang Extend
15: Supplement for Men.
14: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
18: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3
13: Bio.
3: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
13: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
13: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
3: Ang D3.
13: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
13: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
13: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
13: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica.
13: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
13: Clinica.
0: Spore Biotics.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Ang kampiyon nga oras, alas 6:10 na sa aga.
20: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
23: Morning Newscast.
22: Ka K5, sa ato na mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyempo.
20: K5 Bantay Panahon.
23: K5 Bantay Panahon.
22: Ikog sang low pressure area nag-aapekto sa residlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao.
20: K5 top story.
22: Utang sang Pilipinas naglabot na sa record high nga 19.7 trillion pesos.
20: Balitang lokal.
22: Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Pick up nga salakyan. Aksidente nga bumunggo sa poste sa barangay Tanza. 70 anyos nga driver na kaluwas sa aksidente sa bulig sang airbag.
24: Kusina sa balay o kon kusina sang balay sa Villa Carmel, Barangay Baybay, nasunog.
22: Wanted sa kasong pagpatay, nadakpan sa Banwa sang Tapaz.
24: Nadakpan sa pagduso sang druga sa Barangay 8, napasakaan na sang panumbungon.
22: Pagpang-hold up, isa sa ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider.
24: Capiz 2nd District o kon Capiz 2nd District Representative Castro suportado ang ginaduso nga pag-upgrade sang Rojas Memorial Provincial Hospital.
22: 3ID Commander na promote bilang Major General.
24: Team Capiz, liwat nga nagkampiyon sa Rescue Olympics.
22: Rantay-otso ka mga pulis halin sa Aklan PPO na promote.
24: 20 pesos kada kilo nga bugas, nakatalanak man nga igabaligya sa iban nga mga banwa sa Antique.
22: Tatlo ka personnel sa Sagay, Component City Police Station, ginpasidugan sang ilang promosyon. Vice President Sara Duterte liwat nga nagpanawagan sa gilayon nga pagpahilway kay anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
24: Bank BIR records ni Vice President Sara Duterte na sumiter na sa impeachment court.
22: Nagkapin isa kalibo ka mga Pinoy nga marino nagapabilin sa Strait of Hormuz.
2: Balita International. International.
22: Amerika naglunsyar sa mabakod nga airstrike sa Iran. Tatlo patay, lakip na ang isa kabata.
24: 15 ka mga elepante sa Kenya patay matapos nga ginapatihan na lason sang cyanide.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
22: Labing una nga bioreactors ang DA nagapabakod sa seaweed export sang Pilipinas.
24: Draymond Green, liwat nga nagpirma sa isa ka tuig nga kontrata sa Warriors.
2: Balitang Entertainment.
22: Jeric Raval, may 18 ka mga anak sa 7 ka mga babayi. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Pilipinas, mayong agawa Stornvi Science, probinsya sang Capiz, kagsidan sang Rojas, nagapalayag na kaupad sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Subong adlaw sang Biyernes ka K5, petsa 31 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian sa 100.9 naliliswan sa inyong mga radyo. Pinaagi man sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga sister stations ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Kag K5 direkta na kita sa kaungdan sang ginpanglinya na nato ng mga pangulong dinalaan mga balita ka K5 nga natipon sang hulot balitaan sang K5 News FM Rojas. Una kita sa dalagan sang aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ang ikog sa low pressure area ang nag-apekto sa nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Magadala ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanag-uom. Samtang localized thunderstorms naman ka K5 ang nag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:39 subong aga kag magatunod alas 6:26. Karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagang sa ngatong nga paniyampo sa buong adlaw sa Biyernes. Direkta kita sa ato nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Naglabot na sa record high nga 19.7 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang pungsod sa katapusan sang Hunyo sunod sa Bureau of the Treasury. Inibangon sa net availment sang domestic at external borrowings agod ponduhan ang mga programa para sa national development. Nahibaluan nga 518.98 ang ginsaka sang total outstanding debt sang Pilipinas kung ikumparar sa dung bulan sang Mayo. Yara naman sa 12.84 trillion pesos o kung kabaylo sang 67.33% ang domestic debt samtang 6.23 trillion pesos o kung 32.67%.
1: K5 top story. K5 top story. GTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Kag K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita sa mga balita nga nagakahinabot sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Aksidente nga nakabunggo ang pick-up nga salakyan sa poste sa Barangay Tanza, Rojas City, malapit sa crossing pagkadto sa Banwa sang Panay pasado alas 10 sang gabi, Hulyo 30. Ginkilala ang driver sang salakyan kay Junicio Villagracia, 70 anyos, isa ka retired police at kagresidente sang Barangay Lanot, Sining Siyudad. Sa panaysayon sang biktima, halin ini sa isa ka birthday party sa Barangay Mungpong. Nagpapauli na kunta ni sa ilang apuloyan sa Barangay Lanot apang nagtalang ini sa pagmaneho kag sa baylo nga magpakadto sa Lanot. Nagpadayon ini sa pagdrive sa direksyon sa Banwa sang Panay. Pagabot sa lugar sang aksidente, napiyungan ini kag wala na magkahibalo kung ano ang natabo. Antes nga nabunggang iyang salakyan sa duha ka poste sa pihak nga linya sang dalan. Bangod sa makusog nga impact sang pagkabunggo, natumbahan sang duha ka poste ang among nga salakyan kag nagkalagupi man ang una kag ibabaw nga bahin sang iya nga salakyan. Sa pihak sang aksidente, maswerte naman nga wala napilasan ang among nga driver. Suno sa iya, dako ang nabulig sang airbag sang salakyan nga nagluwas sa iya sa makusog nga impact sang pagkabunggo. Gilayon man nga nagresponde ang mga personnel sang Panay MDRRMO nga naghatag sang first aid sa biktima. Kag sa subong, yara na ini sa maayo nga kondisyon. Nagresponde man ka K5 sa lugar ang kapulisan kag may mga personnel sang Capiz Electric Cooperative kon Capelco. Agod si kasuhon ang naglaylay nga mga linya sang kuryente kag masiguro ang kaluwasan sa mga naglabay nga motorista samtang nagapadayon ang investigasyon sa natabo nga insidente.
2: Sa Piak nga bahin, partially burned ang isa ka balay matapos nga nasunog ang kusina nga porsyon sini sa Villa Carmel, Barangay Baybayroa City, Lasingko kahapon nga hapon na Hulyo 30. Ang amo nga balay ginapanag-iyahan ni Jerry Villarina, residente sang nasambit nga lugar. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa lugar, inaaligan tungod sang nag-leak nga hose sang gasol ang ginhalinan sang sunog. Ginayon naman nga nag-responde sa lugar ang katapusang Bureau of Fire Protection agad nga i-assess ang sitwasyon kung sa gindeklarar nga fire out upon arrival. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang BFP kung ano gid ang gintunaan kag kunpila ang halit nga ginbilin sang nasambit nga sunog.
0: Sa piyakabahin, arestado sa mga katapos ang Tapaz Municipal Police Station ang isa kalalaki nga wanted sa kasong homicide sa ginpatigayon nga operasyon sang aga, Hulyo 29, sa Barangay Rojas, Tapaz, Capiz. Ginkilala ang arestado kay alias Toto, 31 anyos, sa temporaryo nga nagapuyo sa sitio Arisgal, Barangay Cristina sa Amuman nga Banwa, nagtumandok sa Barangay Santo Niño, Dumalag, Capiz. Sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Tapaz Municipal Police Station, nadakpan ang akusado pamagi sa pagserbe sang warrant of arrest para sa kasong homicide gagin pagwa sang Regional Trial Court Branch 21 sa Mabuzao, Capiz, kag napetsahan Hulyo 27, subong nga tuig. Ginrekomenda naman sang korte ang balor nga 60,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin ini sa custody sang Tapaz Municipal Police Station samtang ginahulat ang pag-turnover sini sa korte nga nagpaguha sang warrant of arrest.
2: Sa dugang pangabalita lokal na pasakaan na kahapon nga adlaw sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang subject person sa ginkasa nga bay o kon nga drug bypass operation sa Plaridel Street, Barangay 8, Rojas City, Hulyo 28. Matandang nga ginkilala ang akusado kay John Fritz sa Nunoy o kon alias Burnok. Yara sa legal nga edad, kag-residente sa Barangay Punta Tabok, Siring, Siyudad. Naibaloan nga nakuha sa paginakop sini ang tatlo kasasye sang ginapatihan Shabu. Gabay kabugaton nga 5 kagramos, kag-standard drug price nga 34,000 pesos. Kalakip ang bypass money kagiban pa nga mga non-drug item. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sang Ras Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Samtang tatlo ka mga angulo sa karon ang ginasundan sang Rojas Component City Police Station sa nagapadayon nga investigasyon sa pagpanglutang patay sa isa ka delivery rider nga natabo sa sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, Hulyo 28. Ang biktima amo si Chester Alagon, 23 anyos kag residente sa Barangay Dinginan, Sining, Siyudad. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas Component City Police Station, ginpahayag sini gagkalakip sa tatlo ka mga nagapanguna nga motibo nga ila ginalantaw amo ang posibilidad sang pagpang-hold up bangod nga may dala nga mga parcel kag koleksyon ang mga biktima. Suno kay tumagtang, ginausisa man sang kapulisan ang posibilidad nga mistaken identity o konasalaan lamang ang biktima bangod nga amo pa lamang nga tion nga nag-deliver sang mga parcel ang biktima sa Abo Carota. Isa pa ka ang gulo nga gina-investigaran ang posibilidad nga may mga kaangtanan sa pagpamahog o threats batok sa biktima. Sa subong ginatingwaan man isang investigador nga mabuksan ang cellphone ni Alagon, agud bahibaluan kung nakabaton ini sa mga pagpamahog nga mensahe antes ang mga pagpanglutang. Samtang wala pa sa gihapon matumod sa mga otoridad ang pagkakilanlan sang duha ka mga kalalakinhan nga ginatudlo sospek sa among krimen. Apang base sa investigasyon, nagpalagyo ang mga ini sakay sa isa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga nagaduag berde padulong sa Banwa sang Ivisan. Na-recover naman sa ginluntaran sang krimen ang mga personal nga pagkabutang sang biktima, mga parcel, tricycle, kag isa ka helmet nga ginapatihan, ginapanag-ihan sang isa ka suspek. Na-recover man sa scene of the crime operatives o na-recover man sa scene of the crime operatives ang isa ka fired bullet cartridge nga sa subong ginpaidalong na sa ballistic examination agod matumod ang sa isang arma sulutang nga gingamit sa krimen. Ginpasiguro naman ni tumagtang nga nagapadayon ang maid-id nga investigasyon sa Rojas Component City Police Station agod mahatag ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima.
2: Sa dugang pangabalita lokal, nagpabutsyag sang hugot nga suporta si Capiz 2nd District Representative Jane Castro sa ginadoso nga pag-upgrade sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga nahamtang sa Barangay Lanot, Rojas City. Sa ginpatigayon nga Senate Joint Committee hearing sang tinalikdan nga Julio Vianti Ocho nga ginpangunahan na ni Senadora Risa Hontiveros, chairperson sang Senate Committee on Health and Demography, ginsiling ni Castro nga pananglitan nga ma-upgrade bilang Level 3 General Hospital ang RMPH Lanot. Hindi lamang pumuluyo sang Capiz ang makabenepisyo diri kundi mangin ang mga nagikan pa sa kaiping ng mga probinsya. Suportado man sini ang ginaduso nga hagnagikan sa Senado kag Kamara nga magluwas sa pag-upgrade sa level sang RMPH. Tawagon ini nga Capiz Medical Center kag ipaidalom sa pagdumala sang Department of Health. Kun ang Iloilo suno pa kay Castro mayara sang apat ka mga pasilidad nga sa idalom sang Department of Health, wala naman sang ni isa sa Capiz. Nagapati ini nga kun mapunduhan sang gusto ang Capiz Medical Center, mas mapasanyog pa ang igadulong sini nga serbisyo medikal. Madugangan ang moderno nga mga kagamitan kag mga pasilidad kag mas mapauswag pa ang pag-atipan sa mga pasyente hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi pati man sa mga kalapit nga mga lugar. Nangin kaupod naman ni Castro nga nagtambong sa hearing si Capiz 1st District Representative Iwan Howard Ginto nga suportado man ang ginaduso nga hagna sa pihak nga may kaugalingon man ini nga hagna nga nagaduso sang pagtukod sang Capiz General Hospital isa ka level 3 nga General Hospital sa Banwasang Pontevedra, Capiz.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, opisyal na nga na-promote bilang Major General ang Commander sang 3rd Infantry Spearhead Division o 3ID nga si Major General Joey A. Escanelas matapos sini nga mabaton ang iya ikaduha nga bituon sa isa ka seremonya nga ginpatigayon sa tuig Hulyo 28 sa Philippine Army Officers Clubhouse sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ang bago nga rangko sang personal o kun ang personal nga ginhatag sang bag-o ginpahamtang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff nga si General Antonio G. Navarrete. Naibaluan nga si Major General Escanelas ang tumandok sa Alimudyan, Iloilo, nga ginpahamtang bilang ika-36 nga commander sang 3ID sa Hulyo 15, subong nga tuig. Antes ni nagserbi man siya bilang Assistant Division Commander nga naghawid sa nagkalain-lain nga mga importante nga posisyon sa sulod sang Area of Responsibility sang 3ID. Kalakip man ang pagpamuno sa Joint Task Force Cebu kag 32nd Infantry Brigade sa Negros Oriental. Sunod sa 3ID ang promosyon ni Major General Escanelas ang isa kapamatuod sang iyang dedikasyon maayo nga pagpamuno kag mabakod nga pagpangalagad sa pungsod. Ginalauman man nga labi pa sini nga mapabakod ang misyon sang debisyon sa pagpabilin sang kalinong kag siguridad sa Western kag Central Visayas subong man sa Negros Island Region.
2: Sa katapusan nga balita lokal, liwat nga ginpamatud-an sang Team Capiz ang ilang mga abilidad kag kahandaan matapos nga nakuha ang ikatatlo nga sunod-sunod nga overall championship sa Regional Rescue Olympics 2026 nga ginpatigayon sa probinsya sang Antique halin Julio Vianti 6 kontra Vianti 8. Sa panibagong nga kadalagan, labi pa nga ginpabakod sang kupunan ng ilang dominasyon bilang isa sa pinakamakusog nga rescue team sa Western Visayas. Magluwas sa overall championship, nagpauli man ang Team Capiz sang kabugusan 8 ka mga pasidungog sa kompetisyon. Kalakip diri ang kampiyonato sa obstacle course, Best Runtime Award, Best in Uniform, Most Disciplined Award, Best in High Angle Rescue Award, Best in Patient Management Award, kag ikaduha nga pwesto sa static display. Ginpakita kasangkupunan ang mataas nga level sang kandaan, teknikal nga ikasarang, disiplina, kag maayong nga koordinasyon sa nagkalain-lain nga rescue scenarios kag emergency response challenges. Ang among nga mga abilidad ang nagserbing nga yabi agud nga papabili nila ang ilang at titulo sa ikatatlo nga magkasunod nga tuig. Naibaluan nga ang Regional Rescue Olympics ang isa katuigan nga kompetisyon nga nagapahangkat o kon nga nagapanghangkat sa ikasarang sa mga rescue team sa rehiyon sa patag sa disaster response, search and rescue operations, patient management, kag iban pa nga mga importante nga paghanas nga ginakinahanglan sa paghatag sang aksyon sa mga kalamidad, kag iban pa nga mga emerhensya. Samtang nagpalabot naman sang pagpanginbulahan ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Ferdinand H. Castro sa Team Capiz bangon sa maragtaso nilang kadalag-an.
1: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita. Nga nagkahinabo naman sa Rehiyon 6.
1: Balitang Regional.
0: 38 ka mga pulis sa Linsa Aklan PPO na promote. May kaungdan sa kampiyon. Nga balita si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Naglabot sa 38 ka mga personnel sa Aklan Police Provincial Office o kon ang APPO ang ginpang promote bilang kabahin sa kauna nga batch ang regular nga promosyon subo nga tuig. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO, nga ang mga na-promote ang ginalakipan sa nga 11 ka mga Police Commissioned Officers kaga 27 ka mga Police Non-Commissioned Officers. Suno sa iya, ginatagan pagdamod sa nga regional director nga nga promosyon hindi lamang pagkilala sa ila trabaho kundi nagadalaman sa nga dugang responsibilidad ang ilabi pa nga mapabago ng mga programa para sa kalinong kagatawayan sa nga probinsya. Samtang nagpabutyag man ini sa nga kalipay nga madamo nga mga personnel ang nahatagan sa kahiginan nga mapatag-as ang ilang ranggo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Nagikan sa kalibo, saylo kita sa antike. 20 pesos nga kilo o kon 20 pesos kada kilo nga bugas, nakatala naman nga igabaliga sa iban nga mga banwa sa antike. May detalye sang balita si K5.

0: a vulnerable sector. Ginklaro man ni Setyas nga wara ti dapag kag sinaw ang bagas nga ginabaligya nga nagalin sa NFA kag hindi imported matapos dya nga gintigang kaginpakita sa mga benepisyaryo. Matandaan nga katong Hulyo 29, una rin nga ginunsyar ang programa sa banwa kang bugasong nga may 1,000 ka mga benepisyaryo. Balita regional halin sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita sa serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang tatlo ka mga personnel sa Sagay Component City Police Station ginpasidungan kadungan sang ilang promosyon. May kauntan sa detalye si ka K5 Joe Marie Sonido sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
3: Gipasidunggan sa Sagay City Police Station ang tulo nila ka-personnel human sa ilang official nga promotion. Lakip sa mga na-promote sila si Police Master Sergeant Charlotte Delirio, Police Chief Master Sergeant Rune Sanico, o Police Corporal Roland Jaime Algre. Ilahang ipadayag ang ilang pagpasalamat o pagdaig sa dedikasyon, kakugi o matinud-anong pag-alagad sa publiko. Giingon usab nga ang nahisgutang promotion dili lamang usa ka personal nga karampusan kundi usa usab ka inspirasyon sa ubang kapulisan aron magpadayon sa matinun-anong pagserbisyo ubos sa kampanya nga serbisyong nararamdaman. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Jim Sonido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan sa norte nga bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: Balitang Regional DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa Region 6. Ining mga balita ka-K5 Builog ang ginadulong sa inyo sang kaluwaan. Sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta na kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National.
1: Liwat nga nagapanawagan si Vice President Sara Duterte para sa gilayon nga pagpahilway sa iya ama nga si Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga sa karon yara sa kustodiya sa International Criminal Court o ICC. Sunod sa Vice Presidente sa iyanangin mensahe sa The Hague, Netherlands, hindi magkatarungan kag may lakot nga pamulitika ang padayon nga pagkabilanggo sang Anay Pangulo. Ginpanindungan man sini nga wala na kalabot sa kondisyon sang Rome Statute ang iya amay agud magpabilin sa prisuhan ilabi na sa iya edad kag kondisyon sa ikaayong lawas. Ginquestion man sini ang assessment sang ICC nga posible fight risk ang anay nga presidente. Matandaan nga nagapabilin sa kustodiya sang ICC si anay presidente Duterte samtang nagapadayon ang proseso angod sa kaso nga crimes against humanity nga iya ginapangatubag sa tribunal.
4: Sa dugang pangabalita national, na sumitar na sa Senate Impeachment Court ang tanan nga ginpasabena nga bankag records sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR may kang tanan sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Senate Secretary and Clerk of Court Renato Bantog, una nga nagsumiter sang o kon nga nagsumiter ang BIR nga ginsundan sang BDO, Metrobank, PS Bank, Security Bank, Bank of the Philippines Islands o kon Philippine Islands kag Land Bank. Subong man ang records gikan sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC. Ginpayag sini nga pila ka bangko ang naghingyo sang napulo kadlaw hagod nga tipunon ang iban pang ginahingyo nga dokumento. Nagpamaliba naman si Bantog nga pangalanan ang mga bangko nga nagpangayo sang dugang nga panahon bangod wala pa ginaaksyonan sang korte ang ilang ahinyo. Naibaloan nga ang pagsumiter sa mga dokumento ang tugas sang subpoena nga gin-issue sang impeachment court nga nagabando sa mga bangko BIR kag AMLAC nga magsumiter sang financial kag tax records nga nagaangot sa impeachment proceedings.
1: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang nasyonal, Nagapabilin sa Strait of Hormuz ang kapin isa ka libo ka mga

0: Pinoy nga mga marino nga sakay sang kapin 500 ka barko nga dagalin sa Southeast Asia. Apisar sini ginpayag ni Muhammad Safwan bin Othman, ang chairman of the Federation of the Association of Southeast Asian Nation o Kanasian Ship Owners Associations, na ganubo na karon ang numero sa mga marino nga wala pa nakahalin sa mga lugar. Sang paglala sa krisis sa Middle East, yara sa masobra 2,000 kasalakyan nga pandagat ang nagapabilin sa mga lugar. Mapanggin klaro ni Othman nga hindi pa inikaroon ang insyakto nga datos bangod ginpatay sa mga barko ang ilang radar agad hindi madetect sa mga otoridad sa pihak nga partido. Sa karon ka K5 na galaom ngang nabilin ng mga marino nga Pinoy ang makapauli na sa Pilipinas. Balitang National. Ka K5 direkta kita sa mga balita sa lewasang pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Naglunsyar ang Estados Unidos sa mabakod nga serye sang airstrike batok sa Iran bilang balos sa attempt sang Iran nga mag-atake pinaagi sa ballistic missiles batok sa mga puwersa sang Amerika. Sunod sa U.S. Central Command, ginatake ang dinosina ka-target nga may kaangtanan sa Islamic Revolutionary Guard Corps matapos ang paglunsyar sang Iran sa mga missiles padulong sa mga base sang militar sang Amerika sa Jordan kag sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Sa pihak kabahin ginpayag sang Iranian state media nga 3 ka individual ang napatay sa pinakabagong airstrike, lakip na ang 2 nga bata sa Kizam Island. May iban pa nga mga lugar sa nabagatnan kag nakatungdan nga bahin sang Iran nga gin-report man nga naigo sa mga pagpang-atake. Ang pinagkabago ka K5 nga pag-atake sa mga militar kasunod sa nagapalapad nga tensyon sa rehiyon matapos ang unang ginanonsyo sa magkatuhay nga operasyon sa Estados Unidos kag pungsod Saudi Arabia patok sa mga grupo nga ginasuportahan sang Iran kag Iraq. Matandaan nga sa dumbulan sang Pebrero, matapos ang mga pag-atake sang Estados Unidos kag Israel sa Iran, nagpayag si President Donald Trump nga posible matapos ang giyera sa sulod lamang sang pila ka semana. Apang subong, na 5 na kabulan ang nakaligad, padayon sa gihapon ang kinagamo.
2: Sa katapusan nga balita international, patay ang 15 ka mga elepante sa sulod sang nagligad nga isa ka bulan sa nabagatnan sang Kenya matapos ginapatihan nga nakakaon sang mga kamatis nga kontaminado sang cyanide sunod sa mga otoridad sang wildlife sa nasambit nga pungsod. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang mga kamatis nga nagikan sa farm nga kaiping sang Amboseli National Park ang ginapatihan nga may cyanide. Wala pa nahibaluan sa mga otoridad kung sino ang posibleng responsable sa mga kontaminasyon. Nahibaluan nga sang nagligad ng mga tinuig, may mga kaso man nga ginadudahan nga ang pila ka mga mangunguman nagabutang sang makahililo nga kimikal. Agod mapunggan ang mga elepante sa pagsulod kag pagkaon sang ilang mga pananom. Sunod kay Kenya Wildlife Service Director General Erostos Kanga, ang initial nga laboratory examination nagpakita sang presensya sang cyanide, isa ka kimikal nga labing nga makahililo ilabi na sa mga elepante. Nagpandam man ang Kenya Wildlife Service nga posibleng nga maapektuhan man ang iban nga mga kasapatan bangod ginapaharab sa among nga lugar.
1: Balita International. International. GTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 mga balita national kag balita international, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Klinika GTX 500. Ang Klinika GTX 500 ka K5 mayara sang ikasarang nga makabato sa nanari-sari nga sakit sang kalawasan kagay na lamang sa diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag mandamo pa. Kag K5, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa patag na sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Gina nga lauman nga mapabakod pa sa Department of Agriculture kon DA ang export sang siwid sa pungsod matapos sa lansyara ang labing una nga bioreactor sa Pilipinas nga maggamit sang biotechnology agod makahimo sang dekalidad luwas nga disease-free nga mga planting materials nga magapataas sa produksyon sang siwid. Gintukod ang pasilidad sa National Seaweed Technology Development Center sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Sorsogon bilang kabaylo sa masobra 5 dekada nga daan na ng mga laboratorio nga nagasaliglabag sa improvised nga butilya mano-mano nga aeration kag wala nagakaigo nga pamaagi sa pagpadamo sang seaweed. Ang automated 1,250-liter bioreactor na gabalor sa 10 million pesos samtang ginabanta naman nga magalabot naman sa 12 million ang duga gamodula seaweed bioreactors ang natala ng ibutang sa mga pasilidad. Sunod kay BFAR Chief Aquaculturista Ida Capasso, makabulig ang bagong nga bioreactor agod makontrol sa mga siyentipiko ang importante nga kondisyon para sa pinakabaayo kag pagdako sa mga siwid lakip na ang kasanag sustansya kag temperatura. Bangod sini mas badase kag mas madamo ang maproduce nga dekalidad nga siwid nga igapadagdag sa libre sa mga siwid farmers sa bugas nga pungsod agod mapataas ang ilang patubas subong man mabuhinan ang pagkapyerde tuga sa mahina o kun madasig tapikan sa mga balatian ang amo nga mga binhi.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampa.
1: Balitang sports.
2: Draymond Green liwat nga nagpirma sa isa ka tuig nga kontrata sa Warriors. May detalye sang balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
3: Liwat nga nagpirma sang isa ka tuig nga kontrata sa Golden State Warriors si Draymond Green suno sa team. Nagpasugot si Green sa kontrata nga nagabalor sang $27.7 million. Ang nasambit nga kontrata na pirmahan na konta ni isad to ni Green antes ang pagistoryahan ay nga kuhaon konta ni isang Warriors si LeBron James. Sanday Green, Curry ka coach Steve Kerr ang nabilin nga individual sa Warriors sadtong nakuha nilang 4 kakampyonato. Matandaan nga ulihi nga nagkampyon ng Warriors sang tuig 2022. Ini nga balita buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita sports.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
0: Jerry Craval may 18 ka mga anak sa 7 ka mga babae. Mga ikawang dansa ni Tano yan si KK5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ginako sang actor nga si Jerry Craval nga isa ka dako nga pagpanghangkat sa iya pag-angkon sang 18 ka anak sa 7 ka mga babayi. Samtang ginpasalamatan man ni Jerry ang mga iloy sang iya mga anak sa pagkamahinang panon sa ila sitwasyon. Sa pihak sini, ginpanugya naman sang actor sa iban nga mga kalalakihan nga hindi siya pagsundon magod hindi basta-basta ang kabuday kung madamo sang bata ilabi na sa nagkalain-lain ng mga babayi. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga.
6: Thank you.
0: Ga K5 inyo na batian ang pangkabugusan ga pagpangalagan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes. Petsa 31 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ga K5 badamo gid nga salamat sa inyong nga pag-upod sa amo sa subong nga aga sa aton nga mga Facebook Live viewers. Madamo gid nga salamat sa aton dira nga mga ka K5 sa my TATC. Good morning, labi na sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. So, buman sa aton yung mga KK5 na nakatutok sa karon sa ilang mga radyo, pinagi sa 100.9, malilisuan sa inyo dira ng mga radyo. So, buman, pinagi sa amon yung mga Facebook pages, ang nagpamati sa karon kay Sir Tristan White Gulay, Sir Rodolfo Evangelio Jr., Doy Arthur, Ma'am Jana Velsiloso, good morning. Kay Ma'am Bernadette Tomiten Calzado, good morning.
2: Kay Ma'am Elsie Acuña, good morning. Subong man kay Ma'am Bernadette Tomiten Calzado, good morning. Kay Mike De La Torre, good morning.
0: Toto Charlie Villarua, good morning. Kay Fabinho Camiliwat na batian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man, pinagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga sister station, ang 89.7, Radyo Tagbuanay sa Banwa sa Ang Pilar. Kay K5 sa ngala, naging lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa itong partner sa technical side, taupon si ka K5 Michael John Ditog. Sa amon niya, News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Sa amon niya, Station Manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot, kagampol ng Chief Executive Officer, Doc Ramiloy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupad si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa Kapiz,
0: K5 News FM.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
7: Yung may D3. Mga
9: sa mga buti ka.
10: Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag
11: hunger suppressant. Suppressant.
10: Or appetite suppressant.
11: Mm-hmm.
12: Why naguros ang pinakabudlay gid bulngon nga klase virus ang HIV?
10: Mm-hmm.
12: Once nga matakdan kanya do death sentence nimo.
10: Ganin, no?
12: Oh, why na sir boy makaya ni D3 alone?
10: Mm-hmm.
12: The only nga gin-studyhan is ang VCO.
10: Mm-hmm.
12: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon ng inom sang VCO, ang ilang take, nakasurvive sila and until nabuhi pa.
10: Ang importante mo, Sir GP,
12: 20 years ago,
10: madugangan lang mo kabuhi, biskan may HIV ka.
12: Uh-huh. Imagine, kaya.
10: Ang hope bala nga ginhatag mo sa ila, dako nga bagay. At least siya may time pa nga maghinulsol.
12: Kaya gani, Doc, ang HIV nga waay niya bulong. Kag once ka matakdang, nirikta ka gid sa AIDS, how much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive. So dira na lang kag pag viral,
10: pag viral ang problema,
12: you take D3 Bio kay may duwa na siya, Doc. Subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
10: monocapril.
12: May monocapril sa. Nga wala.
10: May monocaprilin pag
12: ito. Nga wala
10: ina sa monocaprin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
12: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
10: Ang bintaha sa Sir JP nga, adlaw lagi ka mag-inom sang D3 Bio. Because after 8 hours, dula na siya.
12: Husto.
10: Tiangin mo yalawa, Sir Boy, when nag-produce ang VCO, wala na saga produce ang bisyoso. You need every 8 hours butangan mo di tribayo kay ang mata mo na siya from Muno Lauren after 8 hours sir GP mahimo na siyang ketones. So meaning papaghimo niya ketones dula ng Muno Lauren. So you need 8 hours every 8 hours inumgika sa ano di tribayo para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo ano.
12: Protected ka.
10: Protected ka. Isa lang kayo ilimnan nga hindi ka kainom. Ang matabo sina pwede kaya malatnan.
12: Kaya hindi siya bidok stacking.
10: Dali ka ang bintaha lang kung trangkaso ka na pag inom mo ma-minimize instead matrangkaso ka tatlo kadlaw, pito kadlaw, ma-shorten niya.
12: Shorten,
10: kung nainom kaya ditribay.
12: Kaya hindi amo nakalala ang ipikto sa imo.
10: Amo na mga bintaha kung always ka gainom ditribayo. Aside sina tingnan namin mo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
13: Mga buti ka. DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
12: Grabe, no?
13: Once taken by the patient. Mm. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
10: Ang nami gidaton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
13: Sige ka na inom.
10: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
13: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
10: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga ang importante makaagi ka COVID.
13: Motivation.
10: Para may antibodies ka.
14: Hindi ka na malatnan.
10: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwedeng tingbon nimo inom ang D3 Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang Muno Lauren mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gidya. Para protektado ka.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may PCO! Ang PCO! You may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
16: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
19: Sporbiotics.
18: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
19: Sporbiotics.
18: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: DTX 500.
20: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
11: Mag DTX 500 na.
20: Masamihin na kapalatian?
11: I-DTX 500 muna.
20: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka.
20: Mag DTX 500.
11: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
20: DTX 500.
11: DTX 500.
21: Catalina Habagat.
22: Anong ginabatsyag mo?
21: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo kay namin nagit sa akon nga mat.
11: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C
3: ang alkaline nga vitamin C.
5: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, may tisi. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
14: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
26: Excel food supplement for men.
27: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
28: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
14: DTX 500.
28: DTX
14: 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
6: DGX 500. Sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa akin?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
3: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na. nagit sang init ang relasyon nga ini.
16: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabahal sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 31 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, Biyernes nga adlaw, katapusan nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 naga-monitor, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa 100.9, 100.9 sa lilisuan sa inyong sinitag sa mga FM radio, FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar sa K5 News FM Philippines mobile app, kag sa Facebook sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital Facebook pages. Nagapulupanalisik aga pa mga ka-K5 diri sa palibot sa aton sinig syudad kag probinsya, kag karon dugay-dugay istorya ta latest update sa dalagan sa panahon. Diri tanay sa mga balantayan nga mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Pick up na salakyan aksidente nga bumunggo sa poste sa barangay Tansa. Stentanyos ka driver nakaluwas aksidente bangod sa bulig sang airbag. Samtang kahapon isa ka kusina sang balay sa Villa Carmel barangay Baybay nasunog, mga ka-K5. Latest investigation sa mga bombero ato ni Baloon. Samtang tutukan taman may pantag na bala, ang investigation sang Roa City Fire Station kung may ara gid man sa natabo nga sunog sang tinalikdan nga Sabado dira sa may barangay 8 kay man buas sukat na isa ka semana. Duay pabation sa Roa City Fire Station kung anong ginalinan sang sunog, mga ka-K5. Samtang ustisya ginapangayo sang pamilya sang ginpatay nga delivery rider dira sa barangay Sibagwan. Sa parts ang pulis, wala pagid sang pantag ang dalagan sang investigasyon. Pamangkot sang publiko, safe paihan kita sa aton sininga sudad kag probinsya. Kay kung ma-recall nyo, sunod-sunod ng mga gun violence ang natabo diri sa probinsya sang Capiz. Isa ka broadcaster gin-ambush, mga ka-K5, maswerte nga nakaluwas. Isa ka police officer gin-tiro, patay sa sulod sang bar. Kag isa ka delivery rider nga nagapangabuy sang matarong kag-insakto, gin-tiro kag napatay, mga ka-K5, dira sa may area sang barangay Sibagwan. Samtang Senator Panfilo Lacson ginpanindugan nga wala sang ceasefire nga matabo sa pagbuyag-yag sini sang gidaligar anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Ambal ni Lacson, way ka ginaano naguna-una ka. Sagi mo ka wakak-wakak, sagi mo ka wangot-wangot. Karon nga balusan ka na, ibuyag-yag ang kamaturan, mangayo ka ceasefire. Ano ka? Hello? Amuning mensahe ni Lacson mga ka-K5 mo. Do kapariyong ginatumod niya sini ang senador nga ti Palawakal. Palawakal sa Facebook Live mga ka-K5 kagsubong ang itsura do Ermitanyo na Senator Alan Peter Cayetano mga ka-K5. Kagabi si Cayetano may buwelta daman. Liwat na naman nga nag-Facebook Live mga ka-K5. Samtang suno sa kay Vice President Sara Duterte, si isa kapungsod gatuman ang gun violence, may 5,000 ka, makapapatay ka na mga ka-K5. Which is a very true statement. Sa isa kapungsod gatuman kalala ang gun violence, 5,000 mo, makasuhol ka na kag makapapatay ka sang tao mga ka-K5. Ano ba lang ginhugutan sang statement sang Vice Presidente? Kay ginpanggid yan ni siya sinigabana, pres ko na busy siya sinigabana, kung magtinunto, makabayad siya 5,000 para ipapatay ang kirida mga ka-K5. Galing na misquote ni sampila ka mga media practitioner mga ka-K5. Kiti amo niyang buot silingon sang Vice Presidente. Ginakuha niya lang mo. Gina-explicar ang malala nga gun violence sa Pilipinas mga ka-K5. Amo ning luyag yung ipalabot nga mensahe. Istoryanta na karon diri sa aton sinigapag pangalagad. 66 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Aton Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sininga lawas sa nagkalain-lain nga mga masakit, sa nagkalain-lain nga mga balatian. Tandaan, topod ta DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mga pita na yo sa mga naka-K5 naton nga aga pa nagsugod ang ila sininga adlaw. Mga ka-K5 indi gid pagkalipatan nga katuwang tagid ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. No, sa aton sininga mga ka-K5, before kamo maglumpat, magkadto sa trabaho, sa opisina, sa inyong mga obligasyon, sa uma, sa construction site, sa din padabi paghigop, anay kamo sing healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Para aga pa lang, mangin positibo ka na, mangin produktibo ka na, hindi ka mag-loading, do sobra ka pa sa computer nga na-virusan, no? Do sobra ka pa sa internet connection nga wala mabayaran. DTX Coffee Mix ang aton sininga katuwang mga ka-K5. Kay balaan mo, once nagtapa ka, sugod ka na time in sa imo trabaho, siyempre isip na nang imo inoras, sinigundos, kag minutos, gaginapasilduhan ka sa imo employer. Di karon kung nag-loading ka pa da, do hindi ka pa ready, perdi imo employer. Sakto sweldo sa imo, tulugan mo lang or pulupangoy aban mo lang, ti perdi employer mo. Gani, dapat ready gid kita sa pag-report sa atong trabaho, sa atong tagsa ka mga obligasyon, kopod ginato ng DTX Coffee Mix mga ka-K5. Check tanay latest update sa dalagan sa panahon, mayara sa isa ka LPA nga nagahana magsulod sa par pero manubo pang tsansa nga mangin bagyo. May detalye sa balita atong koreksyon sa PAGASA with PAGASA Weather Specialist ka-K5 Obet Madrina.
4: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 31, huling araw na po sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating latest satellite images, patuloy po yung monitoring natin dito sa isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, maliit pa rin yung posibilidad na ito ay maging bagyo, pero inaasahan natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility either today po or bukas. Pero makikita natin, makikita nyo itong trough, ito yung mga kaulapan na kabuntot po nitong low pressure area. Ito magdadala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito sa nilalawigan ng Masbate, gayon din sa Bay Area, sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga, Davao Region, maging sa South Cotabato at Sarangani. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng flash floods at landslide dito sa area kung saan nakaka-apekto naman yung trough. o yung extension nitong low pressure area. Samantala, inaasahan din po natin itong bahagi naman ng Luzon. Makikita nyo, wala po masyadong mga kaulapan ngayon. Kaya ngayong araw, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Maging dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Maliban na lamang, pagdating po ng hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga localized rain showers and thunderstorms. Yung huling lokasyon po nitong binabantay natin na low pressure area ay magit 1,300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At kikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw. May posibilidad pa rin na ito ay malusaw. Sa ngayon po, maliit pa rin yung kanyang posibilidad na maging bagyo. Mas malaki yung chance na ito ay malusaw. So dito nga po sa Luzon, inaasahan pa rin natin generally fair weather yung malaking bahagi ng Luzon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 18 to 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako po tayo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Sa Palawan, inaasahan natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa labas ng PAR, magiging maulap yung kalangitan at malaki yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagulog sa bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po sa may eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga Region at sa Davao Region. Maging nga sa mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato, dulot pa rin niya ng trough nung low pressure area. Habang sa may western section ng Mindanao, generally fair weather din yung mararanasan na may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, inaasahan natin banay hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon na ating karagatan. Wala po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Mag-iingat pa rin po, lalo na yung mga maliit na sakyang pandagat. Kapag may mga thunderstorms tayo na very common during this time of the year, ay minsan po lumalakas yung ating pag-alon ng karagatan. So iba yung pag-iingat pa rin po. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod po na araw. So makikita po natin this weekend, bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo, kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin ang mararanasan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil magpapatuloy yung epekto ng trough ng low pressure area, or pwedeng yung low pressure area mismo yung magpapaulan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan naman natin yung silangang bahagi ng ating bansa dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao, magiging maulan naman dahil po merong isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May international name ito na Dolphin. Hindi naman ito papasok ng PAR. Sa ngayon po, ang tutumbukin ito ay yung bahagi ng southern part ng Japan. Medyo malakas po itong bagyo na to, pero nasa labas ito ng PAR. At maaari na yung trough nito ang siyang magpapaulan this coming week, Monday or Tuesday, dito sa may eastern section ng ating ng Visayas nga po at ng Mindanao, maging dito sa may area ng Bicol Region. Samantala, inaasahan din natin maaaring medyo lumakas po yung habagat, kaya po by Monday and Tuesday din, malaki din yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may western na Visayas at gayon din dito po sa may halos malaking bahagi po ng Kabisayan, dulot naman niya ng habagat or southwest monsoon. So yun po yung ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw. Pero mag-update pa rin po tayo sa PAGASA dahil maaari pa rin magbago itong ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po ay nakabase sa pinakahuling datos natin sa kasalukuyan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:39 na umaga at lulubog, ganap na 6:26 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa itong iba't ibang mga social media platforms, X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA. pagasa.doc.gov.ph, gayon din sa panahon.gov.ph, kung saan po makikita ninyo real-time yung mga warnings ini-issue po ng ating ahensya. Makikita nyo po yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Para updated po kayo, sundan nyo po ang pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms at sa ating websites. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Maraming salamat, Obet Badrina, sa gindulong latest weather bulletin nagikan sa Pag-asa. No, may ara sang LPA sa gwa sang Philippine Area of Responsibility sa kay Obet Badrina, pero may manubo nga tsansa nga ma-develop bilang bagyo sa masunod ka 24 oras. While ang isa ka LPA the other day, nara sa sulod sang par, mga ka-K5 na dula na. No? So padayon ka mo sa pagtutok sa latest update sa dalagan sang panahon, latest update sa information sa dalagan sang Tsempota, inyo gidi na una mabasahan sa Facebook page sang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital, mga ka-K5. Inyo mani mabatian diri sa aton sirigapaga pangalagad. 26 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. O ini mga ka-K5, hindi pagkalipatan i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan diri sa aton sirigapaga pangalagad, mga ka-K5, no, sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Good morning kay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor na. Salamat gid sa pagtutok. Ginatamyaw niya si PJ and Ronaldine Diaz Buaco sa Panitan. Ma'am Lerin, Sir Roger Basamot, good morning. Alin kay Ma'am Elsie Acuña. Good morning man, alin kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati na. Kay Ma'am Gianna Amvel Siloso, dira sa May Luktuga, nagamonitor na. Rhea Ombas Calino Balbona, nagatutok na sa Kulasi, Sitio Almalbes Village. No, kay Ma'am Arlene Onya Dabasa, nag-monitor naman da sa Baia Sininga Pamilya da sa Maluklok Norte. Good morning. Kay Ma'am Francie J, nag-monitor na dira sa Pontevedra, dira sa mga taga-barangay Nueveho. Good morning. Kay Sir Reynaldo Carbonel. Sir Reynaldo Carbonel, dira sa may barangay Nueve, nagpamati na. Salamat gid. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa barangay Banika. Kay Ma'am Dolores Abilarde, nag-monitor naman. TGIF, thank God it's Friday. Halin kay Leo Jan Bilyones, Jezreel Colasino dira sa Batangas, Belen Sunyo sa Sunyo Family sa Ganzon Hamindan, gapamati naman. Salamat gid sa pagmonitor. Kay Bebo Patricio, nagatutok na. Ma'am Lisa Barrientos sa Tambak, Colasi, present naman si Ma'am Elma Dordas Manalansan, samtang nagakapikapi DTX Coffemex dira sa Mandaluyong. Good morning, salamat gid sa pagtutok sa tonsini nga mga suki nga mga ka-K5. Kay Ma'am Charissa Mendoza Andrada, nagapamati naman samtang nagapangapesan DTX Coffemex. Good morning man ha, sa mga taga-Paseo nga nagamonitor da sa mga kalanaan kag pwesto sa may Paseo, tungaan sang City Hall kag Cathedral, no, nagapamati gidere sa K5 News FM. Salamat gid sa inyong sinigapag monitor. Taglikewise sa mga suki naton sa TATC sa Teodoro Arcedes Trade Center, may mga suki tada nga nagapinamati aga-aga. No, madamo gid gid salamat mga ka-K5. Kag sa mga taga RV Mini Mart sa TATC, nagalano gid ang ila sining speaker gapamati sa Foro de los Pueblos. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos sa taganta update, ining natabo kagabi ng aksidente dira sa may barangay Tansa, mga ka-K5. Kung sa diin, bumunggo diri isa ka-pickup sa poste, mga ka-K5. Kamustang situation sa area? Likewise, ining natabo nga sunog kahapon dira sa may Villa Carmel sa barangay Baybay, mga ka-K5. Balikanta na diri sa aton siriga pagpangalagad. Oy, may agaman kay Nong Imlot Dorado sa Dorado Family dira sa may Banwa Sampanitan. Gakapi-kapi na si Nong Imlot Dorado sang kuno DTX Coffemex, samtang nagahima sa iya sininga mga manok da. O, salamat gid sa pagtuto. Magabalik ang Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM pagkatapos sa mga pahanumdom.
6: Foro de los Pueblos, K5 News FM. It's Rio Pio with
7: Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila nalang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
7: Mighty C. Epektibo, garantisado.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako,
20: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
19: Extend. Supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
22: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
7: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga utok.
23: Ate,

0: Isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test,
8: ilan tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
11: Puro de los Pueblos,
12: Don Besana Villarreal,
11: para sa Puro de los Pueblos,
12: Puro de los Pueblos.
13: 23 minutos sa nabilian ang test kita magdangat sa takna nga lansa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital, agad mabasa ta ang yung sining mga minsahe mga ka-K5. Sekta sa Libadugay, latest update sa natabo ning aksidente kagabi diri sa may barangay Tansa, nagresultato sa pagkabunggo sa isa ka-pickup na salakyan sa poste mga ka-K5. No? While ang biktima, maswerte nga nakaluwas, bangod man sa airbag sa iya siniga salakyan. Likewise, ining ginapayag karon sunog, natabo kahapon, dira sa may barangay Baybay mga ka-K5. No? Balanta ng latest update kag information diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa paborito nga kapesang banwa, ang kape nga madamo binipisyo para sa imong ikayong lawas. Kaupunta DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix imo sa Marguso, di sugar cane extract powder kag bay chia seeds pa. Kung gusto mo ma-detoxify ka, gusto mo maka-focus ka kag bangin alerto, katuwang naton, kaupod naton, DTX Coffee Mix mga kag-K5. Ang DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika, malapit dere sa inyo sinigil lugar, mabakal man sa mga online platforms mga kag-K5. Likewise, sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan na, ikayang lawas sa Ligan Ara ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, ang mga kape nga gin-fermulate, ginhimo para sa imo binipisyo.

0: Mga ka-K5. Naka-standby sa number 3 si K5 Darren Salomeo Henson. Update din sa natabo nga aksidente kagabi dere sa may barangay Tanza. Is it Tanza Panay or Tanza Roa City? Kaganong latest investigation sa inyong motoridad. Kaga ining sunog na tabo kapon dere sa may barangay Baybay. Naka-standby K5 Darren Salomeo Henson. K5 News FM Live
1: Report. Yes, kaki-5 Roldan, kagabi may isa ka aksidente nga nagluntad sa bahin sang barangay Tanza nga sakop ni siya sang Roja City, kaki-5 Roldan. Okon na malapit ni sa crossing pakadtuman sa boundary no sa Banwasang Panay pasado alas 10 ini kagabi kun sa isa ka pick-up nga salakyan akon Ford Raptor nagaduag sang orange ang aksidente nga nakabunggo sa poste sa nasambit nga lugar. Sa aton man sini nga pagpadulong direkta sa lugar kaki-5 Roldan, sa aton sini nga pagpangusisa ginkilala ang ining driver nga sakay sang salakyan kay Junico Villagracia. Junico Villagracia, 70 anyos, isa ini ka retired policeman nga naanayman nga na-assign diri sa Roja City kag residente sang barangay Lanot. Sa aton sini nga pag-interview sa biktima, halin ini siya sa isa ka birthday party kaki-5 Roldan sa barangay Mungpong kag papuli na kuntani sila sini nga puluy-an sa barangay Lanot. Apang bangod man sa kahulugbon nagtalang ini kaki-5 Roldan sa sini nga pagmaneho kag sa baylo nga ang direksyon kini si ini kon ang direksyon sini kuntani padulong sa barangay Lanot nag padayon ini sa pag-drive sa direksyon sa Banwasang Panay. Pag-abot sa lugar sa ngitunaan sang insidente, suno man sa iya na piyungan ini siya kaki-5 Roldan kag why na ni siya makahibalo kung ano ang natabo antes pa man nga nakabunggo ang iya sini nga salakyan sa duhagid kaposte sa pihak nga linya sang dalan sa nasambit man nga lugar ining duha ka poste ka K5 Roldan poste ni no sang Kapelko ang daan bala nga poste nga kahoy kag ang bag-o no nga ining poste na nga ano na siya no excuse me hindi na siya kahoy ang daw concrete na siya K5 Roldan ang naanungid no na iyagin na tuskon sang iya sini nga pick up bangod mabaskog man sang akod sa bangod man sa mabaskog nga impact sang iya sini nga pagkabunggo na tumbag ining duha ka poste kag natumba ni siya no si babaw nga bayan sa salakyan nagkalagupi ang mga parts no ang una nga bahin sang salakyan kag sa ibabaw gid sa atop sa salakyan kag kay Fireboldan kay dira na yan na tumba ang ining duha ka poste. Apang maswerte naman nga way na pilasa ng nasambit nga driver kay suno sa iya dako man ang nabulig sang iya sini nga airbag sang salakyan sa K5 Roldan no kag bag-o pa niya sini salakyan wala pa matuigan based man siya sini nga panay sayon kag pagabot naton sa lugar no naka ano na ni siya no naka sulod naman sa ambulance ang MD RMO pagabot ni kagabi ka K5 Roldan kag indapatan ining sang first aid kag conscious naman no kaara naman sa estable ang iya sini nga kondisyon naka istorya man ni siya no kag K5 Roldan angot sa natabo sa iya kag ilayon man nagresponde sa lugar ang kapulisan kag ang personnel sang Capiz Electric Cooperative para maasikaso man ang mga nagalaylay ng mga linya sang kuryente nga nag-cosgid no sang traffic man aga pangalang-alang iban nga mga nagalabay kagabi kakita nila may nagalaylay nga wiring no kon kuryente kag ang kalabanan dito nga nagkalalaylay ang iya sang telco K5 Roldan kagabi madanlog no ang dalan bangod nagaulan-ulan dito yung area bawas ang aton sini nga pagresponde may ara pagidisaya ka motorsiklo man halin sa siyudad sang Rojas padulong sa Banwasang Panay ang nadanlog man ni natumba sa area ka K5 Roldan siguro na pangalang-alang man kaya sa area may ara no sang mga nagalaylay nga kuryente, may isa pagid gani ka anuman ka salakyan ang nasangit gid kaki 5 dollar nagbalik ni siya nagliso kay di nagsangit ang iya sining salakyan sa wiring man sa lugar. Pang paghali naton dito na siguro naman nato nakita nato nagabot man ang boom truck sang Kapelco para asikasuhon man ang area bangod sa nagalaylay nga kuryente. Sa subong ang biktima kaki 5 dollar ara naman sa stable nga kondisyon kag maswerte gid lamang nga nasalbar ini siya sang airbag sang iya sining salakyan na pisar tuman kabaskog sang impact sang pagkabunggo sang iya salakyan sa poste kaki 5 Roldan. Sa pihak nga bahin sa dugang panapon diri nga police report kahapon man alas 5 sang hapon may nagluntad nga sunog sa isa ka balay sa Villa Carmel Barangay Baybay Rojas City. Partially burned ang balay matapos masunog ang kusina nga porsyon sang balay nga ginapanagiyahan ni Jerry Villarina. Jerry Villarina, residente man sa nasambit nga lugar. Sa initial nga information nga aton sini nga nakuha ginaaligar no sang tagbalay nga tungod sang nagleak nga hose sang gasol ang gintunaan sang amo nga sunog. Gilay naman nga nagresponde sa lugar ang katapo sang Rojas City Bureau of Fire Protection para i-assess ang sitwasyon kung sa diin pag-abot nila no na palong naman ang kalayo gindeclare nga fire out upon arrival kay natigayon Manila yang mapatay ang gasol no may pila lang ka mga gamit no sa kusina ang nagkalasunog kaki 5 Roldan. Pero sa subong basement sa aton sini pagpangusisa sa aton sini nga Bureau of Fire Protection ongoing nila man sini nga investigation kag para may baluman no kung pila man ang halip nga ginbilin sang nasambit nga sunog kaki 5 Roldan. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Madamong salamat K5 Darren Henson sa gindulong balita diri sa Tonsinig pag pangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Ning natabo nga aksidente kagabi dira nga mga ka K5 sa may area sa Barangay Tansa, Rojas City. Ang driver mauli sa dito sa Lanot. Nakaabot siya pagkadto na sa Panay mga ka K5. Bala nyo, mga ka K5, hindi gid kita magmaneho nga nakakuha na, nakaloklok sa Macau Lobog ilim nun. Okay, ginadumilian ini. Magluwas ka ginadumilian sa aton nga kasuguan mga ka K5 para man sa aton sini nga safety. Pagtanaw ko gani kagabi sang litrato, malkubanta ko, iya ka kilala ko ni nga pick up, may lang hindi gali, no? Mga ka K5, so kanya gito, binangguan niya gito, ang duha ka poste dira sa may barangay Tansa, mga ka K5, naglaylay pa ni mga nagakalabod, gado mga balagon nga kable sang telco, kagsang kuryente. May lang, nasalbar ang driver sang airbag. Amo ng purpose naman may airbag ang slakyanta para in case ang sudden collision, sudden nga pagbunggo, mayara sang airbag nga magasalbar sa imo. Ganiti pa salamat gining driver nga wala mapuruhan mga ka K5. Proleksyon ni hindi lang sa driver kundi sa iban pagid ga naga maneho, hindi gid kita magmaneho nga nakaluklok sa makulubog ilim nun para sa aton sining safety, para sa aton kagalingon. Kag kung may kadtuan ka nga okasyon, bilin kagidya reserba kagidya para sa imo ko galingon nga man. Kapin pa kun ikaw naga-drive, kun ikaw naga-drive hindi ka mag-inom sa makulubog ilimnon. Istorya lang dai, no? Kaon-kaon lang da pero hindi magluklok sang ilimnon kun ikaw ang nagamaneho mga ka K5. O galing balanta naman damo naman Pinoy nga way man siya gapati. Kun sa Amerika ya madakpan ka gani ito nga nakainom ka nagamaneho, dakop ka may penalty kang iba nagakapriso. Adiri sa aton, damo man naga-drive nga, way man nagakaladakpan, kakalamatay malang sa dalanon mga kakay-five. Kiti, way man sang enforcement nga nagakatabo mo. May ara kita sang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 o kuna ining Republic Act 10586 nga nagahatag sang penalidad sa mga driver nga madakpan nga nagamaneho sa mga salakyan nga nakaluklok sa makulubag nga ilimnon, droga, kag iban pa nga mga substances mga ka K5 through fines, imprisonment kag license revocation. May amok kita na nga layi, Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Hay, hasta subong duay man, hindi man massive ang enforcement. Bagay, hindi gani magkakandak sa massive checkpoint, massive patrol, no? Massive visibility. Ang pag-enforce pa yan sang sininga layi mga ka-K5. Given na naya, pasar lang tayo nga pasar sa layi, pero pag-abot sa enforcement, pag-abot sa implementation, ti why? Ngangay. Okay, kundi impato may mamuslok, dira pa man lang maulag ang aton sininga mga enforcers, mga ka-K5. But anyway, no, just for public awareness, kag-basic man na, once ga kuha ka-lisensya sa Land Transportation Office, no, way kagagis fixer, ga kuha ka-lisensya, balaan mo gid na ang mga basic mga ka-K5 nga hindi ka magmaneho nga nakainom, mga basic traffic rules and regulations, mga basic katama, balaan mo gid na even ang pagpark sang vehicle, hindi ka magpark sang salakyan 6 meters alin sa corner, no? Mga basic ina mga ka-K5 sa ano ka ma-slow down, din ka pwede ka overtake, din ka pwede ka pundo, din ka pwede ka pahinay dalagan, din ka pwede ka padalasig dalagan. Mga basic inang information nga mabalaan mo kung mga ka-K5 nakakuan ka, nakatigayon kaya nga nakakuha ka sang lisensya, nag-agi ka sa usto nga proseso. Pero kung nakalisensya ka malang bagi sa fixer, haya mo ng problema. Da. Kagaisa, pag-idofuli, ipasang karon sang Land Transportation Office ang pag-idukar sa mga drivers. Kadamo subong drivers ang hindi aware mga ka-K5 sa mga bagay-bagay, no? Sa mga kwanda, no? Mga basic katama. Kag mailan ni tining driver yan, naka ano niya salakyan, Raptor ba kanami isang salakyan niya pa. Mailang kaluwas, no? Ti what if abi nga way ni isang airbag or ko may mga natuslak siya, ti kaluluoy maning biktima o galing way sa iban nga basulon, kundi ang iya kaugalingon mga ka-K5. So kabay pa, mga eleksyon man sa iba nato na magkauturan, hindi gid magmaneho sang salakyan kun nakatugong sang agwa di pataranta mga ka-K5. 8 minuto sa rabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Kung may mga minsay kamoy padalain na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tang inyong siniga mga mensahe mga ka-K5. Reynaldo Carbonel, maing aga ka-K5 Roldan. Shout out sa mga kapwa ko nga tricycle driver. Halong lang kita tanan. Uy, sa mga amigo naton yung mga tricycle drivers, halong kamo sa pag-drive ha, kay kung kisa bala iban nga mga driver. Kaskasiro bala pag-abot sa dalan. No, makamaneho kung kaisa iya do, pamatsaga nila sang krasada, karerahan. May araman kung kaisa, ado pamatsaga niya mag-drive siya, do siya lang yung taos kalibutan. No? Risky katama kung grabe kadasig padalagan mo. Risky man katama kung grabe kahinay padalagan mo. Especially kung mahinay dalagan mo, pero bundol ka ara ka sa fast lane yan nagamaneho. No, tandaan tagida, kung slow-moving vehicle ka, outer lane kagid permi. Kisa, hindi laman motor kag tricycle, may araman unon nga driver kas lakyan, nga slow, hinay, dalagan niya, ara siya sa fast lane. Daso niya, doon naga-window shopping lang siya, or ara lang siya sa drive-thru. Ay, kadamo, git kisa, lugtasan sa dalan, mga ka-K5. May ara, pagid, kapila na nino, mga ka-K5, kapila tanan nina encounter. May-ari kita sa traffic lights. Diri sa rotonda sa plaza or diri sa may, I mean, sa may plaza ayon, Rizal Corner Huge Street. May araman kita traffic light sa may kilometer 1 sa tubang lang da sang LTO. Damo gasunod sa traffic lights, adlaw man o kung gabi. Pero kung gabi, damo ya bundol nga driver mga ka-K5. Amo gid yung pinaka-appropriate nga word nga magamit ko. Mango. Way naguro sa iban pa nga appropriate word nga magamit ko eh. Kay kung hindi ka mango, balaan mo pula, madiritso ka, kapin pang mga nakamotor. Isa pa gid na. Kisa open pipe, open muffler, wala pa da helmet ang driver, waya kakita sang traffic lights. Way sila kainchende, nga kung stop ka dira, go sa piyak, dumiritso ka, galiko ka papanaog da sa may Fuentes Drive, or I mean sa may area sang Fuentes Subdivision or ano na da nga barangay, going to barangay 10, pwede kaya nga mabungguan sang kasugata mo. Di karon iya ang kasugata mo ang ara sa go nga lane, gahalong ina kay may pamilya nga paulian, ti kaya kay mango ka, nabungguan ka pa. sa pagkabundol mo kag pagkamango mo nagdalahig kapisan tao nga nagahalong sa pagmaneho. Ang problema lang kay mga traffic lights na di sa Roa City do display lang ni. Display lang, ara lang, basta lang may traffic lights kita. Pero ay man sa may ginadakop da nga nagabit sang red light. Miara gani nagapundo yas to nga sa pedestrian lane mga ka-K5 kundi minango pagit. Balikanta na diri sa aton sini nga pagpangalagad, standby.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay.
5: Atay.
6: Kag i-store niya sa imong gallbladder.
5: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamik sa pagkaon to aid digestion.
6: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinaka-importante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamata na siya porma sang ano sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MITC or PureC.
5: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
6: Yes, Sir GP.
2: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500!
6: Pari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, mutong-tong na ka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sa gallstones.
5: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
6: Kaya mo na ganing, minum ka DTX 500 kag MITC para hindi ka mag-edad. Para hiwubin ka. Mas nagid sa mabae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
5: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change ang prevalence ng gallstones from elderly to the younger generations?
6: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
5: Diet.
6: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
5: Wala pa mas food, ano?
6: Abdan ko para mo. Kanto Miss Bukid.
5: Saging.
6: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung aridi sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
5: Chicken, sa kilit-kilit.
6: So ano yung moon? DTX 500 kag MITC or PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag MITC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
5: Correct
6: na, no? Hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Pero daw balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako. daw pebbles na.
5: Tamo siya, no?
6: Kailangan bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
8: Grabe, dako na.
6: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka the best nga supplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugan sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinikas for Biotics.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag-DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
15: Dina kano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo ka pila
15: sa
16: DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
16: Subong kamusta?
15: Okay na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsak.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali si Elay Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon, prone ko sa mga trangkaso, kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pang